να τσότσο σέτε ρε πόνο μάγα. Αγαντάν ο μάγα μαγάγα μαντίδο. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 830 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Lunes, huling araw ng Agosto, August 31, 2026. Parang ang bigat-bigat itong buwan na to para sa akin. Salamat naman at matatapos na. Salamat sa Diyos. Bukas! Bukas, sinong lalabas? Sa inyong mga radyo at telebisyon? Sino? Sino? Sino? Sino? Whenever I see boys and girls. September na ho bukas! September na ho bukas! Ano ibig sabihin nun? Simula na ho ng Pasko sa Pilipinas! Yan maintindihan ng mga ano, ng mga dayuhan. Ano pwedeng sabihin niyo Christmas time na, September pa lang. Simula na ho yan, simula na yan. Kasama suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey

Na pala lakas-lakas ng ulan kagabi, no? Apataraan, 39 na lugar. Di ba? Lagi tayong ganyan. Jersey, wala tayong internet, wala tayong Facebook. Wala tayong Facebook. Saan tayo makikita sa social media? Alam mo ba? Pwede mo ba ako sabihan?

0: inaayos pa. Oh, sige, tingnan natin. Tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung mga iba pang ano, mga iba pang palatuntunan, sabi nga nila, di ba? Oo, oh, kung ano na nangyayari sa mundo natin, di ba? Yung YouTube, ganun din eh. Oo. Oh, hihinto rin eh. Wala rin eh. Ano bang meron tayo sa YouTube? Tignan natin. Di ba? Anyway! Tuloy-tuloy na tayo sa balitaan natin. Di ba? Wala namang mangyayari kung sasama loob natin eh. Di ba? Wala rin. Negative din, boss. Negative ka din sa YouTube, boss. Di ba? 16 minutes ago, live streamed. So, asa tayo sa radyo. Sorry po, mga ano ha, mga nakantabay sa
1: 8:10 a.m. Inform.
0: Mga nakantabay sa social media kasi medyo nagloloko ho yung internet natin, yung mga telco, ganun talaga eh, di ba? Problema ho talaga eh. Wala naman tayo magawa dahil hindi naman tayo may-ari ng telco. Balang araw. Pag yumaman ako, gagawa ko ng telco, yung hindi naghihirap ang taong bayan. Alas tres, kanina madaling araw, ang matarang bagyong Pilandok ay namataan. May 1,120 kilometro sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Ito'y patuloy na nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 55 kilometro kada oras. At pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Halos hindi ito gumagalaw sa kinaroroonan sa kasalukuyan. Southwest monsoon o hanging habagat pa rin na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga ay makakaranas ng pag-ulan dala ng Southwest monsoon o hanging habagat ang nalalabing bahagi ng Cordillera, Batanes, Babuyan Island, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Bulacan ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan dahil pa rin sa Southwest monsoon. Ang Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, tala ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, Negros Island, Region at iba pang lugar sa Western Visayas ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat dala ng localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.44 na umaga, lulubog mamaya alas 6.09 ng gabi. Meron na lamang pong 23 minutes ang lamang ng liwanag sa dilim.

Oh, balik na tayo sa FB. Balik na tayo sa FB, mga kababayan. Balik na rin tayo sa YouTube. Okay na. Oh, talaga tong telco natin, walang kwenta talaga eh, 'di ba? Ano ba gamit natin? Smart ba? Globe ba? PLDT ba? Ano ba? Third world telco talaga eh. Umabot na sa 429 na lugar sa 4 na rehiyon ng Binaha dahil sa mga pag-ulan, dulot ng habagat ayon sa Office of the Civil Defense. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Ilocos Region, National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon ayon kay OCD Deputy Administrator for Operation Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Patuloy naman ang clearing operation sa mga apektadong

0: kalsada. Umabot na rin sa 3,158 bayan na pinsala, halos 100 road sections at 13 tulay ang hindi pumadaanan pagsapit ng Linggo kahapon ng umaga. 2 tulay na sa Tarlac at tuluyang na pinsala at naputol, kaya kinakailangan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Iniulat din ang mga landslides sa Zambales at bahagi ng Subic Clark, Tarlac Expressway o SCTEX. 2 lalaki rin ang namatay at 2 na sugatan matapos matabunan ng landslide sa Subic Bay Freeport Zone sa Subic Zambales noong Sabado na umaga. Bagamat humupa na ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila noong Linggo na umaga, sinabi ng PAGASA na magpapatuloy ang habagat at pag-unlan sa Luzon. Inaasahan ng monsoon rain sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Sige, magbe-break muna ako para sa commercial. At nakakahiya dun sa mga supporters natin. Magbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ay ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, 8:30 na ng umaga.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Nagbabalikan yung Morning Report Pilipinas, yan yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DJRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ang DJRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo. Sabi ni Angel Lorida, ha, bukas bare months na. Kay MRP, ready na sa September 1. Si Ninong Jose Marichan at Ninang Maraya Cari. Roxanne Coso, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Si Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Angel Rodaha, good news, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Kami ay babalita natin yan. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. September 1 na bukas, Christmas song is weaving. Recoreson, hello, Davao, the epicenter of the garbage daw, says Ombudsman. Angel Rodaha, naglalaba ako today, Lodi Kuya Ira, kasama si Mami Emma Rodaha, may araw sa Malolos. Buti pa sa inyo, may araw. Randolph De Leon, hey Ira, good morning Randolph. Ferdinand Enriquez, good morning po Sir Ira, habang binabaha po tayo, paparty-party na lang ang leader natin, aray ko. Decoration, last week pa ng August, ang SM South Mall ay may mga Christmas decorations na, kaya nahuli si Jose Marichan. Si Randolph De Leon, nanonood. Si Peter Nikilevich Rasputin, good Monday Boss Idol Ira. At mga solid ka-MRP, ka-DZRJ, ka-Bandido. Good morning, Pedro. Carlito Cabiles. Good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Bon Samson ng Manila Bulletin. Gabi-gabi na tayo. Magandang umaga. Mga tropang extra rice. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan, mga tropang extra rice? Ha? How are you? Daitorio, maulan ng umaga, Ira Sang. Good morning. Daitorio, Julio M. 30, magandang umaga sa lahat. Magkape na nga, wait in 3, 2, 1, hanggat hindi na impeach si Sara Duterte, patuloy pa din ang pag-ulan at pagbaha. Oh my, I'm back. Ang dakilang loyalista, ubo, ubo, ubo. Si Brother Joy Barbosa Dorian nanonood. Si Randolph De Leon nanonood. Sabi niya ni Randolph De Leon, good morning again, Ira. Good morning, Randolph. Alas 8.35 na po ng umaga, walang inaasahan, malaking ganansya.

15% sa $92 billion ang import sa unang pitong buwan ng 2026. Mas mataas ito sa $55 billion exports, kaya umabot sa $37 billion ang trade deficit. Masakit sa ulo na yung ano, masakit sa ulo na yung dolyar. Ang exchange rate this morning. Real time ay 62 pesos and 43 centavos na ang halaga ng dolyar sa piso. Mga boss, mahal ko yung presidente natin. Sinusuportahan ko siya, pero di ko alam kung paano ipapaliwanag to. Pero ka, madaling sisihin yung ano eh, Middle East conflict, pero hindi yun ang totality and kabuuan ng ano eh, problema sa dolyar eh. Ang problema ng piso sa dolyar is economic uncertainty, yung global trust sa capacity ng piso, natapatan yung ibang mga currency, mga ibang mga salapi. Sa madaling salita, walang tiwala ang global business community sa piso natin. Sabihin na naman nila, lumalakas ang dolyar, yung exchange rate, yung gulo sa Middle East, yung presyo ng langis. Eh bakit yung yen? Eh bakit yung Singapore dollar? Eh bakit yung mga pera ng Thailand, Indonesia at saka Malaysia, hindi ganun katindi ang epekto? Bakit sa atin from 54 pesos at the start of the year, 52 actually, from 52 pesos at the start of the year, 62 pesos, 10 piso ho ang isinemplang. Niyo ba? Hindi ba kayo nasasaktan doon? Hindi ba kayo nasasaktan doon? Oh, di ba? Mark Mayorga, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Joy Barbosa Doria, dapat meron kayo backup na transistor. Internet nga yung problema, kaya nawala sa social media. Dun sa regular na radio, istasyon ng radio, tuloy-tuloy kami. Nickel Average Rasputin, good Monday po sa Idol Ira at mga solid KMR, Pika, DCRJ, Kabandido. Morning, Pedro. Papa, ang hirap hanapin ang program mo, Sir Ira. Hindi, nagloko lang kanina. Puro Dolores, happy Monday morning, Sir Ira V. Panganiban. Tarito Cabrera, Diana, maaraw the morning, Sir Ira V. Panganiban. Salatore, good morning, Sir Ira. Yu Yang, good morning, Sir Ira. Anjo Perez, gandang AM. Iniit ng Association of Minimum Wage Earners and Advocates na epektibo na ang 60 peso minimum wage increase sa National Capital Region matapos mag-lapse ang temporary restraining order at mabigo ang mga petitioner na mag-lock up ng 10 billion peso bond sa isang liham na may petsa ng Agosto 27 kay the Labor Secretary Francis Tolentino na nanawagan ng labor group para sa agarang pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27. Ang grupo ay isa sa mga intervenor sa kasong declaratory relief na nakabinbin sa Pasig Regional Trial Court, Branch 152. Ang kaso inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Pawang may mga kaso sa pamahalaan. Habang respondent naman ng NCR Regional Tripartite Wage and Productivity Board at ang National Wages and Productivity Commission, nagpalamas si Judge Marie Joyce Marungsong ng writ of preliminary injunction na pumipigil sa wage board at na ipatupad ang wage order number 27, pero nakasalalay ito sa paglalagay ng 10 billion peso bond ng mga kumpanya. Hindi nakapaglagak ng naturang bond ng Redicon at R2 Builders. Sa halip, naghain sila ng manifestation and omnibus motion para humingi ng reconsideration dahil sa laki na itinakdang bond
Bunso

0: ito ang pinalabas sa RTO, TRO, no, August 4, tuluyan ng nag-lapse. Pero inatasa naman ng Korte Suprema ang mga korporasyon noong Biyernes na magpaliwanag kaugnay sa petisyon na ibasura ang mga utos na inilabas ang hukuman sa Pasig laban sa pagpapatupad ng dagdag na 85 pesos sa minimum wage sa Metro Manila. Sa isang press statement, inutusan ng Supreme Court ang Redicon Trading and Construction Corporation, R2 Builders Incorporated at ang Alliance of Philippine Fishing Federations na magsumite ng komento sa petisyon sa loob ng 10 araw mula noong August 28. Bukod dito, inutusan din ng Supreme Court ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ang National Wages and Productivity Commission na magsumite ng kanilang komento. Inihain ng petisyon ang kampihan ng mararita at manggagawa o kamanggagawa party lista at iba pa. Noong Hulyo, naglabas ang Pasig RTC ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng pagtaas ng sahod. Sa gitna ng mataas sa presyo ng langis at bilihin at pumipigil sa Bangko Sentral na maabot ang target ito sa pagpapababa ng inflation rate ngayong Agosto, tumindig si Senate Committee on Energy Chairman Erwan Tulfo na amyendahan na ang lumang oil deregulation law upang obligahin ang transparency sa pagpepresyo ng mga oil companies sa Pilipinas. Binigyan din ni Tulfo na matagal na sinisigaw ng transport sector ito at umiiyak na mga ito pa na parang walang habas yung pagtaas ng presyo ng krudo at hindi maiksplika na maayos kung bakit ganun. Iginiit ni Tulfo na may tuturing na pabigat sa mga Pilipino kasalukuyang bersyon ng oil deregulation law. Inahatulad niya ito sa epekto ng EPIRA. Ipinaglaban ng senador na bagamat sinasabi ng mga kritiko na barya lamang ang may tatapya sa mga reformang ito sa presyo ng bilihin, malaking bagay pa rin ang bawat pisong matitipid para sa mga karaniwang pamilyang Pilipino na naiipit ng inflation. The good news is, inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo base sa taya ng Department of Energy. Lumalabas sa resulta ng trading sa Means of Platts of Singapore o MOPS na maaaring bumaba ang presyo ng gasolina ng 30 hanggang 70 centimos kada litro. Ang diesel naman ay inaasahang bababa ng 3.90 hanggang 4.40 kada litro habang ang kerosina ay mababawasan ng 3.30 hanggang 3.90 kada litro. Ang pinal na presyo ay ilalahad ng mga oil companies ngayong araw at ipatutupad bukas ng umaga. Sabi ni Nilda Kataktay, good day na po Sir Ira. May pag-asa pa ba tayo makabangon na may matulungan tayo ng pong lumika sa kinakaharap natin pagsubok sa bansang Pilipinas? God bless po sa ating lahat. Hindi masama magdasal, pero sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alas 8.45 na po ng umaga. Hindi sinasantabi ng House Prosecution Panel ang posibilidad na iharap bilang saksi si dating Vice Presidential Security and Protection Group Commander Colonel Raymond Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay dating Surigao del Norte Congressman at Prosecution Advisor Robert H. Barbers. Ayon kay Barbers, hindi pa tinatawag ng prosecution si Lachica dahil hindi pa nila kinakailangan ng kanyang testimonya kahit ilang pong beses nang binanggit ang kanyang pangalan. Ngunit maaari itong magbago kung kailangan nila ng karagdagang ebidensya tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong si Barbers kung nangangaba silang akuin ni Lachica ang buong responsibilidad sa umano'y maling paggamit ng pondo. Sinabi niya handa sila sa ganong posibilidad. Nasa listahan din ng mga saksi ng defense si Lachica. Dahil dito sinabi ni Barbers na handa ang prosecution ay cross-examine siya kung harap siya sa Senate Impeachment Court. Sa hearing noong August 17, sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Duterte mismo ang nag-utos sa kanya na maglabas ng 125 million na confidential funds para kay Lachica. Noong August 25 naman, sinabi ni Lachica na handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court para magsabi ng mga ng katotohanan subject to applicable laws and security restrictions. Samantala, sinabi ni Barbers na may apat pang saksi na iharap ang prosecution sa mga susunod na araw na paglilitis. Tatlong opisyal mula sa AFP at Defense Council na si Michael Poa, itatalaga si Poa bilang hostile witness ng prosecution. Sabi ni Kimura Dolores, grabe dito sa Japan, bukas tataas uli ang presyo ng bilihin at gasolina at kuryente. Ano ba yan? Kulang ng budget ko, ang baba pa ng peso sa yen. Oo nga. Uma pala naman si House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert H. Barber sa publiko na masusing suriin ang mga ebidensya inilalatag sa ginagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ay ginawa ni Barber kasunod ng 19 na araw na pagtakbo ng paglilitis kung saan napresenta na ng mga mabibigat na ebidensya umano at witness ng prosecution panel umano. Ginit ni Barber na mahalagang patuloy na subaybayan ang mamamayan ng paglilitis sa Senate Impeachment Court upang personal na makapagbigay ng sariling pagtataya batay sa mga ebidensya at hindi sa mga taong sangkot lamang. Binigyan din pa ni Barbers na ang impeachment ay isang mekanismo na kasaad sa salaigang batas upang panagutin ang mga matataas opisyal ng pamahalaan. Na hindi taong bayan ang mag-judge, yung mga senador. So bakit kailangan taong bayan ang magbantay dun sa pagdinig? Ang dapat nilang bantayan yung mga judges. Paano magdidesisyon? William 30, wow, 30 centavo na rollback sa gasolina, as in wow. Thank you, President Bongbong Marcos. Sige, mabulunan ka ulit. Alas 8.48 na po ng umaga, may kabuuan 42 witness ng Office of the Ombudsman sa case building laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa umunoy flood control kickback scheme. Ayon kay Assistant Ombudsman Mickey Capano, ang bilang ay binubuo ng 28 bagong witness at 14 na ex-bodyguard ni dating Bicol Representative Zaldico. Anya, mas tinututukan ng ombudsman ang kalidad ng pahayag ng mga witness sa halip na bilang susuriin ang opisina ang original na affidavit at recantation sa nagpapatuloy na investigasyon. Ang recantation ay maaari pang magpalutang ng karagdagang mga tanong para sa mga investigador, lalo na sa irregularidad kung mayroong panunuhol. Tinanggi naman ni Romualdez sa mga aligasyon laban sa kanya, ngunit sinabi na susunod ito sa legal na proseso. Si Senador Bongo, inikayat ng gobyerno na ibalik ang pondo ng taong bayan ngayong panahon ng krisis sa mga walang matakbuhan. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Iginit ni Senador Christopher Bongo na dapat nang ibalik ng gobyerno ang pera sa taong bayan ngayong panahon ng krisis. Ito ang maliing panawagan sa National Government ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Go sa kabila ng mabigat na krisis na pinagdadaanan ng mga Pilipino, lalo na ang mga kasalukuyang lubog ngayon sa matinding baha. Sinabi ito ng Senador sa kanyang pagpunta sa Muntinlupa City kamakailan para alamin ang sitwasyon at maghatid ng kaunting tulong sa mga residenteng biktima ng sunog sa lugar. Iginit ni Senator Go, taong bayan na nagmamay-ari ng pondo ng gobyerno, kaya dapat lamang na ibalik ito sa pamagitan ng maayos na serbisyo at tulong sa sakuna. Bago nito, nasa lalawigan ng Pampanga naman si Senator Bongo kung saan ikinalumo raw ng senador ng personal niya makita ang lalim ng bahat, lawak ng pinsala, dulot ng habagat sa maraming bahagi ng Central Luzon.
2: Napakahirap po ng buhay ngayon. Magtulungan lang po tayo. Mamahal na po ng piliin ngayon. Sana po, nakikiusap po sa gobyerno, sa executive department. Unahin niya na magtulungan yung mga mahihirap talaga. Yung mga walang-wala, walang ibang matakbuhan. Pera naman po ng taong bayan. Pera niyo.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Alas 8.51 na po ng umaga, panibagong kaso ng malversation at graft ay sinampa ng Office of the Ombudsman laban kay dating Bicol Party List Representative Zaldico sa Sandigan Bayan at ilang dating opisyal ng DPWH. Nagugat ang kaso sa anumalyang flood control project sa Balantas, Bulacan na nagkakahalaga ng 77 million pesos. Bukod kay Ko, kabilang sa mga kinasuhan ng malversation at graft, sina Bryce Erickson Diaz Hernandez, RJ Salvador Dumasig, JP De Leon Mendoza, Nino Lawrence Vergara Morales, Juanito Coronel Mendoza, Floraline Yutok Simbulan at Cristina May Del Rosario Pineda. Kasama rin sa kinasuhan ang mga tauhan ni Ko na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Hindi naman isinama sa pagsasampa ng kaso si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara matapos itong tanggapin sa Witness Protection Program. Ang nasabing proyekto ay ang pagtatayo ng riverbank project structure sa Balagtas River sa Purok 4, Barangay San Juan. Iginawad ang kontrata sa SYMS Construction Trading na may mga revised contract amount na 77.2 million. Pinasasagot naman ng Office of the Ombudsman si Senador Loren Legarda at anak nitong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa reklamong plunder at graft na inihain laban sa kanya o kanila kaugnay sa bigong pagbibigay ng kumpanya ni Leviste ng solar power na nakasahad sa congressional franchise nito. Sabi nito ay kinwestiyon din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang extended medical leave ni Legarda dahil sa karamdaman batay sa anunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Bago ang investigasyon ng ombudsman ay naghain na ng reklamo ang DOE o the Energy Department laban kay Leviste at limabang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa mga paglabag sa Public Services Act. Si Legarda ay naka-medical leave mula pa noong Agosto 3 at pinalawag ang leave habang hanggang unang linggo ng Setyembre. Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Salamat, Kimura Dolores.

0: umakyat na sa plenaryo ng Senado ang panukalang gawing 16 anyos ang minimum age para makagamit ng social media. Sa sponsorship speech ni Senador Robin Padilla, sinabi nitong layo ng Child Online Safety and Protection Act na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online sexual exploitation at mapanganib na content. Sa ilalim ng panukala o obligahin ng mga social media platform na magpatupad ng age assurance system para hindi makagawa ng account ang mga wala pang 16 anyos. Hindi naman saklaw ng paghihigpit ang mga educational platform na sertipikado ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority, gayunman ang email at private messaging applications. May pananagutan din ang mga social media company na hindi susunod sa age requirement, kabilang ang pagkakaroon ng local representative o point of contact sa Pilipinas. Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Fuel price increases in multiples of pesos versus rollback in centavos. Nick Depp floods versus party in the palace. La Mesa Dam near overflow, bound to flood in Davao City. Again, etc., etc., etc. Ganun talaga. At asahan na ang posibleng pagtaas ng pasahe sa aeroplano sa pagpasok ng unang dalawang linggo ng Setyembre. Ito ay dahil tataas na naman ang jet fuel surcharge. Ayon sa Civil Aeronautics Board, tataas sa level 13 ang surcharge simula September 1 hanggang 15. Mas mataas ito kumpara sa level 12 noong August 16 hanggang 31, 2026. Dahil dito, ang singil sa kada pasahero para sa fuel surcharge ay magiging hanggang 423 pesos hanggang 1,237 pesos para sa domestic flights. Nasa 1,396 pesos and 71 centavos naman hanggang 10,000 pesos and 10,385 pesos and 42 centavos naman ang singil para sa international flights. Ayon naman sa CAB, para sa mga airlines na nais maningil ng parehong fuel surcharge, September 1 to 15 ay kailangan magsumite ng application at dapat hindi tataas sa level 13. Ang fuel surcharge ay optional fee na sinisingil ng mga airlines sa mga pasahero bukod sa mga mismong ticket. Nag-adjust naman ang presyo ng level ng fuel surcharge ang CAB depende sa galaw at presyo ng jet fuel sa pandaigdigang merkado. O paano? Nagsilang tayo ngayon. Naubos tayo sa technical difficulties. Huwag po kayong kakalas dahil susunod sa atin ang palatuntunan ni Angelo Almonte na RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band, TGRJ 810 AM Radyo Bandido. Technical Evis Rasputin, we, as if makontrol o regulate sa mga minors ang access sa social media. Si Randy Santisas, listening. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. Love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol! Hey. Hi. Hello. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po, RJ Patrol! On a Monday, last day of August 2026. Gusto kayo ka, RJ Patrol? I have to say thank you, August. And moving on, bukas, September 1, another month of the year. Whenever I see girls and boys, ang sabi ni, ano? Ang sabi ni Ira? Andiyan na si Joe Marie Chan. September, October, November, burn na talaga, December. Pero baliktad kami ni Ira. Kung sabihin niya ay mabigat yung August, sa akin, it's a very memorable August for me. Birthday ko eh. Ito yung buwan na dito ako nagbe-birthday, kaya memorable. Today is holiday. So, alas 8. Landing na ako dyan sa parking area. Ang bilis ng daloy ng trapiko, mga ka-RJ Patrol. Kapag holiday, automatic, wala ring number coding. Di ba? Hindi kayo mag-iisip. 1 and 2, last digit ng plaka nyo, bawal sana ngayon, pero holiday. National Heroes Day. August 31st, 2026. National Hero. Sino ba ang ating modern national hero? On the search pa tayo. We're still searching for a national hero dito sa ating bansa. Sabi nila si Senator Robin Padilla, baka daw gawing national hero sa porma, sa mukhang Andres Bonifacio ang dating. Modern hero. Siyempre, ang ating Gat Jose Rizal, ang ating national hero. Talagang lahat ng mga estudyante, elementary, high school, mula kindergarten, nababanggit na po, who is our national hero? It's Dr. Jose Protasio Rizal. Protasio Mercado, ang dami niya pangalan. Rizal. So, it's National Heroes Day. Let's remember yung mga ginawa sa atin na ating mapambansang bayani. Sinong kasunod niya na sabi nila dapat karapat-dapat din National Hero? Andres Bonifacio. Emilio Jacinto, yung mga talagang nasangkot sa bakbakan sa pakikipaglaban natin sa mapaniil na kolonyalismo ng mga Espanyol. 333 years tayong nakalublob sa mga kuko ng mga Spanish colony. So, yun. Babanggit, ginawang issue sa impeachment court yung mga aliases. Lahat sila may alias, ha? Oo. di ba? Si sino to? Si Gato Ceresal, di ba? Iba't iba yung mga pangalan niya. May Ibarra, may ano sa kanya, Nolin Mitangiri. May Dimasalang, oh, di ba? Eh, talagang uso yan kapag kumaari, pseudonym, o oh, kaya, o. Oh. Numdiger, tawa na. Yung aliases, also known as AKA, di ba? Eh, para hindi ka kagad maano, eh, nagre-rebelde ka eh. Nagre-revolusyon ka sa gobyerno eh, sa mga nagko-kolonyalismo. Eh, siyempre, magtago ka. Kung, pansamantala ay, siyempre, pag puro ka takbo, tago, magtatago ka rin sa pangalan, tunay mong pangalan. So, para hindi ka kaagad mahuli. Oh. Okay, my report. Prosecution, naghahanda na ng bagong hanay ng mga testigo sa Vice President Duterte impeachment trial sa September. Report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
4: Inihanda na ng House Prosecution Panel ang panibagong hanay ng mga testigo para sa mga pagdinig sa September 1 at 2 sa impeachment trial ni Vice President Sar Duterte kasabay ng pag-aproba ng impeachment court sa mga bagong subpoena para sa karagdagang bank and financial records ng Vice Presidente, ng kanyang asawa at 20 entity na konektado sa kanila. Itinakda ni Lead Prosecutor Gerald Luistro sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio para sa September 1. Samantala, nakatakda naman sa September 2 sina dating Education Undersecretary at Chief of Staff Michael Wesley Poa at PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Inalis na ng prosecution sa kanilang lineup si retired Major General Adonis Madjaw matapos ipaalam ng Armed Forces of the Philippines na hindi na siya matagpuan sa address na ibinigay sa korte. Pinayagan din ng korte ang supplemental subpoena para sa mga bangko at financial institution na may record ni BP Duterte, ng kanyang asawa si Attorney Maneses Carpio at 20 entity kung saan may interes ang mag-asawa. Gayunman, nilimitahan ang subpoena sa mga peso-dominated accounts at hindi kasama ang foreign currency deposit maliban kung may nakasulat na paintulot mula sa depositor. Inatasan ang mga bangko at financial institution na isumite ang hinihinging dokumento sa clerk of court sa loob ng 7 calendar days o hanggang September 2. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pang report, reset China relation effort ni PBBM. Masasayang dahil kay DND Secretary Gibo Teodoro. Report ng DCRJ reporter Chris Lucas. Chris.
5: Sinabi ni Herman Camentong Chu Laurel, tagapangulo ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na mawawala ng saysayang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ma-reset ang relasyon ng Pilipinas at China kung iba naman ang aksyon ni Defense Secretary Gibo Chidoro. Ang pahayag ay ginawa ni Laurel sa isang online forum kung saan tinalakay ang sitwasyon sa usapin ng geopolitics at ang pagkakaipit ng Pilipinas sa pagitan ng Estados Unidos at China.
6: President Marcos Jr. in the afternoon in July 2026 called for a quote-unquote reset in Philippine-China relations. The primary objective is establishing engagement channels to avoid miscalculations or dangerous maneuvers between Coast Guard vessels at sea and de-escalate and make progress on joint oil and gas exploration with China. But the question is, can this prosper while his defense secretary and defense establishment are taking illegal actions against Chinese nationals and enterprises and contradicting official Philippine government policies from the Department of Foreign Affairs and legal governments if there are protections in China.
5: Matatandaan nitong nakaraang buwan ng July lamang ay nagpahayag si Pangulong Marcos na nais niyang bumalik sa negotiating table kasama ang China upang ma-establish ang communication channel sa pagitan ng dalawang bansa. ma-de-escalate ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, maiwasan ang miscalculation at maneuver ng mga coast guard ng dalawang bansa, at higit sa lahat ay mapag-usapan ng maayos ang joint gas and oil exploration. Magugunita rin na naging mainit ang World War o ang bangayan sa pagitan ni Defense Secretary Gibochi Doro at ng Embahada ng China sa Maynila. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: Maraming salamat, Chris Lucas. Nagbabalik pa sa isang report. Key evidence sa VP Duterte impeachment trial galing din sa hostile witnesses at mga dokumento ng depensa ayon sa isang kongresista. Report ng DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.
4: Iginiit ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na hindi lamang mula sa prosecution ang mahalagang ebidensyang ginagamit laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Asidre, kabilang sa mga testigo humarap, ang mga naideklarang hostile witnesses na sina dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OBP Assistant Secretary Limuel Ortonio. Nakatuon ang kanilang testimonya sa mga utos at pag-aproba umano ni Duterte, gayon din sa paghawak ng kanyang tanggapan sa confidential funds. Binigyan din ni Asidre na kabilang sa ebidensya ang acknowledgement receipts, work at financial plans at liquidation documents na anya ay mismong mula sa panig ng depensa. Sinabi niyang binibigyan ng impeachment court ang mga abogado ni Duterte ng pagkakataong questionin ang mga testigo at hamunin ang mga ebidensya inihaharap sa mga senador judge. Dahil dito, iginit ni Asidre na dapat igalang ang proseso ng impeachment na nakapaloob sa saligang batas. Anya, bilang isang abogado at halang opisyal, alam umano ni Duterte ang kahalagahan ng rule of law at pagsunod sa konstitusyon. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jong Malapas. Magandang umaga, Sir Angelo. Thank you, Rick Orasyon. Angelo Ridaha, mabuhay ang ating mga bayaning Pilipino ka RJ Patrol. Thank you, Angelo Ridaha. Si Luz Papa, good morning po, Sir Angelo. Good morning, Luz Papa. Angelo Ridaha, thank God it's Monday morning to kayo, makulimlim sa Malolos, Bulacan. Makulimlim dyan dito, talagang tirik ang araw sa Makati. Oh, pwede ka na mag-sunbathing dito, oh, para mamuti yung ilalim ng ano mo, rilos mo. All the rest, magtatan ang kulay. Bukas bare months na ka-RJ Patrol, sabi ni Angelo Ridaha. Susunod na, Johnny Gomez Live. Yes, Angelo Ridaha. Good news, bukas Martes, September 1, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ang projection ng DOE. Tingnan natin bukas, ano? Wala pa kaming tatanggap na early advisory ng price rollback ng mga produktong petrolyo. Angelo Ridaha, Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. True. Pero yung kabataan, ongoing na yung deliberation na at age 16 lang pwede. So, 16 pababa, bawal. Pag-internet. Bawal sa social media. Lalo yung mga platforms na medyo violente, may mga tema ng karahasan. Ang susunod na programa ay gabay ng magulang, parental guidance. Di ba na naririnig natin yan bago mag-umpisa yung mga palabas sa ating mga telebisyon? Maaring may violente, karahasan. Yung mga ganun. Sexual. So, 18 ba? Rated 18 pag sinabing general patronage. Pero kapag rated R, Uy, rated R. Sinasabi. Okay. Pero lang talaga, it happens. Minsan nagkaka-aberya sa studio, pero andyan naman ang mga engineers na natin, mga IT. National Heroes Day, August 31st of the month. Last day of August. So, ito na. Good morning, happy Monday, last day of August. August 31st. A new month awaits us. New goals, new hopes, new beginnings. Reminded me na 9 yung last digit ng license plate ko sa sasakyan. Buwan ng pagpaparehistro ng sasakyan. September. Uy, maraming mga balitang masaya. Oh. So, yung 4th Congressional District ng Dasmariñas, Cavite, walang apelyedong namamayagpag dyan. Walang dilit iba kundi ang Barsaga. Barsaga po. 4th Congressional District Representation History. Uy, dyan sa Dasmariñas, Cavite. Yung the late Congressman Elpidio P.D. Barsaga, namayani dyan as district from Cavite 2nd District, re-elected 2010 and 2013, June 30, 2010 to 2016. Tapos June 30, 2019 to April 27, 2024, siya rin si the late Congressman P.D. Barsaga, elected in 2019, re-elected in 2022, and passed on. Namayapa na po siya, the late na. Yung panalo ngayon, pumalit sa kanyang anak, ay ang walang dilit iba kundi ang mayor ng Cavite, Dasmariñas, Mayor Jennifer Jenny Barsaga. Pero nagkaroon din siya ng pwesto dyan sa elected in 2016 as Congresswoman June 30, 2016 to June 30, 2019. Si Kiko, si Miao Miao, na na-expelled sa Kongreso, Francisco Kiko Barsaga, yung anak ng PD at Jenny. Elected June 30, 2025, tapos na-expelled na siya. Noong June 2, nito lang, 2026. Nawala si Miao Miao dyan. Nagkaroon ng special election. Nanalo ulit. Elected in 2026 to finish her son's term. Former Mayor Jennifer Jenny Barsaga. Walang ibang apelyedo dyan ang namamayagpag sa Dasmariñas 2nd and 6th District. Ang Cavite. Barsaga. Barsaga. Wagi sa congressional seat sa Dasma. Dasmariñas, Cavite. Nilampaso niya. Parang ano to? Landslide. Sa eleksyon, nilampaso ni incumbent mayor Jennifer Jenny Austria Barsaga ng Dasmariñas City, Cavite. Ang kanyang katunggali para sa congressional slot para sa ika-apat na distrito ng Lalawigan na binakante ng kanyang anak na si expelled Congressman Kiko Barsaga. Stand corrected, 4th District. Base sa partial official report, an official vote sa ginanap na canvassing hanggang alas 8 ng gabi nitong Sabado lang, August 29. Humahataw sa bilangan si Ginang Jenny Barsaga na may 185,668 votes laban kay former Vice Mayor Raul Rex. Uh, So natuloy ang special election sa Dasma. Sa kabila ng matinding pagbuhos ng ulan dyan at pagbaha sa ilang lugar sa Cavite, dulot ng habagat. Then sa laki na lamang ng bilang ng boto ni Mayor Jenny Barzaga, maagang nag-concede itong si Raul Rex Mangubat. At nagpasalamat sa mga taga Dasmariñas City na bumoto sa kanya. Tapos na ang halalan at malinaw na ang naging pasya ng ating mga kababayan, buong pusong binabati si Jenny, Congresswoman na ngayon. Unless may oath-taking pa, Jenny Barzaga. Pinagkatiwala sa kanya ng mga Dasmariñeño kanilang boto, pag-asa at kinabukasan. Oh, alright. Yun na. Tinakda ng COMELEC ang nasabing halalan para sa congressional representative sa lugar matapos mapatalsik si Kiko Barzaga, Miao Miao, Congressman Miao Miao, ng kanyang mga kapwa kongresista noong June 2 dahil sa disruptive ang and disorderly behavior. Yun ang punto nila eh. Disruptive and disorderly behavior. Nagsasabi lang naman yata ng totoo yung mama. Bakit naman kinuyog ng buong Kamara de Representantes? Tama ba ito na may mga nade-depress sa majority block ng Senado? Tama ba itong report? O nade-depress daw po? Hindi daw po mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Parang pelikula. The Supreme Court dismissed o ibinasura ang petisyon na idedeklarang valid ang 12 senador bilang quorum. Para makarating ka sa quorum, dapat 13. So, binasura po ng Supreme Court ang petisyon na ideklarang valid ang 12 senador para masabing nagkaroon ng quorum dyan sa Senado. Yung unang pagkakaupo ni Win Gatsalian as parang pro tempore ang nilagay kasi duo sila noon. Senate President pro tempore, acting Senate President siya. Dose sila doon. Kaya ito, dineklara na ng Supreme Court na hindi yun quorum ang nangyari. Hindi quorum yun nangyari. Batang-bata pa ito si Mayor Jenny, Barzaga, sa kanyang picture. Hindi ko alam kung bago to. Oh, Dasmariñas canvassers proclaim Jenny Barzaga as the new Congresswoman representative of 4th District of Cavite, comprising Dasmariñas. Winner in the elections held for the House of Representatives seat of Cavite's 4th Legislative District. Saya-saya, no? Saya-saya. Nung isang araw, last week, nabanggit natin yung problema sa malungkot na pag-rally ng mga constituent ng mayor at congressman dito naman sa norte, sa San Jose del Monte, Bulacan. Hinekel, binu. Nakatikim ng boo yung Mayor Rita Robes at saka congressman na kanyang husband, Robes, dun sa San Jose del Monte, Bulacan. May demokrasya po kasi tayo eh. Wala tayong magawa kung talagang yung damdamin ng tao ay ganun yung pairalin. May demokrasya po tayo. Alright, break muna tayo. Ang oras, alas 9:30 ng umaga.
7: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol.
3: Alas 9:33 na po ng umaga dito sa ating Monday episode ng RJ Patrol. Good morning, Luz Papa. Si Ate Bing, Febe Iglesias Bermeo dyan sa Davao, yung ating Zumba Queen. Good morning, Sir Angelo. Happy Holiday, National Heroes Day. Yes, National Heroes Day. Rest day, ha? Pachil-chilan tayo dahil holiday, ha? Oo. Mercy Fernandez Narciso. Tama ba? Good morning po, Sir Angelo. God bless Monday. Thank you, Mercy. Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Good morning, Sir Angelo. Ma'am Ina Gray, thank you. Buti nga sa mga senador na 80-80, pinipilit na may quorum kay Tola. Tama po kayo, Ma'am Ina. Eh, alam mo na, parang yung kabayo na may ganun, taba-oo. Andun lang sila nakatingin eh. Kung saan andun yung maleta. Este, saan yung nagde-direct sa kanila, may direksyon. Thank you, Ate Bing, dyan sa Davao. Ma'am Ina Gray, ano ngayon ang mga bendalo? Pahiya kayo, no? Oh, yari sila dyan, Ma'am Ina. Charito Cabrera Dayana, bata pa ho talaga ang Mayor Jenny Barsaga. Ang beauty pa niya, laki na agad gap nila ng asawa niyang na mayapa. Oh? Oo nga, mag-uutsenta yata yun si the late Congressman PD. At ilan taon na ba si Miao Miao? Anak nila, di ba? Oh. Charito Cabrera Dayana, 62 pesos 43 centavos to 1 US dollar. Agoy nga. Mercy Fernandez Narciso, legit and regular listener, Radyo Bandido, DZRJ. Thank you, Ma'am Mercy Fernandez. Narciso. Yan. Thank you. Thank you for your support. Dako tayo sa report. All right. Ano sabi? Okay. Ito ang report. Mambabatas, ipinagmalaki ang Occidental Mindoro sa pagiging top performing local economy sa 2025. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
4: Ipinagmalaki ni Congressman Lodi Odi Tariela ang 11.2% na paglago ng ekonomiya ng Occidental Mindoro noong taong 2025 na ayon sa Philippine Statistics Authority ay pinakamataas na economic growth sa mga lokal na ekonomiya sa bansa. Ayon kay Tariela, malaking tulong sa pag-unlad ang pagresolba sa matagal ng problema sa kuryente sa lalawigan matapos ang koordinasyon sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at iba pang ahensya. Kinilala rin na mambabatas ang personal na pagtutok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa problema sa kuryente na anyay ay nakatulong upang matuldukan ng paulit-ulit na brownout sa probinsya, na din sa paglago ang mga

0: MSME ay maaaring magbago at magpalakas ng lokal na ekonomiya. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Uy, good morning po, Nanay Lina. Habadan po, Nanay Lina. Nanay ni Bing Habadan. Maraming salamat po sa panunood, pagkikinig sa programang RJ Patrol. Nanay Lina, good morning po sa inyo. Sa one report, balikan natin si Jong. Si Romel. Okay. Si Romel. Mga natatanging mamamahayag ng Laguna kinilala sa Gawad Dalumat 2026. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Kinilala ang mga natatanging mamamahayag at kabataan tagapaghatid ng impormasyon sa ginanap na Gawad Dalumat 2026 sa Cultural Center ng Laguna Provincial Capital. Pinangunahan ang pagkilala ng pamunuan ng kabataang payak ng Laguna Chairman Jake Abid sa mga veteranong mamamahayag na patuloy na boses ng bayan at tagapagbantay ng katotohanan. Kabilang sa mga pinarangalan sina Roy Tumandaw, Dolan Castro, Daniel Castro, Hil Aman, San Trinidad, Robert Maiko at Gwen Garman, kasama mga kabataang mag-aaral na may malaking potensyal sa pamamahayag. Binigyang din ni Dr. Romel Pipoy Linatok na ang media ay tulay ng mamamayan at pamahalaan at hinihimok ang pagiging mapanuri laban sa fake news. Ayon kay Chairman Abid ng Kabataang Payak ng Laguna, ang pinakamahalagang puhunan ng mamamahayag ay tiwala at paninindigan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat at congratulations. Maraming salamat, Romel Madrigal. Congratulations kay Dolan Castro, patrol ng Pilipino yan. At si Daniel Castro, aba, voice over natin yan dito sa DCRJ Talent. Isa pa report, tree planting sa Bigaan National High School, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. Report ng DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
0: Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School sa Barangay Bigaan, Hinatuan, Surigao del Sur bilang bahagi ng programang pagbabago, a Million Trees Campaign. Nakilahok sa aktibidad ang mga kawanin ng Office of the Vice President Caraga Satellite Office at mga guro ng paaralan. Layunin ng programa na isulong ang pangangalaga sa kalikasan at mapanatili ang malusog na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Binigyan diin na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga komunidad sa pangangalaga sa kalikasan at kinabukasan ng bansa. Hinimok din ng Vice Presidente ang patuloy na pagtutulungan para sa kalikasan at kapakanan ng mga susunod pang henerasyon. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Kailangan talaga yung mga tree planting at para naman na umayos yung ating kapaligiran at mabawasan yung matinding epekto ng mga pagbaha. Oo, pag-ulan. Oo, uy. Ba, mayroon akong blessing ah. Anyway, talaga naman. Oo. Naalala ko nandito sa Bagong Pilipinas, One Movement. Na-involve po ako dyan sa tree planting project nila dyan sa Sierra Madre. Oh, yan daw yung kortina ng National Capital Region Sierra Madre Mountains. Oh, nakatanggap ako. Ano ba yung kanta Sierra Madre? Diyan yung sentro ng tree planting ng One Movement, Bagong Pilipinas. Oh. All right. Papakita dito ng mga gamit. Kumusta kayo on a Monday, on a holiday? pa-chill-chill na lang ba tayo dahil

Holiday? Oo. Alright. Pero dyan sa Bulacan, may balita ko na may indignation rally. Alam mo na, pag Bulacan, di ba? Pag na tayo lumayo, napakatindi ng pagbaha dyan sa Bulacan. Oo. May indignation rally. Eric, may invite para sa may media coverage. Oh. Kilos Bulacan, indignation rally. Wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon. Aba. Oh. Umulan man o umaraw, tuloy. Laban, kikilos tayo. Oh. Kilos Bulacan, indignation rally. August 31, 2026. Malolos Digital Amphitheater. Oh, ayun. So, oh, members of the print, broadcast, television, radio, and digital media are invited to cover. Oh, ito yun. Event and directly from Kilos Bulacan representatives and participating sectors. Kilos Bulacan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon. Hustisya para sa Bulacan. Ba, intindi. Oh, so, may indignation rally dyan. At pinipilit natin malaman kung ano update yun sa rally ngayon nangyayari. Flood control corruption investigation. Iyan ang talagang focus ng taong bayan. Yung mapanagot yung mga corrupt officials, maibalik yung pondo ng bayan at medyo makaahon naman tayo, bagsak na bagsak sa ekonomiya. Sabi nga ni Narciso, ni Ma'am Narciso, eh magkano na ang palitan ng piso, 62 pesos 43. Sabi ni Charito Cabrera Diana, siyempre. Siyempre, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, legit and regular listener, Radyo Bandido, DCRJ. Thank you, Rick Oracion. Bye. Ina Gray, Ma'am Ina, kumusta naman ang sinuota ng toga kahit walang alam? Grabe ako naghirap mag-defend ng masteral degree. Ay siya, drop out pa. Eh, alam na kung sino yung pinatutungkulan ni Ma'am Ina Gray. Binigyan yata ng doctorate degree sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang walang dinitiba kundi ang presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Drop out daw po siya. Eh, binigyan pa ng master. Usually kasi, alam niyo po, Ma'am Ina, hindi ka naman alumni doon, alumnus. Eh, kapag, alam mo na, may hawak kang napaka makapangyarihan pwesto, eh, di siyempre, eh, may, ano ba yung tawag dyan? Yung worshipping, ano, bow. Rick Oracion, si Pinocchio, nag-co-concert habang lubog sa baha ang NCR, Bulacan, Pampanga, Zambales at Baguio. Walang paki sa mga kababayan natin na binaha. Tapos binigyan ng honorary degree. Yan nga po. Yan nga po, Ma'am Ina. May sabay tawa ni Rick Oracion. Taba ng demonyo yung tawa ni Rick Oracion dito. Ah. Charito Cabrera, Diana, Kiko Barzaga is only 27 years old. 27? Oh, kung 27. Ang mayor now ay ang vice mayor na anak din ni Congresswoman Jenny Barzaga. Antindi niyo, ha? Eh, wala naman dynasty dyan, ha? Sa Dasmariñas, ha? Kung 27, eldest ba si Kiko? 27 plus 20. Pagpalagay mo, 20 years old na nag-asawa si Mayor Jenny. 20 plus 27, 47 lang siya. Ganun? Or magpi-50 pa lang si Mayor Jenny Barzaga. Congresswoman na ngayon, 4th District ng Cavite. Jaime Zamoya Bernante, yes, yes, yes. Payday na, sahod pa, National Heroes Day pa. Morning Sir Angelo, morning RJ Patrol. Dapat on Friday pa, Jaime. Ngayon pa lang sila magpapasahod na ko. Sumbong mo nga sa dole.
Kapag ang payday falls on a Monday, pero holiday, hindi mo maipapatupad yung working day. Friday dapat, noong 29, 30. Tama. Dapat sumahod na kayo ng Friday. Jaime. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you for watching and support. Shirley Uyang. Thank you. Ang pag-uusapan natin. Ano ba kinanta ni President Bongbong sa birthday party ni First Lady? Noong 26 ba ito nangyari? August 26, that is Wednesday, last week. Ang alam ko yung isang kinanta niya ay You. Yung isa, ano ba yung kanta? You. Alam kong kantang You nung 80s, kinanta po yan ni Basil Valdez. You, Y-O-U. Yung kantang You. You give me hope, ganun. You give me strength to give on, ganun. It's your smile, your face that I missed, ganun. You ang title po nun. Ano yung isang kinanta? Dalawa, nag-concert daw eh. Dalawa kanta niya eh. Ang alam ko kasi yung paboritong kanta ni Presidente, nung araw ha, nung ano pa lang siya, yung nagpapahinga dahil natalo siya ni Lenny Robredo sa vice presidential race. Paborito niya, Beatles song, Beatles. Hey Jude. Ito ang sabi, Rick Oracion, PRRD receive an honorary degree ng UP. May karapatan si PRRD posthumous award bestowed to him. Ba't posthumous? Buhay pa naman, Rick. Buhay pa si Presidente. So, hindi posthumous award yun. Honorary degree ng UP. Doctorate degree yun. But Pinocchio, a post-honorary degree is a big shame, sabi nga. At may broken heart pa si Rick Oracion. Oh. Charito Cabrera, Diana, bawal na gamot, kinanta ni BBM, sabay tawa. Ganon. Sino ba yung kumanta nun? Di ba yung kinanta yun ni Willie Garte, bawal na gamot? Di ba, ano yun? Hmm. Ah, kaya daw bumaha dahil nag-concert, sabi ni Bing. Oh, Bing ha. Isa ka rin sa maintriga dyan, ha? Bing Habadan. Nag-concert. Ano nga yung isa? Dalawa, eh. Dalawa. Eh. Hindi niya pinasa kaagad yung mic, eh. Yulong yung isa na parang naalala ko kasi gusto ko rin yung kantang yun. Basil Valdez, may composition yata ay niya yun. At saka, You. Hi, Mesa Moyo Bernante, si PBBM at Senator Mig Subiri, nagduet sila at back up niya sa likod mga senador at cabinet secretary. Ano yun? Anong kanta yun, Jaime? Hindi ko kasi napanood eh, sorry. Anong kinanta yung parang nag-chorus sila? May back vocals pa sila sa likod, mga senator at cabinet secretary. Si PBBM at Senator Miggs daw nagduet. Ano yung kinanta nila sa duet? Beatles? Beatles song? Ah, And I Love Her. Tama, nabasa ko. And I Love Her yung isang kanta. Beatles song yun. And I Love Her. I give her all my life. Ganun. That's all I do. Ganun. And I love her. Bright are the stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Beatles song ngayon. Tong tong tong tong. Ganon, di ba? Video kayo na tayo. Video kayo na tayo. Para masaya. Masaya tayo. Holiday naman eh. Flood control corruption investigation. Huwag tayong mawala ng focus ha. Ayun, babanggit natin yung pagko-concert ng Pangulo doon sa birthday party ng First Lady Liza Marcos ha.
August 26. So, pero, balik-balikan natin. In bold letters, yung flood control corruption. Huwag nating alisin yung focus natin. Heaven's tool to expose the protectors of corruption. Sabi ni Charito, magaling talagang magpalakad ang mga barzaga sa Dasma, Cavite. Kwento ng friend ko, apat na klase maintenance niya, always available daw monthly. Apat klase ang maintenance? Ibig sabihin, maintenance medicine? Libre, Charito? Libre binibigay dyan sa Dasmariñas? Hindi, magpalipat na tayo ng residensya sa Dasmariñas. Although wala pa naman akong ang maintenance ko sa kotse ko. Tawa ng praise the Lord! Apat na klase ng maintenance meds, medicine, available daw monthly. Namimigay sila ng maintenance medicine. Doon sa Dasmariñas, Cavite, ang galing-galing ng mga barzaga. Kung na pag-uusapan yung flood control corruption, merong pagkukumparahan, dito nabasa ko, pagkukumparahan ng, dapat tayo, hindi na natin makuha yung indignation rally. Anyway, pagkukumparahan sa dalawang mga official dyan sa Senado. Ang una ay si Senator o Senate President Sherwin Gatzalian at Senator, former Senate President Alan Peter Cayetano. So, yung former Senate President ay nasa minority block na. Pero, pag tinignan mo yung kanyang focus, nakafocus siya sa tao, taong bayan. People-centric, kumbaga sa English. Siya ang talagang very active na nagpabukas sa totoong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal. Si Randy Santisas, listening. Thank you, Randy. Randy Santisas. Ngayon, the present Senate President, Sherwin Gatzalian, na majority, member ng majority, siyempre, hindi siya mag sa Senate President kung hindi siya sinuporta ng majority block. Yung sinasabing Malacanang-centric. Sorry to say, ito ang nagsasabi. May comparative study kasi na Malacanang-centric daw po yung majority block sa Senado. Siyempre, kasama ang Senate President Sherwin Gatzalian. Sasabihin ba naman ng mga nasa majority block kasama si Senator o Senate President Win, pati sila Rapi and Erwin Tulfo, yung naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na majority block, ipaubayan na daw sa ombudsman ang investigasyon sa flood control scandal. Kasi nga, medyo magulo, complicated. Binigay mo sa kanya yung chairmanship para sa flood control investigation, corruption investigation. May lamat siya Nababanggit siya na tumanggap ng mali-maletang salapi. Senator Erwin Tulfo. So, ombudsman na lang daw, sabi nila. Ang pinakahuli, ngayon, nakasentro, nakapokus sila sa Davao. Lahat ng baha na dito sa Luzon, isinisisi sa Davao. Sa Davao daw, andoon ang epicenter, pinakasentro ng flood control corruption. Imagine that. Biro mo, ang tindi ng corruption dito sa Maynila at Luzon. Maynila. Nababanggit natin Maynila. Maraming nagdi-dare kay Yorme, Isko Moreno. Bakit hindi pa daw kinakasuhan yung mga kongresista dyan sa Maynila na balita ay billions ang nakuhang budget para magpatupad ng flood control project sa Maynila.
ilubog ang Manila. Eh dapat si Yorme, lumabas na yung hasang mo, Yorme, Isko. Kasuhan mo na, sino ba? Congressman Joel Chua? Sino bang may ang lalaki ng budget para sa flood control project? Congressman Joel Chua? Congressman Benny Abante? Ako, banal na, ay este. Hindi po, hindi yung banal na aso. Eh kung si ano ang pag-uusapan yung comparison sa dalawang naging Senate president, si Alan Peter, former, ngayon ang incumbent si Win Gatzalian. Kung andiyan pa si kung nanatili sa leadership ng Senado si Senator Alan Peter, siya siguro ang nanguna, namuno sa transformation ng gobyerno at maglalantad, magbubunyag sa lahat ng mga corrupt sa gobyerno. Dahil siyempre, magbubukas siya ng mga pulisiya, magtatayo, mag-create ng mga pulisiya na papalitan na yung sistema, yung sistemang corrupt na matinding madali makapag-corrupt ng pondo ng taong bayan, mga senador at kongresista, pati na gobyerno, pati mga cabinet members. At eventually, puproteksyonan niya ang interes ng nakararaming Pilipino. Yun ang tingin ng taong bayan. Eh. Kung nanatili sana bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Ibubunyag sana niya yung mga damage, yung pag-damage sa ating bansa dahil sa korupsyon. At yun, maglalabas siya ng ano, lalabas siya ng mga policies at ano, dapat gawin. Shirley Oy Ang, wala ba silang duet ng kanyang second lady Claire? Shirley, ha? Siyano ka maintriga, ha? Pero ano ba kumanta si Claire Castro? You say Claire?

Alright, muli sa magandang Lunes ng umaga, mga kaka! Alae, National Heroes Day po yung ating sineselebrate ngayong araw na ito ng Lunes, ika-31 sa buwan ng Agosto 2026. E pagkatapos po ng ating programa, hindi na tayo magpapangita ng Agosto. Next month na tayo magpapangita, ha? Ay, Setyembre na tayo magpapangita after today's video. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director. Si Angela Tienza ang ating production head. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay kaka. Ako po si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Bakit maraming nang babash kay Pangulong Bongbong Marcos? Inawitan lang naman si FL. Bakit nang aano kayo? Bakit daw po kayo nang aano? Kinantahan lang naman si First Lady Liza Araneta Marcos. Ano bang pinanggagalaitin ninyo dyan? Ano bang hugot ninyo dyan? Ay nako, bakit nyo binabash? May hashtag pa, Singing President, habang yung ating mga kababayan ay binabaha. Wag naman, oo, eh syempre, birthday ni First Lady, ano ba namang kantahan? Ano ba namang maglaan ng konting panahon si Pangulong Bongbong? Sabi nga nung pambansang talak na si Auntie Claire, eh, anong tawag dyan? Kinakailangan nga naman na meron pong work-life balance ang Pangulo. Pero hindi naman daw po natutulog ang

Itong tropical depression na tropical cyclone bulletin number 4, itong aking babasahin ha, mula po sa DOST Pag-asa, Pilandok slightly intensifies as it minders over the Philippine Sea east of extreme northern Luzon. Ingat po yung ating mga kababayan. Naku eh, baka kayo binabaha pa rin dyan sa mga area na yan. Eh, ala naman po tayong ibang sisisihin kundi ang Davao. Dahil epicenter po ng flood control, nakawan daw itong Davao. Okay ha? Ala po tayong sisisihin. Makita po ninyong inaanod yung inyong mga sasakyan dyan po sa area ng northern Luzon, central Luzon, western Luzon, Visayas region, etc., etc., including Metro Manila, eh iisa lang daw po yung dapat nasisihin din eh, Davao bilang epicenter ng nakawan dito po sa flood control packeting ng ating bayan. Yun daw pong sentro ng Tropical Depression Pilandok. Ito'y namataan pa rin dito sa east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds of 55 kilometers per hour. Malapit po ito sa gitna. Gustiness of up to 70 kilometers per hour and central pressure of 1,000 HPA. Yun daw pong tropical depression na si Pilandok. Almost stationary. Stationary. Ayan. Yung iba ping ang tawag, yung iba pangilinan ang tawag, pero ang official local name ng tropical depression, Pilandok. San ba nang galing yung ping? San ba nang galing yung pangilinan na yan? Okay, hi, heavy rainfall outlook. Ito po, severe winds. The southwest monsoon will bring strong to gale force gusts over the following areas, no? Most of the country po ito eh. Hanggang bukas, Setyembre 1, hanggang Miyerkules, Setyembre 2, malaking bahagi daw po ng Luzon at Visayas, ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental. Kaingat yung ating mga kababayang Pilipino din sa area na yan. Meron pa rin pong threat ika nga itong si Pilandok. Batay po dun sa report ng ating Pag-asa. Din sa Metro Manila, kaingat pa rin ha. Although wala po tayong namamataang pag-ulan ngayon. Ha? Medyo tahimik itong si Pilandok dito po sa area ng Metro Manila. Pero wag po tayong pakasisiguro kung kayo po ay after 2-3 weeks na wala kayong ginawa kundi puro fabric conditioner yung inyong mga nilabhang damit. Hindi ka makapagsampay, hindi ka makapagpatuyo. Kaya ang key kapag gaganiyan, meron kang fabric conditioner, tapos meron kang pamaypay, meron kang electric fan na nakatutok dito po sa yung mga damit na pilit na pinapatuyo. Ay kahapon, hindi ganong umulan, naglaba ba kayo? Labadami, tatat labango, naglaba ba kayo? Nakatuyo ba kayo? O balik tayo dun sa fabcon at electric fan. Anak ng baka talaga, oo, tatlong linggo na tayong ika ngay parang hinehele-hele nang sama ng panahon. Kaya wala nang hugot dahil mukhang maayos-ayos naman na yung panahon eh. Kalimutan nyo na yung pagkanta ni Pangulong Bongbong. Kayo naman, ano bang hugot ninyo? May hugot ba? May hugot ka ba? May hugot ka ba? Ay! Ngayon po ay Lunes, Agosto 31, sineselebrate, kine-commemorate po natin itong ating National Heroes Day. Sino ba sa mga kasalukuyang pangulo ang matatawag natin o pwede nating i-elevate yung kanilang mga nagawa para sa bayan, para tawaging makabagong bayani? Sino ba? Meron ba? Meron ba tayong napipisil?
Simula po nang magtapos

0: ang digmaan at magkaroon tayo ng deklarasyon ng independensya dyan po sa Kawit, Cavite. Tingnan nga natin sino-sino bang naging pangulo natin. Oo, magkakaroon po tayo ng baliktanaw. Tapos ihanda po ninyo yung inyong mga kwaderno at mamaya ay gagraduhan ni Johnny G. Gagraduhan, may exam tayo mamaya. Anak ng baka, binabardagol yung aking lalamunan. Talaga naman, oo. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nagnanais magbigay. O hindi ako yung senador na hinihingal, ha? Binabardagol yung aking lalamunan. Ay, talaga naman, oo. Ha? Kaya ako may baong-baong tubig, may baong-baong salamat at may luya na parating binababad dito po sa ating lalamunan. Mahirap talaga itong daily. Oo. Balik na lang kaya tayo sa weekly. Ha? Balik na lang ang Johnny Gomez Live tuwing Sabado. Binabardagol yung aking lalamunan eh. Mamaya, ihanda yung kwaderno, ihanda po yung inyong lapis. At meron tayong written examination bago magtapos ang palatuntunan. Alright, sige. So, ngayong araw, regular holiday po ito. As sinasabi ko pala kanina, doon sa mga nakaantabay, mga kababayan natin, mga tropang JGL, no? Mga nakikinig at nanonood sa palatuntunan, maging sa Facebook, maging sa YouTube, ika nga. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at palagay dito po sa ating mga issue at topic na pag-uusapan today. Okay? Lalo't higit, tayo po ay sama-sama na nagse-celebrate ng National Heroes Day. Ang dami nyo na palang nagbigay ng pananaw. Ang dami-dami nyo nang nagbigay ng opinion at bumati dito sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna. Oh, ayan ah. Sandali lang. Pero batiin ko muna yung mga naunang nagbigay ng kanilang mga reaksyon, emoticon, ika nga, dito po sa ating palatuntunan. Si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community dyan sa Australia. Kaway-kaway! Ma'am Ena, anong hugot mo? Kumanta lang si Pangulong Bongbong eh. May hugot ba si Ma'am Ena Gray dun sa ginawang pag-awit ng Pangulong Bongbong Marcos? Birthday kasi, oo, nitong si First Lady Liza Araneta. O, ayan, tingnan natin. Si attorney tuloy, si architect pala, ang Hilito Castillo Pilias, boss ng Batangas ito. Anong hugot mo? Umawit lang ang Pangulo eh. Siyempre may konting pag-indak, hindi ba? May konting pag-indak. May konting pag-indak. O yan, tapos inawitan lang. Dapat ba may hugot tayo? Si Ma'am Menchi Me at yung ating mga tropang JGL dyan po sa Bahay Pari, dyan po sa area ng Bulacan, boss idol natin Rick Orasyon at ang ating tropang JGL sa Las Piñas, Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yung ating bossing at idol mula sa kabilang digital na himpilan, Boss Michael Bulyeser Tangog, si Ma'am Shane Ruwado, si Angelo Redaha ng Malolo City sa Bulacan. Morning, morning! 21 minuto, makalipas po ang 10 in the morning. Papasukin muna natin nagmamadaling balita mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas. Good morning, Jong. Please come in.
1: Hinimok ni Abra Loan District Representative JB Berno sa mga local government unit o LGU na magsagawa ng rescue buy sa mga sobrang ani na mga magsasaka upang maiwasan ang pagsasayang o pagtatapon ng mga produktong wala umanong mapagbentahan. Kasunod ito ng ulat ng ilang truckload ng karot sa Tripolyo ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Tubay Binget dahil sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon kay Bernos, bilang pinakamalapit na sangay ng pamalaan sa komunidad, maaring pangunahan ng mga LGU ang pagsagip sa ani upang hindi masayang ang pinaghirapan ng mga magsasaka. Maaaring manong ipamahagi ang mga biniling produkto sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sinabi rin ni Bernos na may ilang LGU na gumagawa nito kabilang ang pagbili ng produkto ng mga magsasaka at mangingisda upang ipamahagi sa mga apektado ng bagyo at iba pang sakuna. Sinuportahan din ng mambabata sa Mongkay ni Education Secretary Sunny Angara na gamitin ang mga sobrang gulay na pinalawak na school feeding program ng Department of Education na kasalukuyang umaabot sa 4.6 million beneficiaries kabilang ang mga kindergarten at grade 1 learners. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng baigi at marami balitang bitbit mula sa Kongreso. Alam po ninyo kami rito sa Radyo Bandido TV, no holiday. Kaya yung ating kabandidong Jong Manlapas, kahit na holiday po ngayon, ay ratsyada pa rin ng impormasyon at balita. Ngayon ay regular holiday, ha? Ibig sabihin, paano ba ito? 100% double pay? Ayun. Kaya pala yung ngiti ng ating boss Jersey, mula apari hanggang holo. Ay, double pay! O yung ating mga kababayan pumapasok ngayon, ha? Mula kaliwang tenga hanggang kanang tenga ang kanilang ngiti. Doble sahod pala today dahil regular holiday. Ano bang significance ng National Heroes Day? Meron pa ba? Sa kasalukuyang panahon, yung ating pambansang bayani si Gatose Rizal, kung inyong maaalala, lumaban nung panahon ng Kastila na hindi po gumamit ng pwersa. Yung kanyang mga pagsusulat na hanggang sa ngayon, ha, nagmumulat po ng kaisipan ng ating mga kabataan dahil pinag-aaralan pa rin bilang bahagi ng Philippine history itong kanyang mga naisulat sa Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at yung kanyang pagkitil ng buhay sa Bagong Bayan. Ito po yung kasalukuyang Rizal Park. So, yung kanyang ginawa na kontribusyon sa ating bayan, pati na rin yung pagkakatatag ng La Independencia, kundi ako nagkakamali, no? At ilang mga pahayagan during the Spanish era, ginawa po ni Jose Rizal. So, ang kanyang naging kasangkapan para sa paglaban, bukod dun sa kanyang pagmamahal, damdamin sa ating bayan, utak at pluma. Pluma. Gumamit po siya ng pluma para siya'y makapagsulat ng mga La Solidaridad. Ayan. Ito po yung ano, ito po yung pahayagan na ipinamamahagi nila para magkaroon ng dagdag na kaalaman at matibay na pangunawa yung ating mga kababayang Pilipino, yung ating mga lolo, yung ating mga nuno nung araw, parang maintindihan nila yung cause ng ipinaglalaban ng ating mga bayani. Nagkaroon rin po tayo ng iba't ibang mga pangalan na itinuturing na bayani, although si Jose Rizal ang sinasabing pambansang bayani. Nandyan yung mga pangalang Andres Bonifacio na nagtatag ng Katipunan at lumaban sa pamamagitan ng armas, lumaban sa pamamagitan ng lakas, at lumaban sa pamamagitan ng dahas nung panahon po ng himagsikan. Nandyan rin sila Apolinario Mabini, Manuel Quezon, Gregorio del Pilar, Marcelo del Pilar, si Gabriela Silang, etc., etc., etc. Pero itong mga pangalan na ito, mababasa na lang natin sa Philippine history. Mga aklat patungkol po sa history ng Pilipinas. So yung kanilang mga pangalan ay iniukit sa mga libro, sa mga aklat para hindi po natin makalimutan. Fast forward tayo, nagkaroon po tayo ng pagpapalit na ng ating mga liderato. Hanggang sa ang kasalukuyang nakaupo ngayon ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bawat presidente ay may kanya-kanyang kontribusyon. Bawat presidente ay may kanya-kanyang direksyon at guidance na ibinabahagi po sa ating mga kababayang Pilipino. Sino sa palagay niyo ang presidente na nagbigay at nakapagpakita ng matinding impluwensya sa ating bayan for us to be able to have this hope? Yan ang importante, hindi ba? Dahil paulit-ulit kong sinasabi, there is no such thing as perfect government. There is no such thing as perfect leader and leadership. Pero sa pamamagitan po ng guidance, sa pamamagitan po ng direksyon na ipinakita ng mga naunang presidente hanggang sa kasalukuyang pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, sino sa kanila ang sa inyong palagay ay nakapagbigay ng matinding impluwensya para tayo ay magkaroon ng panibagong pag-asa? Sabi nung ating mga kababayang Pilipino, panahon ni Gloria, nung nagkaroon tayo ng exodus ng mga medical workers, mga nurses, papunta ng Amerika. Dahil yung kanilang mga sweldo, kinukonvert sa peso, so nakadagdag para magkaroon tayo ng masiglang ekonomiya nung panahon ni Gloria. Si Gloria, ekonomista ito . So nung panahon na yan, yung mga nurses ay itinuring natin na mga makabagong bayani. Nung nagkaroon po tayo ng pandemya noong 2020, yung ating mga medical and non-medical personnel ng bawat paggamutan, pribado man o pampubliko, itinuturing po natin hanggang sa ngayon bilang makabagong bayani. Every chance our leaders get, parati po nilang ipinapaalaala sa atin na yung ating mga overseas Filipino workers, mga nagtatrabaho sa ibang bansa para buhayin yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, kinukonsider din po natin bilang mga makabagong bayani. Pero tandaan po ninyo, although we frequently recognize the efforts and contributions of our medical and health care workers, non-medical workers, OFWs, mga guro, yung miyembro ng Armed Forces of the Philippines, miyembro ng Philippine National Police, hindi po nila marireach yung ganitong pagkakakilala ng ating mga kababayang Pilipino kung wala pong direksyon na nanggagaling dun sa ating ama, dun sa leader ng ating pamalaan. Kaya nga ang tanong ko sa inyong palagay, base po sa mga naging kontribusyon ng ating mga naging pangulo hanggang sa kasalukuyang pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, sino po sa kanila ang maaari po ninyong ituring bilang isang bayani? Sige, antabayan na natin yung sagot ng ating mga tropang JGL. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Alright, nagbabalik po ang inyong Johnny Gomez Live. Inuulit ko ha, yung ating text line 0917-751-3804. Kapag kayo ay pakuyak-kuyakoy lang dyan sa inyong mga highball, ala kayong ginagawa, makinig po kayo dito sa inyong malayang talakayan at magbigay ng impormasyon sa pagitan po o pamamagitan po ng inyong mga komento. 0917-751-3804. Ano ba itong significance ng National Heroes Day? Honors all known and unsung Filipino heroes who fought for the country's freedom and independence. Pero pinalawak na po natin yung pagtalakay, pinalawak na rin natin yung ating diskusyon pagdating dun sa pagkilala ng bayani. Hindi na naman natin pinagtatalunan kung sino yung pambansang bayani . Pero pagkilala ng bayani, tatay, nanay, bayani ito . Nakita na po natin yung mga jeepney drivers na ikangay nakapagpaaral at nakapagpatapos ng kanilang anak ng medisina. Merong mga tricycle driver nakapagpatapos ng kanilang mga anak bilang mga guro, sundalo, pulis, balot vendor, taho vendor. So yung resiliency at pagiging resilient ng ating mga kababayan Pilipino, hindi lang po ito obvious sa panahon ng kalamidad. Sinusukat po yung kagalingan ng bawat isa sa pang-araw-araw na buhay. Sinusukat po yung determinasyon ng bawat tatay, ng bawat nanay sa pag-aaruga sa kanilang mga supling, sa kanilang mga anak, sa pang-araw-araw na buhay. Bakit ba tayo merong inhinyero ngayon? Bakit meron tayong arkitekto, meron kang doktor, meron kang abogado, etc., etc., etc.? So, itong ating mga tatay, itong ating mga nanay, mga guardians na nagpaaral, nagtaguyod sa ating mga bansa, sa tingin ng kanilang mga supling, sa tingin ng kanilang mga napagtapos ng pag-aaral, mga bayani ng kasalukuyang panahon. Pero ang sabi ko nga, if there is no direction coming from the government, no? Hindi po maha-highlight yung kagalingan ng ating mga kababayang Pilipino. Because ang numero unong ginagawa ng pamahalaan, dapat na ginagawa ng pamahalaan, ay makapag-provide ng lasting hope, pag-asa. At sa pamamagitan po ng mga action items, itong mga pag-asa na ito ay naiko-convert into something tangible. Yung pwede nating panghawakan, pwede nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng mga bagong graduate na nagiging bahagi ng pagpapasigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero uulitin ko, if not dun sa guidance and efforts din ng ating mga leader ng pamahalaan, especially the president, no? From past to present, yung binabanggit natin ng pag-asa, hindi naman yata makukuha agad-agad ng ating mga kababayan Pilipino. Because we tend to idolize our national leaders. At kapag meron po tayo nakitang magandang ginagawa ng isang pamahalaan, magandang ginagawa ng isang pangulo, ang bayan ay sumusunod. After all, ang sinasabi po ng ating Philippine Constitution, the government is

Pangulong Bongbong Marcos sinimulan po at pinangunahan yung pagkilala dito po sa National Heroes Day Commemoration, calling on citizens, ating mga kababayan Pilipino, to embody the courage of both historical and modern-day heroes, katulad po ng guro, healthcare workers, maging na mga frontliners. Ito po yung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos dito po sa selebrasyon ng National Heroes Day. Be a hero for yourself. Yan po yung hamon sa atin. Be a hero for yourself. Anong ibig sabihin ito? Kapag ka tayo po, in-embody natin yung salitang bayani at sinusubukan po nating gawin in our own little way, ito pong mga karakter, itong mga skills, itong mga gawi ng isang bayani, hindi naman po natin kinakailangang lumabas at makipagpatayan sa pamamagitan ng paghihimagsik laban po dun sa mga nang-aapi sa bayan. Hindi natin kailangan gawin yon. Everybody has a fair share ng kanilang contribution. Okay? Kaya nga, if we will just embody yung pong karakter ng isang bayani o ng pagiging bayani, eh magkakaroon po sana tayo ng maayos na direksyon. Nakita nyo ba yung video ng pagsagip ng elepante sa Nepal? Napanood nyo po ba yon, yung video ng pagsagip ng elepante sa Nepal? Meron isang tao nakatuntong sa bato. At pilit siyang kumakapit habang matindi yung ragasa ng tubig baha. Meron isang elepante. Out from nowhere. Lumabas. At yung kanyang nguso ay inilapit niya dun sa stranded, isolated na tao. At nangunyapit yung tao para makaabot dun sa likuran ng elepante. Hindi lang pagiging resilient yan. That is a heroic act. Isipin po ninyo, hayop, gumagawa ng ganyan. What more tayo? Meron tayong sariling isip. Meron tayong puso. Meron kang damdamin. We have the skills. Lalo tingit kung kompleto ang kamay. Ha? Meron kang kaliwa. Meron kang kanang kamay. Kompleto mga daliri. Meron kang paa na gagamitin sa paglalakad at pamamahagi ng tulong doon sa ating mga kababayang Pilipino. What more can we ask? Kung kumpleto naman yung ating katawan, maayos yung ating isipan, maayos yung ating pakiramdam, maayos po yung ating kalusugan. Kaya nga, yung pag-embody ng salitang bayani, kung bawat Pilipino ay gagawa ng patas na gawi para sa ating bayan, in a way, eh pagiging bayani po yan. Yung hindi ka bahagi ng korupsyon, hindi ka bahagi ng keyboard warriors, ika nga, at katotohanan yung iyong ipinapakalat sa bayan, eh pwede nating sabihin na bayani eh. Ha? Meron tayong masamang gawi tayong mga Pilipino, yung tinatawag na crab mentality. Kapag meron tayong nakikitang umaangat sa buhay, kahit kamag-anak pa yan, kahit kapatid pa yan, eh gagawa at gagawa tayo ng paraan para hilahin pababa. Ganyan rin sa corporate world. Kapag meron tayong katrabaho na nakikita nating napapansin ang management because of the effort na kanyang ginagawa, eh hinihila natin pababa. Ito po yung ano, kabaligtaran ng gawi ng pagiging bayani. Dapat hindi tayo inggitero.

dun sa accomplishment ng iba. Dapat hindi tayo mapagbintang. Dapat hindi tayo mapaglinlang. Kaya kanina, sinimulan ko yung ating broadcast na ituro ang Davao as epicenter nitong flood control. Ha? Kasi bumaha sa Metro Manila eh. Oh, meron ba lugar sa Metro Manila na hindi binaha? Sige nga. Meron ba lugar sa Metro Manila na hindi binaha? Kung kayo'y taga Metro Manila at binaha yung inyong lugar, sisihin nyo ang Davao. Kasi epicenter daw po ito ng ano eh, ng kurakutan sa flood control. So itong ganitong klaseng gawi, yung pointing fingers, itong ganitong klaseng gawi na crab mentality, itong ganitong klaseng gawi na reactive approach sa problema ng bayan, ito po talaga nakakahinder doon sa pag-asa. Nakawawalan ng gana. So tayo, habang tayo gusto sana nating umasa na ang gobyerno ay merong kontribusyon, partisipasyon para mabuo ng pinakasimple at ordinaryong kababayan natin yung kanilang pag-asa at pag-asam na magkaroon ng maayos na bukas, ito na papalibutan ng mga hindi magandang pag-aakala at pag-iisip sa pamahalaan. Okay. The officially recognized Philippine presidents, nanungkulan ha, after the formal proclamation of Philippine independence on July 4, 1946, ito po yung simula ng tinatawag na ikatlong republika, total 12 leaders running from Manuel Rojas to the current administration. Please take note na si Emilio Aguinaldo declared independence in 1898, but the internationally recognized independence of the Republic of the Philippines happened in 1946. O ayan ha, isinusulat po ba ninyo sa inyong mga kwaderno? Mamaya, meron tayong written examination. Ulitin ko, ha? Bagaman na idiniklara ni Emilio Aguinaldo yung pong independensya, kasarinlan ng ating bayan noong 1898, hindi po ito na-recognized internationally dahil tayo po ay nagawaran ng pagiging independent. Nakuha po natin yung kategorya ng independence noong 1946. So ito po yung post-1946 presidents in order. Pili kayo ng isa rito. Sino ba sa kanila yung pwede nating tawaging bayani? At bakit? Manuel Rojas, mula 1946 hanggang 1948. Siya po yung kauna-unahang presidente ng Independent Third Republic. Sumunod ay si Elpidio Quirino, 1948 to 1953, took office after Rojas passed away and won a full term. Ramon Magsaysay, 1953 to 1957, known as the champion of the common man, died in a 1957 plane crash. Sumunod si Carlos P. Garcia, 1957 to 1961, remembered for his economic Filipino first policy. Next ay si Diosdado Macapagal, from 1961 to 1965, shifted Independence Day celebration from July 4 to June 12. Pagkatapos po ni Macapagal,
Sumunod na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mula 1965 to 1986, ruled for two decades including the Marcelo years. At ang sumunod ay ang kauna-unahang babaeng presidente ng Republika ng Pilipinas mula 1986 hanggang 1992. Matapos po na magkaroon ng 1986 People Power Revolution, nanungkulan bilang presidente si Corazon Cuanco Aquino. Sumunod kay Aquino sa pagitan ng 1992 hanggang 1998, si Fidel Valdez Ramos, the jumping president, oversaw a period of steady economic growth and national reconciliation. Between 1998 to 2001, short-lived, yung pong pag-upo ni Joseph Ejercito Estrada bilang pangulo dahil siya po ay napatalsik sa pamamagitan ng EDSA II Revolution. Ipinagpatuloy ni Gloria Macapagal Arroyo yung kanyang nalabing termino at nanalo si Gloria Macapagal Arroyo sa sumunod na eleksyon. Tinalo niya si Fernando Poe Jr. at nanungkulan bilang ikalawang babaeng presidente ng Republika ng Pilipinas mula 2001 hanggang 2010. Served nearly 9 years focusing on fiscal stabilization. Between 2010 to 2016, si Benigno Simeon Aquino III ang nanungkulan bilang pangulo. Ang kanya naging focus ay anti-corruption at good governance. Sinundan po ito ni Rodrigo Roa Duterte mula 2016 hanggang 2022, ang kauna-unahang Mindanao native president known for his anti-drug campaigns and his infrastructure, build, build, build. At ang kasalukuyang pangulo ay si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. O sino pong pipiliin nyo dun sa mga pangalang aking binanggit na because of their influence in guiding the Filipino people, because of their influence in providing hope for the Filipino people, sino ang pwede nating ideklara at sino sa palagay ninyo ang pinipili po ninyo bilang bayani ng kasalukuyang panahon? Ay hindi pambansang bayani, ha, si Gat Jose Rizal yan. Pero sino po sa mga pangalang aking binanggit ang pwede po ninyong iluklok sa pedestal ng pagiging bayani, modern day hero? Ulitin natin yung mga pangalan: Manuel A. Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Edralin Marcos Sr., Corazon Cuanco Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Simeon Cuanco Aquino III, Rodrigo Roa Duterte, at Ferdinand Bongbong Romualdez Jr. Sige nga, antabayanan natin sino ba yung ating sino kaya sa ating mga nabanggit na presidente ang pwede pong ituring na bayani ni Juan de la Cruz. At nung mga nakikinig na nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan, 0917-751-3804, ito po yung inyong text line para po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Radyo Bandido. Ayan. Nakikinig lang eh. Dito po sa ating 810 kilohertz. Doon sa mga nanonood naman sa YouTube, nanonood sa Facebook,
Kanina pa po bukas yung ating mga tabing ng ating iba't ibang platforms. Ang dami na! Ang dami ng komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. Hold your horses, fellas, ha? Diyan lang kayo at narito lang naman, Akish, alright? Sino pa? Uy, Tata Rick, Boss Rick Nicolas, nakikinig pala at nanonood sa atin. Si Boss Armando Busa, yung ating Filipino community dyan sa Dubai, UAE. Magandang morning, Ma'am Rosa C., si Ma'am Luz Papa, si Ma'am Amy Tabahonda, yung ating Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po dyan sa General Trias sa Cavite. Nakikinig nanonood sa inyong malayang talakayan. O sige, magbasa muna tayo ng mga komento ha mula sa ating mga taga-subaybay habang hinihintay natin yung magiging komento ng iba pa. Oy, salamat po ng maigi at marami muna. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, regular listener daw po ng Radyo Bandido ng DZRJ. Salamat po ng maigi at marami. Boss Rick Curacion, good morning, Sir Johnny G. Bear months is waving. Tomorrow is September 1. Blessed morning daw po sa atin. Ayun. Mamenchi me. So nararamdaman na natin yung ano, yung pagsilip ni Joe, ha? Nararamdaman mo na ba yung pagsilip ni Joe? Ayun. Pinocchio is a nonchalant leader, heartless person. Kasi wala po siyang paki sa mga nalubog sa baha, sabi ni Boss Rick Orasyon. Pinocchio, dahil humahaba yung ilong kapag ka nagsisinungaling eh. Ha? Hindi ba? Ito po yung ano, ito yung karakter na kapag ka nagsinungaling ay humahaba yung ilong. Pinocchio pala ang tawag ni Boss Rick, ha? Ang The Big Four pointing Davao as epicenter ng korupsyon. Nakalimutan o hindi nila na-realize na tatlong daliri ang nagtuturo pabalik sa kanila. Kapag ka nagturo eh, di ba? Yung thumb at yung pointing finger. Pero sinasabi ni Tata Rick, merong tatlong daliri pa na bumabalik dun sa nagtuturo. Maaraw na umaga, maestro at tropang JGL, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Wala raw pong epekto sa Maynila, nasa Davao. Lahat ang problema, pakanta-kanta lang sa Malacanang. Oh, yun. Magandang hapon, Ma'am Ena. Si Ma'am Ena Gray, magandang hapon. Duterte at magsaysay. Ang sinasabi ni attorney, bakit kaya hindi ka mag-shift, Architect? Ha? Parati ko na sasabing attorney. Duterte at magsaysay. Ang sinasabing bayani ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ayan. Kwaderno, notebook po ba? Oo, tinatanong ni Ma'am Ena Gray. Oo, kwaderno. Ano bang tawag dun sa lapis? Ha? Nung bata tayo, hindi naman lapis yan eh. Merong iba pang mas matandang tawag. Kwaderno is notebook. Yung iba nga, tawag dyan eh, tala-aralin. Kasi sinusulatan. Okay? Kwaderno, tala-aralin, ngayon ay notebook. Lapis, nakalimutan ko yung lapis. Pero yung fountain pen na ginamit ni Rizal, ito po yung merong pang feather ng manok ba gamit dyan o ibon lang. Ha? Pluma. Pluma, ito yung isinasaw-saw sa tinta para gamitin sa panulat. O yan. Napaka-insensitive po. Ay nako, ay ito na. Habang nalulubog ang mga tao sa baha at may nagbubuwis pa ng buhay, sila naman ay party-party! Ito yung sinasabi ni Ma'am Ena Gray. Party-party eh! Kaya daw po ito yung hugot ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit di na lang po pag-isahin yung National Heroes Day? Meron pang individual ano ba ito, celebration? Kaya sobrang daming holiday kasi meron ka pang Independence Day ng June 12. Yung July 4, dati sineselebrate natin yung Philippine-American Friendship Day. Hindi na po natin sineselebrate yan ngayon. Tapos meron kang
National Heroes Day, meron kang Rizal Day, meron kang Bonifacio Day. Okay? Eh, tinatanong ni Ma'am Ena, eh, bakit po hindi na lang pag-isahin? Ang bayani po ay si BBM. Napatawa naman ako ng bonggam-bongga rito, Ma'am Ena. Ang bayani po ay si BBM kasi binihisan po ng toga sa PLM ito eh. Ha? Pamantasan ng lungsod ng Maynila nung nakuha ni BBM yung pinakamataas na pagkilala dyan po sa PLM. Ha? Ang bayani po ay si BBM binihisan pa ng toga kahit drop out sa school. Anong special? Ano daw po yung special? Oh, tinatanong pa ni Ma'am Ena Gray, BBM, pagsabihin mo yung ICC na wag balahurain ang mga guro. Ha? Ang ICC. Oo, hindi ito yung ano, ha? Ibang ICC yung binabanggit ni Ma'am Ena Gray dito, ha? Oh, magandang morning daw po sa atin, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Roster Bullet, good morning! Magandang umaga po sa inyo, galing ng Taguig City, yung pagbati. Magandang umaga, Sir Johnny, galing kay Ma'am Shirley Uy ang mabuhay, ang ating mga bayaning Pilipino ka JGL. Sabi po ni Angelo Redaha, magandang morning Sir Johnny, ayan na, tirik na tirik na tirik na ang haring araw, sabi ni Ma'am Chato. Kaya after the program, uwi ng bahay si Johnny G. Itutuloy natin, labadami, tudut-dut, labango. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan, ikalawang oras, second hour. Ngayong kinikilala natin, sineselebrate, kinikimemorate, ito pong National Heroes Day. Mga tropang JGL, babalikan natin mamaya, 12 pangalan yung inyong pagpipilian. Ito po yung mga naging pangulo matapos po ang deklarasyon ng kasarinlan. Matapos po na opisyal na tanggapin ng buong mundo na tayo po'y independent after the 1946 na pagkilala. 12 pangulo, past and present, okay? Hanggang kay Bongbong Marcos. Ang tanong natin, sino sa mga naging pangulo at kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas ang maituturing nating bayani because of their guidance, guiding principle at yung pong kanilang influence para hulmahin yung pong pag-asa sa diwa ng ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Yung mga nanonood sa Facebook, YouTube, alam na po ninyo yung inyong gagawin dahil kanina pa bukas yung ating live chat. Layunin natin ang maingat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, you ni Basil Valdez. Ito daw po yung kinanta ni Pangulong BBM. Ano ba yung you, ha? Ha? You, turo na naman. May tinuturo na naman. Anak ng baka, walang tigil na pagtuturo yan. Si Jong Manlapas muna, nagbabalik sa kanyang report. Magandang morning muli, Jong. Please come in.
1: Mariing kinundinan ni Agusan del Norte, Representative Del Corbera, ang hindi pagiging pata sa mga Coastal Local Government Unit o LGU, ang kasalukuyang formula sa paghahati ng National Tax Allotment o NTA. Si Corbera ang pangunahing miyakda ng House Bill Number 3779 na naglalayong amyendahan ng Local Government Code at isama ang lawak ng municipal water sa pagkukwenta ng bahagi ng mga LGU sa NTA. Sa kasalukuyang formula, 50% ang nakabatay sa populasyon, 25% sa land area at 25% sa pantay na paghahati. Ayon kay Corbera, nakatuon lamang ang kasalukuyang sistema sa lawak ng lupain at hindi isinasaalang-alang ang malawak na katubigan na sakop at pinangangalagaan ng mga coastal LGU. Anya, mas napapaboran nito ang mga landlocked LGU na walang municipal waters na kailangan pangasiwaan. Sa ilalim ng panukala, pagsasamahin ng land area at municipal waters bilang batayan sa 25% na bahagi ng NTA, kaya wala umanong karagdagang pondo ang kakailanganin. Ginit ni Corbera, hindi naman naghahangad ng mas malaking bahagi sa pambansang budget ang mga coastal LGU, kundi patas na pagkukwenta upang matugunan ang kanilang mga gastusin at magkaroon ng pantay na pagkakataon sa pag-unlad. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang balitang bitbit mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas. 9 minutes na makalipas po ang 11 in the morning. Si Kalipi, uy, naku, sunod-sunod dito, Kalipi. Good day, sir, at mga ka-JGL. Ang pagpuna daw po kay BBM, sumasalamin lamang yan kapag anong meron kang ginawa sa yan, kung meron kang ginawa para daw po sa bayan. President Rodrigo Duterte, payapa, panatag, may pag-asa, may kinabukasan. Kapos lang daw po yung panahon, kaya para maisakatuparan yung lahat. So si Digong, yung binabanggit ni Kalipi ng North Caloocan. Partida, meron pang acts of God dahil may COVID. Dagdag pa raw po yung paninira ng mga kaliwa na nakapasok sa party list. Kaya go, go, go, go, go! Go, go, go lang daw po Inday for 2028 presidential run. Sabi po ni Kalipi ng Kamarin na North Caloocan. Sino pa? O ito, magandang morning. Present daw po si Boss Franco Tevez mula po naman sa Rizal. Nakita ko yung komento ni Boss Totoy Mola. When the law is gone. When the law no longer protects you. Ha? Iba pa pala yun. Iba pala yun, Boss Totoy Mola. When the law no longer protects you from the corrupt, but protects the corrupt from you. You know your country is doomed. Oh, yan na. Ito na yung binabanggit ng ating mga tropang JGL. My top choice anti-drug second is GMA, mother of outsourcing. Ayan. Anti-drugs, sabi si ano daw eh. Toy, si Boss Totoy, dalawa yung anti-drugs. Si Pinoy daw, tsaka si Digong. Tapos GMA, mother of outsourcing. Ayan. Ha? Nagkaroon kasi tayo ng kasulatan between the Philippines and the US na magkaroon tayo ng ano, magpadala tayo ng mga nurse sa Texas, sa Amerika. Dahil kulang na kulang yung kanilang medical health worker. So from nursing, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon na mag-train ng mga caregivers. Kaya nung araw, kilala ang Pilipinas bilang ano nagpapadala ng domestic helpers sa Hong Kong. Nagkaroon ng shift mula dun sa pagiging katulong papunta dun sa pagiging caregiver, yung mga nag-aalaga ng mga matatanda, no? Ito po yung tumatak . Kaya may mga pagkakataon na ang mga Pilipino ay highly parati pong hinaharas because of discrimination, because of this image, okay? Pati yung ating, because of that influx, exodus ng mga nurses papunta ng Amerika, yung mga doktor natin dito, nung panahon ng panunungkulan ni Gloria Macapagal Arroyo, kinakailangan pong mag-aral ng nursing para makapasa nung IELTS na tinatawag. Ito po yung internationally recognized na language, no? Na kapag ka naipasa mo ito, pinapayagan ka pong magtrabaho sa iba't ibang mga estado ng Amerika. Yung IELTS, IELTS. Ngayon, meron na siyang counterpart sa Europe. So, hindi pala porket graduate ka ng nursing at ikaw ay nakapagtrabaho, merong exposure sa mga pagamutan, pwede ka nang basta na lang mag-apply. Hindi porket may diploma ka, pwede ka na mag-apply. Hindi. Kinakailangan mong maipasa yung IELTS kasi kinakailangan daw po na marunong magsalita ng Ingles at nakakaintindi ng Ingles. Okay? Yung audio and yung communication skills importante. Kaya meron po silang hiwalay na sertipiko para diyan. So, panahon ni GMA, hindi lang mga nursing ang nursing graduates and certified, ano ba tawag diyan? CN? CN yata yung tawag, certified nurse ang nagpunta. Pati yung member ng MD, yung mga medical doctors natin, nag-aral pa rin sila ng nursing. Para lang sila makapunta ng Amerika at makapagtrabaho dahil layo po ng sweldo. Sipin nyo, kunwari ang doktor dito noon ay sumisweldo ng let's say 30,000. Doktor, yung mga nurse, among others, tagapahid ng pawis ng doktor dito sa atin. At maging sa ibang bansa, tagapahid ng pawis ng mga doktor. Yung mga nurse kumikita ng 50, 60, 70, 80, 90, 100,000. Doktor ka, 30 mil ka lang. Nung panahon ni GMA, ah. Oh, eh kaya napapunta sa ibang bansa, nagkaroon tayo ng influx. Alright? Nagkaroon po tayo ng exodus. O yan, si Totoy Mola. Okay, hintayin natin yung iba pa, pero balikan ko yung ano? Balikan ko lang yung napakarami yung komento dito sa Facebook. Teka lang ha. Napakaraming komento mula po sa Facebook ng ating tropang JGL. Kaya balikan balikan lang natin, okay? Yung inyong mga komento din eh. O sandali. Para nang sa ganun, everybody happy, hindi ba? Hindi lang yung may birthday. Everybody dapat happy, pati yung ating tropang JGL. Dapat po happy. Okay, sandali, teka muna. Meron pa, oy, Ma'am Kimura Dolores. Magandang morning po sa inyo, nakikinig at nanonood. Mula po sa Japan, Boss Jumides Castro Jr. Magandang morning po sa inyo. Okay, teka muna. Ha? Ayaw talaga akong patahimikin itong aking ano eh. Nitong ating pagkaka... Anong tawag dyan? Bardagol. Oy, batiin po ninyo yung nanay ni ano? Yung nanay pala ni Miao Miao. O, eh, diniklarang ano? Diniklarang nanalong kongresista. Ha? Diyan po sa area ng Cavite. Gumastos ang gobyerno ng 128 million pesos para dun sa special election. Tapos ang nanalo si Jenny, yung nanay ni Miao Miao, yung anak ni, bali kapatid ni Kiko, na vice mayor, eh siya po yung tatay yung alkalde naman. Ha? Nang ano, nang area dyan sa Cavite. Kaya nga nagkamot ang ulo, nagkakamot ng ulo yung ating mga kababayan Pilipino. Pinatalsik si Kiko, tapos yung nanay ang nanalo. So pareho pa rin ang apelido. Okay? Anong, what justice will that serve? Gumastos pa yung gobyerno ng 128 million pesos para dun sa special election. Tapos Braganza rin yung nanalo. Ang aga nag-concede nung dating vice mayor eh, yung kalaban ni Jenny. Maagang nag-concede. So, ang inaasahan na lang na yung papalit kay Kiko, yung bagong kongresista, will she be as vocal and anong tawag dito? Atapang atao rin, katulad nung kanyang anak? Ha? Tingnan natin. Okay. Sandali ah, natabunan na eh. Good morning, sir, para sa akin kahit malayo daw si Boss Armando Busa. Si Digong sa kanyang palagay ang pwede niyang ituring na bayani. Okay. Mamenchi me si Pangulong Digong ang itinuturing niyang bayani dahil nung pandemya hindi daw po pinabayaan yung ating mga kababayang Pilipino. Kung sino pa ang hindi masyadong binabaha, yun ang merong pinakamalaking budget. Ha? Ang tawag ni Architect Angelito Castillo Pilias, Charis ng Ilocos. Ha? Charis daw ng Ilocos. Okay. Magandang umaga. Galing po kay Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan, si Senator Mig Zubiri at BBM nagduet ng kanta. Nagduet tuloy. Oy, pasensya na ha. Nagduet ng kanta. Beatles yata o Bee Gees yung kinanta. May backup pa sila sa likuran ng mga senators at gabinete rin. Ayon. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, modern day hero para kay Ma'am Luz Papa, si dating Pangulong Digong. Mabuhay daw yung ating mga bayaning Pilipino ka JGL, sabi ni Angelo Redaha. ads. Good morning po sa mga lahat ng mga nakikinig kay JGL. Salamat po. Finally, mukhang aaraw na. Sana magtuloy-tuloy. Ano? Sabi ni Ma'am Rosa C. Apo Lakay Marcos, yung tatay. At si dating Pangulong Digong. Eh, sila po yung itinuturing na bayani ng ating kabayan na si Ma'am Rosa C. Oy, kaway-kaway, nasan ka ngayon, Boss Idol? Si Ryan Lianeta, yung ating pambansang lagalag. Aha. Para sa akin, ang hero, si Ramon Magsaysay at Rodrigo Duterte. Malapit daw po sa masa. May paninindigan sa trabaho at serbisyo. Sabi po ni Boss Jaime Samoya Bernante. Oy, si Attorney Claire Castro. Manila at Luzon daw po yung binaha. Bakit Davao ang target mo? Tinatanong ni Roster Bullet. Pasensya na, hindi ko kayo matawag na ma'am o sir. Hindi ko alam kung babae o lalaki eh. Ha? Alright, pagka nagkaroon kayong muli ng pagkakataon, pakisabi nga kung babae o lalaki. Para sa susunod na mabanggit yung pangalan, eh, alam ko na kung tatawagin kong ma'am, kung tatawagin kong sir. O for now, boss na lang muna. Total, boss ko naman kayong lahat. Boss Roster Bullet, ayan. I'll go for former President Digong because he is the best among the rest. Napakasimple nung paliwanag ni Ma'am Chato, ha? Charito Cabrera Diana. Ang kabataan daw yung pag-asa ng bayan, sabi ni Jose Rizal. Ang naabutang presidente ni Boss Ads ay si Marcos Sr. Mula sa kanya hanggang sa kasalukuyang panahon, ang pipiliin daw po ni Ads ay si Pangulong Ramos at si Pangulong Digong. Sabi ni Ma'am Teresita Cruz Aguiling, yung kanyang naabutan na naging pangulo ay si Marcos Sr. Pero ang pagkakakilala daw po ni Ma'am Tess kay matandang Marcos ay korap at diktador. Kaya sa kanyang sariling paniniwala, yung pangulo na kanyang pipiliin bilang makabagong bayani ay si Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Sabi ni Ma'am Amy Tabahonda Diosdado Makapagal na unang nagpatupad ng land reform sa Pinas. Bayani daw po siya ng Sakada. Okay. Alright. Tinatanong ni Boss Sherwin Piquero, saan po kayo makikita yung DZRJ 810? Hanapin lang po ninyo kung sa Facebook po yan, www.facebook.com/DZRJ810 kilohertz or 810 AM. Okay? Yan po yung hanapin ninyo. Sa YouTube naman, type lang po ninyo DZRJ Radyo Bandido TV. Kung sa radyo po naman kayo nakikinig, punta po kayo sa AM band. Tapos hanapin po ninyo yung 810 kilohertz. Kung sa TV naman po kayo nanonood at meron kayong Sky Cable, channel 224, yan po ang Radyo Bandido TV. Ngayon, kung gusto po ninyong mapakinggan internationally, gamit po ang Radio Garden at Streama, i-type nyo lang po yung DZRJ 810 AM. Okay? Alright, thanks God. It's Monday morning. Lodi, Kuya Johnny Gomez, sumilip si Haring Araw sa Malolos, Bulacan. Okay. Bitin daw po pag Sabado lang. Ah, oh, eh, pagpasensya ninyo. Panaka-naka. Binabardagol yung lalamunan ni Johnny G. Ha? Duterte lang ang sakalam. Duterte lang po ang may malasakit sa katauhan. At sa ating mga kababayan, sabi ni Boss Roster Bullet, Elpidio Quirino, ang presidente na nagpadala ng sariling anak na sundalo sa Korean War kasama ni President Fidel Ramos na tinyente pa nung panahon na yon. Okay. So si Elpidio Quirino, binabanggit ni Ma'am Emma Tabahonda, may tropical depression, mga taong dumaranas na ng depression Ay, nako, oo, nakakalungkot nga naman, no? May tropical depression tapos depressed ka. Tuwing uulan, tuwing babaha, yung bahay mo pinapasok ng tubig baha. Ha? Yung mga appliances pinagpapalipat-lipat. Pinagpapalipat-lipat. Yung inuupahan kong bahay, dun sa aming likuran, kapag malakas yung buhos ng ulan, nag-o-overflow yung drainage. Maliit lang kasi yung ano eh, maliit lang eh. Nakatira ako sa lumang bahay eh, 5-door apartment po ito, na gawa sa kahoy. Lumang bahay, no? Siguro yung bahay na ito, kung mga 30, 40 years nang naitayo. So, kapag bumubuhos yung ulan, parati kaming alerto kasi baka pumasok dun sa looban ng bahay. E nung araw, nilagyan ko ng linoleum para kahit papaano, presentable naman. 50 square meter yung aking tinitirhang inuupahang bahay. Maliit lang po, parang barong-barong lang. So, syempre, para medyo presentable, nilagyan ng linoleum. Eh, kaso mo, kapag ka umuulan, pinapasok yung bahagi ng kusina hanggang dun sa kalahatian ng sala. So, napilitan akong bakbakin ng yung linoleum kasi nga, may hindi magandang amoy na sumisingaw. Tapos, anong tawag din? Pasensya na dun sa mga kumakain, ha? Binabahayan po ng insekto at ng ipis. So, mabuti na lang, pinaayos nung aming landlord yung pong drainage. So, yung threat na makapasok sa loob ng bahay, kahit papano, eh ano na kami? Nakakatulog na kami ng mahimbing. Kasi bumahama ng bahagya, eh dun lang po sa likurang bahagi ng bahay, yung parang dirty kitchen. Okay. Tapos yung aking kapitbahay, bumili po siya ng pump para kapag umuulan, eh hinihigop yung tubig sa likuran kasi 5-door apartment nga. Tapos single yung aming outlet, yung drainage. Hinihigop niya yung area na binabaha doon sa likuran ng bahay niya. Tapos itinatapon yung tubig doon sa frontage ng bahay. Eh damay-damay na kami. Kaya hindi na po kami binabaha ngayon. Eh, una, salamat doon sa aming landlord. Pangalawa, salamat doon sa aming butihing kapitbahay. Hindi na po kami binabaha ngayon dahil perwisyo talaga. Tropical depression, may tropical depression na. Depressed pa yung ating mga kababayan Pilipino dahil sa baha. Ah, ito yung hugot ng ilan sa ating mga kababayan eh. Tapos may party pa. Ayun. Ha? May party pa. Baha pa rin. Lagi naman baha dyan sa Malolos, Idol. Baha pa rin daw po, sabi ni Angelo Ridaha. Ayun. Panulat ang tawag dun sa lapis. Panulat ang kasama ng kwaderno. Sabi ni Ma'am Amy. Sir Johnny, meron ding national birthday. National birthday ni Liza Marcos daw. Ayan, good morning, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Agiling. Ang bayani po si BBM dahil binihisan pa ng toga, sabi ni Ma'am Ena Gray. Ginastos sa party, sana i-denonate na lang sa nasalanta ng baha. Eh kapag ka mabuting loob ka, tapos influencer ka, marami kang pera. Marami kang sponsor, hindi ka pwedeng basta-basta mamigay ng tulong, ha? Ay, sisitehin ka ni Auntie Claire. Hindi ka pwedeng mamigay, mamahagi ng tulong sa ating mga kababayang hanggat walang go signal mula po sa Palasyo ng Malacañang. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Alright, last hura ng ating palatuntunan ngayong huling araw ng Agosto. Agosto 31, 2026. Sabi ko nga, after nitong ating programa ngayon, naku eh, next month na po tayo magpapangita, ha? Sa isang buwan na tayo magpapangita after today's video. Last hura ng ating palatuntunan, meron tayong 33 minutos makalipas po ang 11 in the morning. Standby lang si Chona Yu, standby si Romel Madrigal. Unahin ko muna ang balitang bitbit mula sa ating kabandidong si Chris Lucas. Good morning, Chris. Please come in.
7: Nakuha na ng video ng content creator na Strong Leg Kaputol ang pamimilipit sa sakit ng isang lalaking sinasabing may psychological disorder matapos umanong pagsusuntukin ng isang security guard ng National Bookstore na matatagpuan sa SM City, North EDSA. Ayon sa saksi, nakita niya at ng kanyang misis kung paano ilang beses na suntukin ng guard ang biktima na hindi ika matitigil kung hindi nila sinita. Kwento pa niya, nahuli daw na nag-shoplift ng isang ballpen ang lalaki kaya kinulata ng gwardya. Sabi pa niya, hindi sapat na dahilan yun para saktan ng biktima. Bilang ika isang kapwa PWD, hindi siya makapapayag na may pang-aapi, pananakot at pagmamalabi sa isang taong may kapansanan.
8: okay lang sa inyo nasaktan siya. Dapat kayo mismo naiintindihan nyo na. Mas nakakaunawa kayo, mas may isip kayo kaysa doon sa may psychological disability.
7: Samantala, kinukundena naman ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office o QCP daw ang naturang insidente at sinabing walang lugar sa isang makataong lipunan ang pandarahas at pagmamalupit sa isang PWD. Nangako rin si David Akanay ng QCP daw na magsasagawa sila ng patas na investigasyon at pananagutin sa batas ang mga mapapatunayang nagkasala. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
6: Alright, balitang bit-bit mula sa lungsod ng Quezon, mula po kay Chris Lucas. Yung mga gustong humabol dito po sa ating pinag-uusapan ngayong umagang kay ganda. Doon sa mga naging presidente ng Pilipinas, past and present, mula po nang ideklara yung pagkakaroon natin noong Third Republic. After po na formal na tanggapin yung independence ng Pilipinas noong 1946, sa palagay po ninyo, sinong pangulo ang pwede nating maituring na bayani? Dahil doon sa kanilang dedikasyon, dahil doon sa kanilang impluensya, at dahil po doon sa kanilang guidance and guidelines na ibinahagi para sa ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. Pwede pang humabol dito po sa inyong malayang talakayan. Muli, standby. Ito pong si Romel Madrigal, si Chona Yu muna. May bit-bit na balita. Go ahead, Chona. Please come in.
9: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Filipino na parangalan ang mga pambansang bayani hindi lamang sa pag-alala sa kanilang mga sakripisyo kundi sa pagpapatuloy ng pagtataguyod sa bansang kanilang ipinaglaban. Sa mensahe ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Mga Bayani sa Libingan ng Mga Bayani sa Taguig City, hinihikayat nito ang mga Filipino na muling gampanan ang kanilang banal na tungkulin na maglingkod sa bayan at isabuhay ang tapang at pagmamahal sa bansa ng mga bayaning nagkipaglaban para sa kalayaan at ipagtanggol ang dangal. Sinabi pa ng Pangulo na ipinagtanggol ng mga bayani ang dangal at inilatag ang mga pundasyon ng Republika kung kaya pinakamainam lamang na maparangalan sila sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang tapang. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga sundalo at mga first responders na ikinataya ang kanilang buhay upang protektahan ang mga komunidad, gayon din ang mga guro, health workers, magsasaka at manging isda at mga Filipinong nagtatrabaho sa ibang bansa sa pagdustos

0: Evacuation center ang inikutan ng lungsod ng Calamba at Cabuyao para masiguro ang mga lugar na talagang nangangailangan ng tulong upang maunang madalhan ng kanilang pangangailangan. Sa Calamba, sa Barangay Pansol, Banlik at Mapagong, habang sa Cabuyao, sa Barangay 3 sa Cabuyao Integrated National High School at sa Barangay Baclaran Elementary School. Pinangunahan ni Louis Vic Jacob ng Provincial Public Affairs Office ang pamamahagi kasama mga barangay officials para matiyak na maayos na ipapaabot ang tulong. Sa mensahe ni Governor Sol Aragones, sisiguraduhin ang Kapitolyo na walang pamilyang maiiwan saan mang barangay at ganuman kalayo ito. Ayon pa rin sa gobernadora, tuloy-tuloy ang monitoring ng kanilang mga team sa buong Laguna hanggang sa ligtas na makabalik sa normal na pamumuhay ang lahat ng apektadong pamilya. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Laguna, mula kay Romel Madrigal. Gusto ko palang batiin si Romel. Siya po ay tumanggap ng Gawad Dalumat 2026. Ito po yung natatanging mamamahayag ng Laguna Award na natanggap po ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Congratulations, Boss Idol. Congratulations dito po kay Romel Madrigal. Gawad Dalumat 2026, natatanging mamamahayag ng Laguna. Salamat po ng maigi at marami. Si Pangulong Digong, sabi ni Franco Teves, okay daw pong mag-disiplina sa mga salbahe, ayun, ha? Na mga pulis, mga pasaway. O, ayan. Ha? Ito daw po, ito yung kanyang ano. Noon daw po may takot sa gobyerno. Ay, ngayon, ala na. Ala ng takot. Ha? Puro pasaway na ba, Idol? Yun na yata yung ibig sabihin ni Boss Franco Teves. Sir JGL, ano ba ito? Hindi po, kalipi. Luya, dagdagan ng 7 dahong sariwa ng lagundi. Oh, yan. Eh, yung luya po talagang ginagamit kong ano, ginagamit kong candy. Kasi ako, simula't simula pa, parati po kong nadadiagnose ng pharyngitis. Okay? Kaya manaka-naka, meron pong virus yung aking lalamunan. Okay? Kaya dun sa tanong ni Kalipi, ang sagot ko po ay hindi. Pero binabardagol po parati yung aking lalamunan. All right. The officially recognized Philippine presidents who served after the formal proclamation of Philippine independence on July 4, 1946. Ito po yung simula ng Third Republic. Total 12 leaders running from Manuel Rojas to the current administration. Si Emilio Aguinaldo ang nagdeklara ng independence noong 1898, but it took a while for the international community to recognize yung pong ating independence. So yung internationally recognized independence of the Republic of the Philippines happened in 1946. Kaya dun sa post-1946 presidents, ito po yung pagkakasunod-sunod at maaari po ninyong pagpilian. Una po ay si Manuel A. Rojas, 1946 to 1948, first president of the independent Third Republic. Sumunod ay si Elpidio Quirino, from 1948 to 1953, took office after Rojas passed away and won a full term. Sumunod po ay si Ramon Magsaysay from 1953 to 1957, known as the champion of the common man, pero namatay po ito dun sa isang plane crash noong 1957. Carlos P. Garcia, from 1957 to 1961, remembered for his economic Philippines.

0: Filipino First Policy, Diosdado Macapagal, 1961 to 1965, shifted Independence Day celebration from July 4 to June 12. Ferdinand Edralin Marcos Sr., 1965 to 1986, ruled for two decades, including the martial law years. Corazon Cahuangco Aquino, 1986 to 1992, first female president installed after the 1986 People Power Revolution. Fidel Valdez Ramos, 1992 to 1998, oversaw a period of steady economic growth and national recognition. Joseph Ejercito Estrada, 1998 to 2001, former actor, ousted during the 2001 EDSA II revolution. Gloria Macapagal Arroyo, 2001 up to 2010, served nearly 9 years focusing on fiscal stability. Benigno Simeon Cahuangco Aquino III, 2010 to 2016, focused on anti-corruption campaigns and good governance. Rodrigo Roa Duterte, 2016 till 2022, first Mindanao native president, known for his infrastructure and anti-drug campaigns. And Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., the current incumbent president of the Republic of the Philippines. Ito po yung pangalan ng mga naging pangulo ng Republika ng Pilipinas, no? Mula 1946 up to the present. Ayan na. Teka muna, ha? Talaga, Ma'am Ena, pwede ba ito? Parang anti-allergy ito, di ba? Yung pinadalang ano? Pinadalang antihistamine, ayan, na gamot na pwedeng i-take ni Johnny G. Okay, thank you, Ma'am Ena, ha? Oo, ang ano ito, ang pangalan yata, ano bang tawag dito, ay yung kanyang, may generic nito eh, di ba? May generic, pero yung kanyang brand name yata, ito yung madalas nating nabibili sa drugstore. Ha? Dihydrochloride antihistamine. O, yan. Salamat po. Thank you, Ma'am Ena. Teka muna. Silipin kong muli yung komento ng ating mga tropang JGL. Nako eh, nadagdagan pa. Boss Randy Santisas ng Maynila, magandang morning sa iyo, ha? Okay. Mamirna Gomez, kamag-anak ko yata ito. Taga saan ang Gomez ninyo, Mamirna? Na? Mamirna Gomez. Ma'am Maricon Estrada, magandang morning po sa inyo. Si Ma'am Maricon. Okay, sabi niya rito, digital creator pala ito. First time ko kasi nakita yung pangalan ni Ma'am Maricon. Kaya, taga Bulacan ba? Taga Bulacan? Oy, sinubo. Sinubukan kung tingnan yung profile. Simple lang. Oh, ayan ha. Simple lang ang sinasabi nitong si Ma'am Maricon. Okay, teka muna. Meron pa ba? Baka may nakalimutan pa akong batiin, ha? Alright, tingnan natin yung mga pahabol. Pahabol na komento ng ating tropang Pilipino at ng ating mga ka-JGL. Para kung may pagkakataon tayo, move tayo sa ibang topic pa. George Garcia, hindi daw po kinayang dayain yung resulta ng eleksyon sa laki ng boto. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang, kahit di daw po perpekto si Digong ang pwede niyang maituring na bayani. tutulong, hingi pa ng permiso, go signal nyo, dapat kayo nga ang gumawa. Mindset ang tawag dyan, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Bagay sa sikyo, magtrabaho sa Congress, Senado at Malacanang. Dahil marami daw pong magnanakaw na pwedeng bugbugin. O ito, yung report ni, batay doon sa report ni Chris Lucas kanina. Thank you, Ma'am Shirley. Para kay Ma'am Estrada Maricon, si dating Pangulong Digong ang pwede raw pong ituring na bayani dahil meron daw pong malasakit sa taong bayan. Walang utang na labas, utang na loob. Ha? Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, walang utang na loob si BBM. Pinalibing ni Digong yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani, pero kapwa, fill in the blanks, kayo na po magsabi. Para, ayun, Sir Ramon Magsaysay, Digong, sabi ni Boss Jaime, Samoya Bernante, meron pa ba? Teka muna, tingnan natin. Congratulations! Bakit daw po yung District 4 ng Cavite merong special elections? Bakit sa District 6 walang special elections? Ha? Tinatanong ni Boss Jaime Samoya Bernante. Doctorate, tama naman. Magaling mang doktor ng sitwasyon, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Aha, aha, I like it, aha. Meron pa Sunny Ray Sakalam. Duterte, yun daw pong ating living hero. Ha? Ito po yung binabanggit ni Sunny Ray. Ang malapit sa malas, sa masang Pilipino, sabi ni Ma'am Ena Gray, si dating Pangulong Digong, ang malapit sa masang Pilipino na naging presidente noong dekada 50 ay si Ramon Magsaysay. Siya lang ang nagpasuko kay Pedro Taruk, yung pong pinuno ng Hukbalhap. Noong pumanaw siya, maraming umiyak na Pilipino at naglalakad ng walang bodyguard. Ayan. So si Ramon Magsaysay, ha? Okay. Si Ramon Magsaysay yung sinasabi ng ating Ma'am Emma, Emmy Tabahonda. Okay, sandali lang. Meron pa tayong report in just a short while. Ha? Sandali lang mga lodi, mga bossing, mga idol natin. Tingnan natin kung may kakayahan pa tayong anong tawag dito? Mag-discuss pa ng topic dito po sa... gusto nyo ba ito? Dahil dinipensa naman ng palasyo pala eh. Oh. Dinipensa ng palasyo... Sige nga, total chillax naman tayo. Ha? Dinipensan daw po ng palasyo yung ano, yung pag-awit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga yung kinanta? You? Ano ba yung kantang you? Hindi ko maalala eh. Ha? Kung Basil Valdez daw yan. Mahirap kantahin yung mga kanta ni Basil. Pero you ang title. Nung awit, Malacanang has defended President Ferdinand Marcos Jr. after a video showing him singing during First Lady Liza Araneta Marcos's birthday celebration drew criticism online, while heavy rains and flooding were affecting parts of the country. Alam po ninyo, ako, I don't know, ha? Hindi ko na sana bibigyan ng pansin dahil karapatan naman eh. Karapatan, number one, karapatan ni Liza Araneta na mag-celebrate. Tapos karapatan rin ni Pangulong Bongbong na batiin. Pero ang hugot kasi ng ating mga kababayan, bakit nag-party-party? Alam po ninyo, dapat hindi po ito brinodcast. Dapat, ako ito lang yung tingin ko, dapat hindi brinodcast. Dahil, pwede naman talaga mag-celebrate silently. Ngayon, kung yung manner ng pag-celebrate ay para ipakita na the first family is in a celebratory mood, yan yung red flag. Kasi nga yung mga kababayan natin ay lubog sa tubig baha, may mga namatay, may mga ilan na yung nagkasakit ngayon ng leptospirosis. So, kapag sinum up po natin yung mga problemang pinagdaanan ng ating mga kababayang Pilipino, dito po kumukuha ng hugot eh. Paawit-awit kayo, pakanta-kanta. Tapos, masasarap na pagkain yung nakahain sa inyong mga lamesa. Tapos, ganyan na merong kalamidad, may sakuna. Yung ating mga kababayan Pilipino, hindi makauwi ng tama, hindi makauwi ng maayos sa kanilang mga bahay. Hindi ba? Tapos kayo, pakanta-kanta lang. So, yun, red flag sa akin. Bakit brinodcast? Hindi ba tayo pwedeng mag-celebrate silently? Kasi kapag ka brinodcast, may yabang factor na eh. At kapag ka may yabang factor na, makikita na ng ating mga kababayan the disconnect. Yung disconnect. The government is for the people, by the people, and of the people. Meron kang isang bahagi ng kwento at meron kang singing president. Lahat kayo nagtatawanan, lahat kayo maligaya, lahat kayo masaya. Lahat kayo ay busog doon sa napakarangyang salo-salo. Samantalang yung kababayang Pilipino natin, hindi alam kung paano uuwi ng bahay. Yung kanyang misis, yung kanyang mga anak, baka ilang rosaryo na, ha? Yung kanyang ginawa para lang gabayan. Yung kanyang mister na rider, delivery rider, o kaya yung TNBS para makauwi doon sa kanilang mga bahay. Yung iba naglakad para rin makauwi sa mga bahay. So, the disconnect, ito po yung kitang-kita. And because of these disconnects, no? Dito nakikita ng ating mga kababayan Pilipino yung disservice. And kapag ka meron pong disservice, lumalayo yung pong tiwala ng ating mga kababayan Pilipino. Kaya nga ang tanong ko, sino? Who among the 12 presidents nagpakita ng lakas, nagpakita ng giliw, nagpakita ng kagalingan para bigyan ng iba yung pag-asa ang ating mga kababayang Pilipino? Dapat ito yung koneksyon na ating nakikita. Pero kapag meron po tayong mga disconnect na parating nararamdaman, disconnect na parating natutunghayan, bigla tayong mapapaisip, may gobyerno nga ba? May pahabol na balita muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Jo, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Isinagawang immigration screening sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, natukoy at naaresto ang isang 6-year-old na lalaking pasayarong Pilipino na wanted sa ilalim ng alias warrant of arrest. Naging matagumpay ang pag-aresto sa pasayero dahil sa koordinasyon ng Bureau of Immigration, NAIA Police Station 3 at Criminal Investigation Detection Group, Regional Field Unit, National Capital Region sa pagpapatupad ka ng alias warrant. Base sa record ng korte, ang alias warrant ay inisyu ugnay sa crime rape in relation sa Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng CIDG, RFU, NCR ang akusado para sa dokumentasyon at kakulang legal na proseso. Ayon kay Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., Director ng PMP ABSI Group, hindi dapat maging hadlang ang oras o lugar upang may patupad ang kautusan ng korte sa mabilis na koordinasyon ng mga kapulisan. Katuwang ng airport authorities, agad na natugunan ang warrant at naharap ang akusado sa tamang proseso ng batas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang pahabol na report ng ating kabandidong si Jojo Sikat. Yan hudyat na magpapaalam muna tayo, ha. Kita-kits po tayo na Setyembre. Tropang JGL, ito po ang Johnny Gomez Live sa huling broadcast ng buwan ng Agosto 2026. Mag-ingat tayo at naku, masama pa rin ang panahon kahit papano, umaraw-araw na. Pero marami pa rin po sa ating mga kababayan, sabi nga nila may tropical depression, depressed pa rin dahil dito sa ating mga nararamdamang problema ng bayan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright, muli sa magandang Lunes ng umaga, mga kaka! Alae, National Heroes Day po yung ating sineselebrate ngayong araw na ito ng Lunes, ika-31 sa buwan ng Agosto 2026. E pagkatapos po ng ating programa, hindi na tayo magpapangita ng Agosto. Next month na tayo magpapangita, ha? Ay, September na tayo magpapangita after today's video. Ito po ang Johnny Gomez Live, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director. Si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay kaka. Ako po si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Bakit maraming nang babash kay Pangulong Bongbong Marcos? Inawitan lang naman si FL. Bakit nang aano kayo? Bakit daw po kayo nang aano? Kinantahan lang naman si First Lady Liza Araneta Marcos. Ano bang pinanggagalaitin ninyo dyan? Ano bang hugot ninyo dyan? Ay nako, bakit nyo binabash? May hashtag pa. Singing President habang yung ating mga kababayan ay binabaha. Wag naman. Oo, syempre. Birthday ni First Lady. Ano ba namang kantahan? Ano ba namang maglaan ng konting panahon si Pangulong Bongbong? Sabi nga nung pambansang talak na si Auntie Claire, anong tawag dyan? Kinakailangan nga naman na meron pong work-life balance ang Pangulo. Pero hindi naman daw po natutulog ang Pangulo eh. Ha? Hindi naman daw po nagpapahinga yung... Ay, naku, ayan na, binardagol na kagad yung aking lalamunan. Hindi naman daw po nagpapahinga itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba naman yung sandaling pag-attend dun sa birthday bash nitong si FL? At awitan ng Pangulo, ano ba yung kanyang inawit dyan? Be my lady. Yung ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong inawit ng Pangulong Bongbong Marcos. O kayo, wag na kayong mag-bash. Hayaan naman natin. Oo. Hayaan naman natin na mag-celebrate yung mag-asawa ng birthday nitong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito daw pong bagyong pilandok itong tropical depression na tropical cyclone bulletin number 4. Itong aking babasahin, ha? Mula po sa DOST Pag-asa, pilandok slightly intensifies as it minders over the Philippine Sea east of extreme northern Luzon. Ingat po yung ating mga kababayan. Naku eh, baka kayo binabaha pa rin dyan sa mga area na yan. Ala naman po tayong ibang sisisihin kundi ang Davao. Dahil epicenter po ng flood control, nakawan daw itong Davao. Okay, ha? Ala po tayong sisisihin. Makita po ninyong inaanod yung inyong mga sasakyan dyan po sa area ng Northern Luzon, Central Luzon, Western Luzon, Visayas region, etc., etc., including Metro Manila, iisa lang daw po yung dapat nasisihin din eh. Davao bilang epicenter ng nakawan dito po sa flood control pakiting ng ating bayan. Yun daw pong sentro ng tropical depression pilandok. Ito'y namataan pa rin dito sa east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds of 55 kilometers per hour. Malapit po ito sa gitna. Gustiness of up to 70 kilometers per hour and central pressure of 1,000 HPA. Yun daw pong tropical depression na si pilandok. Almost stationary. Ayan, yung iba ping ang tawag, yung iba pangilinan ang tawag, pero official local name nag-tropical depression, pilandok! Saan ba nang galing yung ping? Saan ba nang galing yung pangilinan na yan? Okay, hi! Heavy rainfall outlook. Ito po, severe winds. The southwest monsoon will bring strong to gale force gusts over the following areas, no? Most of the country po ito eh. Hanggang bukas, Setyembre a primero, hanggang Miyerkules, Setyembre a dos, malaking bahagi daw po ng Luzon at Visayas, ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental. Kaingat yung ating mga kababayang Pilipino din sa area na yan. Meron pa rin pong threat ika nga itong si Pilandok batay po doon sa report ng ating PAGASA. Dini sa Metro Manila, kaingat pa rin ha. Although wala po tayong namamataang pag-ulan ngayon, ha? Medyo tahimik itong si Pilandok dito po sa area ng Metro Manila. Pero wag po tayong pakasisiguro kung kayo po ay after 2-3 weeks na wala kayong ginawa kundi puro fabric conditioner yung inyong mga nilabhang damit. Hindi ka makapagsampay, hindi ka makapagpatuyo. Kaya ang key, kapag gaganiyan, meron kang fabric conditioner, tapos meron kang pamaypay, meron kang electric fan na nakatutok dito po sa iyong mga damit na pilit na pinapatuyo. Ay kahapon, hindi ganong umulan, naglaba ba kayo? Labadami, tanat-tat labango, naglaba ba kayo? Nakatuyo ba kayo? O balik tayo dun sa Fabcon at electric fan. Anak ng baka talaga, oo, tatlong linggo na tayong ika ngay parang hinehele-hele ng sama ng panahon. Kaya wala nang hugot dahil mukhang maayos-ayos naman na yung panahon eh. Kalimutan nyo na yung pagkanta ni Pangulong Bongbong. Kayo naman, ano bang hugot ninyo? May hugot ba? May hugot ka ba? Ay! Ngayon po ay Lunes, Agosto 31, sineselebrate, kine-commemorate po natin itong ating National Heroes Day. Sino ba sa mga kasalukuyang pangulo ang matatawag natin o pwede nating i-elevate yung kanilang mga nagawa para sa bayan, para tawaging makabagong bayani? Sino ba? Meron ba? Meron ba tayong napipisil? Simula po nang magtapos ang digmaan at magkaroon tayo ng deklarasyon ng independensya dyan po sa Kawit, Cavite. Tingnan nga natin sino-sino bang naging pangulo natin. Oo, magkakaroon po tayo ng baliktanaw. Tapos ihanda po ninyo yung inyong mga kwaderno at mamaya ay gagraduhan ni Johnny G. Gagraduhan, may exam tayo mamaya. Anak ng baka, binabardagol yung aking lalamunan. Talaga naman, oo. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line, 0917-751-3804. Doon po naman sa mga nagnanais magbigay. O hindi ako yung senador na hinihingal, ha? Binabardagol yung aking lalamunan. Ay, talaga naman. Ha? Kaya ako may baong-baong tubig, may baong-baong salamat at may luya na parating binababad dito po sa ating lalamunan. Mahirap talaga itong daily. Oo. Balik na lang kaya tayo sa weekly. Ha? Balik na lang ang Johnny Gomez Live tuwing Sabado. Binabardagol yung aking lalamunan eh. Mamaya, ihanda yung kwaderno, ihanda po yung inyong lapis at meron tayong written examination bago magtapos ang palatuntunan. Alright, sige. So, ngayong araw, regular holiday po ito. Kasi sinasabi ko pala kanina, doon sa mga nakaantabay, mga kababayan natin, mga tropang JGL, no? Mga nakikinig at nanonood sa palatuntunan, maging sa Facebook, maging sa YouTube, ika nga. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at palagay dito po sa ating mga issue at topic na pag-uusapan today. Okay? Lalo't higit, tayo po ay sama-sama na nagse-celebrate ng National Heroes Day. Ang dami nyo na palang nagbigay ng pananaw. Ang dami-dami nyo nang nagbigay ng opinion at bumati dito sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna. Ayan ha. Sandali lang. Pero batiin ko muna yung mga naunang nagbigay ng kanilang mga reaksyon, emoticon, ika nga, dito po sa ating palatuntunan. Si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community dyan sa Australia, kaway-kaway. Ma'am Ena, anong hugot mo? Kumanta lang si Pangulong Bongbong eh. May hugot ba si Ma'am Ena Gray dun sa ginawang pag-awit ng Pangulong Bongbong Marcos? Birthday kasi. Oo, nitong si First Lady Liza Araneta. Oh, ayan, tingnan natin. Si attorney tuloy, si architect pala, ang Hilito Castillo Pilias, boss ng Batangas ito. Anong hugot mo? Umawit lang ang Pangulo eh. Siyempre may konting pag-indak, hindi ba? May konting pag-indak. Oh, ayan, tapos inawitan lang. Dapat ba may hugot tayo? Si Ma'am Menchi Me at yung ating mga tropang JGL dyan po sa Bahay Pari, dyan po sa area ng Bulacan, boss idol natin Rick Orasyon at ang ating tropang JGL sa Las Piñas, Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yung ating bossing at idol mula sa kabilang digital na himpilan, boss Michael Bulyeser Tangog, si Ma'am Shane Ruwado, si Angelo Redaha ng Malolo City sa Bulacan. Morning, morning! 21 minutes makalipas po ang 10 in the morning. Papasukin muna natin nagmamadaling balita mula sa ating kabandidong si Jong Manlapas. Good morning, Jong. Please come in.
1: Hinimok ni Abralon District Representative JB Berno sa mga local government unit o LGU na magsagawa ng rescue buy sa mga sobrang ani na mga magsasaka upang maiwasan ang pagsasayang o pagtatapon ng mga produktong wala umanong mapagbentahan. Kasunod ito ng ulat ng ilang truckload ng carrots at repolyo ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Tubay Binget dahil sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon kay Bernos, bilang pinakamalapit na sangay ng pamalaan sa komunidad, maaring pangunahan ng mga LGU ang pagsagip sa ani upang hindi masayang ang pinaghirapan ng mga magsasaka. Maaaring manong ipamahagi ang mga biniling produkto sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sinabi rin ni Bernos na may ilang LGU na gumagawa nito kabilang ang pagbili ng produkto ng mga magsasaka at mangingisda upang ipamahagi sa mga apektado ng bagyo at iba pang sakuna. Sinuportahan din ng mambabata sa Mongkay ni Education Secretary Sunny Angara na gamitin ang mga sobrang gulay na pinalawak na school feeding program ng Department of Education na kasalukuyang umaabot sa 4.6 million beneficiaries kabilang ang mga kindergarten at grade 1 learners. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Kongreso. Alam po ninyo kami rito sa Radyo Bandido TV, no holiday. Kaya yung ating kabandidong Jong Manlapas, kahit na holiday po ngayon, ay ratsyada pa rin ng impormasyon at balita. Ngayon ay regular holiday, ha? Ibig sabihin, paano ba ito? 100% double pay? Ayun. Kaya pala yung ngiti ng ating boss Jersey, mula apari hanggang holo. Ay, double pay! O yung ating mga kababayan pumapasok ngayon, ha? Mula kaliwang tenga hanggang kanang tenga ang kanilang ngiti. Doble sahod pala today dahil regular holiday. Ano bang significance ng National Heroes Day? Meron pa ba? Sa kasalukuyang panahon, yung ating pambansang bayani si Gato Serizal, kung inyong maaalala, eh lumaban nung panahon ng Kastila na hindi po gumamit ng pwersa. Yung kanyang mga pagsusulat na hanggang sa ngayon, ha, eh nagmumulat po ng kaisipan ng ating mga kabataan dahil pinag-aaralan pa rin bilang bahagi ng Philippine history itong kanyang mga naisulat sa Noli Me Tangere, El Filibusterismo, at yung kanyang pagkitil ng buhay sa Bagong Bayan. Ito po yung kasalukuyang Rizal Park. So, yung kanyang ginawa na kontribusyon sa ating bayan, pati na rin yung pagkakatatag ng La Independencia, kundi ako nagkakamali, no? At ilang mga pahayagan during the Spanish era, eh ginawa po ni Jose Rizal. So, ang kanyang naging kasangkapan para sa paglaban, bukod dun sa kanyang pagmamahal, damdamin sa ating bayan, utak at pluma. Pluma. Gumamit po siya ng pluma para siya'y makapagsulat ng mga La Solidaridad. Ayan. Ito po yung ano, ito po yung pahayagan na ipinamamahagi nila para magkaroon ng dagdag na kaalaman at matibay na pangunawa yung ating mga kababayang Pilipino, yung ating mga lolo, yung ating mga nuno nung araw, para nga maintindihan nila yung cause ng ipinaglalaban ng ating mga bayani. Nagkaroon rin po tayo ng iba't ibang mga pangalan na itinuturing na bayani, although si Jose Rizal ang sinasabing pambansang bayani. Nandyan yung mga pangalang Andres Bonifacio na nagtatag ng Katipunan at lumaban sa pamamagitan ng armas, lumaban sa pamamagitan ng lakas at lumaban sa pamamagitan ng dahas nung panahon po ng himagsikan. Nandyan rin sila Apolinario Mabini, Manuel Quezon, Gregorio del Pilar, Marcelo del Pilar, si Gabriela Silang, etc., etc., etc. Pero itong mga pangalan na ito, eh mababasa na lang natin sa Philippine history. Mga aklat patungkol po sa history ng Pilipinas. So yung kanilang mga pangalan ay iniukit sa mga libro, sa mga aklat para hindi po natin makalimutan. Fast forward tayo, nagkaroon po tayo ng pagpapalit na ng ating mga liderato. Hanggang sa ang kasalukuyang nakaupo ngayon ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bawat presidente ay may kanya-kanyang kontribusyon. Bawat presidente ay may kanya-kanyang direksyon at guidance na ibinabahagi po sa ating mga kababayang Pilipino. Sino sa palagay niyo ang presidente na nagbigay at nakapagpakita ng matinding impluwensya sa ating bayan for us to be able to have this hope? Yan ang importante, hindi ba? Dahil paulit-ulit kong sinasabi, there is no such thing as perfect government. There is no such thing as perfect leader and leadership. Pero sa pamamagitan po ng guidance, sa pamamagitan po ng direksyon na ipinakita ng mga naunang presidente hanggang sa kasalukuyang pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, sino sa kanila ang sa inyong palagay ay nakapagbigay ng matinding impluwensya para tayo ay magkaroon ng panibagong pag-asa? Sabi nung ating mga kababayang Pilipino, panahon ni Gloria, nung nagkaroon tayo ng exodus ng mga medical workers, mga nurses, papunta ng Amerika. Dahil yung kanilang mga sweldo, kinukonvert sa peso, so nakadagdag para magkaroon tayo ng masiglang ekonomiya nung panahon ni Gloria. Eh, si Gloria, ekonomista ito eh. So nung panahon na yan, yung mga nurses ay itinuring natin na mga makabagong bayani. Nung nagkaroon po tayo ng pandemya noong 2020, yung ating mga medical and non-medical personnel, ng bawat pagamutan, pribado man o pampubliko, itinuturing po natin hanggang sa ngayon bilang makabagong bayani. Every chance our leaders get, parati po nilang ipinapaalaala sa atin na yung ating mga overseas Filipino workers, mga nagtatrabaho sa ibang bansa para buhayin yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, kinukonsider din po natin bilang mga makabagong bayani. Pero tandaan po ninyo, although we frequently recognize the efforts and contributions of our medical and health care workers, non-medical workers, OFWs, mga guro, yung miyembro ng Armed Forces of the Philippines, miyembro ng Philippine National Police, hindi po nila marireach yung ganitong pagkakakilala ng ating mga kababayang Pilipino kung wala pong direksyon na nanggagaling dun sa ating ama, dun sa leader ng ating pamalaan. Kaya nga ang tanong ko sa inyong palagay, base po sa mga naging kontribusyon ng ating mga naging pangulo hanggang sa kasalukuyang pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, sino po sa kanila ang maaari po ninyong ituring bilang isang bayani? Sige, antabayan na natin yung sagot ng ating mga tropang JGL, ha? Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Nagmarcha ang mga Bulakenyo kasama ang mga cause-oriented at sectoral organization sa bayan ng Malolos upang irehistro ang kanilang panawagan kaugnay sa matinding pagbaha sa kanilang lalawigan. Panawagan nila na dapat ay managot ang lahat ng sangkot sa mga maanomalyang flood control sa Bulacan. Hindi rin katanggap-tanggap ika ang palusot ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 bilyong pisong flood control budget sa lalawigan. Matatanda ang nasangkot ang mga district engineer ng DPWH sa Bulacan nang pumutok ang issue ng flood control projects na batbat ng korupsyon at anomalya. Binatikos din ng mga dumalo sa rally ang pagbibidyo okay ni Pangulong Bongbong Marcos habang lumulubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng Luzon nitong nakaraang Sabado. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Alright, nagbabalik po ang inyong Johnny Gomez Live. Inuulit ko, ha, yung ating text line 0917-751-3804. Kapag kayo'y pakuyak-kuyakoy lang dyan sa inyong mga highball, ala kayong ginagawa, makinig po kayo dito sa inyong malayang talakayan at magbigay ng impormasyon sa pagitan po o pamamagitan po ng inyong mga komento. 0917-751-3804. Ano ba itong significance ng National Heroes Day? Honors all known and unsung Filipino heroes who fought for the country's freedom and independence. Pero pinalawak na po natin yung pagtalakay, pinalawak na rin natin yung ating diskusyon pagdating dun sa pagkilala ng bayani. Hindi na naman natin pinagtatalunan kung sino yung pambansang bayani, Pero pagkilala ng bayani, tatay, nanay, bayani ito . Nakita na po natin yung mga jeepney drivers na ikangay nakapagpaaral at nakapagpatapos ng kanilang anak ng medisina. Merong mga tricycle driver nakapagpatapos ng kanilang mga anak bilang mga guro, sundalo, pulis, balot vendor, taho vendor. So yung resiliency at pagiging resilient ng ating mga kababayang Pilipino, hindi lang po ito obvious sa panahon ng kalamidad. Sinusukat po yung kagalingan ng bawat isa sa pang-araw-araw na buhay. Sinusukat po yung determinasyon ng bawat tatay, ng bawat nanay sa pag-aaruga sa kanilang mga supling, sa kanilang mga anak, sa pang-araw-araw na buhay. Bakit ba tayo merong inhinyero ngayon? Bakit meron tayong arkitekto, meron kang doktor, meron kang abogado, etc., etc., etc.? So, itong ating mga tatay, itong ating mga nanay, mga guardians na nagpaaral, nagtaguyod sa ating mga bansa, sa tingin ng kanilang mga supling, sa tingin ng kanilang mga napagtapos ng pag-aaral, eh mga bayani ng kasalukuyang panahon. Pero ang sabi ko nga, if there is no direction coming from the government, no? Hindi po maha-highlight yung kagalingan ng ating mga kababayang Pilipino. Because ang numero unong ginagawa ng pamahalaan, dapat na ginagawa ng pamahalaan, ay makapag-provide ng lasting hope, pag-asa. At sa pamamagitan po ng mga action items, itong mga pag-asa na ito ay naiko-convert into something tangible. Yung pwede nating panghawakan, pwede nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng mga bagong graduate na nagiging bahagi ng pagpapasigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero uulitin ko, if not dun sa guidance and efforts din ng ating mga leader ng pamahalaan, especially the president, no? From past to present, eh yung binabanggit natin ng pag-asa, eh hindi naman yata makukuha agad-agad ng ating mga kababayang Pilipino. Because we tend to idolize our national leaders. At kapag meron po tayo nakitang magandang ginagawa ng isang pamahalaan, magandang ginagawa ng isang pangulo, eh ang bayan ay sumusunod. After all, ang sinasabi po ng ating Philippine Constitution, the government is for the people, by the people, and of the people. Kaya mamaya, iisa-isayin po natin yung mga naging leader ng ating bayan, mga naging presidente sa pagsisimula po ng ikatlong republika ng Pilipinas after the declaration and proclamation of Philippine independence noong July 4, 1946. Nagkaroon po tayo ng 12 pangulo. Oh, pili kayo ng isa. Dito sa naging 12 pangulo from past to present ng Pilipinas, at sino at bakit nyo tatawaging bayani? Okay. Si Pangulong Bongbong Marcos sinimulan po at pinangunahan yung pagkilala dito po sa National Heroes Day Commemoration, calling on citizens, ating mga kababayan Pilipino, to embody the courage of both historical and modern-day heroes, katulad po ng guro, healthcare workers, maging na mga frontliners. Ito po yung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos dito po sa celebration ng National Heroes Day. Be a hero for yourself. Yan po yung hamon sa atin. Be a hero for yourself. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka tayo po, in-embody natin yung salitang bayani at sinusubukan po nating gawin in our own little way, ito pong mga karakter, itong mga skills, itong mga gawi ng isang bayani, hindi naman po natin kinakailangang lumabas at makipagpatayan sa pamamagitan ng paghihimagsik laban po dun sa mga nang-aapi sa bayan. Hindi natin kailangan gawin yon. Everybody has a fair share ng kanilang contribution. Okay? Kaya nga, if we will just embody yung pong karakter ng isang bayani o ng pagiging bayani, eh magkakaroon po sana tayo ng maayos na direksyon. Nakita nyo ba yung video ng pagsagip ng elepante sa Nepal? Napanood niyo po ba yon yung video ng pagsagip ng elepante sa Nepal? Meron isang tao nakatuntong sa bato. At pilit siyang kumakapit habang matindi yung ragasa ng tubig baha. Meron isang elepante. Out from nowhere. Lumabas. At yung kanyang nguso ay inilapit niya doon sa stranded, isolated na tao. At nangunyapit yung tao para makaabot doon sa likuran ng elepante. Hindi lang pagiging resilient yan. That is a heroic act. Isipin po ninyo, hayop, gumagawa ng ganyan. What more tayo? Meron tayong sariling isip. Meron tayong puso. Meron kang damdamin. We have the skills. Lalo tingit kung kompleto ang kamay. Ha? Meron kang kaliwa. Meron kang kanang kamay. Kompleto mga daliri. Meron kang paa na gagamitin sa paglalakad at pamamahagi ng tulong doon sa ating mga kababayang Pilipino. What more can we ask? Kung kompleto naman yung ating katawan, maayos yung ating isipan, maayos yung ating pakiramdam, maayos po yung ating kalusugan. Kaya nga, yung pag-embody ng salitang bayani, kung bawat Pilipino ay gagawa ng patas na gawi para sa ating bayan, in a way, pagiging bayani po yan. Yung hindi ka bahagi ng korupsyon, hindi ka bahagi ng keyboard warriors, ika nga, at katotohanan yung iyong ipinapakalat sa bayan, pwede nating sabihin na bayani eh. Ha? Meron tayong masamang gawi tayong mga Pilipino, yung tinatawag na crab mentality. Kapag meron tayong nakikitang umaangat sa buhay, kahit kamag-anak pa yan, kahit kapatid pa yan, gagawa at gagawa tayo ng paraan para hilahin pababa. Ganyan rin sa corporate world. Kapag meron tayong katrabaho na nakikita nating napapansin ang management because of the effort na kanyang ginagawa, hinihila natin pababa. Ito po yung kabaligtaran ng gawi ng pagiging bayani. Dapat hindi tayo inggitero dun sa accomplishment ng iba. Dapat hindi tayo mapagbintang. Dapat hindi tayo mapaglinlang. Kaya kanina sinimulan ko yung ating

yung pointing fingers, itong ganitong klaseng gawi na crab mentality, itong ganitong klaseng gawi na reactive approach sa problema ng bayan, ito po talaga nakakahinder doon sa pag-asa. Nakawawalan ng gana. So tayo, habang tayo gusto sana nating umasa na ang gobyerno ay merong kontribusyon, partisipasyon para mabuo ng pinakasimple at ordinaryong kababayan natin, yung kanilang pag-asa at pag-asam na magkaroon ng maayos na bukas, ito na papalibutan ng mga hindi magandang pag-aakala at pag-iisip sa pamahalaan. Okay. The officially recognized Philippine presidents nanungkulan ha after the formal proclamation of Philippine independence on July 4, 1946. Ito po yung simula ng tinatawag na ikatlong republika. Total 12 leaders running from Manuel Rojas to the current administration. Please take note na si Emilio Aguinaldo declared independence in 1898, but the internationally recognized independence of the Republic of the Philippines happened in 1946. O ayan ha, isinusulat po ba ninyo sa inyong mga kwaderno? Mamaya, meron tayong written examination. Ulitin ko, ha? Bagaman na idineklara ni Emilio Aguinaldo yung pong independensya, kasarinlan ng ating bayan noong 1898, hindi po ito na-recognized internationally dahil tayo po ay nagawaran ng pagiging independent. Nakuha po natin yung kategorya ng independence noong 1946. So ito po yung post-1946 presidents in order. Pili kayo ng isa rito. Sino ba sa kanila yung pwede nating tawaging bayani? At bakit? Manuel Rojas, mula 1946 hanggang 1948. Siya po yung kauna-unahang presidente ng Independent Third Republic. Sumunod ay si Elpidio Quirino, 1948 to 1953, took office after Rojas passed away and won a full term. Ramon Magsaysay, 1953 to 1957, known as the champion of the common man, died in a 1957 plane crash. Sumunod si Carlos P. Garcia, 1957 to 1961, remembered for his economic Filipino first policy. Next ay si Diosdado Macapagal, from 1961 to 1965, shifted Independence Day celebration from July 4 to June 12. Pagkatapos po ni Macapagal, sumunod na si Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mula 1965 to 1986, ruled for two decades including the Martial Law years. At ang sumunod ay ang kauna-unahang babaeng presidente ng Republika ng Pilipinas mula 1986 hanggang 1992. Matapos po na magkaroon ng 1986 People Power Revolution, nanungkulan bilang presidente si Corazon Cuanco Aquino.

0: Sumunod kay Aquino sa pagitan ng 1992 hanggang 1998, si Fidel Valdez Ramos, the jumping president, oversaw a period of steady economic growth and national reconciliation. Between 1998 to 2001, short-lived, yung pong pag-upo ni Joseph Ejercito Estrada bilang pangulo dahil siya po ay napatalsik sa pamamagitan ng EDSA II Revolution. Ipinagpatuloy ni Gloria Macapagal Arroyo yung kanyang nalabing termino at nanalo si Gloria Macapagal Arroyo sa sumunod na eleksyon. Tinalo niya si Fernando Poe Jr. at nanungkulan bilang ikalawang babaeng presidente ng Republika ng Pilipinas mula 2001 hanggang 2010. Served nearly 9 years focusing on fiscal stabilization. Between 2010 to 2016, si Benigno Simeon Aquino III ang nanungkulan bilang pangulo. Ang kanya naging focus ay anti-corruption at good governance. Sinundan po ito ni Rodrigo Roa Duterte mula 2016 hanggang 2022, ang kauna-unahang Mindanao native president known for his anti-drug campaigns and his infrastructure build. At ang kasalukuyang pangulo ay si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. O sino pong pipiliin nyo dun sa mga pangalang aking binanggit na because of their influence in guiding the Filipino people, because of their influence in providing hope for the Filipino people, sino ang pwede nating ideklara at sino sa palagay ninyo ang pinipili po ninyo bilang bayani ng kasalukuyang panahon? Ay hindi pambansang bayani, ha, si Gat Jose Rizal yan. Pero sino po sa mga pangalang aking binanggit ang pwede po ninyong iluklok sa pedestal ng pagiging bayani, modern day hero? Ulitin natin yung mga pangalan: Manuel A. Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Edralin Marcos Sr., Corazon Cowangco Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Simeon Cowangco Aquino III, Rodrigo Roa Duterte, at Ferdinand Bongbong Romualdez Jr. Sige nga, antabayan na natin sino ba yung ating sino kaya sa ating mga nabanggit na presidente ang pwede pong ituring na bayani ni Juan de la Cruz. At nung mga nakikinig na nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan, 0917-751-3804. Ito po yung inyong text line para po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido. Nakikinig lang eh. Dito po sa ating 810 kilohertz. Doon sa mga nanonood naman sa YouTube, nanonood sa Facebook. Kanina pa po, bukas yung ating mga tabing ng ating iba't ibang platforms. Ang dami ng komento mula sa ating mga kababayang Pilipino. Hold your horses, fellas, ha? Diyan lang kayo at narito lang naman, Akish. Alright? Sino pa? Uy, Tata Rick, Boss Rick Nicolas, nakikinig pala at nanonood sa atin. Si Boss Armando Busa, yung ating Filipino community dyan sa Dubai, UAE. Magandang morning, Ma'am Rosa C, si Ma'am Luz Papa, si Ma'am Amy Tabahonda, yung ating Ma'am Charito Cabrera Diana mula po dyan sa General Trias sa Cavite. Nakikinig nanonood sa inyong malayang talakayan. O sige, magbasa muna tayo ng mga komento ha mula sa ating mga taga-subaybay habang hinihintay natin yung magiging komento ng iba pa. Oy, salamat po ng maigit, marami muna. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, regular listener daw po ng Radyo Bandido ng DZRJ. Salamat po ng maigit, marami. Boss Rick Oracion, good morning, Sir Johnny G. Bear months is waving. Tomorrow is September 1. Blessed morning daw po sa atin. Ayun. Mamenchi me. So nararamdaman na natin yung ano, yung pagsilip ni Joe, ha? Nararamdaman mo na ba yung pagsilip ni Joe? Ayun. Pinocchio is a nonchalant leader, heartless person. Kasi wala po siyang paki sa mga nalubog sa baha. Sabi ni Boss Rick Oracion, Pinocchio, dahil humahaba yung ilong kapag ka nagsisinungaling eh. Ha? Hindi ba? Ito po yung ano, ito yung karakter na kapag ka nagsinungaling ay humahaba yung ilong. Pinocchio pala ang tawag ni Boss Rick, ha. Ang the Big Four pointing Davao as epicenter ng korupsyon. Nakalimutan o hindi nila na-realize na tatlong daliri ang nagtuturo pabalik sa kanila. Kapag ka nagturo eh, di ba? Yung thumb at yung pointing finger. Pero sinasabi ni Tata Rick, merong tatlong daliri pa na bumabalik dun sa nagtuturo. Maaraw na umaga, maestro at tropang JGL, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Wala raw pong epekto sa Maynila, nasa Davao. Lahat ang problema, pakanta-kanta lang sa Malacanang. Oh, yun. Magandang hapon, Ma'am Ena. Si Ma'am Ena Gray, magandang hapon. Duterte at magsaysay. Ang sinasabi ni attorney, bakit kaya hindi ka mag-shift, architect? Ha? Parati ko na sasabing attorney. Duterte at magsaysay. Ang sinasabing bayani ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ayan. Kwaderno, notebook po ba? Oo, tinatanong ni Ma'am Ena Gray. Oo. Kwaderno. Ano bang tawag dun sa lapis? Ha? Nung bata tayo, hindi naman lapis yan eh. Merong iba pang mas matandang tawag. Kwaderno is notebook. Yung iba nga, tawag dyan eh, tala-aralin. Kasi sinusulatan. Okay? Kwaderno, tala-aralin, ngayon ay notebook. Lapis, nakakalimutan ko yung lapis. Pero yung fountain pen na ginamit ni Rizal, ito po yung merong pang feather ng manok ba gamit dyan o ibon lang. Ha? Pluma. Pluma, ito yung isinasaw-saw sa tinta para gamitin sa panulat. O yan. Napaka-insensitive po. Ay nako, ay ito na. Habang nalulubog ang mga tao sa baha at may nagbubuwis pa ng buhay, sila naman ay party-party! Ito yung sinasabi ni Ma'am Ena Gray. Party-party eh! Kaya daw po ito yung hugot ng ilan sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit di na lang po pag-isahin yung National Heroes Day? Meron pang individual celebration? Kaya sobrang daming holiday kasi meron ka pang Independence Day ng June 12. Yung July 4, dati sineselebrate natin yung Philippine-American Friendship Day. Hindi na po natin sineselebrate yan ngayon. Tapos meron kang National Heroes Day, meron kang Rizal Day, meron kang Bonifacio Day. Okay? Tinatanong ni Ma'am Ena, bakit po hindi na lang pag-isahin? Ang bayani po ay si BBM. Napatawa naman ako ng bonggam-bongga rito, Ma'am Ena. Ang bayani po ay si BBM kasi binihisan po ng toga sa PLM ito eh. Ha? Pamantasan ng lungsod ng Maynila nung nakuha ni BBM yung pinakamataas na pagkilala dyan po sa PLM. Ha? Ang bayani po ay si BBM, binihisan pa ng toga kahit drop out sa school. Anong special? Ano daw po yung special? Tinatanong pa ni Ma'am Ena Gray, BBM, pagsabihin mo yung ICC na wag balahurain ang mga guro, ha? Ang ICC. Hindi ito yung ano, ha? Ibang ICC yung binabanggit ni Ma'am Ena Gray dito, ha? Magandang morning daw po sa atin, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Roster Bullet, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Galing ng Taguig City, yung pagbati. Magandang umaga, Sir Johnny. Galing kay Ma'am Shirley Uy ang mabuhay. Ang ating mga bayaning Pilipino ka JGL. Sabi po ni Angelo Redaha. Magandang morning, Sir Johnny. Ayan na. Tirik na, tirik na, tirik na ang haring araw, sabi ni Ma'am Chato. Kaya after the program, uwi ng bahay si Johnny G. Itutuloy natin, labadami, tudut-dut, labango. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Tiniyak na nga palasyo ng Malacañang na mananagot sa batas ang mga nagnakaw sa mga piyesa ng mga pumping station sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang pagnanakaw sa mga piyesa dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain. Matatandaan na ilang pumping stations ang hindi gumana nitong mga nakalipas na araw dahilan para malubog sa baha ang Metro Manila. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan para maibsan ang problema sa baha, subalit sinasabotahin naman ang ilang irresponsableng individual. Dahil dito ay kinakailangan naman anyang palitan at gastusan para makabili ng mga bagong piyesa. Gayunman, magiging problema na naman anya kung wala agad makuhang pamalit at iyak na magdudulot ito ng mga pagbaha na naman sa mga susunod na araw. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Bandido, 8:10 a.m.
5: Back to back with a banda latina headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan, ikalawang oras, second hour. Ngayong kinikilala natin, sineselebrate, kinikimemorate. Ito pong National Heroes Day. Mga tropang JGL, babalikan natin mamaya, 12 pangalan yung inyong pagpipilian. Ito po yung mga naging pangulo matapos po ang deklarasyon ng kasarinlan. Matapos po na opisyal na tanggapin ng buong mundo na tayo po'y independent after the 1946, anong tawag dyan, na pagkilala. 12 pangulo, past and present, okay? Hanggang kay Bongbong Marcos. Ang tanong natin, sino sa mga naging pangulo at kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas ang maituturing nating bayani because of their guidance, guiding principle at yung pong kanilang influence para hulmahin yung pong pag-asa sa diwa ng ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Yung mga nanonood sa Facebook, YouTube, alam na po ninyo yung inyong gagawin dahil kanina pa bukas yung ating live chat. Layunin natin ang maiangat ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, you ni Basil Valdez. Ito daw po yung kinanta ni Pangulong BBM. Ano ba yung you, ha? Ha? Ayun, turo na naman. May tinuturo na naman. Anak ng baka, walang tigil na pagtuturo yan. Si Jong Manlapas muna, nagbabalik sa kanyang report. Magandang morning muli, Jong. Please come in.
6: Mariing kinundinan ni Agusan del Norte, Representative Del Corbera, ang hindi pagiging batas sa mga Coastal Local Government Unit o LGU ang kasalukuyang formula sa paghahati ng National Tax Allotment o NTA. Si Corbera ang pangunahing miyakda ng House Bill number 3779 na naglalayong amyendahan ng Local Government Code at isama ang lawak ng municipal water sa pagkukwenta ng bahagi ng mga LGU sa NTA. Sa kasalukuyang formula, 50% ang nakabatay sa populasyon, 25% sa land area at 25% sa pantay na paghahati. Ayon kay Corbera, nakatuon lamang ang kasalukuyang sistema sa lawak ng lupain at hindi isinasaalang-alang ang malawak na katubigan na sakop at pinangangalagaan ng mga coastal LGU. Anya, mas napapaburan nito ang mga landlocked LGU na walang municipal waters na kailangan pangasiwaan. Sa ilalim ng panukala, pagsasamahin ng land area at municipal waters bilang batayan sa 25% na bahagi ng NTA, kaya wala umanong karagdagang pondo ang kakailanganin. Ginit ni Corbera, hindi naman naghahangad ng mas malaking bahagi sa pambansang budget ang mga coastal LGU, kundi patas na pagkukwenta upang matugunan ang kanilang mga gastusin at magkaroon ng pantay na pagkakataon sa pag-unlad. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
5: Yan ang balitang bitbit mula sa ating kabandidong si Jong Malapas. 9 minutes na makalipas po ang 11 in the morning. Si Kalipi, uy, nakusunod-sunod dito, Kalipi. Good day, sir, at mga ka-JGL. Ang pagpuna daw po kay BBM, sumasalamin lamang yan kapag anong meron kang ginawa sa yan, kung meron kang ginawa para daw po sa bayan. President Rodrigo Duterte, payapa, panatag, may pag-asa, may kinabukasan. Kapos lang daw po yung panahon, kaya para maisakatuparan yung lahat. So si Digong, yung binabanggit ni Kalipi ng North Caloocan. Partida, meron pang acts of God dahil may COVID. Dagdag pa raw po yung paninira ng mga kaliwa na nakapasok sa party list. Kaya go, go, go, go, go! Go, go, go lang daw po Inday for 2028 presidential run. Sabi po ni Kalipi ng Kamarin na North Caloocan. Sino pa? O ito, magandang morning. Present daw po si Boss Franco Tevez mula po naman sa Rizal. Nakita ko yung komento ni Boss Totoy Mola. When the law is gone. When the law no longer protects you. Ha? Iba pa pala yun. Iba pala yun, Boss Totoy Mola. When the law no longer protects you from the corrupt, but protects the corrupt from you, you know your country is doomed. Oh, yan na. Ito na yung binabanggit ng ating mga tropang JGL. My top choice anti-drug second is GMA, mother of outsourcing. Ayan. Anti-drugs, sabi si ano daw eh. Toy, si Boss Totoy, dalawa yung anti-drugs. Si Pinoy daw, tsaka si Digong. Tapos GMA, mother of outsourcing. Ayan. Ha? Nagkaroon kasi tayo ng kasulutan between the Philippines and the US na magkaroon tayo ng ano, magpadala tayo ng mga nurse sa Texas, sa Amerika. Dahil kulang na kulang yung kanilang medical health worker. So from nursing, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon na mag-train ng mga caregivers. Kaya nung araw, kilala ang Pilipinas bilang ano eh, nagpapadala ng domestic helpers sa Hong Kong. Nagkaroon po ng bagong shift mula dun sa pagiging katulong papunta dun sa pagiging caregiver, yung mga nag-aalaga ng mga matatanda, no? Ito po yung tumatak eh. Kaya may mga pagkakataon na ang mga Pilipino ay highly parati pong hinaharas because of discrimination, because of this image. Okay? Pati yung ating, because of that influx, exodus ng mga nurses papunta ng Amerika, yung mga doktor natin dito, nung panahon ng panunungkulan ni Gloria Macapagal Arroyo, kinakailangan pong mag-aral ng nursing para makapasa nung IELTS na tinatawag. Ito po yung internationally recognized na language, no? Na kapag ka naipasa mo ito, eh pinapayagan ka pong magtrabaho sa iba't ibang mga estado ng Amerika. Yung IELTS, IELTS. Ngayon, meron na siyang counterpart sa Europe eh. So, hindi pala porket graduate ka ng nursing at ikaw ay nakapagtrabaho, merong exposure sa mga pagamutan, eh pwede ka nang basta na lang mag-apply. Hindi porket may diploma ka, pwede ka na mag-apply. Hindi. Kinakailangan mong maipasa yung IELTS. Kasi kinakailangan daw po na marunong magsalita ng Ingles at nakakaintindi ng Ingles. Okay? Yung audio and you know, the yung communication skills importante. Kaya meron po silang hiwalay na ano eh, hiwalay na sertipiko para diyan. So, panahon ni GMA, hindi lang mga nursing ang nagano, ang nag nursing graduates and certified, ano ba tawag dyan? CN? CN yata yung tawag, certified nurse ang nagpunta. Pati yung member ng MD, yung mga medical doctors natin, nag-aral pa rin sila ng nursing. Para lang sila makapunta ng Amerika at makapagtrabaho dahil layo po ng sweldo. Sipin nyo, kunwari ang doktor dito noon eh sumisweldo ng let's say 30,000. Doktor, eh yung mga nurse, among others, eh tagapahid ng pawis ng doktor dito sa atin. At maging sa ibang bansa, tagapahid ng pawis ng mga doktor. Yung mga nurse kumikita ng 50, 60, 70, 80, 90, 100,000. Doktor ka, 30 mil ka lang. Nung panahon ni GMA, ah, oh, eh kaya napapunta sa ibang bansa, nagkaroon tayo ng influx. Alright? Nagkaroon po tayo ng exodus. O yan, si Totoy Mola. Okay, hintayin natin yung iba pa pero balikan ko yung ano? Balikan ko lang yung napakarami yung komento dito sa Facebook. Teka lang ha. Napakaraming komento mula po sa Facebook ng ating tropang JGL. Kaya balikan balikan lang natin, okay? Yung inyong mga komento din eh. O sandali. Para nang sa ganun, everybody happy, hindi ba? Hindi lang yung may birthday. Everybody dapat happy, pati yung ating tropang JGL. Dapat po happy. Okay, sandali, teka muna. Meron pa, oy, Ma'am Kimura Dolores, magandang morning po sa inyo, nakikinig at nanonood. Mula po sa Japan, Boss Jumides Castro Jr., magandang morning po sa inyo. Okay, teka muna. Ha? Ayaw talaga akong patahimikin itong aking ano eh, nitong ating pagkaka, anong tawag dyan, bardagol. Oy, batiin po ninyo yung nanay ni ano, yung nanay pala ni Miao Miao. Oh, eh diniklarang ano, diniklarang nanalong kongresista. Ha? Diyan po sa area ng Cavite. Gumastos ang gobyerno ng 128 million pesos para dun sa special election. Tapos ang nanalo si Jenny, yung nanay ni Miao Miao, yung anak ni, bali kapatid ni Kiko, na vice mayor, eh siya po yung tatayong alkalde naman. Ha? Ng ano, ng area dyan sa Cavite. Kaya nga nagkamot ang ulo, nagkakamot ng ulo yung ating mga kababayan Pilipino. Pinatalsik si Kiko, tapos yung nanay ang nanalo. So pareho pa rin ang apelido. Okay? Anong what justice will that serve? Gumastos pa yung gobyerno ng 128 million pesos para dun sa special election. Tapos Braganza rin yung nanalo. Ang aga nag-concede nung dating vice mayor eh, yung kalaban ni Jenny. Maagang nag-concede. So, ang inaasahan na lang na yung papalit kay Kiko, yung bagong kongresista, will she be as vocal and anong tawag dito? Atapang atao rin, katulad nung kanyang anak? Ha? Tingnan natin. Okay. Sandali ah, natabunan na eh. Good morning sir, para sa akin kahit malayo daw si Boss Armando Busa, si Digong sa kanyang palagay ang pwede niyang ituring na bayani. Okay. Mamenchi me si Pangulong Digong ang itinuturing niyang bayani dahil nung pandemya hindi daw po pinabayaan yung ating mga kababayang Pilipino. Kung sino pa ang hindi masyadong binabaha, yun ang merong pinakamalaking budget. Ha? Ang tawag ni Architect Angelito Castillo Pilias, Charis ng Ilocos. Ha? Charis daw ng Ilocos. Okay. Magandang umaga. Galing po kay Ma'am Kimura Dolores mula sa Japan. Si Senator Mig Zubiri at BBM nagduwit ng kanta. Nagduwit tuloy. Oy, pasensya na ha. Nagduwit ng kanta. Beatles yata o Bee Gees yung kinanta. May backup pa sila sa likuran ng mga senators at gabinete rin. Ayon. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, modern day hero para kay Ma'am Luz Papa, si dating Pangulong Digong. Mabuhay daw yung ating mga bayaning Pilipino ka JGL, sabi ni Angelo Redaha. Ads. Good morning po sa mga lahat ng mga nakikinig kay JGL. Salamat po. Finally, mukhang aaraw na. Sana magtuloy-tuloy. Ano? Sabi ni Ma'am Rosa C. Apo Lakay Marcos, yung tatay. At si dating Pangulong Digong. Eh, sila po yung itinuturing na bayani ng ating kabayan na si Ma'am Rosa C. Oy, kaway-kaway, nasan ka ngayon, Boss Idol? Si Ryan Lianeta, yung ating pambansang lagalag. Aha. Para sa akin, ang hero, si Ramon Magsaysay at Rodrigo Duterte. Malapit daw po sa masa. May paninindigan sa trabaho at serbisyo. Sabi po ni Boss Jaime Samoya Bernante. Oy, si Attorney Claire Castro. Manila at Luzon daw po yung binaha. Bakit Davao ang target mo? Tinatanong ni Roster Bulit. Pasensya na, hindi ko kayo matawag na ma'am o sir. Hindi ko alam kung babae o lalaki eh. Ha? Alright, pagka nagkaroon kayong muli ng pagkakataon, pakisabi nga kung babae o lalaki. Para sa susunod na mabanggit yung pangalan, alam ko na kung tatawagin kong ma'am, kung tatawagin kong sir. O for now, boss na lang muna. Total, boss ko naman kayong lahat. Boss Roster Bullet, ayan. I'll go for former President Digong because he is the best among the rest. Napakasimple noong paliwanag ni Ma'am Chato, ha? Charito Cabrera Dayana, ang kabataan daw yung pag-asa ng bayan, sabi ni Jose Rizal. Ang naabutang presidente ni Boss Ads ay si Marcos Sr. Mula sa kanya hanggang sa kasalukuyang panahon, ang pipiliin daw po ni Ads ay si Pangulong Ramos at si Pangulong Digong. Sabi ni Ma'am Teresita Cruz Aguiling, yung kanyang naabutan na naging pangulo ay si Marcos Sr. Pero ang pagkakakilala daw po ni Ma'am Tess kay matandang Marcos ay korap at diktador. Kaya sa kanyang sariling paniniwala, yung pangulo na kanyang pipiliin bilang makabagong bayani ay si Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Sabi ni Ma'am Emmy Tabahonda Diosdado Macapagal na unang nagpatupad ng land reform sa Pinas, bayani daw po siya ng Sakada. Okay. Alright. Tinatanong ni Boss Sherwin Piquero, saan po kayo makikita yung DZRJ 810? Hanapin lang po ninyo kung sa Facebook po yan, www.facebook.com/DZRJ810kHz or 810 AM. Okay? Yan po yung hanapin ninyo. Sa YouTube naman, type lang po ninyo DZRJ Radyo Bandido TV. Kung sa radyo po naman kayo nakikinig, punta po kayo sa AM band. Tapos hanapin po ninyo yung 810 kHz. Kung sa TV naman po kayo nanonood at meron kayong Sky Cable, channel 224. Yan po ang Radyo Bandido TV. Ngayon, kung gusto po ninyong mapakinggan internationally, gamit po ang Radio Garden at Streama, i-type nyo lang po yung DZRJ 810 AM. Okay? Alright, thanks God. It's Monday morning, Lodi, Kuya Johnny Gomez. Sumilip si Haring Araw sa Malolos, Bulacan. Okay. Bitin daw po pag Sabado lang. Pagpasensya ninyo. Panaka-naka. Binabardagol yung lalamunan ni Johnny G. Ha? Duterte lang ang sakalam. Duterte lang po ang may malasakit sa katauhan. At sa ating mga kababayan, sabi ni Boss Roster Bullet, Elpidio Quirino, ang presidente na nagpadala ng sariling anak na sundalo sa Korean War, kasama ni President Fidel Ramos na tinyente pa nung panahon na yon. Okay. So si Elpidio Quirino, binabanggit ni Ma'am Emma Tabahonda, may tropical depression, mga taong dumaranas na ng depression. Ay nako, oo, nakakalungkot nga naman, no? May tropical depression tapos depressed ka. Tuwing uulan, tuwing babaha, yung bahay mo pinapasok ng tubig baha. Ha? Yung mga appliances pinagpapalipat-lipat. Pinagpapalipat-lipat. Yung inuupahan kong bahay, dun sa aming likuran, kapag malakas yung buhos ng ulan, nag-o-overflow yung drainage. Maliit lang kasi yung ano eh, maliit lang eh. Nakatira ako sa lumang bahay eh, 5-door apartment po ito, na gawa sa kahoy. Lumang bahay, no? Siguro yung bahay na ito, kung mga 30-40 years nang naitayo. So, kapag bumubuhos yung ulan, parati kaming alerto kasi baka pumasok dun sa looban ng bahay. Eh, nung araw, nilagyan ko ng linoleum. Para kahit papaano, presentable naman. 50 square meter yung aking tinitirhang inuupahang bahay. Maliit lang po, parang barong-barong lang. So, syempre, para medyo presentable, nilagyan ng linoleum. Eh, kaso mo, kapag ka umuulan, pinapasok yung bahagi ng kusina hanggang dun sa kalahatian ng sala. So, napilitan akong bakbakin ng yung linoleum kasi nga may hindi magandang amoy na sumisingaw. Tapos, anong tawag din? Pasensya na dun sa mga kumakain, ha? Binabahayan po ng insekto at ng ipis. So, mabuti na lang, pinaayos nung aming landlord yung pong drainage. So, yung threat na makapasok sa loob ng bahay, kahit papano, ano na kami? Nakakatulog na kami ng mahimbing. Kasi bumahama ng bahagya, doon lang po sa likurang bahagi ng bahay, yung parang dirty kitchen. Okay. Tapos yung aking kapitbahay, Bumili po siya ng ano ng pump para kapag umuulan eh hinihigop yung tubig sa likuran kasi 5-door apartment nga, tapos single yung aming outlet, yung drainage, hinihigop niya yung area na binabaha doon sa likuran ng bahay niya, tapos itinatapon yung tubig doon sa frontage ng bahay, eh damay-damay na kami. Kaya hindi na po kami binabaha ngayon. Eh, una, salamat doon sa aming landlord. Pangalawa, salamat doon sa aming butihing kapitbahay. Hindi na po kami binabaha ngayon dahil perwisyo talaga. Tropical depression, may tropical depression na. Depressed pa yung ating mga kababayan Pilipino dahil sa baha. Ah, ito yung hugot ng ilan sa ating mga kababayan eh. Tapos may party pa. Ayun. Ha? May party pa. Baha pa rin. Lagi naman baha dyan sa Malolos, Idol. Baha pa rin daw po, sabi ni Angelo Ridaha. Ayun. Panulat ang tawag dun sa lapis. Panulat ang kasama ng kwaderno. Sabi ni Ma'am Amy. Sir Johnny, meron ding National Birthday. National Birthday ni Liza Marcos daw. Ayan, good morning, sabi ni Ma'am Teresita Cruz Agiling. Ang bayani po si BBM dahil binihisan pa ng toga, sabi ni Ma'am Ena Gray. Ginastos sa party, sana i-denonate na lang sa nasalanta ng baha. Eh kapag ka mabuting loob ka, tapos influencer ka, marami kang pera, marami kang sponsor, hindi ka pwedeng basta-basta mamigay ng tulong, ha? Ay, sisitehin ka ni Auntie Claire. Hindi ka pwedeng mamigay, mamahagi ng tulong sa ating mga kababayan hanggat walang go signal mula po sa Palasyo ng Malacañang. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
4: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang Office of the Ombudsman sa pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, isang independent body ang ombudsman at may sariling mandato. Sabi ni Castro, batid ng publiko ang mga pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla kung paano sila magtrabaho at paano inaaral ang mga dokumento. Sabi ni Castro, batid din ng publiko ang hirap na mag-aral ng gambundok na mga files at ramdam naman na nais din nilang mapabilis ang lahat ng mga kasong iniimbestigahan. Iginit pa ni Castro na mahirap madaliin ang kaso tapos hilaw dahil sa huli, tiyak na sisisihin lamang ang ombudsman kapag na-dismiss ang kaso dahil sa kulang sa ebidensya. Mas makabubuti niya na hayaan na muna ang ombudsman at ang pag-iimbestiga naman ay naaayon sa proseso. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Alright, last hura ng ating palatuntunan ngayong huling araw ng Agosto. Agosto 31, 2026. Sabi ko nga, after nitong ating programa ngayon, naku eh, next month na po tayo magpapangita, ha? Sa isang buwan na tayo magpapangita after today's video. Last hura ng ating palatuntunan, meron tayong 33 minutos makalipas po ang 11 in the morning. Standby lang si Chona Yu, standby si Romel Madrigal. Unahin ko muna ang balitang bitbit mula sa ating kabandidong si Chris Lucas. Good morning, Chris. Please come in.
7: Nakuha na ng video ng content creator na Strong Leg Kaputol ang pamimilipit sa sakit ng isang lalaking sinasabing may psychological disorder matapos umanong pagsusuntukin ng isang security guard ng National Bookstore na matatagpuan sa SM City, North EDSA. Ayon sa saksi, nakita niya at ng kanyang misis kung paano ilang beses na suntukin ng guard ang biktima na hindi ika matitigil kung hindi nila sinita. Kwento pa niya, nahuli daw na nag-shoplift ng isang ballpen ang lalaki kaya kinulata ng gwardiya. Sabi pa niya, hindi sapat na dahilan yun para saktan ng biktima. Bilang ika isang kapwa PWD, hindi siya makapapayag na may pang-aapi, pananakot at pagmamalabi sa isang taong may kapansanan.
8: Okay lang sa inyo nasaktan siya. Dapat kayo mismo naiintindihan nyo na. Mas nakakaunawa kayo, mas may isip kayo kaysa doon sa may psychological disability.
7: Samantala, kinukundena naman ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office o QCP daw ang naturang insidente at sinabing walang lugar sa isang makataong lipunan ang pandarahas at pagmamalupit sa isang PWD. Nangako rin si David Akanay ng QCP daw na magsasagawa sila ng patas na investigasyon at pananagutin sa batas ang mga mapapatunayang nagkasala. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
5: Balitang bitbit mula sa lungsod ng Quezon, mula po kay Chris Lucas. Yung mga gustong humabol dito po sa ating pinag-uusapan ngayong umagang kay ganda. Doon sa mga naging presidente ng Pilipinas, past and present, mula po nang ideklara yung pagkakaroon natin noong Third Republic. After po na formal na tanggapin yung independence ng Pilipinas noong 1946, sa palagay po ninyo, sinong pangulo ang pwede nating maituring na bayani? Dahil doon sa kanilang dedikasyon, dahil doon sa kanilang impluensya, at dahil po doon sa kanilang guidance and guidelines na ibinahagi para sa ating mga kababayang Pilipino. 0917-751-3804, pwede pang humabol dito po sa inyong malayang talakayan. Muli, standby, ito pong si Romel Madrigal, si Chona Yu muna. May bit-bit na balita. Go ahead, Chona. Please come in.
1: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Filipino na parangalan ang mga pambansang bayani hindi lamang sa pag-alala sa kanilang mga sakripisyo kundi sa pagpapatuloy ng pagtataguyod sa bansang kanilang ipinaglaban. Sa mensahe ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Mga Bayani sa Libingan ng Mga Bayani sa Taguig City, hinihikayat nito ang mga Filipino na muling gampanan ang kanilang banal na tungkulin na maglingkod sa bayan at isabuhay ang tapang at pagmamahal sa bansa ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan at ipagtanggol ang dangal. Sinabi pa ng Pangulo na ipinagtanggol ng mga bayani ang dangal at inilatag ang mga pundasyon ng Republika kung kaya pinakamainam lamang na maparangalan sila sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang tapang. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga sundalo at mga first responders na itinataya ang kanilang buhay upang protektahan ang mga komunidad, gayon din ang mga guro, health workers, magsasaka at mangingisda at mga Filipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na tumutulong sa pagdustos sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya at komunidad. Ginugunita ang Araw ng Mga Bayani tuwing huling Lunes ng buwan ng Agosto. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Alright, salamat po ng maigi at marami si Chona Yu, nagbitbit, naghatid ng balitang yan. Si Romel Madrigal ang kasunod. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
9: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng pamahalang panlalawigan ng Laguna sa mga pamilyang nasa evacuation center dahil sa pagbaha. 5 evacuation center ang inikutan ng lungsod ng Calamba at Cabuyao para masiguro ang mga lugar na talagang nangangailangan ng tulong upang maunang madalhan ng kanilang pangangailangan. Sa Calamba, sa Barangay Pansol, Banlik at Mapagong, habang sa Cabuyao, sa Barangay 3 sa Cabuyao Integrated National High School at sa Barangay Baclaran Elementary School. Pinangunahan ni Louis Vic Jacob ng Provincial Public Affairs Office ang pamamahagi kasama mga barangay officials para matiyak na maayos na ipapaabot ang tulong. Sa mensahe ni Governor Sol Aragones, sisiguraduhin ang Kapitolyo na walang pamilyang maiiwan saan mang barangay at ganuman kalayo ito. Ayon pa rin sa gobernadora, tuloy-tuloy ang monitoring ng kanilang mga team sa buong Laguna hanggang sa ligtas na makabalik sa normal na pamumuhay ang lahat ng apektadong pamilya. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Laguna mula kay Romel Madrigal. Gusto ko palang batiin si Romel. Siya po ay tumanggap ng Gawad Dalumat 2026. Ito po yung natatanging mamamahayag ng Laguna award na natanggap po ng ating kabandidong si Romel Madrigal. Congratulations, Boss Idol. Congratulations dito po kay Romel Madrigal. Gawad Dalumat 2026, natatanging mamamahayag ng Laguna. Salamat po ng maigi at marami. Si Pangulong Digong, sabi ni Franco Teves, okay daw pong mag-disiplina sa mga salbahe. Ayun. Ha? Na mga pulis, mga pasaway. Oh, ayan. Ha? Ito daw po, ito yung kanyang ano. Noon daw po may takot sa gobyerno. Ay, ngayon, ala na. Ala ng takot. Ha? Puro pasaway na ba, Idol? Yun na yata yung ibig sabihin ni Boss Franco Teves. Sir JGL, ano ba ito? Hindi po, kalipi. Luya, dagdagan ng 7 dahong sariwa ng Lagundi. O, yan. Eh, yung luya po talagang ginagamit kong ano, ginagamit kong candy. Kasi ako, simula't simula pa, parati po kong nadadiagnose ng pharyngitis. Okay? Kaya manaka-naka, meron pong virus yung aking lalamunan. Okay? Kaya dun sa tanong ni Kalipi, ang sagot ko po ay hindi. Pero binabardagol po parati yung aking lalamunan. All right. The officially recognized Philippine presidents who served after the formal proclamation of Philippine independence on July 4, 1946. Ito po yung simula ng Third Republic. Total 12 leaders running from Manuel Rojas to the current administration. Si Emilio Aguinaldo ang nagdeklara ng independence noong 1898. But it took a while for the international community to recognize yung pong ating independence. So yung internationally recognized independence of the Republic of the Philippines happened in 1946. Kaya dun sa post-1946 presidents, ito po yung pagkakasunod-sunod at maaari po ninyong pagpilian. Una po ay si Manuel A. Rojas, 1946 to 1948, first president of the independent Third Republic. Sumunod ay si Elpidio Quirino, from 1948 to 1953, took office after Rojas passed away and won a full term. Sumunod po ay si Ramon Magsaysay from 1953 to 1957, known as the champion of the common man, pero namatay po ito dun sa isang plane crash noong 1957. Carlos P. Garcia, from 1957 to 1961, remembered for his economic Filipino first policy. Diosdado Macapagal, 1961 to 1965, shifted Independence Day celebration from July 4 to June 12. Ferdinand Edralin Marcos Sr., 1965 to 1986, ruled for 2 decades, including the martial law years. Corazon Cowangco Aquino, 1986 to 1992, first female president, installed after the 1986 People Power Revolution. Fidel Valdez Ramos, 1992 to 1990, oversaw

2010 to 2016 focused on anti-corruption campaigns and good governance, Rodrigo Roa Duterte, 2016 till 2022, first Mindanao native president, known for his infrastructure and anti-drug campaigns, and Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., the current incumbent president of the Republic of the Philippines. Ito po yung pangalan ng mga naging pangulo ng Republika ng Pilipinas, no? Mula 1946 up to the present. Ayan na. Teka muna, ha? Talaga, Mamena, pwede ba ito? Parang anti-allergy ito, di ba? Yung pinadalang ano? Pinadalang antihistamine. Ayan. Na gamot na pwedeng i-take ni Johnny G. Okay, thank you, Mamena, ha? Oo, ang ano ito, ang pangalan yata, ano bang tawag dito, ay yung kanyang ano, yung kanyang, may generic nito eh, di ba? May generic, pero yung kanyang brand name yata, ito yung madalas nating nabibili sa drugstore, ha? Dihydrochloride antihistamine. O, yan. Salamat po. Thank you, Mamena. Teka muna. Silipin kong muli yung komento ng ating mga tropang JGL. Nako eh, nadagdagan pa. Boss Randy Santisas ng Maynila, magandang morning sa'yo, ha? Okay. Mamirna Gomez, kamag-anak ko yata ito. Taga saan ang Gomez ninyo, Mamirna? Na, Mamirna Gomez. Ma'am Maricon Estrada, magandang morning po sa inyo. Si Ma'am Maricon. Okay, sabi niya rito, digital creator pala ito. First time ko kasi nakita yung pangalan ni Ma'am Maricon. Kaya, taga Bulacan ba? Taga Bulacan? Oy, sinubo. Sinubukan kung ano eh. Sinubukan kung tingnan yung profile. Simple lang. Oh, ayan ha. Simple lang ang sinasabi nitong si Ma'am Maricon. Okay, teka muna. Meron pa ba? Baka may nakalimutan pa akong batiin, ha? Alright, tingnan natin yung mga pahabol. Pahabol na komento ng ating tropang Pilipino at ng ating mga ka-JGL. Para kung may pagkakataon tayo, move tayo sa ibang topic pa. George Garcia, hindi daw po kinayang dayain yung resulta ng eleksyon sa laki ng boto, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Kahit di daw po perpekto si Digong, ang pwede niyang maituring na bayani. Tutulong, hingi pa ng permiso, go signal nyo, dapat kayo nga ang gumawa. Mindset ang tawag dyan, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Bagay sa sikyo, magtrabaho sa Congress, Senado at Malacanang. Dahil marami daw pong magnanakaw na pwedeng bugbugin. O ito, yung report ni, batay doon sa report ni Chris Lucas kanina. Thank you, Ma'am Shirley. Para kay Ma'am Estrada Maricon, si dating Pangulong Digong, ang pwede raw pong ituring na bayani dahil meron daw pong malasakit sa taong bayan. Walang utang na labas, utang na loob. Ha? Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, walang utang na loob si BBM. Pinalibing ni Digong yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani, pero kapwa, fill in the blanks. Kayo na po magsabi. Para, ayun, Sir Ramon Magsaysay, Digong, sabi ni Boss Jaime, Samoya Bernante, meron pa ba? Teka muna, tingnan natin. Congratulations! Bakit daw po yung District 4 ng Cavite merong special elections? Bakit sa District 6 walang special elections? Ha? Tinatanong ni Boss Jaime Samoya Bernante. Doctorate, tama naman. Magaling mang doktor ng sitwasyon, sabi ni

0: Architect Angelito Castillo Pilias. Aha, aha, I like it, aha. Meron pa Sunny Ray Sakalam Duterte. Yun daw pong ating leading hero. Ha? Ito po yung binabanggit ni Sunny Ray. Ang malapit sa malas, sa masang Pilipino, sabi ni Ma'am Ena Gray, si dating Pangulong Digong, ang malapit sa masang Pilipino na naging presidente noong dekada 50 ay si Ramon Magsaysay. Siya lang ang nagpasuko kay Pedro Taruk, yung pong pinuno ng Hukbalhap. Noong pumanaw siya, maraming umiyak na Pilipino at naglalakad ng walang bodyguard. Ayan. So si Ramon Magsaysay, ha? Okay. Si Ramon Magsaysay yung sinasabi ng ating Ma'am Emma, Emmy Tabahonda. Okay, sandali lang. Meron pa tayong report in just a short while, ha? Sandali lang mga lodi, mga bossing, mga idol natin. Tingnan natin kung may kakayahan pa tayong mag-ano? Ha? Mag, anong tawag dito? Mag-discuss pa ng topic. Dito po sa... gusto nyo ba ito? Dahil dinipensa naman ng palasyo pala eh. Oh. Dinipensa ng palasyo. Sige nga, total chillax-chillax naman tayo. Ha? Dinipensan daw po ng palasyo yung ano, yung pag-awit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga yung kinanta? You? Ano ba yung kantang you? Hindi ko maalala eh. Ha? Kung Basil Valdez daw yan. Mahirap kantahin yung mga kanta ni Basil. Pero you ang title nung awit. Malacanang has defended President Ferdinand Marcos Jr. after a video showing him singing during First Lady Liza Araneta Marcos's birthday celebration drew criticism online, while heavy rains and flooding were affecting parts of the country. Alam po ninyo, ako, I don't know, ha? Hindi ko na sana bibigyan ng pansin dahil karapatan naman eh. Karapatan, number one, karapatan ni Liza Araneta na mag-celebrate. Tapos karapatan rin ni Pangulong Bongbong na batiin. Pero ang hugot kasi ng ating mga kababayan, bakit nag-party-party? Alam po ninyo, dapat hindi po ito brinodcast. Dapat, ako ito lang yung tingin ko, dapat hindi brinodcast. Dahil, pwede naman talaga mag-celebrate silently. Ngayon, kung yung manner ng pag-celebrate ay para ipakita na the first family is in a celebratory mood, yan yung red flag. Kasi nga, yung mga kababayan natin ay lubog sa tubig baha. May mga namatay. May mga, ilan na yung nagkasakit ngayon ng leptospirosis. So, kapag sinum up po natin yung mga problemang pinagdaanan ng ating mga kababayang Pilipino, dito po kumukuha ng hugot eh. Paawit-awit kayo, pakanta-kanta. Tapos, masasarap na pagkain yung nakahain sa inyong mga lamesa. Tapos, ganyan na merong kalamidad, may sakuna. Yung ating mga kababayang Pilipino, hindi makauwi ng tama, hindi makauwi ng maayos sa kanilang mga bahay. Hindi ba? Tapos kayo, pakanta-kanta lang. So, yun, red flag sa akin. Bakit brinodcast? Hindi ba tayo pwedeng mag-celebrate silently? Kasi kapag ka brinodcast, may yabang factor na eh. At kapag ka may yabang factor na, makikita na ng ating mga kababayan the disconnect. Yung disconnect. The government is for the people, by the people, and of the people. Meron kang isang bahagi ng kwento at meron kang singing president, lahat kayo nagtatawanan, lahat kayo maligaya, lahat kayo masaya, lahat kayo ay busog doon sa napakarangyang salo-salo. Samantalang yung kababayang Pilipino natin, hindi alam kung paano uuwi ng bahay. Yung kanyang misis, yung kanyang mga anak, baka ilang rosaryo na, ha? Yung kanyang ginawa para lang gabayan. Yung kanyang mister na rider, delivery rider, o kaya yung ano, yung TNBS para makauwi doon sa kanilang mga bahay. Yung iba naglakad para rin makauwi sa mga bahay. So, the disconnect, ito po yung kitang-kita. And because of these disconnects, no? Dito nakikita ng ating mga kababayan Pilipino yung disservice. And kapag ka meron pong disservice, lumalayo yung pong tiwala ng ating mga kababayan Pilipino. Kaya nga ang tanong ko, sino? Who among the 12 presidents nagpakita ng lakas, nagpakita ng giliw, nagpakita ng kagalingan para bigyan ng iba yung pag-asa ang ating mga kababayang Pilipino? Dapat ito yung koneksyon na ating nakikita. Pero kapag meron po tayong mga disconnect na parating nararamdaman, disconnect na parating natutunghayan, bigla tayong mapapaisip, may gobyerno nga ba? May pahabol na balita muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Jo, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Isinagawang immigration screening sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, natukoy at naaresto ang isang 6-year-old na lalaking pasayarong Pilipino na wanted sa ilalim ng alias Warato Pares. Naging matagumpay ang pag-aresto sa Pares pasayero dahil sa koordinasyon ng Bureau of Immigration, NAIA Police Station 3 at Criminal Investigation Detection Group, Regional Field Unit, National Capital Region sa pagpapatupad ka ng alias Waranta. Base sa record ng korte, ang alias Waranta ay inisyu ugnay sa crimen rape in relation sa Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan na sa kustudiya na ng CIDG, RFU, NCR ang akusado para sa dokumentasyon at kakulang legal na proseso. Ayon kay Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., Director ng PMP ABSI Group, hindi dapat maging hadlang ang oras o lugar upang may patupad ang kautusan ng korte sa mabilis na koordinasyon ng mga kapulisan. Katuwang ng airport authorities, agad na natugunan ang warrant at naiharap ang akusado sa tamang proseso ng batas. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yan ang pahabol na report ng ating kabandidong si Jojo Sikat. Yan hudyat na magpapaalam muna tayo, ha. Kita-kits po tayo na Setyembre. Tropang JGL, ito po ang Johnny Gomez Live sa huling broadcast ng buwan ng Agosto 2026. Mag-iingat tayo at naku, masama pa rin ang panahon kahit papano, umaraw-araw na. Pero marami pa rin po sa ating mga kababayan, sabi nga nila may tropical depression, depressed pa rin dahil dito sa ating mga nararamdamang problema ng bayan. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back to back with a banda Latina headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
1: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
2: the best food and treats for your dog.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
6: BBC News with Emily Thomas. The United States and Iran have traded accusations about overnight attacks. US forces said they destroyed two Iranian launchers in the Strait of Hormuz as they were preparing to deploy sea mine rockets. Iran said it had responded with strikes on two US-operated airbases in Jordan. Chinese police are targeting people who they say are exaggerating the number of people killed in flash floods that hit border regions of Tibet and Nepal last week. They've been punished for suggesting that as many as 500 people may have died on the Tibetan side. China's official figure of dead is 16. The top official in Russia's Belgorod region says three people were killed in Belgorod city in Ukrainian shelling and airstrikes in the past 24 hours. A commercial facility was also hit and several warehouses set alight. The Spanish Prime Minister Pedro Sanchez says officials are continuing to investigate the surge 4 weeks ago of mass illegal migration across the border into Spain's North African territory of Ceuta. Mr. Sanchez blamed social media disinformation networks linked to Russia and Israel. The US Park Service says one man has died in a flash flood in the Grand Canyon that forced the evacuation of dozens of campers and hikers. 15 people remain unaccounted for. Authorities in the Mexican state of Zacatecas say a car bomb has exploded in front of a police station. Six people were injured in the attack. A court in South Korea has sentenced the leader of the Unification Church to 2 years in prison for bribing officials. Hanhak Ja was found guilty of giving money and luxury goods to politicians to cultivate influence within the administration of former President Yoon Suk-yeol. And the World Nomad Games are opening in Kyrgyzstan later today. The games feature traditional sports from nomadic cultures, including horseback wrestling, falconry and headless goat carcass polo. BBC News.
7: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
10: Ito
2: po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
10: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Isang mapayapa at maulan na umaga, bagamat tila ang ulan ay pabugso-bugso, ngunit nananatili pong mabiyaya pa rin ang araw ng Lunes. At yan po ang lagi nating ilalagay sa ating kaisipan, na ang Diyos ay hindi nagkukulang ng mga biyaya para sa kanyang mga nilikha.
11: Amen.
2: Mga biyaya na hindi natin nakikita. Ha? Mayroon mga biyaya po na hindi natin nakikita. Mga biyaya na atin pong nararamdaman, nakikita, nakakabusog, ha? At nakakaalis ng mga problema. Yes. Lahat po yan ay ating pasalamatan, ang ating dakilang lumikha. At sana ay pagpatuloy po natin ang ating pananalangin para sa bansa at para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ano mang kulay ang inyong kinabibilangan, ano man ang inyong paniniwalang pampolitika, dapat po lahat tayo ay magkaisa, magtulungan, sapagkat yan po ang gusto ng ating dakilang lumikha. At siyempre, sa umagang ito, babatiin po natin ang ating mga masugid na mga tagapakinig, tagapanood, at tagasubaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging ang ating po mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kailangan po natin maging malakas, malusog, sapagkat dapat din po natin ihanda ang ating sarili tulad din ng sana ay inihanda ng ating kasalukuyang pamahalaan ang ating bansa sa anumang kalamidad na maaaring dumating, tulad po ng bagyo, kung saan mayroon po tayong tinatawag na flood control bilang paghahanda kung sakaling dumating ang ganitong pagkakataon o panahon na sunod-sunod ang pag-ulan, kaya bumabaha na tila dagat ang Maynila at ang mga karatig lalawigan. At hindi lamang po, sabi nga po ay ang ating mayor ng Maynila ang nababahala o dapat mabahala. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, abatiin po muna natin si Dom Pepot.
11: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
2: Yes, at nabanggit natin ang mayor ng Maynila, na habang ang Maynila at karatig lalawigan ay lumulubog sa baha at ang milyong Pilipino ay sisinghap-singhap na kung saan bahala na po tayo kung paano natin ililigtas ang ating mga sarili. Naliligo naman sa kinang sa pamagitan ng mga nagkikislapang ilaw ang ating mga leader, ha? Dahil nagdiriwang sila habang tinatangay ng malakas na agos na baha ang kanilang mga bahay. Ang mga mamamayan ay tila malulunod, tila hindi. Mm. Mga bata, mga kaibigan, ha? At yung kanilang kabuhayan ay kasama ng malakas na agos ng baha na parang bulang nawala. Kaya ang mayor ng Maynila na banggit natin, ha, ay naghahanap po ng flood control funds na sinasabing 14 na bilyong pisong mahigit ang flood control funds. Bakit ang Maynila ay lumubog sa baha? Nasaan ang sinasabing 14 na bilyong piso na para sa flood control ng Maynila? Sa unang distrito, Ernix Junicio, mayroon pong 3.4 na bilyong pondo para sa unang distrito ng Maynila. Ha? Si Valeriano ng ikalawang distrito ng Maynila ay may 1.59 na bilyong piso. Ha? Yan po ay sa ikalawang distrito. Ito pong si Chua na siyang may pinakamalaking hinawakang pondo para sa flood control ng ikatatlong distrito. Kung natatandaan mo, James, ito yung nagtayo ng eskwela ba yan?
11: O Barangay Hall.
2: Barangay Hall, ha? Diyan mismo sa Lansangan. Ha? Mm-hmm. O, yan. Ay mayroong hawak po ito. 4.2 bilyong piso para sa flood control. Ang ikaapat na distrito, Maseda, 1.3 bilyon. Kaya ko po ito sinasabi para hanapin ninyo sa inyong mga kawatan, kinatawan.
11: Kinatawan. Ha?
2: Yung mga, yung pondo na dapat sana ay inilaan para magkaroon ng mahusay na flood control. Kaya nga po, flood control eh. Mm. Para mapigilan at naging handa tayo sa ganitong panahon. Ha? Pero hinahanap nga ng mayor ng Maynila, Isko Moreno, ang 14 na bilyong pondo. Si Erwin Cheng, nakakuha po ito ng 1.1 bilyon. Na wala naman tayong nakikita na mga proyekto maliban sa mamahagi ng mga sinasabing sasakyan. Pero yung proyekto ay wala po tayong nakikita na ginagawa. Itong kawatan, ano, itong kinatawan ng ikalimang distrito. At ang pinakamasaklap ay ito pong ika-anim na distrito. Ha? Ito yung mahigpit na nagtuturo at kumukondisyon sa isip, sa utak ng ating mga kababayan na dapat sisihin ay itong ating Vice President Sara Duterte dahil po doon sa 1.25 milyong pisong confidential. Hindi po ito flood control fund, ha? Kundi confidential and intelligence fund. Samantalang itong si Abante ay may 2.6 na bilyong piso na dapat sana ay inilaan sa flood control. Na kung ang lahat ng bilyong-bilyong pisong pondo na yan na di umano ay umaabot sa 1.1 trilyong piso na ninakaw ng mga buwayang nakabarong Tagalog, mga buwayang mga nakamahaling suit, ha, nakamamahaling relos, ha, may mga magagarang sasakyan ay inilaan sa tamang pagpapagawa ng mga flood control, ha,
11: yes,
2: project ay hindi sana aabutin ng marami nating mga kababayan ang malunod sa baha kasama ang kanilang mga bahay, mga kabuhayan na sinira ng baha.
11: Yes.
2: Ngayon, ang gusto po nila ay mailihis ang isip ng taong bayan sa mga kasalanan ng mga opisyal ng ating gobyerno na dapat sana sa panahong ito ng kalamidad, sa panahon ng baha, sila ay nakikita natin, sana'y visible sila kasama natin na sumasangga sa baha.
11: Mm-hmm.
2: Pero nasaan sila? Tulad ng nabanggit natin, nagdiriwang sila eh. Nagpaparty sila sapagkat tagumpay yung kanilang modus operandi, mga kaibigan. Mm-hmm. Dahil sinasabi na tayo ay pinatatakbo di umano ng isang sindikatong gobyerno na ang biktima ay tayong lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng ating mga buwis. Pero meron tayong papapasukin muna ng pag-uulat, mga kaibigan. Ito po ay pag-uulat mula kay Jojo Sikat, Senator Bam. Ito, nagagaling-galingan din ito, ha? Pero hindi mo kayang gayahin yung tiyuhin niya, di ba?
11: Tiyuhin niya, tiyuhin.
2: Na si Benigno Aquino, dahil si Benigno Aquino magaling magsalita.
11: Mm-hmm.
2: Magaling po yan. Kahit hindi ka makikinig, pakikinggan mo dahil magaling po itong magsalita kumpara dito kay Bam Aquino. Senator Bam Aquino, question ang Malacanang. kung bakit wala pa rin batas versus katiwalian. Eh, dapat kayo nagsusulong ng mga mambabatas eh. Jojo Sikat, ibalita mo.
12: Sa gitna ng matinding pagbaha sa Central Luzon at NCR, kinuwestiyon ni Senator Bam Aquino Malacanang sa patuloy na pagdelay nito sa panukalang makakatulong upang mabantayan ng maigi ang pambansang pondo at maiwasang maulit ang flood control scandal. Sa budget briefing sa Senado, kinuwestiyon ni Aquino si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan ukol sa pagbaba ng citizen access and disclosure at expenditures for national accountability o itong Cadena Act na kilala rin bilang blockchain na the budget bill sa listahan nga ng prioridad ng palasyo. Ayon kay Aquino, mula pangatlo noong 2025, ang Cadena Act ay nasa pang-apat na po isa na lang ng prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Aniya, merong LEDAC measure na naipasa na sa Senado na isulong na kanya isinusulong, pero parang yung kadena o yung blockchain the budget bill sa 2026 priority bills. Ano-ano yan, dahilan at nawala ito sa listahan sa kabila ng katiwalian sa flood control project. Paliwanag ni Balisacan, nagpasya ang Malacanang at liderato ng Kongreso na iglian ang listahan at unahin ng mga mahalagang panukalang batas na madaling maipasa sa loob ng 12 buwan. Hindi naman ito tinanggap ni Aquino sa pagsasabing pasado na sa Cadena Act sa Senado at nakapasa na rin ito sa committee level sa Kamara. Inaatasan niya ng panukalang batas ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na i-upload at panatilihin ang detalyado mga dokumento kaugnay ng budget, kabilang itong mga kontratang gastusin sa proyekto, bills of materials at procurement records sa isang digital budget platform. Dinisenyo sistemang ito upang matiyak na lahat ng file ay bukas sa publiko. Hindi madaling pakialaman, nasusubaybayan at maaaring maberipika. Ay nga pa dito kay Senador Aquino, dapat ay pinakinggan ng LEDAC ang boses ng iba't ibang sektor na suportado itong panukala at nagnanais na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Aquino na maganda sana itong legesiya sa nitong Administrasyong Marcos kung may sasabatas sa kanyang termino.
13: 25 priority measure po ito, in 2026 priority measure pa rin po ito. Parang nawala po ata yung kadena or blockchain the budget bill. What's the reason why it's not on this list? Are you not supporting this bill, Secretary?
12: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat.
11: Yes.
2: Jojo Sikat, yes, Director ng National Press, yes, Club. Yeah. Ayan, mga kaibigan, ha? Pero isusunod po natin ang tila tugon sa akin tanong, ha? Na habang nalulunod ang marami nating mga kababayan kasabay ng kanilang mga kabuhayan, nagpa-party-party ang mga leader ng bansa. Yes. Si Chona Yu, may pag-uulat, Malacanang, dumipensa sa pagdalo ni Pangulong Marcos sa birthday party ni First Lady Liza Marcos habang lubog sa baha ang ilang lugar sa bansa. Chona Yu, ibalita mo.
14: Nagbaliwanag ang palasyo ng Malacanang sa viral video na kumakanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng birthday party ng kanyang asawang si First Lady Liza Marcos habang lubog sa baha ang Pampanga, Bulacan at iba pang lugar sa bansa dulot ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, noon pang August 26 nangyari ang birthday party habang nitong August 29 lamang naranasan ang malakas na buhos ng ulan. Sinabi pa ni Castro na huwag sanang kalimutan ng taong bayan na inuna ng Pangulo na mabisita at ma-inspeksyon ang Pampanga at Bulacan upang maiayos ang kalagayan ng mga apektadong residente at maabutan na rin ng tulong. Ayon kay Castro, ang kaunting oras sa isang gabi na makasama ni Pangulong asawa, pamilya at ibang malalapit na kaibigan para sa isang pagpapasalamat sa buhay ng biyaya ng Diyos sa kanyang asawa ay hindi nangangahulugan na iniwan ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa bayan. Sinabi pa ni Castro na hindi naganap ang party sa kasagsagan ng bagyo o habagat. Iginit pa ni Castro na nakatutok ang Pangulo sa sitwasyon ng paglakas o pagbuhos ng ulan sanhi ng pagbaha kaya mabilis na pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi pa ni Castro sa ganitong kondisyon ay mas pinipili ng Pangulo na manatili sa bansa para sa patuloy na pagmomonitor. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Chona Yu. Mukhang hindi po yata, ha? Yung paniwala ng ating mga kababayan ay hindi umaayon dito sa ulat ng ating magaling na tagapagsalita ng Malacanang, Chona Yu, at hindi po ang ICC ng Malacanang na hinihiling na po ng marami nating mga kababayan na magbitiw na sa posisyon. Mm-hmm. Hindi po magbibitiw sapagkat si ICC ay tumutupad lang sa kanyang tungkulin. At huwag ninyong asahan, ha, na siya ay magbigay ng magandang pahayag sapagkat si ICC po ay hinubog para maging isang attack dog. Kaya huwag kayong maiinis, huwag kayong magagalit. Ang magalit, talo. Ang mainis, talo. Ha? So, ayan mga
11: kaibigan. Pikuntalo yan, pikuntalo.
2: Ito ang sabi, laban lang. Ha? Laban lang. O yan mga kaibigan. Pero, meron tayong pag-uulat na susunod mula naman po kay Romel Madrigal. Modernisasyon ng industriya ng itlog. Naku, itlog na ito. Sa Batangas, sinilip ng Pangulo, DOST at Department of Agriculture, todo suporta sa BEPCO. Romel Madrigal, ibalita mo.
15: Sinilip mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin at gawing mas moderno ang industriya ng itlog sa bansa. Bumisita ang Pangulo sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose, Batangas, kung saan ipinakita ang mga pasilidad at teknolohiya suportado ng Department of Science and Technology o DOST at Department of Agriculture o DA. Kabilang ditong pasteurized liquid egg processing facility na napahusay sa tulong DOST kung saan tumaas ng 125% ang sales at 25% ang production productivity ng kooperatiba. May suporta rin ang DOST sa spray dry egg technology na maaaring gamitin bilang sangkap sa food manufacturing, mga panaderiya at fast food operations. Samantala, sinuportahan naman ng DEA ang cold storage facility ng BEPCO at mga programa para sa pagpapalawak ng egg processing at storage facilities. Layunin ng hakbang na palakasin ang buong egg value chain mula production, processing at packaging hanggang research, innovation at marketing. Ang BEPCO na may 58 miyembro at pinagsamang produksyon na tinatayang 10 milyong itlog kada araw ay naglalayong maging National Egg Innovation Hub at higit pang palakasin ng industriya ng itlog sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ganyan yung mga dapat naririnig natin at ginagawa ng mga opisyal ng ating bansa. At sana itong ating kalihim ng Department of Agriculture, lumabas ka naman sa iyong tanggapan, at pangunahan mo ang taong bayan sa pagtatanim ng mga puno, Puno, kailangan po natin ay maraming puno. At ito po ay makatutulong sa mga ganitong panahon, sapagkat malakas sumipsip ng tubig ang mga puno. Ang problema, ginagawang pera, ginagawang pera ng mga oligarkong mga negosyante ang mga puno,
11: Illegal, para illegal loggers.
2: Ibenta, mga kaibigan. Ngunit kailangan, sana kung hina-harvest man nila, dahil kailangan din nila, pero agad-agad pinapalitan nila pagkaputuro sa baytanim. Yes. Hindi po pinababayang kalbo, pinababayang nakatiwangwang ang ating mga bundok, ang ating mga puno ay wala na, nakalbo na lahat ang ating mga bundok, kaya umuuho na ang tubig sa ibaba, kaya nakakatulong po yan sa pagkaroon natin ng malaking baha o malakas na daloy ng tubig.
11: Landslide.
2: Umuuho po yan, ang tubig sa halip na ito ay masipsip ng mga puno. Mabuti pa ang Office of the Vice President ay tila nakakamilyon ng itananim na mga puno sa mga kabundukan. Sana hindi lamang ang Office of the Vice President, sana lahat, maging ang mga mamamayan ay tumulong na sa pagtatanim ng mga puno para kung sakaling dumating muli ang ganitong panahon na todo ang baha, sunod-sunod na pag-ulan, ay nakahanda na po tayo. Sana we have to learn from the past experience, matuto na po tayo sa ating mga pinagdaan ng karanasan. Yan, mga kaibigan, kailangan po natin maraming puno, sapagkat kung marami pong puno sa ating mga kabundukan, may iwasan po ang landslide, sapagkat sila ang pumipigil sa pagho ng lupa at pumipigil sa tubig para ito ay bumaba at makatulong sa malaking baha na dinanas po natin nitong nagdaang ilang araw, ngunit patuloy pa rin po ang pag-ulan. Kaya nga, hinahanap ng Mayor ng Maynila, Isko Moreno. Mayor Isko Moreno, hindi lamang dapat hanapin kung hindi maglunsad ka ng imbestigasyon laban sa anim na
11: ginatawan
2: ng distrito ng Maynila, itong si Ernix Junicio. Bakit ba namang ibinoto pa yan samantalang meron tumatakbo na isang matulungin at talagang tunay ring tagatundo tulad din po nitong Ernix Junicio? Alam mo, ang tatay niya, ang kaskwela ko si yung grade 5 section 1. Matalino ang tatay. At sinasabi, naging piloto ng yumaong Pangulo Ferdinand Edrin Marcos Sr. Yan, mga kaibigan. Pero, wag na pong iboto yan. Wag na nating iboto. Sa susunod,
16: parang last term na ito eh, ha? Sa susunod, bumoto naman kayo ng iba. Yung alam ninyo na lehitimong taga Maynila, taga Tondo, ha? Sa unang distrito eh, di ba?
11: Na makasahan talaga.
16: Ha, makatutulong eh. Natalo na nga, pero nakita nyo, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nito pong si Joseph Lumbad. Kasi nung isang araw po, napadaan ako dyan eh. Bumili kasi ako ng tinatawag na gotong Batangas. Eh, ang mahal, ang tumaas ang gasolina, ang mahal ng gasolina, eh 150 lang pala, murang-mura, di ba? Yes. Eh, pero yung aking gasolina ang ginamit para lang makatikim. nung balitang-balita
11: na dayo
16: o na Kuya Jay dyan po sa Tondo saan ba yan? Sa may Velasquez yata yan at Herbosa o dinayo ko pa po yan ha? O, pero ang sinasabi ko sana matuto na po tayong pumili ng mga taong iluluklok natin at hindi yung ginagawa sa atin na puro bola-bola bigay-bigay ng ayuda. Ha? Yung ayuda galing din po sa salapi ng taong bayan, binibigyan tayo ng barya-barya. O nakita naman ninyo kung magkano ang naibulsa ng mga buwayang kawatan, di ba? Bilyong-bilyon mga kaibigan. Kaya hindi lamang ang Maynila ang dapat matuto sa mga naging karanasan natin. Dapat matuto na kayo yung mga bigay-bigay dyan. Huwag ninyong bigyan ng pagpapahalaga sapagkat yan galing din po sa ating mga buwis. Mula rin sa atin yan. Kaya humanap tayo ng mga tunay na magsisilbi para sa kapakanan ng bansa
11: at
16: kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya mga kaibigan, mga kababayan at mga taga-subaybay ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan tulad ang lagi natin pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa. At maging ang iba pang mga palatuntunan dito po sa ating himpilang DZRJ 810 AM ay inyo pong tangkiligin. Yes. Ha? O yan, sapagkat dito po nagsasabi ng katotohanan. Pero sabi nga, hanggang ngayon, Don Pepot, tikum pa rin ang mga bibig ha? Nitong mga ilan na tila tulad din ni Ombudsman Remulla, ha? Boying Crispin Remulla. Tama ba? O Crispin Boying Remulla, ha? Ay sinasabi, ha? Na hindi na dapat maluklok pa sa posisyon, di ba? Sapagkat ito pala ay nakakuha ng 1.5 billion nun siya ay Department of Justice Secretary na kung saan ang aktual na tinatawag na Confidential and Intelligence Fund ng DOJ ay 350 million lamang. Ngunit nag-request po siya kay Saldico na noon ay Appropriation Committee Chairman, maaring yan ay sa pahintulot naman ng Speaker of the House Martin Romualdez na ipinababasura ang lahat ng kaso laban sa kanya. Eh bakit naman ibabasura? Hindi ka pa nga naiimbestiga, hindi ka pa nga natatanong eh. Ha? O gusto mo ibasura na agad? O, dahil nakikita na ninyo yung kalagayan ng ating bansa na isa itong si Martin Romualdez sa sinisisi kung bakit nagkaganito at lumaki ng ganito ang baha. Diba?
11: Yes. O,
16: kaya yan po mga kaibigan, yung mga tinatawag nating mga mastermind, yung mga malalaki o big fish na sangkot dito sa umaabot sa 1.1 trilyong piso na halaga ng blood control fund na napunta lamang sa bulsa ng mga ilang mga kongresista,
11: yes,
16: ilang senador, ah,
11: mm-hmm,
16: at ilang opisyal ng ating bansa sa halip na ito ay inilagay sa isang makabuluhan at mga matitibay na proyekto na pipigil sa malakas na daloy ng baha. Kaya hindi sana natin daranasin ang ganitong kalagayan na kung saan ang mga may hirap nating mga kababayan ang siyang nagiging biktima at napiperwisyo kung mayroon pong kalamidad. Meron tayong pag-uulat mula kay Jojo Sikat, Senator Ejercito, aminado na challenging ang budget season para sa 2027 national budget. Alam mo, itong si Ejercito, dati ito branded na the good one. Ngayon, bakit pinag-resign na rin? The bad one na raw ito, ha, ng ating mga kababayan. Jojo Sikat, ibalita mo.
12: Aminado sa Senate Committee on Finance Chairman, Senator Joseph Victor Ejercito, na very challenging ang season ngayon sa pagtatalakay ng 2027 national budget. Dahil unang-una niya ay kailangan ng pagpapatuloy ng reforma na sinimulan ni dating financier Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Ejercito, dahil sa may galit pa ang taong bayan sa katiwalian at korupsyon sa flood control program, kailangan ay pagpatuloy ang reforma. Pangalawa niya, maraming nangyari ngayong taon na mga krisis at dahil nga rin sa flood control, bumagsak ang public spending kung saan nabinbin ang infrastructure project. Resultaan niya ang pagbagal ng takbo ng ekonomiya mula 5% growth na nasa 2% na lang ngayong taon. Iginiters ito na sa kabila na maraming challenges, handaan niya sila na magbigay ng mas masinop na pagbabudget. Sa katunayan na niya ay iminumungkahi ng senador na mag-back to basic na kung saan ay ipaprioridad ang basic needs tulad ng kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay at infrastructure. Tulad na niya na infrastructure na makapagbibigay niya ng trabaho at magpapaikot ng ating ekonomiya. Dagdag pa na resito, dapat handa rin ang ahensya o itong mga ahensya ng pamahalaan sa pagtatalakay sa budget na kung walang sosobra, at walang iniipit at hindi dapat kulang. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
16: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isugod naman natin si Chona Yu, Pinoy doctor. Aba, nawawala sa Nepal. Pinaghahanap pa, Sus Mariano. Sige po. Chona Yu, ibalita mo.
14: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu sa India para sa paghahanap ng Filipino doctor na nawawala matapos ang pagbaha sa Nepal. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, wala pang natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa kalagayan ni Dr. Juan Carlos Sinense Manalo. Si Manalo ay isang volunteer ng Isha Foundation na isang global, volunteer-led, non-profit spiritual organization. Nakatalaga si Manalo sa Kerong border area sa Tibet. Base sa ulat ng Nepalese government, nasa 626 na ang narecover na bangkay habang 2,400 naman ang nawawala at patuloy na pinaghahanap pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
16: Okay, thank you very much, Chona Yu. Yan, spokesperson din ito ng Malacanang. Kapag balita siya.
11: Yes, basta Malacanang.
16: Si Romel, si Jojo Sikat, nagbabalik po sa kanyang pag-uulat. Ha? Suspect sa panggagahasa ng minor de edad, arestado sa Paranaque. Alam mo, may ilalapit sana ako kay Jojo Sikat eh. Agad, ganito rin kaso, kaya lang hindi ko siya tinatawagan ko, hindi sumasagot eh. Minor de edad din, ha? 10 taon yata nang siya ay simulan, ha? O sige, Jojo Sikat, ibalita mo.
12: Inaresto ng mga tauhan ng Parañaque City Police Station, Substation 3, katuwang ang mga barangay Tanod, ang isang 18 years old na lalaki dahil sa statutory rape sa loob ng isang bahay sa barangay Santo Niño, Parañaque City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Eric James, 18 years old, residente ng Pasay City. Bandang alas 3:30 ng hapon noong August 29, bumisita umano suspect sa bahay ng biktima at inakit ang 13 years old na babaeng biktima papunta nga sa banyo kung saan umano niya ito hinalay. Nadiskubre ng ama ng biktima ang suspect sa loob ng banyo nang umuwi ito dahil lang para magsumbong ang biktima sa kanya magulang tungkol sa pang-aabuso. Agad na humingi ng tulong ang ama ng biktima sa mga Tanod ng barangay Santo Niño na mabilis na nadakip ang suspect kasama ang responding pulisa. Dinala ang suspect sa Parañaque City Police Station at itinurn over sa Women's and Children Protection Desk para sa karagdagang investigasyon at kaukulang disposisyon. Inihanda na ang formal na kasong paglabag sa Republic Act 11648 kaugnay ng statutory rape at Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act laban nga sa suspect. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mabilis na pag-responde ng mga tauhan ng Substation 3 at ng mga barangay Tanod. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
16: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Hindi ba sa Japan kapag ikaw ay nahuli na nagnanakaw, hindi ba putol kamay? Don Pepot?
11: Putol kamay.
16: Gabi, hindi ba putol kamay? Paano ito? Yung mga nanggagahasa ng kabataan. Naku, baka kung saan tayo mapunta, Don Pepot.
11: Sasabihin nyo naman, magagahat na Commission on Human Rights. Cruelty yan, cruelty.
16: Ano cruelty eh? Sa Japan, putol kamay eh. O paano, lagi niyong iniisip human rights ng mga
11: mga suspect.
16: Oh, mga suspect. Pero paano naman yung human rights ng mga biktima at magiging biktima pa? Katulad ng ginawa nila sa atin dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na isa raw paglabag yung kanyang war on drugs, di ba?
11: Kaya maging humanity na.
16: Pero lumalabas ang ipinagtatanggol ng ating dating Pangulo ay ang karapatan naman ng mga biktima.
11: Yes.
16: At magiging biktima pa kung sakasakali. Yes. Ha? Pero alam mo naman, magaling ang mga makakaliwa sa paglikha ng mga issue. Ngayon, kung papansinin ninyo, ha, na tila bumabaling naman sa impeachment, ha, ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang mga makakaliwa, isinusulong nitong si Congressman Partilistino, di ba? Yung impeachment, sapagkat nakita raw niya yung ebidensya doon sa
11: text messages
16: kay Libiste, na nakita niyang binabasa naman ni Congressman Erice ng Caloocan. So, yan po mga kaibigan ang sinasabi nga natin na mga puro pagsira sa bansa at hindi para lumakas ang ating bansa at umangat antas ng pamumuhay ng marami po nating mga naghihirap na mga kababayan ang atupagin at tutukan ng pansin ng ating mga mambabatas. Yes. Alalahanin po ninyo, ibinoto kayo dahil nagtitiwala ang taong bayan na ang kanilang ibinoto ay pagsisilbihan, kapakanan at interes. Puproteksyonan ang interes ng mamamayan at ng bansa. Pero mukhang taliwas, Don Pepot, ang nangyayari sapagkat maraming mga pagkakataon sa mga pagkakamali ng mga leader ng ating bansa, kung hindi man pagkakamali, ay mga sinasadyang pagkakamali. Yes. Katulad nitong pagnanakaw sa flood control funds na alam naman nila na dapat ay ilaan sa mas matibay, mas mahalagang flood control project, di ba? Yeah. Ang pondo, pero bakit nila pinag-interesan? Bakit ninakaw ng mga kawatang buwaya ang flood control fund? Kaya dumaranas tayo ngayon ng katakot-takot na sipayo, kalungkutan,
11: yes,
16: dahil marami po sa mga kababayan hindi lang nawalan ng bahay, hindi lang nawalan ng kabuhayan, kundi maging buhay nila ay nawala.
11: Dahil po sa matay.
16: Hindi at lakas ng baha na nagdaan. So, hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig, nagsasabwatan pa rin, at pilit

0: sa mga testigo ng depensa ay inilaan para sa gamot, gamot, pagkain ng mga asset, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan mga kaibigan, eh
1: para din itong, nila.
0: Para din itong flood control, maliwanag sa mga mambabatas na ito ay para kontrolin ang flood. Kaya nga flood control eh. Ganun din itong confidential fund. Kaya nga confidential, sikreto. Bakit gusto ninyong ilantad, di ba?
1: Yes. O,
0: yung kung sino-sino,
1: buyan
0: yung mga
1: ng...
0: aliases
1: yes.
0: na ginamit sa confidential and intelligence fund ng ating Vice President Sara Duterte. Di ba? O, ngayon, dumalabas din, ha? Itong sinasabi natin na selective justice.
1: Yes.
0: Bakit ang mga nakukulong, di ba, ay yung mga kalaban sa politika, yung mga inaakala nila na naninindigan, ha, laban sa kanilang mga maling ginagawa, sa mga maling panuntunan na ginagawa ang kasalukuyang administrasyon. Tulad nga nitong sinasabi nating selective justice, na paano mo masasabi na plunder ang donasyon kay Senator Rodante Marcoleta. Kumpara, mga kaibigan, sa tinanggap na donasyon nitong si Senator Eric Sylvester,
1: yes,
0: na 120 million
1: yes,
0: at mula sa fraudulent money dahil pinris ng AMLAC ang pera, asset ng nagbigay ng donasyon na 120 million kay Eric Sylvester, di ba? Fraud at naging congressman eh, di ba?
1: Yes.
0: Party list din, kang congressman.
1: AXIS.
0: Di ba ganyan? Siya rin ay AXIS.
1: Yan.
0: O, nagbigay sa kanya 120 million. Bakit hindi sila nakakasuhan? Bakit hanggang ngayon ginawa pa ninyo na taga-usig ng sa pamagitan ng pagtatalaga sa kanya bilang Blue Ribbon Committee Chairman na questionable, tulad din ng pagiging questionable sa pag-upo nitong tila security guard na si Senator Win Gatchalian, ng presiding officer na si Chis Escudero. Ayan, mga kaibigan. Pero marami pa rin mga isyong pinalilisaw, ha, labang kay Chis Escudero, dahil maaaring hindi sila nasisihan sa patas. Nakikita po natin patas, ha, sa ginagawang pagdinig dyan sa impeachment trial. At dahil sa kawalan ng pag-asa na marahil na hindi mai-impeach nila si Vice President Sara Duterte, kaya agad-agad nagsampa ng kaso sa Department of Justice, na pareho din, ha, yung kaso sa mga basihan na ginagamit nila para maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang tanong ng taong bayan, sa laki ng halaga na nawawala mula sa flood control fund at dito sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte, kumpara sa ginagastos sa araw-araw, pang 20 na yatang trial o pagdinig, sa 25 million a day na budget, ilang bibig na, ilang tuturungan yung 25 million na yan, ha? Sa laban sa 125 million, ha?
1: Magkakalimang daang million na sila.
0: Oo. Kumpara dun sa 120 sa punto isang trilyon.
1: Yes.
0: Na siyang dapat nating hanapin, na
1: yes,
0: siyang dapat tutukan ng pansin, na siyang dapat kasuhan ng mga sangkot, particular ang mga mastermind na
1: yes,
0: may lakas pa at tapang ng muka na sabing ibasura,

0: ang lahat ng kaso ni Ombudsman Remulla. Oh, eh kung dapat siyang kasuhan, dapat kasuhan siya. Di ba?
1: Yes.
0: At sabihin na niya, sinabi niya noon una, wag nilaglag. Ilalaglag din niya lahat. Di. Ah, lalantad na ang katotohanan, mananagot na ang dapat manag taong bayan kung sino-sino ang mga tao na dapat ay alis na dapat iboto pa. Tulad na lang nitong magkapatid na tulpo o sinasabi na iba, ba't para tila paborito mo ang tulpo? Sapagkat bilang isang mamamahayag, sapagkat una, alam na ang kalibre. Ha? Bukod sa alam na ang kalibre, bakit dinadagdagan pa nila? Ha? Kasalanan sa mata ng taong bayan. Diba? Tulad ng pagkakasangkot nila sa flood control na sinasabi itong si Senator, sabi ng stupid sa isang testigo. Diba? Mm. Dahil hindi niya makuha yung sagot na naayon sa kanilang gusto. Diba? Mm. O kaya stupid. At ito rin naman si Eric Sylvester na nagwika na sometimes we have to bend the law. Mm-hmm. Eh, hindi lang sometimes, all the times na ngayon,
1: yes. Ah,
0: na bending the law ang ginagawa ng ating mga namumuno sa bansa sa halip na tinatawag nating justice for all.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: O eh, yun lang mga mahihirap eh. Yun lang mga maliliit ang inyong kayang-kaya na akusahan. Pero yung mga big time, yung mga humahawak ng bilyong-bilyong piso mula sa nakaw, sa kabangyaman ng bansa, bakit tila mga untouchable? Bakit hanggang ngayon ay nakakalaya ang tulad ni dating Speaker Martin Romualdez, ang mga tulad po nitong mga si Saldico na sabi ninyo ay nahuli na at mga isang linggo lamang ay makakabalik na sa Pilipinas. Pero lumalabas na tila ayaw pabalikin sapagkat kapag nagbalik si Saldico at kumanta ng tinatawag na sintunadong kanta tulad po ng boses ni Tita Carmen Ignacio na kapag kumakanta, sumasabog ho yung aming mikropono.
1: Lagad sila.
0: Eh,
1: pag kumanta si Saldico,
0: mananagot, hindi lagot, mananagot
1: sila sa bayan.
0: Yes. Kaya yan po ang sinasabi natin. Lahat ng pag-iwas, ginagawa ninyo. Pero hindi sa habang panahon ay maluloko ninyo ang taong bayan. Hindi sa habang panahon ay nasa poder kayo ng kapangyarihan. At hindi sa habang panahon ay mananatili kayong buhay.
1: Yes.
0: Pero sana bago kayo bawian ng buhay ni Lord na siyang laging idinadasal na marami nating mga kababayan sa tindi ng pagkasuklam. Diba? Eh wag naman sanang kunin pa ni Lord sapagkat kailangan pagdusahan nila ang kasalanan nila dito sa lupa. At iba naman ang kasalanan nila sa ating dakilang lumikha.
1: Yes.
0: Diba? O kaya yan po mga kaibigan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi po ang impeachment ng ating Vice President Sara Duterte dahil hindi naman po ito ang makakaresolba ng problema ng maraming mga naghihirap nating mga kababayan na mga naging biktima nitong nagdaang malaking pagbaha at yung kahirapan na matagal nang dinaranas ng mga nagsasakripisyong mga Pilipino na hindi nabibigyan ng pagkakataon, na hindi nabibigyan ng oportunidad para magkaroon ng pagkukunan ng kanilang buhay sa legal na paraan.
1: Yes.
0: At kapag ikaw naman sa kawalan ng pag-asa ay sumama sa mga masasamang elemento, naging kriminal sa pamagitan ng mga pang-aagaw ng kabuhayan ng mga taong nagsisikap para mabuhay, di ba, ng marangal.
1: Mabuhay ng patas.
0: Dumarami po ang kriminalidad sa bansa. Yes. Na napupunan na ng ating mga kababayan na ikinukumpara noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang ipatupad itong war on drugs ng ating mga mamamayan Pilipino, yung mga nagtatrabaho sa mga at umuwi sa kaalanganing oras ay nakakauwi ng mapayapa sa kanilang mga tahanan.
1: Yes.
0: Ngayon, kakabakaba na naman ang dibdib ng mga magulang. Kakabakaba na naman ang dibdib ng mga asawa o mahal sa buhay na baka hindi makauwi ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
1: Yes.
0: Yan ang dapat tugunan ng ating mga public servant, sapagkat hindi kayo nakatutugon sa pagiging public servant, di ba? Taliwas ang inyong ginagawa na dapat kayo ang nagsisilbi sa kapakanan ng taong bayan, kayo ang nagsisilbi para sa kapakanan ng bansa, ngunit kayo ang sumisira ng kinabukasan ng ating bansa, at hindi lamang ng mga kasalukuyang kundi

0: pabalik. Tulad po ng ating pakiusap na sana ay i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala para lumawak po ang ating mga tagapakinig at nang sa ganon ay marami po ang makabahagi ng mga dapat nilang malaman, tunay na mga balita at hindi mga balitang tila tinwis, mga balita na tila in-spin ng mga ilan para lamang sa konting barya. So, with that, take it away.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Naniniwala si House Deputy Speaker Paulo Ortega at House Human Rights Committee Chairman Benido Benny Abante Jr. na mahalagang testigo si dating Department of Education Chief of Staff Michael Wesley Pua sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, maaring makatulong ang testimonya ni Pua na linawin ang mga tanong na naiwan sa 2024 House Inquiry kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng DepEd. Inaasahan hihilingin ng prosecution na ideklarang hostile witness si Pua na ngayon ay bahagi ng defense team ni Duterte. Kung pagbibigyan, siya ang magiging ikatlong hostile witness ng prosecution. Sinabi ni Ortega na pinaghahandaan na ng prosecution ng posibilidad na igit ni Pua ang lawyer-client privilege sa ilang usapin.
3: O hostile witness man si Attorney Pua or hindi, I believe he's a central, one of the central figures po sa impeachment na to at dito po sa article na to.
2: Samantala, sinabi ni Abante na tinawag si Pua bilang testigo dahil sa kanyang naging kalaman bilang mataas na opisyal ng DepEd noong kalihim pa si Duterte, partikular sa usapin ng confidential funds.
4: Sapagkat doon po sa aming investigasyon sa Committee on Good Government, binabanggit niya na wala siyang kinalaman diyan. Hindi siya tumanggap ng anumang pera diyan. Hindi niya alam ang nangyayari. Nakakatuwa naman na siya ang spokesperson ng ating Vice President pero hindi niya alam ang nangyayari.
2: Kabilang sa maaring talakayin ng mga military certification na ginamit sa pagtugon ng DepEd sa mga findings ng Commission on Audit tungkol sa tinatayang 15 million pesos na confidential funds expenditures. Patuloy naman inilalatag ng prosecution ng ebidensya sa Article 1 na tumatalakay sa umunay maling paggamit at liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
5: Lady, I'm your knight in shining armor.
6: That's not Kenny Rogers. That's Philip Arabit. Bistro RJ's special show for the month. Put this on your calendars. On September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. The Kenny Rogers of the Philippines at Bistro RJ. Featuring Philip Arabit, who is widely known as the Kenny Rogers of the Philippines. Listen to his soulful vocal style and renditions of classic 70s and 80s soft rock. Back to back with a Banda Latina, headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars, September 16, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. bagsik to.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Si Don Pepot.
4: Sa mga tatawag po bukas, pakilista na mong bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mensahe nyo yung babasahin ng Tita Carmen, isa po sa inyo ang Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po inyo pala ito ng pulso ng sambayanan. Meron kami dyan comment section, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kayo mensahe nyo at babasahin po namin Tita Carmen ang lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
3: Okay, sana po tumigil ang ulan. Hindi na umulan, ano ha, bukas, ano, para tayo ay makarating sa impilan ng malwalhati. No? So, yung pagtataas po ng presyo ng langis na tila tuloy-tuloy, ano ha, na kung hindi ba man tayo pinaglalaruan ng mga oil companies, ha, na magtataas sila ng 5 piso, magbababa ng 50 pesos. Yeah. O kaya 5 piso o 50 pesos, 'di ba? Pag ganyan ang ginagawa eh, magtataas ng piso, magbababa ng 10 centimos kunwari, 'di ba? Yes. Pagkatapos babawiin ulit, magtataas ulit ng 10 piso naman, 'di ba? So pinaglalaruan po tayo. At hindi po ang Iran o hindi yung sinasabi na hindi nakakadaan dyan sa Strait of Hormuz ang ating mga tangke
1: ng gasolina, di ba? Na nagdadala dito sa bansa. Kung hindi, yan po ay tila sa buwatan, tila hindi, ng oil companies at ng ating gobyerno. Yeah. Yan, mga kaibigan. Kaya itong mga oil companies, aba, ewan ninyong ituloy-tuloy yung inyong panluloko sa taong bayan, lalo na sa gitna ng kahirapan ng marami nating bilang na mga kababayan at tulad ng mga naghahanap buhay na ang ginagamit ay motor.
4: Yes.
1: Diba, kailangan din nilang maglagay ng gas, gasolina, o kaya yung diesel, diba?
4: Mm-hmm.
1: O, naapektuhan yung kanilang kita. So, ibig sabihin, apektado ang kanilang buhay. Ha? O, ganun din tayo, Don Pepot, diba? Apektado.
4: Yes.
1: At ang nakikinabang lamang ay itong mga oil companies at ang kasabwat ng mga ilang politiko sa ating gobyerno.
4: Yes.
1: Yan, mga kaibigan.
4: Labor sa kanila.
1: At sinasabi na mayroon naman palang makukunan o nakukunan ng langis dito sa Asia Pacific. Ha? Kaya yung sinasabi na 43 million barrels, ha? Mayroon naman palang 2.5 billion liters na katumbas yung ating stock, di ba?
4: Yes.
1: Oh, kaya hindi tayo kulang sa stock.
4: Walang dahilan para
1: sobra-sobra po tayo, yes, sa stock, kaya walang dahilan para sila ay magtaas ng presyo ng langis. Dapat po nating maintindihan na mamamayan na dapat tutunan din natin, ha, yung mga gahaman sakim na mga negosyante na ang iniisip ay puro laging kita. Ha? Kita sa gitna ng paghihirap at pagsasakripisyo ng marami po nating mga kababayan. So, meron po tayong papapasukin na pag-uulat mula po ito kay
4: Jojo Sikat.
1: Jojo Sikat, Senator Legarda, iginiit na protektahan ang mga mamamahayag, ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino sa katotohanan. Mabuti pa itong si Senator Legarda, naiisip na dapat proteksyonan ang mga mamamahayag na nagsasabi ng katotohanan, pero dapat pigilan yung mga mamamahayag na iniiwas sa katotohanan at sa halip inililihis, ha? Para mapagtakpan ang mga kasabwat na mga politiko.
4: Yes.
1: So, Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Sa pagdiriwa ng bansa ng National Press Freedom Day kahapon, nananawagan si Senadora Lauren Legarda na mas matibay na proteksyon para sa mga mamahayag at media workers, at binigyan din na mahalaga ang malaya at ligtas na pamahayag upang matiyak ang karapatan ng publiko sa tama na papanoon at mapapagkatiwala ang impormasyon. Sa 2026 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders o itong RSF, nasa ika-140 na pwestong Pilipinas sa 180 na bansa, mas mataas kumpara sa ika-116 na pwesto noong 2025. Gayunman, patuloy na itinuturing ng World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders ang Pilipinas bilang isa sa pinakamapanganib na bansa sa mundo para sa mga mamamahayag. Nakapagtala rin ang UNESCO ng mga kaso ng mga mamahayag na napatay sa Pilipinas ngayong taon. Taon-taon ginugunita ang Agosto 30 bilang National Press Freedom Day sa ilalim ng Republic Act 11699 bilang parangal kay Marcelo S. Del Pilar, ang ama ng pamamahayag sa Pilipinas. Itinataguyod din ang batas ang mas malawak na kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pamamahayag, mga karapatan at responsibilidad nito at ang pangangailangan wakasan ng karahasan laban sa mga mamamahayag. Si Legarda na isang award-winning broadcast journalist bago pumasok sa serbisyo publiko ay nagbigay diin na ang pagprotekta sa pamamahayag ay tuwirang pagpaprotekta rin sa sambayan ng Pilipino. Aniya ng senadora, mas naging seryoso ang hamon habang kailangan makipagsabayan ng pamamahayag sa misinformation, disinformation, kawagawang kontet, mapanlin lang ng mga headline at mga hindi verifikadong pahayag na maaaring umabot sa milyong-milyong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Ayon kay Legarda, dapat ding pairali ng mga opisyal at institusyon ng pamahalaan ang parehong disiplina dahil may bigat ang kanilang mga pahayag at malaki ang maaaring maging impluensya ng mga ito sa pananaw ng publiko. Nagbabala rin si Legarda na maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon at sa media ang trial by publicity. Aniya, kapag paulit-ulit na ipinapakalat ang mga akusasyon na hindi malinaw kung alin ang aligasyon at alin ang napatunayang katotohanan, nagiging mahirap para sa publiko ang pag-ibahin ng pampolitikang pag-atake, haka-haka at verifikadong pagbabalita. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Itong sikat na aktor, ano ha, na si Dennis Trillo. Abay, kinakamusta? Kinakamusta po yung mga nagnakaw sa flood control project funds, mga kaibigan. O, yan na artista ito, di ba? O, pero ang kanyang kinukumusta ay yung mga magnanakaw o mga kawatang buwaya na nagnakaw ng flood control fund. Ayan, mga kaibigan. So, ibig sabihin, nagigising na talaga ang mga Pilipino. Hindi na po natutulog sa pansitan na tulad ng inaakala nitong mga politiko na lahat ay stupid Pilipino. Diba? Yes. Hindi po stupid ang mga Pilipino. Kung ating iisipin, isa sa ibinigay na pagpapala ng ating dakilang lumika sa bansang Pilipinas ay katalinuhan. Yes. Maraming mga Pilipino ang nangunguna sa lahat ng mga field endeavor. Yes. Na kanilang mga pinili. Diba?
4: Yes.
1: Mababalitaan natin sa mga iba't ibang bansa na may mga Pilipinong nangunguna, may mga Pilipinong nagiging mayor. Yes. May mga Pilipino na nagkakaroon ng matataas na posisyon sa mga kumpanya ng mga dayuhan.
4: Yes.
1: Dahil tayo ay kabilang sa mga pinagpala ng katalinuhan ng ating dakilang lumika, lamang ay ginagamit sa hindi magandang paraan, ginagamit sa panlilinlang sa kaisipan ng taong bayan na kung saan ay may mahalagang tungkulin tayong mga mamamahayag. Yan ay ang paglalantad natin ng katotohanan. Yes. Pagsasabi ng mga balita na totoo sapagkat ang ating tungkulin ay maging tagapagbantay ng mamamayang Pilipino sa gobyerno at sa bansa. Yes. Diba? Pero hindi ito nagagamit ng tama ng mga ilan na nararahuyo sa kinang ng barya na inaabot sa kanila habang kumakamkam ng bilyong-bilyong piso itong mga ilan na namumuno sa bansa. Yes. Diba, Don Pepot?
4: Mm-hmm.
1: Oh, so, nagamit tayo ay babasa na, Don Pepot.
4: Meron pa po tayo pag-uulat, Tita Carmen, pumasok.
1: Meron pa ba? Sino naman yung mag-uulat?
4: Wala pa rin kayo.
1: Ni Jojo Sikat. Senator Legarda, iginit na protektahan.
4: Senator Erwin. Na, Senator Erwin.
1: Asa na ba yan? O, ikaw na nga.
4: Senator Erwin, nanawagan ng transparency sa presyo ng krudo. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
5: Nananawagan si Senate Committee on Energy Chairman Senator Edwin Tulpo ng transparency sa presyo ng krudo at iginit din ang pag-amienda sa Oil Deregulation Law. Sa pag-amienda ng Oil Deregulation Law, layunin itong palakasin ang kapangyarihan ng Department of Energy sa pagmonitor ng presyo ng langis. Ayon kay Senator Edwin, dapat may malinaw na paliwanag sa bawat malaking pagtataas nga ng presyo ng krudo. Aniya, hindi dapat basta ipasa sa mga motorista at consumer ang dagdag singil. Iginit din ng senador na dapat masuri ng Department of Energy ang presyo ng mga oil companies para kay Tulpo malaking pasanin ang mataas na presyo na langis sa mga pamilya, driver, rider at mga maliliit na negosyo. Kaya mahalaga ani ang bawat piso matitipid ng mga consumers. Layunin nga ng reforma na maiwasan ang abuso sa presyuan at mapalakas ang proteksyon sa publiko. Ako si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Yes. Si Jong Manlapas may pag-uulat, Vice President Sara Duterte, pinarangalan ang 40 war veterans sa Davao City bago ang National Heroes Day kahapon. Mm. Okay. Jong Manlapas, ibalita mo.
6: Alinsunod ng pagdiriwang ng National Heroes Day, pinarangalan ng Office of the Vice President ang 40 war veterans mula sa Davao City sa ginanap na saludo, mga kwentong tapang at paglilingkod, isang pre-National Heroes Day celebration at Thanksgiving event. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagtitipon bilang pagkilala sa tapang, sakripisyo at serbisyo ng mga veteranong nagsilbi sa bansa noong panahon ng digmaan. Binigyang pugay sa programa ang kanilang mahalagang papel sa pagtatanggol sa bansa at pagprotekta sa mga Pilipino sa panahon ng mga labanan. Dumalo rin sa aktibidad sina OBP Chief of Staff Attorney Solaika Lopez, Director for Operation Norman Maloro at Southern Mindanao Satellite Office Lead Generoso Texon. Ayon sa OBP, bahagi ang saludo, initiative ng pagsisikap nitong kilalanin ang mga veterano at iba pang individual na nag-alay ng serbisyo at sakripisyo para sa bansa. Layunin din itong mapanatili ang pag-alala sa mga karanasan ng mga war veteran habang naghahanda ang bansa sa paggunita ng National Heroes Day. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Malapas. Ayan, ako, Sus Mariano, gara pong walang asukal, ha? Bakit parang tila yung dapat ginagampanan ng ating Pangulo, di ba?
4: Yes.
1: Eh bakit tila si Vice President Sara Duterte na ngayon ang gumaganap sa mga tungkulin na dapat ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong Marcos, di ba?
4: Yes.
1: Eh dapat ang ating Pangulo ang very visible sa mga issue na may kaugnayan sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Katulad nitong nagdaamba, dapat ang Pangulo visible. Dapat kasama siya ng taong bayan na nagsasakripisyo sa gitna ng ganitong mga pagkakataon. Diba? Eh, wala eh. Sabi nila, bakit ganun? May panahon pa sila para sa pagpa-party-party? O nakuha sa social media, sa Facebook, kumakanta ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maganda pala boses. Maganda pala boses ng ating Pangulo. In fairness naman.
4: Mayroon kumanta talaga. Eh.
1: Hindi naman puro, tinatawag na puro negatibo ang ating dapat ikulapol sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kundi, kung dapat siyang purihin, purihin po natin. Hindi dapat tayo maging maramot. Ha? Sapagkat mas mahalaga sa atin na ang ating Pangulo ay ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang ama ng bansang Pilipinas at ama ng taong bayan.
4: Timing lang, tsaka empathy na yung tao.
1: Eh, ang ating First Lady, na sinasabi na siya daw di umano ang nagpapatakbo sa ating bansa na hindi naman kapanipaniwala sapagkat ang ibinoto, ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Siya ay dapat nasa tabi lang ng ating Pangulo. Kung meron siyang isa-suggest, pwede niyang isuggest na inakala niya na makabubuti para sa bansa at para sa pagtupad niya sa tungkulin. Yan. Nawawala yung aking program. Ito na. Babasa na tayo doon.
4: Opo. Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almujano. Amazing AM Tita Carmen and Brother James. Bermans na. Baha kung saan-saan.
1: Oo nga. Mag-ingat po sa baha. Sinasabi dumadami yung mga nagkakaroon o kinakapitan ng sakit na leptospirosis. Yan po ay dali sa dumi ng mga daga.
4: Ha,
1: at iba pang mga maruruming bagay na itinatapong basura. Sana nga magkaroon ng disiplina ang taong bayan na sila mismo, tayo-tayo na mismo, ha?
4: Yes.
1: Ang maghiwalay ng mga basura natin at hindi basta-basta ito itatapon sa kahit saan, kundi hintayin natin ang mga nangungulekta ng basura.
4: Yes. Ha?
1: So, maging maingat po tayo. Ha? Tayo rin naman po ang naapektuhan sa lahat ng mga pagkakamali, sa lahat ng mga hindi maganda na ating ginagawa. Sabi ni Ray Urbano, "Good day po, ma'am, sir. Magising na sana mga Pilipino sa nangyayaring kalamidad dito sa ating bansa, lalo na yung pagbaha. Huwag ninyo nang iboto yung mga politikong sangkot sa corrupt na flood control dahil mga salot yan sa ating kinabukasan ng bansa."
4: Sabi ni Ma'am Ena Gray, "Good morning, Tita Carmen, Sir James. Habang ang mga tao ay lumadangoy sa baha at ang ilan ay nagbubuwis ng buhay, sila naman ay masayang nagpa-party?"
1: Yes, sabi ni Rick Orasyon, "Magandang umaga, Tita Carmen, Sir James." Sabi ni Benito Mangugat, "Binabaha na ang Metro Manila at buong Luzon at nagkakagulo na. Nueva Vizcaya, ha? Isa rin yan sa dasanay ating tatalakayin. Ang Malacanang nagpa-party pa, tulog at nagbubulagan talaga ang mga asong ito ng gobyerno. Gusto nilang maghintay. Teka ha, sandali po. Asa ka na? Sa malupit na paghihiganti ng kalikasan, talagang nilalabag ng mga asong ito ng gobyerno ang konstitusyong demokrasya ng Pilipinas. Inaalis nila ang demokrasya at kalayaan ng sambayan ng Pilipino. Inaalis nila ang mga karapatan ng mga mamamayang lumalaban para sa kalayaan at demokrasya ng ating bansa. Inuutusan lamang sila ng pinakamataas na sindikato ng mga nasa gobyerno at mga sindikato ng mga korporasyon ng pagmimina. Itigil ang pagmimina, labanan at tutulan ang pagmimina sa Kasibo, Nueva Vizcaya at hindi lamang sa Kasibo, Nueva Vizcaya, kundi sa lahat ng kabundukan ng ating lalawigan sa buong Pilipinas."
4: Yes.
1: Mm.
4: Mula lang kasi Randy Santisas, listening. Thank you po.
1: Yes. Nakita ko sa ating social media yung pong ginagawa ng ating mga men in uniform na dapat sana ay siyang nagbibigay ng proteksyon, di ba? Sa ating mga kababayan, sa kanilang mga karapatan. Pero ang nakikita natin, sila mismo ang pumipigil, ha? Sa mga tao, ha, na tinututulan ang pagpasok ng mga kagamitang pagmimina, ha, sa kanilang ancestral land o sa paniniwala na ang lupa ay minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Yan po yung sinasabi nitong si Rick Orasyon na pagmimina sa Kasibo, Nueva Vizcaya. At maging sa iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya. Ayan, mga kaibigan, gustong gawing minahan pero tinututulan ng ating mga katutubo dahil sa kanilang paniniwala na yon ay ancestral land o lupang minana sa kanilang mga ninunupa. Pero bakit pinahihintulutan ng mga ilang opisyal ng ating gobyerno, maging national o local, na patuloy na pagmimina ng mga malalaking kumpanya, malalaking korporasyon, na ang iba ay mga dayuhan na kumpanya para
4: nakawin
1: ang ating yamang lupa, di ba? Yes. Yung pong pagmiminahan. At isa yan sa dahilan kung bakit din tayo binabahan ng husto, sapagkat hukay po ng mga hukay yan, at pag natapos na, nakuha na yung kanilang mga gusto, iniiwan po na nakatiwangwang.
4: Yes.
1: Ang nakikita natin dito, sa halip na tulungan ng mga men in uniform na sumumpa na kanilang puproteksyonan at pagsisilbihan karapatan ng mamamayang Pilipino, ay sila pa ang pumipigil sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Natutulan yung kanilang inaakala na pag-aagaw sa kanilang mga lupain at pagkuha ng yaman ng bansa. Diba?
4: Yes.
1: So, yan sana ang isa sa pagtuunan ng pansin ng ating mga leader ng bansa na bantayan yung ating tinatawag na yaman lupa, yaman dulot ng kalikasan. Yan po ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga at bantayan, sapagkat dapat tayo ng mga mamamayang Pilipino ang siyang makinabang.
4: Yes.
1: So, basa.
4: Mula kay Ma'am Ena Gray, ICC, ang biyaya ba na natatanggap ay mali-malit ang pera? Question mark.
1: Sabi ni Bernard Marcelino, good morning po. Listening to your beautiful program, tirahin niyo po mga magnanakaw na politiko, hindi po natin tatantanan sapagkat lahat po tayo ay ninanakawan. Wala pong hinding Pilipino, lahat, maliban dyan sa mga hindi nagbabayad ng buwis, na karamihan po ay mga opisyal ng ating bansa na hindi nagbabayad ng tamang buwis.
4: Yes.
1: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, lasing na lalaki na nanggugulo at nanununtok ng gwardiya sa simbahan sa Baclaran, arestado. Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Inaresto ng mga tauhan ng Baclaran Police Substation Paranaque City Police Station ang isang 30 years old helper na nanggulo at nakipagsuntukan sa isang security guard sa loob ng Baclaran Charge na itong Linggo ng hapon, matapos makuhaan na ng baril na walang lisensya. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Aljas Genevieve, 30 years old, disidente ng Imus, Cavite, at tubong Calatrava, Negros Occidental. Bandang alas 5:15 ng hapon kahapon, rimusponde ang mga pulis matapos makatanggap ng report ukol sa kaguluhan sa loob ng Our Mother Perpetual Help sa may Baclaran Church sa Redemptorist Road, Barangay Baclaran. Sa inisyal na investigasyon, nilapitan umano ng isang security guard na suspect matapos mapansin ang kahinahinalan nitong kilos habang lasing umano. Habang inaakay palabas, sinuntok na suspect ang gwardiya na humantong sa komosyon kung saan tumulong ang ilang nagsisimba para pigilan siya hanggang sa dumating ang mga pulisa nang ma-arrest ang suspect na kumpiska sa kanya ang isang kalibre 38 na Paltik revolver na may serial number 143128 na kargado ng isang bala. Dinala ang suspect sa himpila ng pulisya at tapos na itong mga dokumento para i-refer ang kaso sa Investigation and Detective Management Section. Inihahanda na ang formal na reklamo laban sa kanya para sa paglabag sa Article 155 ng Ribas Penal Code o Alarm and Scandal, Article 151, Disobedience to an Agent of a Person of Authority, at Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pinuriin naman nitong si Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mabilis na aksyon ng mga tauhan ng Bakwaran Substation at pinasalamatan ng mabilis na pagtulong ng mga lokal na gwardiya at mga nagsisimba. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Basa Don Pepo.
4: Mula kay Ma'am Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen and Sir James.
1: Mula sabi kay ni Rick Orasyon, ang apat na mga namamahala sa bansa na sina Pinocchio, sino ba yun? Ombudsman Boying Remulla, Secretary John Vic Remulla, at ICC na nagsasabing nasa Davao ang baha. Galing daw sa Davao ang mga basura. Sa Davao daw ang epicenter ng baha at aayusin daw ang flood control ng Davao ni Pinocchio. Hey, mga pulpol, wala na kayong maitatago po dahil ipinakikita ni Aling Jessica Soho ang massive flood sa NCR Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Nueva Ecija. Kaya lang walang sinisisi kung bakit lalong lumalala ang pagbaha sa Luzon. Si Pinocchio ay nagja-jamming at nagko-concert sa White Castle. Okay?
4: Wala naman kay Sir Jola Torre. Good morning po, Tita Carmen, Sir James.
1: Si Ilang-Ilang Cruz is watching.
4: Ilang-Ilang. Wala naman kay Teresita ko sa Kilig. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Benito Mangugat, sa kakaparty, akala ko kakapanti, sa kakaparty ng nasa gobyerno, lalo tuloy tayo binubulabog ng bagsik ng kalikasan. Sinira ng mga oligarkong ito at ng DPWH ang mga daluyan ng tubig kaya lalong bumaba. Yung nag-uuling hinuhuli. Tapos, nag-uling, hindi po sila pinapanganak, may uling na tapos huhulihin. Yan nga lang ang hanap buhay, huhulihin pa. Sinisira ng mga komunistang gobyernong ito ang industriya ng uling. Hindi lang ang industriya ng uling ang sinisira ng mga komunista. Ang bansa mismo ang sinisira ng mga komunista na nakapagpapalit. Pasok na sa ating gobyerno. Sige, pasok.
4: Mula ka sa Romeo Ochoa, good morning to all. Sa mga kongresista ng Pampanga, sana makonsensya kayo sa nangyayari sa Pampanga at sa mga kabalin. Dapat marunong na kayong bumoto. Gumising na kayo.
1: Siya nga ang pinalangalan na abogado ng PLM, ginawan doctor, doctorate. Ha? Kaya pinunan ng kabataan party list na si Rene. O nga naman. Ano ba natapos?
4: Doctor of Law eh.
1: Lo?
4: Ang ginawa
1: lo, din. Ano, loko? Ano? Doktor ng ano?
4: Doctor of Law.
1: Doctor
4: ng batas.
1: Sige. Ginawa siyang doctorate. Hindi ba ang nagiging doctorate yung mga nakatapos ka ng batas? Pagkatapos nag-doctorate ka.
4: Yung mga degree ka na, nag-masterel ka, nag-doctorate
1: ka. Kinilala ka. Dahil sa galing mo sa batas, di ba? Saan ba magaling?
4: Yan ang ginawad sa kanilang PLM.
1: Basa na. Ako nang sagutin.
4: Wala kayo mga teresita ko sa kiling.
1: Diretso eh.
4: Napanood ko yung video ng party-party ni BBM sa birthday ni FL. Aba, present pala si Martin Romualdez. Kaya yung kaso ni Martin, palabas lang yan ni Bongbong.
1: Drama. Sa madali sa salita. Sarsuela. Pinag-aantayan taong bayan sa mga susunod na kabanata.
4: Oo,
1: ngayon alam
4: lang
1: na natin na ang susunod na kabanata ay happy ending para kay Martin Romualdez. Sa kabila ng kanyang yaman, Sus Mariano, ilan ang kanyang mga eroplano, helicopter, mga magagarang kotse, mga magagarang mansyon na umaabot sa mga milyong-milyong mga dolyares ang halaga. Maging dito sa Forbes Park, eh sinasabing bilyon ang halaga.
4: 0.6.
1: Ng kanyang mansyon. Ilan ang mansyon niya? Dalawa yata o tatlo?
4: Yes.
1: Diyan sa Forest Park?
4: Mm-hmm. Oh.
1: Di ba may pinabili pa siya na sinasabing lalagyan ng pera? Dahil hindi na magkasya sa kanilang mga taguan. Yan. Sige.
4: Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Rick Oracion, ang Espoke ICC, bakit lahat na lang baha pagbagsak ng Aquino Bridge sa Tarlac, sa Davao daw, di na maganda ang pinagsasasabi. Wala na siya sa katinuan. Puro kasi nung halingan ang pinagsasasabi. Alam mo, daanan mo ba sa social media o Facebook, yung AI ba yan? Na tila nagtago sa basurahan? Itong si ICC? Tawan-tawa ako dyan. Bagay na bagay, sabi ko. Hindi ba? Sige.
4: Alam mo kay Ma'am Menchime, Monday holiday po, Ma'am Carmen and Sir James. September 1 na po bukas.
1: Naku, Diyos may malapit na naman. Sabi ni Rick Oracion, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, nagbabala na Alana daw nag-i-invest sa bansa noon pa. Panayang alis nila, panayang alis. Pagdating dito, may mag-i-invest daw. Hanggang ngayon, nag-iintay tayo, wala. Ngayon mo lang alam, Governor, 3 years na alang investo na pumapasok dahil sa massive corruption at sa dami na po, lumalaki na, lumalawak na ang kriminalidad sa bansa. Kaya sino ang mag-i-invest? Pati buhay nila, i-invest nila.
4: Mm.
1: Di ba? Sige.
4: Mula ka sa Romeo Ochoa, para maiwasan ang korupsyon sa gobyerno, bakit hindi na lang ibigay sa local government ang pondo katuwang ng DPWH para maiwasan ng malawakang korupsyon?
1: Yes, tsaka alam na natin kung sino ang mga sisisiin, di ba?
4: Mm.
1: Sabi ni Menchime, regular listeners, Radyo Bandido DCRJ, maraming salamat, Menchime. Sabi ni Benito Mangogat, sa PAW, Nueva Vizcaya, kapag batas at proteksyon ay naging panig sa yaman lang, nakakabahalang saksihan, pinipit, pasukan ng mga pulis ang gasolina na gagamitin sa pagmimina habang matatag na humaharang ang maharang na yan?
4: Naharang?
1: Naharang yata. At sabi, umabot pa sa Tulacan at Pilitan. Bakit ang kapangyarihan ay ginagamit laban sa mga nagtatanggulang sa sarili? Kaya nga halos lahat ngayon siya ng ating gobyerno gamit na gamit. Ha? Ang trabaho ng kapulisan ay panatilihin ang kapayapaan at paggalang sa karapatan ng tao. Pero dito tila baliktad na. Sila pa ang nagiging sandata ng operasyong banta sa kalikasan at kinabukasan ng komunidad saan nagtago ang DENR at ang tunay na pangangalaga sa ating likas na yaman. Hindi sapat na sabing may papeles na ang tunay na serbisyo ay marunong tumingin kung tama ba ito at hindi. Nakakasira, hindi basta-basta pumapayag dahil lang sa utos o salapi. Kitang-kita na ang nagpapatakbo rito ay hindi katarungan, kundi pera ang tawag natin. Pakinggan ang boses ng mamamayan. Hindi sila rebelde. Sila ay tagapangalaga ng lupang kanilang kinagisnaan. Huwag hayaang maubos ang Nueva Vizcaya at ang ating kalikasan dahil sa kasakiman ng iilan.
4: Yes. Bila naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, si JBR Sitos hanggang dikit ni Boying Rimulya. Mula naman kay Sarangel Oreda, Happy Bayani Day, Tita Carmen and Kuya James from Malolos, Bulacan. Up next, MRP, RJ Patrol at Johnny Gomez Live.
1: Si Menchime, ingat po palagi, Ma'am Carmen and Sir James. Tomorrow is September 1, mga katapusan na pala tayo ngayon ng araw ng buwan ng Agosto. Yes. So pipigtasin na po natin sa ating kalendaryo at bukas, unang araw ng Setyembre, taong 2026, hindi tayo magtataka kung sa ating pagising 2027 na.
4: Yes.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sino sa atin ngayon ng heroes na buhay pa? Wala na yata.
4: Sabi ni Sir Roster Bullet, good morning po, ma'am and sir.
1: Naku, si Ivan Rabanso Prastigio. Nanonood, Ivan.
4: Hello, Ivan. Yes. Mula kasi Romeo Ochoa, work from home po ba kayo ngayon? Be safe and God bless to both of you. Thank you po, Sir Romeo.
1: Opo, opo. Sabi ni Rick Orasyon, land is light. Ang pagkahalal ng mother ni Meow Meow, o nga, congresswoman na siya ngayon ng napinalitan niya yung kanyang anak. Yan anak. Yung sinasabi ko sa'yo, Dom Pepot, na hindi pwedeng maglagay ng second placer, di ba?
4: Yes.
1: Bakit itong kay Abante ay pinayagan ng ating Comelec chairman na siya ang maupo? Ha? Yes. Eh, talo ito eh. Hindi pinapayagan, hindi sinasang-ayunan ng ating saligang batas na iluklok ang second placer. Katulad ni Meow Meow, nagkaroon sila doon ng special election. Katulad din kay Akop ng Antipolo, nagdaos din special ng special election para may humalili sa kanya. Dapat ito rin kay Joel Uy ng ika-anim na distrito. Hanang inyong ialis dahil sinasabi nyo Chinese citizen. So dapat nagdaos kayo ng special election na papalit sa lugar ni Joel Uy bilang kinatawan ng ika-anim na distrito at hindi itong si Atras Abante. Oh.
4: Yes.
1: At nangyari din po yan, nadiinan ng ating Korte Suprema dahil po dito sa kaso ni Ali Mangundadato.
4: Yes.
1: Na hindi siya nanalo, di ba?
4: Oh,
1: kaya hindi pwedeng maglagay ng second placer siya bilang second placer dahil natalo siya. Wag niyang gayahin si Abante, baka ito may special na pakikipag-usap kung kanino man. Kaya pwede siya. O pero kung tutuusin natin, nangyari sa Antipolo, nangyari sa Cavite, na hindi pwedeng umupo yung OLAT, yung second placer, talip nagdaos ng special

0: Hola, que Jaime Samoya, Bernante, regular listener, Radyo Bandido, DZRJ. Maraming salamat.
1: Mula kay mabuhin ni Kalingasan, Ma'am Carmen, Sir James, good morning po, watching from Hong Kong. Totoo, Ma'am Carmen, mahal na kababayan natin ang kanilang lupang sakahan na minana pa sa kanununuan nila. Grabe, kahit matanda na, pinuposasan pa, tinaharas nila. Ang sakit po makita na ang kapwa natin inalis ng karapatan sa sariling lupain.
0: Yes, oo, kaya yun nga sinasabi natin na tayo, na mismong mga Pilipino dito sa lupang Pilipinas, na dapat tayong mga Pilipino ang siyang may mga lupain, pero ang masaklap na nangyayari na pupunta sa kamay ng mga dayuhan, ang lupang dapat sana ay tayo ang namamahay o gumagamit.
1: Yes. Sabi ni Sir Rondo Ratoga, di tayo lang naman ang pumupuna sa party dyan sa Malacanang. Yung Makabayang Black, si Ontivero, si Natinyo, bakit wala silang imik sa ginagawa ng mga tao dyan sa Malacanang? Si na Auntie Claire, huwag kang magpunta, punta na maraming iinis sa'yo. Lahat na lang ng kalamidad, kada putak mo, Dabao. Dito sa Luzon, ang problema hindi sa Dabao.
0: Oo nga naman. Eh bakit nga puro na lang Dabao, Dabao, Dabao? Ha? Wala naman. Samantalang ipinakikita naman sa mga sa telebisyon, ha, sa mga ilang programa, yung kagandahan ng Davao kumpara sa ibang mga lalawigan maging sa Maynila, ha.
1: Dami
0: pero
1: ng turista
0: nakikita natin ang pagsisikap ng mayor ng Maynila, Isko Moreno, na mapaganda sapagkat kung iisipin natin, ang show window ng bansa ay ang Maynila.
1: Yes.
0: Sapagkat ito ang capital ng Pilipinas, ang Maynila noon pa man, hindi po Davao. Ha? Pero dahil sa magaling ang mga umuugit ng local government diyan sa Davao, kaya yung pera ay napupunta sa mga dapat paglaanan. Ha? Yes. Napakaganda po ng Davao. Ako'y nakapunta na diyan isang beses pa lang, pero siguro dahil sa nakikita ko na ganda ng Davao, eh susubukan ko na muling pumunta sa Davao.
1: Yes.
0: Masarap dyan ang suha.
1: Lakas ang turismo nila ngayon doon.
0: Yung mangustin, naku, murang-mura. Dito parang Sus Mariano ang mahal ng mangustin. 250 to 300 isang kilo. Aanim o pipito ang laman ng isang kilo. Oh, pero gusto mong kumain dahil sinasabi, masustansya, kakagatin mo ang presyo.
1: Yes.
0: O yung tinatawag nilang, ano ba yan, yung parang para rin langka. Hindi, durian at saka
1: durian,
0: yung isa pa,
1: durian.
0: Meron pang isa na matamis.
1: Yung kakao nila, masarap yung kakao nila.
0: Oh, yan. Marami pong magagandang produkto ang Davao. Kaya, ayan po yung sinasabi natin na magagandang pagkunan na dadalhin dito sa kamay nila, ang kaya nga lumikha ng food terminal ang ating yumaong Pangulong Marcos Sr. Dahil yung mga produkto, kaya tinatawag sila ng basket eh, di ba?
1: Food basket,
0: ha? Dahil nga nasa kanila ang mga magaganda at maraming mga produktong gulay at prutas.
1: Yes. Wala kayo, Sir James Denzel Mohano. Yes, tita. Mga illegal quarry and illegal logging denuded the forest.
0: Yes, oo.
1: Wala kayo mabusag.
0: Si Rio Oracion, si Pinocchio ay kumanta pa sa concert na sayang-saya while our kababayan ay struggling sa mga baha at naghihirap. Ngunit ang mga balakyot sa Malacanang ay walang pake sa mga daing ng mga nasasalanta at naghihirap na mga kababayan.
1: Okay. Wala kayong Winnie Kalingasan, correct ka po, Ma'am Carmen. Diyan napunta ang flood control money na mali-maleta ayon sa mga ex-marine.
0: Sabi ni Juanita Estacio, supalpal sila kay Robin Padilla. Ang prosecutor o persecutor, persecution kasi. Ha? Kaya imbis na prosecutor, mga persecutor sa mga alias, pumalag si BBM, si Bam Aquino, nabanggit Ninoy Aquino alias Marshall Bonifacio. Alam mo, hindi naman, in fairness naman kay

0: Aquino. Maraming nagsasabi, trying hard to become Ninoy Aquino. Incomparable, dahil si Bam Aquino ay hindi kasing galing ni Ninoy Aquino pagdating sa pagsasalita. Mukhang orator itong si ano eh, si Benigno Aquino, di ba? Magaling siya, di ba?
1: Bilis nga magsalita. Mula lang kay Rosalinda Villariza, ang Yolanda donations nabulok sa bodega ng mga mayaman daw sa pamilya na pamilya sa Visayas.
0: Oo, nabulok, di ba? Di ba, tinatapon pa nga nila eh.
1: Hinahanap nga ng mga nagdumi.
0: Yung mga bigas, itinapon na, na mayapang, ano nga ba yun, yung may ambuhok. Si ano, yung DSWD Secretary, Dinky. Yan, Dinky si
1: Suliman.
0: Dinky.
1: Suliman.
0: Dinky ang tawag ko doon, pero patay na siya, Dinky Suliman. Sabi ni Luz Biminda Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Rick Oracion, sa Davao ay tag-init. Walang dilubyo doon.
1: Mm-hmm. Sabi ni Sir Remy Samuel.
0: Sabi ni ICC. O sige.
1: Naroon na, ano. Mula naman sabi ni Sir Remy Samuel.
0: Tama ang sinasabi ko. Marang. Para, di, para din lang ka.
1: Marang. Mula naman kasi Sir Remy Samuel Bernante. Sabi ni Congressman Abante, wala raw jurisdiction ng Supreme Court sa kaso niya sa pagiging congressman niya. Eh, sino?
0: Eh, bakit na? Bakit Korte Suprema ang nakialam dito sa kaso nung Ali Mangunda dato? O bakit sa'yo hindi pwede makialam? Wow naman.
1: Exempted. Exempted to the rule.
0: Wow naman talaga. Sige. Only in the Philippines, Abante, at umatras ka na. Dahil totoo naman yun, may batas eh. Yan naman ang sinasabi ng ating saligang batas. Hindi pwedeng umupo ang ulat o second placer. Katulad din ng Cavite, katulad din ng Antipolo, nagsagawa sila ng special election. Alam mo, hindi ka mananalo eh.
1: Mula kay Mamo Sir Honorato Gadi, matatapos ang termino ni BBM, hindi niya maayos ang bahay sa buong Luzon. Iyong ang ninakaw niyo, pambayad niyo na lang yan sa mga taong inanod ang bahay. Puro kayo ayuda, materialis ang kailangan ng tao.
0: Yes. Sabi ni Romeo Achua, hindi ba pwedeng magsaya kahit konti lang? Hindi niyo ba alam ang ginagawa ni BBM? Masyado naman kayong bias, yun lang. O nga naman, dapat paminsan-minsan nagsasaya. Ako nga, pagkamalungkot, lumalayas ako eh. Nag-iikot ako dyan sa, ano ba yan, sa Robinson. Robinson. O, di ba? Tumitingin-tingin ka hanggang sa makabili ka na. Pag-uwi mo, masaya ka na, nabili mo yung gusto mo. Sige. Yeah.
1: Mula naman kay Sir Dins Dennis Almohano, hi to Chantal and her son. Si Chantal kasing ganda ni Maris Racal. Wow.
0: Sabi ni Rick Oracion, si Abante, kabado na. Dahil sa inilabas ng Supreme Court tungkol sa second placer. Yorme, magpasikat ka. Kasuhan mo na si Abante. Strike while the iron is hot. Ika nga. Tama po. Mayor Isko Moreno, ha? Imbestigahan at kasuhan na, ha? Kasuhan na. Dahil alam na natin eh, saan napunta yung 14 billion,
1: 14 billion
0: na flood control fund, ha?
1: Yes.
0: Ng anim na kinakawatan o buwayang kawatan
1: kinatawan
0: ng anim na distrito, ha? Eh dapat isa si Abante sa kasuhan na. Eh itong si Joel Chua, medyo hindi natin alam kung nakipag-ayos na ito kay Mayor. Binisita si Mayor eh. Simula nun, hindi mo na nabanggit si Joel Chua. Yeah. Pero si Joel Chua ang may pinakamalaking nakuhang control, flood control funds. 4 billion, mga kaibigan, na ang nakuha nito pong si Joel Chua na flood control fund. 4.2 billion. Siya ang may pinakamalaki na flood control fund na nakuha sa lahat ng mga kinatawan.
1: Yeah.
0: Ng Maynila. Oh, Mayor Isko Moreno, sabi, magpasikat ka naman daw. Ha? Magpakitang gilas ka. Hindi lang yung puro pagpapaganda. Kasuhan mo yung mga may at dapat kasuhan na may kasalanan kung bakit dumubog ang Maynila. Okay. Meron pa?
1: Mula naman kay Sir Jeans de Nermohano, yes, tita, tama Sir de Legarda. Matigil na rin ang mga senseless killings ng mga media.
0: Yes, oo. Oh, at isa rin yan eh. Alam mo, isa rin po sa dilan, in fairness naman, may mga ilang media kasi, ha? Na yung tinatawag po nating mga ACDC. O pag nabigyan na, eh gusto pa ulit. Di ba? Ulitin. O eh, ang binibigay, bala na. Di ba?
1: Tukli na. Wala naman kay Ma'am Rhea Andrada, Ma'am Carmen, Sir James, laban-laban lang po tayo. At ipaglaban natin ang ating karapatan.
0: Alam niyo
1: kasi
0: po,
1: tayo ang nagdurusa sa mga kasalanan na iyan.
0: Alam niyo po, mga kababayan, madali ang sinasabi niyong laban, laban, laban. Kailangan po nagkakaisa tayo lahat ng mga mamamayan. Ano man ang inyong political affiliation, ano man ang kulay, ano man ang inyong paniniwalang pampolitika, dapat ang manaig po sa atin ay kapakanan nating mga mamamayan na dapat ay tinutugunan ng mga taong pinagkatiwalaan nating iluklok sa posisyon.
1: Yes.
0: Diba? At yung pong mga tinatawag na pagsisilbi, sapagkat sila ay tinatawag nga natin public servant at hindi sila ang dapat pagsilbihan ng mamamayang Pilipino. Kaya kurakot dito, kurakot doon, nakaw dito, nakaw doon ang ginagawa ng mga ilang buwayang katihan na ang karamihan ay nasa Kongreso at may mga ilan dyan po sa Senado. So wala na tayong oras doon, Pepot.
1: Opo, kaya salamat sa Diyos, salamat po sa nila. Salamat na kayo, Ma'am Pulico Jeff Gojo. Lagi pong sabing lagi pong pinigay mo. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na patuloy na nagpapaalala sa lahat ng ating mga kababayan na sana po ingat-ingat tayong lahat, ingatan ang ating kalusugan, tandaan, laban po tayo 2028 presidential or national election, iboto natin ang tama at inaakala nating magsisilbi sa sambayan ng Pilipino at puproteksyonan ang ating kaisa-isang inambayan. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: Thank you. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga nagdidigmaan mga bansa na nakakaapekto na po sa mga presyo ng mga produktong petrolyo, pati na po ang palitan ng dolyar sa piso, pati na po yung sinasabi nga pong pagbagsak ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Sa nangunguna na po tayo riyan, natural, dahil bago pa po magkagulo mga gera sa ibang bansa, eh, lagapak na po ang ating ekonomiya, eh, di po ba? Sus Marianong Garapon, ang dollar at piso, ang palitan po, ah, 62, di po ba, no? Kauna-una ang pagkakataon sa kasaysayan nato, umabot na po ito ng 62.42. Kanina po, yun po ang na-monitor natin. Sa kabila po niyan, may mga sakuna pa po, dulot po ng mga kalamidad, dulot po ng mga pagputok ng bulkan, pagbaha, dulot ng habagat at mga bagyo. Naku, sa kabila po na napakaraming problema at suliranin ng ating bansa, ay naku, sadyang ang lulupit at ang titindi talaga nila. Dalang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po maiwasan at mailihis at kasama na po na mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang mga umiiral na mga isyo at usapin ng bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, kung ilan po bang mga maleta
na iba't iba po ang mga sizes. O di kaya envelope o expandable envelope na iba't iba po ang mga sizes. Kasama na po mga paper bag at expandable paper bag na iba-iba din po ang mga sizes. Nang sinasabi po ang laman ay basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera. Ang totoo niyan, ang tunay na mga tumatanggap niyan, ang literal na mga basura talaga. Ano po? Ilan po ba kayang mga ganyan na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po sadyang dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, at ay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Lunes na naman. Opo, ngayon po ay araw ng Lunes, huling araw din po sa buwan po na Agosto, 31 na Agosto, 2026. Ano po? At syempre ngayon din po ay piyesta opisyal dahil pinagdiriwang po natin at ginugunita ang araw ng mga bayani, National Heroes Day. Ayan, ano po? Lahat po tayo pwedeng maging bayani. Ah. Baka akala niyo mga bayani, yung mga patay lang. Ano po? Hindi ho, kahit buhay pa po, pwede ho maging bayani. Lalo na po, yung pong ating mga kababayang OFWs, yung mga matitinong pulis, di ba? Yung mga kababayan natin, ano po, na talagang sadyang mga nagtatrabaho sa gobyerno, pero sukan-sukan na, ano po, sa ginagawa, opo, ng ibang mga kasamahan nila, di ba, ano po, pero nananatili silang tuwid sa kanilang gawain, ayan po, ang mga bayani, di ba, ano po, pero dapat po, ang mga bayani po, sa kapanahunan po ng kagipitan, partikular na po sa naghihirap nating bayan, ay hindi tayo dapat nananahimik, ano po, yan po ang inaasahan sa mga bayani, dahil ang mga bayani, pinaglalaban po talaga ang tama, di ba? Ano po? Sa kabila po ng kung ano man. Ganun yun eh, di ba? Ay nako, sa totoo lamang, over the weekend, ano po? Ah, pakadami pong pagbaha, lalo na po nung Sabado, no? Buhos po ng ulan, pati kahapon, grabe, ano? Ito pong NLEX, no? Kung kayo po ay isa sa mga na-stranded dyan, lalo na sa bahagi ng San Simon, po, na hindi na ho gumalaw ang sasakyan, nagmistulang parking lot, ano? Eh dahil abot dibdib daw po ang baha, paano naman lulusong doon ang mga sasakyan? Ang kaya lang po yung mga bus o di kaya po yung mga truck, ano po. Kaya yung iba talaga napilitan pong huminto na lamang, gumilid, okay, wala nang gigilitan, nasa gitna, huminto na lang talaga. Pinatay na lang po ang kanilang mga engine o yung mga makinang sasakyan, ano. Dahil pare-parehas naman po ng kapalaran, iba doon ata natulog sa highway, ano. So isipin nyo, no, kung ganyan, lalo na kung kayo na-trap doon, paano ka makakatulog ng matiwasay doon o tahimik dahil hindi mo alam kung tataas pa tubig doon sa lugar na yan, di ba? So ang hirap ng sitwasyon, ano, na hindi mo malaman kung ano talaga ang gagawin mo kung tataas ang tubig, aalis din kayo doon sa lugar na yan pag nagkataon, ano po, di mo naman maiwan agad yung sasakyan, di ba? At bilang yan, ano, dyan po sa bahagi ng Tarlac, ano po, dalawang tulay po ang bumagsak sa tindi po ng mga pag-ulan, ano. Yung isa, ang pangalan po ay Aquino Bridge, di po ba, dyan sa Tarlac, no. At yung isa, hindi ko lang naalala yung pangalan, pero isa din tulay ang bumagsak, ano po. So yan, lalo tuloy nagkakaproblema, particular na po sa ating mga kababayan na dumadaan dyan sa mga lugar na yan. Hahanap talaga ng alternatibong dadaanan.
eh parang wala na mamapili dahil lahat ko ay lubog sa baha eh. Yung mga lugar, ano po, kaya kung makikita niyo po, abang po ang ating mga kababayan, sabi nga, wala naman daw pong bagyo noong Sabado, pati yung kahapon na Linggo, at habang tayo po, talagang walang poknat na pag-ulan ang nangyari, at ang Quezon City rin, bahagi ng Quezon City, napakarami po ang tilan, parang ilog na rin, ano po, habang po nangyayari yan, saan po ang ating Pangulo? Aba, nagko-concert, o di po ba? It's your smile, your face, your miss that I missed. Tama ba? Your sweet little eyes. Oh, grabe naman, ako po, no? Sa gitna, sa gitna nang tayo binabaha, sineserena tayo ng ating Pangulo, no? Kasi kaibang-kaiba po talaga dahil hindi po tayo sanay na makita na ganyan dahil ang ating Pangulong Duterte sa panahon po niya, pag ganito pong may kalamidad, kahit may kahandaan na, napaghandaan na kung tutuusin, ano po, eh makikita nyo, siya punong abela po, no? Nasa isang mahabang mesa, nandun po ang kanyang kabinete, at lahat na po ng mga tinatawag nating mga kawani ng gobyerno patungkol po sa disaster relief o disaster response, nangunguna dyan ng NDRRMC, di ba? Kasama na po dyan ang Department of National Defense, ha? Ang DILG, lahat po, no? Nang makikita niyong punong abala para po tugunan ang ating mga kababayan, ang MMDA, lahat na po, no? Dito parang hindi ho natin naramdaman yan o nakita, no? At ang masaklap, eh, nung malaman natin, naglabasan po sa Facebook, kumalat yung pong mga paghaharanan ng ating Pangulo, no? Pati yung kanta ng Beatles na I give you all my love. Sa totoong buhay, that's all I do. Hinaharanan yata ang kanyang misis, no po? Pero sa gitna po ng ating mga dinaranas, parang hindi ho ata katanggap-tanggap yan, di ba? Dahil kulang na nga, no? Kulang na nga ang responde ng gobyerno, at ito pa ang isang nakikita natin, yung pagpunta po, no? Ng kanyang kalihim ng DPWH na si Vince Dison na wala namang ginawa kundi magmura na lang, di ba? Galit-galitan ba? Ano mo yan ang ginawa niya rito? Ganun, ano po? Para lang masabing yung reaction niya. Galit din siya, di po ba? Hindi ka dapat lang magalit, ano po, sa totoong buhay lamang. Dahil kabahagi na po kayo nitong binaranas natin. Dahil hindi na po pwedeng sabihin kauupo niyo lang eh. Di po ba? May isang taon na po kayo dyan sa trabaho nyo. Halos, ano po? Halos, ano po? So lumalabas po eh, Kwan eh. Ito po yung sinasabi natin na yung mga bagay na nangyaring sinasabing mga tinatawag natin ng mga dam na nag-overflow o kaya yung pong pader na gumuho, no? Kasama na po dyan yung flood control, no? Na retaining wall na gumuho, parang ganyan, ano? Eh, sabi, eh, yun daw pong daluyan ng dam, inabot daw po ng mga kahoy at kung ano pang debris, no? Nabarahan daw, ano po? Then naturalmente, no? Na humanap ng ibang daluyan yung tubig. At may mga netizen nga tayo, ito yung sa Pampanga po yan, ha? Nakunan po nila, ano? Yung pong gilid ng daluyan ng tubig kung saan may mga nakatayong kabahayan, ano? Eh unti-unti na pong kwan, unti-unti po bumagsak yung mga bahay, di ba? Mabuti't walang mga tao doon sa mga bahay na yan, ha? Nagsilikas na. Pero yung pong mga ari-arian na yun, ano, na pinundar po ng mga kababayan natin, hindi ho biro, no? Dugot pawis po ang pinuhunan nila ron para maitayo lang yung mga ganitong klaseng pag-aari nila. Tapos sa isang iglap, no? Ay mawawala lamang, di po ba, ng ganon-ganon, ano po. At hindi ho to pwedeng basta isisi lang sa ulan, ano po. Hindi pwedeng isisi lang sa dami kasi ng ulan. Opo, ano, yung kung kahandaan ng pagtugon ng gobyerno, hindi ho natin naramdaman eh. Hindi ho nakita. Ibig ko pong sabihin, kung sasabihin, eh bumara doon yung mga ilang kahoy, ilang mga gamit, bumara doon sa daluyan ng tubig ng dam, ano po. Uy, nasaan po yung quick reaction na tanggalin po yan? Diba?
Imbagang anticipation, yung ina-anticipate mo na, eh, parang bagang alam mo nang halos baka magkaganyan, edi pinaghahandaan yun na meron na kayo dapat mga backhoe na nandyan, naka-ready na, di po ba? Mientras nakikita nyo pa lang na pumupunta na doon po yung mga debris, ano po, para barahan po yung mga butas, aba, eh, kung dapat eh, ang gawin, eh, isa-isa na pong tinatanggal yan para hindi na po magpara ng tuluyan. Hindi po ba? Hindi po kwan eh. Hindi po katanggap-tanggap na antay na lang natin humina ang ulan o tumigil ang ulan, ano? At saka nating kumpunihin o kung ano man, ano po. Pero yung pong damage to property at saka po yung damage to life, no? Yung sa mga buhay na mga tao na namatay o nawala sila sa kasagsagan ng pagbaha, di ba? Dahil yung daw pong may bumagsak na tulay, may nakita pang isang sasakyan na inanod eh. Di ba? Inanod, dumingi ng tulong, no? Napunta na rin sa river, dun sa ilog. Di po ba? E raging river po, tumatakbo pong ganun, eh, no? Kaya napakahirap ng sitwasyon, di po ba? Para bagang bahala na kayo pag kayo ay nasa labas eh. Parang wala tayo talagang maasahan, ano po, natutugon, ika nga, ano po. At ang mabigat dito, para bagang ang sinasabi lang ng ating pamahalaan ay ang ating kasanayan, ano? Yung ating resilience, ano po? Para bagang nasosobra na pong na para bagang pinupuri yung ating resiliency, yung pagiging patyaga natin, paging mapagpasensya natin. Pero parang ano na eh, sobra na po ito eh. Para bagang lumalabas, hindi natin dapat may dinadanas yung mga ganito eh. Dahil may pera naman po para gawin ng tama ang gobyerno eh. Lalo na dito sa mga ginagawang mga flood control para nga maiwasan itong mga pagdating ng mga ganitong pagkakataon ay masiguro, no? Yung kasiguruhan ng kaligtasan ng ating mga mamamayan. Eh, sa totoo lang, kung hindi lang po ito nagastos ng hindi tama, malamang ano po ay nakagawa na po ng mahusay na flood control. At saan ka ba naman nakakita budget taon-taon may kasamang flood control, ano? Pero wala palang master plan, ha? Dito lang sa National Capital Region, di po ba? O ilang pong kwento, ilang pong mga lunsod dito sa National Capital Region, ano? Eh wala palang master plan. Yung doon ka makakakita ng anong klase yan, di po ba? Tapos gumagastos tayo ng walang kapararakan, bilyon-bilyon, trilyon na nga ang inabot, tapos malalaman natin kamukat-mukaan mo, eh, meron palang mga ghost project, talagang pinagkaperahan lang, ano po, tapos yung iba na may substandard, di po ba? Aba, eh, pagka ganyan po, dapat sana nakakakita man lang tayo ng pananagutan, di po ba? Na hindi nga nagastos ng tama, eh, di po ba? Kung sila galit na galit at nanggagalaite yung mga member ng prosecution, ano, kasama na po yung mga private counsel at saka po yung mga kongresista na tumatay yung prosecutor diyan po sa impeachment ng ating pangalawang pangulo, kung sila galit na galit, ano, sa paggastakan niya ng pera na ito'y dapat ganito ginagawa, no? Ba't dito wala silang komento? Bakit dito wala silang masabi? Di ba? Ba't hindi nila ito masabi na mas dihamak na karumal-dumal, ano po? At yung mga distrito ng mga kongresista mismo na kinabibilangan ng di umano, ha? Nasabi po ng mga tauhan ni Saldi ko, ay nadalhan din ng mali-maletang mga kwan, na mali-maletang mga pera. Di po ba? So karapat dapat po talagang malaman, ano? At ang mga nasa ehekutibo din, di po ba? Dahil nung Biyernes nga lang, eh, di ba, nagkaroon ng presko nitong si, sino ba ito? Assistant Ombudsman na Mico Clavano, di po ba? At nag-update siya ng press briefing niya, sabi niya, sinasampahan na daw ng kaso ito si Saldi ko, di ba? At ang ilang mga kongresista. Pero wala pa itong si dating Speaker Martin, ha? Wala pa po. May mga nagtanong po eh, ng mga mamamahayag na palagay ko'y naiinip na rin dahil
kailan nyo iimbestigahan yung mga kagaya po ni Adrian Bersamin, ha? O di kay si Trygive Olaibar, ano po? O maging po si Lucas Bersamin na dati pong executive secretary. O di kaya kasama na po dyan ang dating budget secretary amin na pangandaman kung saan dun lumalabas po ang pera o yung mga pondo, ha, mula sa budget. Ano po? So, kailan naman sila maiimbestigahan? Mula pa po nung nagsimula hanggang nagkaroon ng ICI, ni hindi ho na ipatawag itong mga taong ito. Ni hindi ho sila naimbestigahan. Ano po? Kaya ngayon pinaubayan na nga po sa ombudsman ng lahat, maging po ang Senado. Diba? Sabi nga po ni Eric Sylvester Tulfo, ay pinauubayan na niya sa ombudsman ang pag-iimbestiga niya. Gusto niya mag-move on na tayo. Ha, paano tayo mag-move on? Ang ating mga kababayan, ang baha, ha, lagpas tao, o hanggang leeg, o hanggang tuhod, hanggang dibdib. Wala na nga ang habagat na nanatiling nandun pa ang tubig baha bilang paalala. Diba? Nasira ang kanilang mga kagamitan. Sino po ang magbabayad? Sino magpapalit ng mga nasira nilang kagamitan na hindi naman nila ginusto? Di po ba? Yung mga pinaghirapan nilang ipundar. No? At masasaklap kung may namatay pa sa kanilang pamilya. Di ba? Dulot ng itong bagay na ito na hindi naman ho dapat natin dinaranas. Di ba? Dahil itong sinasabi po natin dito, although ito yung natural calamity, no? Dulot po ng habagat, o sabihin na natin, dulot ng bagyo, pero ang gobyerno, ay kaya nga may gobyerno, eh, di ba? Yung pong pagtugon ng gobyerno, dito mo mararamdaman na may gobyerno eh. Hindi lang po sa pag-aayuda, ha? Yung pag-aayudo na hindi naman daw lahat nakatatanggap din. Di po ba? Hindi lang po doon nararamdaman dapat ang gobyerno eh. Yung ramdam na kahandaan, ano po, na nakita po natin yun sa 6 na taon ng panunungkulan ng ating Tatay Digong, kung nagkaroon man ng landslide, saglit lang po, no, nakliklear na po ang daan. At kung magtataka kayo kung bakit nagkakagano, ba't dati nagagawa yun, eh handa po eh. Ang NDRRMC, pati ang MMDA, yung kanila mga kagamitan, bago pa po dumating yung bagyo o kasagsagan pa lang, ano po, bago pumasok yung habagat, may forecast na po yan sa PAGASA eh. Pag may mga ganyan, maagap na pong pinadadala doon yung mga kargamento o yung kanila mga kagamitan, ano. At ang DSWD, ay talagang hong nagpapadala na rin ng kanilang mga relief goods, ano, food and non-food item, naka-preposition na, nakahanda na, no, bago pa man, no, meron na po silang pinagplanuhan, ine-execute na po nila. Kumbaga, pati ang mga kabinete, punong abala, dahil may partisipasyon sila, binigyan sila ng papel ng Tatay Digong. At ang pinaka-ano pa nga, kung saan probinsya sila, ha? Bilang cabinet official, doon ina-assign, ano? Total probinsya mo yan, mas kabisado mo yan, o ikaw ang totoo ka dyan, ikaw dapat na nakakaalam anong mga pangangailangan dyan para agad malaman ng national government, no? O ng Pangulo, di po ba? O, tapos noon, hiyang-hiya naman, itong mga kwan, mga local official, kasama na mga mambabatas, no? Pagka po may bagyo, nandun sila sa kanilang mga lugar, apo, kasi na

dahil nga yung puno, yung ating Pangulong Duterte dati, ay nandyan yung kanyang presensya. No? Talagang pinupuntahan niya, talagang kumbaga pinaghahandaan niya bago pa ba dumating yung bagyo, di ba? Ay meron ng mga pagpupulong na ginawa, nagdi-deploy na nga ng mga kagamitan for rescue, pati yung mga nakapreposition na ng mga food and non-food items. Diyan mo makikita yung trabaho ng gobyerno, na may gobyerno talaga, di po ba? Opo, hindi yung parang kanya-kanya na lang, bala na kayo, di ba? Parang iligtas nyo na lang inyong mga sarili, parang gano'n ano. At sa kabila po ng magsusumikap din naman nating mga rescuers, ano po, eh kitang-kita naman din po na kahit sila man, ano, ay parang kulang po sa pagkain, kulang sa tulog, di ba? Mabuti na lang ating Vice Presidente ay nagpapalabas po ng mga food trucks, ano, sa panahon po ng ganyan. At itong mga food trucks na ito ay para naman doon sa mga nagbibigay ng relief, no? Nagbibigay ng relief goods, yung mga rescuers natin, ano? Dahil siyempre, hindi naman komo ang binibigyan lang ng tinatawag nating ng pansin sa mga panahon na yan. Ay yun lang po mga kababayan natin na dinadala sa mga evacuation center. Hindi lang po yun, sino naman ang titingin, no, sa kalagayan ng mga nag-rescue, di ba? O kaya yun ang ginagampanan ng ating pangalawang pangulo, na siguraduhin na yung mga nag-rescue ay may sapat din na pagkain na makakain, at yung kanilang pangangailangan ay natutugunan din. Ano? Kaya kung hinahanapan nyo pa rin siya ng pondo kung paano niya ginagasta, aba, eh kaya nga siya nabigyan ng COA ng unmodified, unqualified opinion, eh kabahagi, no, ng kanyang budget ay talagang kasama doon sa pagtugon sa ganitong mga relief efforts, no, sa panahon ng sakuna. Kung tuusin, hindi nga trabaho yan ng pangalawang pangulo, eh. Hindi nga niya trabaho kung tutuusin, ano po. Pero kusang loob niyang gustong gawin yan, kaya nga nung siya humingi ng budget, dahil taon-taon, di ba, humingi ng budget ang kanyang opisina, particular na po yung mga nagpupunta ng Office of the Vice President, kahit walang sakuna, humingi ng tulong, mga financial assistance, health as para bagang ano, hospital assistance, no, burial assistance, yung mga ganyan, ano. Kaya pati yung pannegosyo, no, ng magnegosyo paday, di po ba, mga libreng sakay, kasama yun sa kanyang mga proposed budget, di po ba? Tapos yung kasiguraduhan nga ng ating mga kabataan ay hindi ma-recruit, ano, ng mga makakaliwang grupo, kaya nag-request siya noong 2022 ng confidential funds ng kanyang opisina, ang Office of the Vice President, di ba? Pati na ang DepEd na pinahawak nga po sa kanya ng Pangulong Marcos, di ba? Binigay sa kanya. So, siyempre, magtatrabaho siya na naaayon sa kanyang nalalaman, ano po. Kaya, yung mga panahon na yan, malaking bagay na makita natin yung epekto yung kanya naging trabaho, di ba? At kitang-kita naman, ano po, na no untoward incident na nangyari ng mga panahon na yan. At the same time, bumaba din ang datos ng recruitment, no, ng makakaliwang grupo. In other words, halos wala na sila, no, dahil kung tutuusin nga, hindi sila dapat namamayagpag ngayon, eh, makakaliwang grupo, ang mga komunistang grupo, hindi dapat namamayagpag dahil namatayan pa sila ng leader, di ba, nung nawala si Joma Sison, di ba, para silang headless chicken, eh, di po ba, nawala ng ulo yung kanilang liderato. At may infighting pa na sinasabi na hindi alam sinong papalit, no, kay Joma Sison. Kaya kung mapapansin nyo, politically rin, no, wala na masyadong pumapasok sa hanay nila sa party list. Diba? Now, yung upuan, umuunti. Diba? Kaya lang, nung etong administrasyon na po, no, imbis na magtuloy-tuloy po sana yung progress na nagawa ng Administrasyon Duterte, eh parang nag-back to zero, eh. Di ba? Parang ito na naman sila, no? At napakalaki ng impluensya nila sa kasalukuyang administrasyon, di ba? Kasama na, itong pong pagpapa-impeach sa ating pangalawang pangulo, kitang-kita po ang kamay dito ng mga makakaliwang grupo, eh. Yung pong pag-atake nila, no, sa ating pangalawang pangulo, dahil sa takot nga nila
napag-ito

0: maging pangulo, malamang mawala ng saysay ang kanilang mga grupo. Dahil may track record ang ating pangalawang pangulo na talaga pong naging insurgency-free ang Davao City. No? Dahil kung maalala niyo doon yung lugar sa Pakibato, dyan po sa Davao, ano po, kung saan nagkaroon ng malaking pagsabog, ano po. At ang mayor dyan ay ang ating pangalawang pangulong Inday Sara, no? At yan ay nagmarka sa kanya, kaya gumawa siya talaga ng mga estratehiya at natuto kung paano puksain, ano po, itong makakaliwang grupo na ito, di ba? At ako mo ang ating pangalawang pangulo ay isa pong taong may prinsipyo at hindi ho nakokompromiso, ay hindi ho siya pumapayag sa anumang pong pagbabali ng batas, no? O bending the law na tinatawag, no? O yung tinatawag na konsiderasyon, di po ba? Apo, hindi ho niya gawi yan, ano? Ultimo nga ang Tatay Digong noon ay nagsabi rin, ano po? Nako, mag-iingat kayo dyan kay Inday. Iba yan. Diba sabi naman ni Tatay Digong, mag-iingat kayo kay Inday dahil iba yan, ano po? At dito ho nga natin nakikita, ano po, yung isang kagaya ng ating pangalawang pangulo na walang takot magsalita ng katotohanan. At kung makikita nyo, dahil nga po ang impeachment hearing ay nakalabing siyam na po, no? Na pagdinig, eh lahat po ng sinabi ng ating pangalawang pangulo nung una na itong mga isinampang impeachable offense sa kanya, impeachable offense na hindi talaga impeachable offense dahil wala nga hong batayan at basihan. Ano po? Kaya saan ka nakakita, yung target po nilang paulit-ulit, ilang taon na patungkol sa confidential funds, ano po, na meron pa pong panahon para ito'y pag-aralan ng COA, in other words, hindi pa final, ano po. Eh parang pinalalabas na nila na meron ng penal na desisyon ng COA at ito'y talagang sadyang dinidisallow. At kahit nga may penal na desisyon pa ang COA, ito'y na-elevate pa nga sa Supreme Court para ang Korte Suprema ay makinig, no? At tingnan kung tama ba ang argumento ng opisina ng pangalawang pangulo doon sa dinidisallow sa kanya, di ba, na pondo na hindi dapat kanya ginastos doon. O eh, wala pa nga doon, di pa nga umaabot doon, di po ba? O, pero talagang sadyang ginamit nila yan. Ang katakataka nga po, como ang lahat na po ng binanggit ng Office of the Vice President, yung kawani, ano po, kagaya po ni Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio, na itinuturo nga na ang instruction ng ating pangalawang pangulo, pag nailabas na yung pong pera mula sa bangko, ito ay ibigay doon sa kanyang security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica. Di po ba? O eh bakit kahit pa noon pa man doon sa Committee on Good Governance ni Joel Chua, hindi man lang tinatawag itong si Colonel La Chica. Samantalang may napatawag naman silang ibang ilan din mga kawani ng AFP, no, ng Armed Forces of the Philippines. Katunayan, yan nga po ang magiging mga witness bukas, ano? Parang dalawa po ata yan, ano, na mga kawani ng Armed Forces of the Philippines. At kasama na rin ata ipipresenta rito si Attorney Michael Poa, no, na isa sa mga defense counsel, no, isa sa mga abogado ng depensa. At yun naman ay patungkol din sa intelligence confidential funds doon naman daw po sa DepEd, no, nung siya po ay naging undersecretary doon, di po ba? Kaya yan, ano, kung makikita nyo, si Colonel La Chica na siyang gumamit nung pong confidential funds sa ilalim ng opisina ng ating pangalawang pangulo ay ayaw nilang ipatawag. At parang may nasabi pa over the weekend, no, kahit po itong kanilang tagapagsalita na si dating Congressman Ace Barbers, ano po, na parang nabanggit niya na parang ito po atang si La Chica, pagka daw po pinresinta sa kanila, pinresinta ng prosecution, ay maaaring hindi daw po magiging maganda ang magiging ano niya, kumbaga parang sabi niya eh, La Chica testimony could pose risk, magkakaroon daw ng banta sa prosecution. maaaring magkaroon ng banta sa prosecution kung ipatatawag nila sila chika. Paano nangyari yun? Samantalang kung gusto nila ng kaliwanagan kung paano niya ginastayan, paano niya, kahit papaano, kahit na hindi na niya direktamente ikwento yung mga operasyon, kahit papaano yung magkakaroon sila ng idea, di ba? Magkakaroon sila ng idea kung paano nag-operate somehow without naming names, without naming places, no? Or dates, di po ba? Parang pahapyaw lang ba? Ano po? Eh, depende, no? Sa kanyang pwedeng isiwala dahil ito nga ay confidential information, ano? At yung mga senator judges nga, gusto nilang ipatawag pero hindi nila pwedeng ipatawag yan. Kasi ito yung impeachment hearing, ano po? Ang pwede lang po magpatawag, ano po, ay ng mga kwan, ng mga testigo, either hostile man o lehitimong testigo, ay ang magkabilang panig ng depensa at ng prosecution. Sila lang po ang pwedeng magpatawag niyan. Eh, hindi naman po ito Senate hearing. Eh. Diba? Na pag nabanggit ang pangalan, ipatatawag po ng chairman ng komite. Diba? Ganon eh. Diba? Pagka Senate hearing in aid of legislation, kahit dyan sa Kongreso, no? Pag may nabanggit na pangalan, o COMSEC, tawagan mo nga yan, papuntay mo rito. Diba? Padalan mo nga ng invitasyon. Hindi yung ganyan dyan eh. Dahil ito po yung impeachment hearing, nakadepende at tumatayo silang mga senator judges. So nakadepende ang kanilang pag-decision balang araw, ano po, matapos ang presentasyon na magkabilang panig, nakadepende po sa maaaring mga testimonya o testigong ipresenta sa kanila. Di po ba? O kagaya niyan, parang pareho lang po tayo, hindi naman po tayo mga senator judges. Pero hinahanap-hanap natin po yung sinasabi po ng prosecution na eto na ang magdidiin sa pangalawang pangulo. Dito na siya talaga, dito na siya talaga sasabit, mga ganyan, ano? Eh, pero matapos sa mga pagdinig, parang yung paputok nila, parang mga kwan, alam niyo, magpasabog kayo ng bagong taon na kwitis na hindi ho pumutok. May mga ganun, di ba? Magpapaputo kayo tapos sinindihan mo, wala. Parang reject yata yung paputo. Di po ba? Wala akong nangyari, di ba? Pati na po yung great threat na sinasabi nila nung nauna, no? Butit nakita ng taong bayan talaga, yung palang pinagbabatayan nila, ay walang basihan. Lalo na kung yung mismong director ng NBI ay may grave threat, di ba, no? Siya mismo, direktang nagbanta, di po ba? Di ba, sa isang kaibigan ba niya yun, nung nakaaway niya, di po ba, ano po, ano nangyari nun? Direktamente, ha? Sabi, sige, i-report mo to, kung hindi, ano, walang malalaman, patay ka na. Di ba, mga ganun salita. Mga direktang ano po 'yon, ha, direktang pagbabanta po 'yon, ha. Hindi lang po 'yung malulutong na mura. O saan ka nakakita na 'yung pong nag-aakusa na may death threat? Eh siya mismo sa sarili niya sa isang pagkakataon ano po ay nagbanta, no? Sa isang dati daw niyang ka-business partner na nagkaroon siguro ng falling out, pero ngayon yata okay na sila, di po ba? Parang di naman natuloy yung demandahan nila, ano? Pero mabuti na lang, maaga po yung kanyang kaibigan, ano? Na nakaaway niya, may record niya yung kanilang usapan, ano po? Na dinig po doon yung di lang po pagmumurmuran ang malulutong na mura, kundi talagang pagbabanta, di ba pa? Direktang pagbabanta talaga, di ba? Tapos yung kanya naging dahilan noon, nung tinanong, aba, sabi niya, ang asawa daw po niya na congresswoman, ano, na isa din siya pumirma ng impeachment complaint, ano, yung pong isa sa mga congressistam pumirma para ma-transmit yung impeachment complaint diyan sa Senado, si congresswoman Ann Matibag, ano po, yun nga ay isa sa mga pumirma noon, buntis daw, no, noong mga panahon na yan, at nag-aalala lang daw siya, bugso ng kanyang damdamin, ano? So siya, pwede niyang ikatwiran yung bugso ng kanyang damdamin noong mga panahon na yan. Samantalang ang ating pangalawang pangulo na muntik nang ikamatay ah, ng kanyang USEC, no? Ng kanyang chief of staff na si Attorney Zulayka Lopez, noong mga panahon na yun, eh, nakaranas talaga ng matinding kagipitan. Di ba? O, kaya kung ano man yung naging reaksyon ng ating pangalawang pangulo, kung ihahambing, ah, kung itong salitang paghahambing, no? Kung ihahambing po yan doon sa naging asta mismo ng dating death threat ng ginawa ng mismong director ng MBI na si Director Melvin Matibag, napakalayo, no? Dahil ito yung direct threat po yung ginawa niya doon sa kausap niya sa telepono na talagang pinagbantaan niya, di ba? Napapatayin kita, di ba? Diretso yun eh. Direct threat po talaga, no? Samantalang ating pangalawang pangulo ay naglabas ng conditional threat dahil lang sa pagtatanong doon sa press con na yun. Noong tinanong na hindi ho ba kayo nag-aalala sa inyong seguridad? Kaya na nasagot niya eh, huwag kayo mag-alala. Ha? May nakausap na ako. O, di ba? Doon pumasok po yung premise nun. Eh. Di po ba? O, at para bagang pinaalam niya talaga, dahil yun ay press con, ano? Na ginawa sa Zoom at internet po yan, social media, at ikakalat yan, marami makakapanood, sadya niyang ipinararating doon sa di umanong mga tao na sa palagay niya, no, ay may banta sa kanyang buhay, di ba? Kaya parang mistulang nagbili na siya sa ating lahat, no? Ipinaalam niya sa ating lahat na huwag kayong mag-alala kasi may nakausap na ako. Ah, at pumayag naman siya. Ang tanong, siya lang nakakaalam nun eh, di po ba? O kasi ka nakakita na parang may anggulo pang sinasabi si Director Matibag na kesyo may iniimbestigahan sila, di ba? Tinatanong na nga ng mga senator judges nung sinalang siya nun eh. Di ba? Nakarang may pagkakato na parang hirap siyang huminga ron. Ano? Hinahawakan ng kanyang dibdib. E paano? Pinepressure din siya ng mga senador na ah, meron ka palang mga tinatawag na persons of interest, ha? Kesyo meron daw maaring bodyguard o kasalukuyang bodyguard na kanilang mi-interview o inahanap, 'di ba? Para po kayo maglabas ng mga ganong salita nang walang katiyakan. Naturalmente, ang mga senador, siyempre, sila po eh nagtatanong na papaano mo masasabing determinadong grave threat kung ikaw mismo hanggang ngayon eh wala kang natukoy na taong pinagbilinan niya, di ba? Wala, di po ba? At yung kaganapan ng pagbabanta na yan eh kung may mangyari sa kanya. Kaya nga ang mga tanong ng mga senator judges eh, hindi ba kayo nag-alala doon sa banta naman ng buhay ng pangalawang pangulo? Ano po ang mga sinagot nila? Aba, ang mga sinagot po nila ay kaya nga ho iniimbita namin siyang pumunta sa NBI, eh hindi naman po siya pumunta. Okay, eh bakit nagaganito po? Ang banta na sinasabi niyong grave threat ng pangalawang pangulo laban sa pangulo at sa kanyang may bahay na kanyang kinantahan over the weekend, baka kaya nga lalong nagalit ang Diyos, lumakas lalo ang ulan, at sa pinsan niya na dating speaker, itong tatlong ito, hindi niyo rin lang tinatawag dyan sa NBI para imbestigahan? Sige nga. Pero ang grave threat sa pangalawang pangulo ay kailangan pumunta muna siya sa opisina ng NBI para alamin kung ano. Hindi ba motor propio trabaho niya yan bilang kabahagi ng security? Di po ba? Na alamin, mag-imbestiga. Eh, lagi naman may constant threat sa presidente at vice-presidente. Di po ba? So ang tanong, bakit iba po ang turing sa pangulo? Iba po ang turing sa pangalawang pangulo? Di ba? Samantalang pares lang grave threat, pagbabanta sa buhay nila ang pinag-uusapan. Di ba? Diyan lang, kitang-kita na po. Ang tinititigan sa tinitingnan. Di ba? Magkaiba. Ay nako, sa totoo lamang. Napunta po tayo ng isang oras ng ating programa kay bilis talaga. Pero di bali, ah, patadaanin lang natin saglit lang ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento at ang inyong mga opinion. Kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay garantisado't may kasiguraduhan po. Dahil fourth week lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa yung mga komento at opinion at sadyang hindi maiwasan masabi sa aking sarili at mapabili ano po gawa ng inyong critical thinking, ano po, katalinuhan ng inyong critical thinking. At nasasabi din sa aking sarili na itong mga tipo ng klase na mga komento at opinion na mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli at lalong hinding-hindi kakain ng suka, di ba? Siyempre, di ba? At lalong-lalo na po, ano po, makikita po natin na yan nga, no? Kumbaga sa mga panahon ngayon, mga tao pong nagigising sa katotohanan ay malaking bagay po, no? Na nakikita natin na sa sarili din natin mismo na yung nababasa at napapanood nyo, lalo na sa mga corporate paid stream media, eh huwag nyo pong pagdudahan ang inyong sarili. Kasi kung napanood nyo, nasabi doon, maganda ang kinumiyan ng ating bayan, mga ganon. Maganda ang pagtugon sa mga nasa lantan ng bagyo. Mga ganyan. Ang mga baha ay okay na dahil dati ang gandibdib, ngayon hanggang wala pa sa tuhod. Di ba? Mga ganyan. Mga tila para mga pangkonsuelo de bobo o pampalubag loob. Ano po? at gustong paniwalain na maayos ang kalagayan ng ating bayan, abay, huwag niyo pong pagdudahan ang inyong sarili. Dahil ang pagbabatayan niyo mismo ay ang sarili niyong eksperyensa. Totoo bang maganda? Saan ba nakararating ang inyong pera? Yung inyong pinagkakagastahan? Ano po? At hindi ba kayo nagtataka na pag nabasag ang 1,000 piso nyo ngayon, ano po, eh ang bilis, simbilis ng kidlat, nawala na, di ba? At ano lang ang nabili mo, di po ba, mga ganon, ano? Kaya kahit papaano, dun nyo mararamdaman yung totoong kalagayan ng ating bayan, di ba? Parang nakita ko sa isang reel, ano po, itong si Mar Balbuena, ano po, ng grupong Manibela, di ba? Andun, na kumbaga, na nalusong sa baha at pinagmumumura po ang ating mga politiko. Di ba? Na eto, tingnan nyo mga ginawa ninyo. At eto ngayon, yung paano nyo tugunan, ano po? At ang masaklap dito, matapos ang lahat, puro mga patay Malaysia, na parang wala kaming alam dyan, parang hindi namin alam yan, ano? At ang masaklap, ayaw nga nilang imbestigahan at tukuyin. Opo, ang mga dapat managot, yung mga nagnakaw sa atin ng tanghaling tapat, ika nga, ni Senator Marcoleta, di ba? At ang dinimonize pa ay yung mga taong lumalaban para sa katotohanan, tulad nga po ni Senator Marcoleta, ni Senator Jinggoy, di po ba? At kitang-kita naman na hanggang ngayon, wala na hong kaso, wala pa pong naisasampang kaso dito kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero, di ba? Oo, matapos lang nilang bumaligtad. Dahil kung hindi bumaligtad itong dalawang ito, mananatiling Senate President. Ito pong si Senator Cayetano, di ba? At hindi lang yan, ano? Yung pong pagkaagaw nila ng kapangyarihan noong panahon na wala silang quorum, na ito po ay dinala na po nila bilang petisyon sa Korte Suprema. Hanggang ngayon hindi pa sinasagot ng Korte Suprema, eh sana man lang bago pa po bumaba sa question niya, ano, si Chief Justice Alexander Resmundo ay mapagtuunan, ano po, ng desisyon na tama ba yung naganap, no, na walang quorum ay natanggal nila at inappoint itong si Sherwin Gatchelian bilang Senate pro tempore at kalaunan diniklarang parang acting Senate President. Di ba kalito-lito yun? Lalo na nung tanungin sila na ano ang papel ngayon ni Senator Cayetano, Senate President pa rin daw. Di ba saka nakakita? Senate President pa rin, no? Parang ang gusto nila kasing palabasin, siya ay isang lame duck Senate President. Di ba? O eh, kung gano'n naman po pala, bakit kayo nag-appoint ng isang acting Senate President? Di ba? At nagtuloy-tuloy na dahil din sa impluensya ng Malacanang, di po ba? Nagpatawag pa man din ng special session para i-correct nila o ayusin nila yan. Ano po, na magkaroon sila ng numero dahil doon naman bumaligtad. Itong si Joel Villanueva dahil may natuklasan siyang ibang Jesus. Diba? Kung dati ibang Jesus yung sinasamba niya, aba, nung natuklasan niya yung Jesus na hindi matutuloy ang kaso niya, doon na siya. At yun nga, hindi na natuloy yung kaso niya. Di po ba? Ayan, ano. Kaya nga, speaking of, yung pong threshold, no, na sinasabi natin yung Biyernes pa, no, mahihirapan sila kung yan ang igigit nila. Kaya nga, hindi nyo nakita ang strategiya nila. Impluensyahan yung mga senador, sila ang umabot doon sa, kwan, sa two-thirds, ano po, di ba? Pabaligtarin nila yung pong mga mag-a-acquit sa ating pangalawang pangulo, di po ba? Sa papaanong paraan, o di gulpi di gulat ang gawin nila, di ba? May banta, nakasuhan sila, no? Ando doon, ano po, pati nga si Robin Padilla, di ba? Meron pong obstruction of justice na nasa ombudsman, naalala nyo? Yun yung patungkol nga sa di umanong pagpapatakas daw niya, di ba? Kay Senator Bato de la Rosa, di po ba? O kaya, itong mga bagay na to, dapat to eh, maging mapagmatyag po tayo. Maging very vigilant po tayo, no? Dahil ito ang tinatawag na literal na numbers game, ano po? Since hindi mo naman talaga kakayanin palitan yung threshold dahil yan po ay nakabatay na sa ating saligang batas, di ba? Mahihirapan talaga sila na i-sapilitan, ano, na sabihin na yun lang mga umaattend ang pwedeng bumoto, di po ba? Doon sila mahirapan eh, di ba? So ang mangyayari, lihitin mo, aabutin nila yung 16 votes, ano po? Pero alam naman nilang kulang sila, di ba? Kaya hahanap sila ngayon ng mga swing votes, kung tawagin. Di ba? Andun yan si Senator Legarda, na ngayon ay may sakit nga daw po, at nandun pa ata sa France, ano po? At may banta na kaso, di po ba, ng ombudsman, ano? Kasama ng kanyang anak. Di ba? Andun yung pressure eh. Di ba? Andun po ang pressure, ano po? Pansin ninyo, yung pong nasa mga majority, wala silang kaano-ano mang pressure, ano po? Wala pong kaso na nakabitin sa ulo nila, no? Wala pong parang espada na nakabitin sa ulo nila na pwedeng malaglag anytime. 'Di ba? Wala ano, walang pressure, no? Pero ang mga nasa minorya, may pressure, no? Which is, yun nga nangyari kay Joel Villanueva, kasama kay Jesus Cudero, kung hindi talaga sila lumipat doon, ay hindi humapapalitan ng liderato ng Senado. Kaya ang aking paniniwala, hindi yung naging epektibo ang pagpapalit. Di po ba? Sa isang banda, walang quorum nung nagpalit po sila. Di ba? Ikalawa, nung nagtawag naman ng special session, may bilang na sila, sapat na bilang, 13. Dahil kay Joel Villanueva, pang-12 po si Chise, di ba? So, pang-13 si Joel Villanueva, oo, tama, may sapat na bilang na sila noon. Pero ito ay ginanap sa isang special session na pinatawag ng Pangulo. E sa isang special session, pinatatawag ng Pangulo lang. Bukod tanging Pangulo, pwede makapatawag ng isang special session. Pero ang pinag-uusapan lang po dyan, yung dahilan ng pagpapatawag ng Pangulo ng special session ay dahil sa kagustuhan niyang mga batas na aamyendahan o batas na kailangan ng maipasa, no? Lalo na kung malapit na yung kanyang zona, ibibidan niya kasi yan, ano? Kaya hihiling siya ng special session. Pero hindi nang dahil sa ganyang mga tinatawag na dahilan, ano po, o pagpapalit ng liderato ng Senado. Di po ba? At maging nga po yung sinasabing confirmation ng mga general nung panahon na yon, di ba? Napilit nga, kine-question nila Senator Aimee, nila Senator Marculeta nung mga panahon na yon dahil wala naman po silang session, hindi siya regular session. Nag-expire na po yung mga appointment na mga yan, kung tutuusin. Ano po? Yan po yung mga interim appointment, di ba? So inabot ka ng sine day o pagtatapos ng session, hindi ka na-confirm. Therefore, sa susunod na session, ano? Pagbabalik nila. At kailangan may reappointment yung appointing officer, di ba? Gagawa siya ulit na i-reappoint niya o kaya mag-a-appoint siya ng iba. Kasi nga sinyalis yung hindi ka na-appoint. Ibig sabihin, hindi pumasa ang appointment mo, hindi tinalakay sa panahon ng kanilang sesyon, namumuro ka na ma-reject talaga. May question, ano po? Kaya may pagkakataon pa para sa executive, sa presidente, na magpalit ng kanyang i-appoint o interim appointment. Di po ba? So, ngayon, kung hindi, igigiit pa rin niya. Yung pa rin, ibabalik mo yun. Magsasubmit ka ulit ng another interim appointment for the coming session. Di ba? O kaya yung pagpo-confirm po doon sa mga general na yun during an executive, during a special session, parang hindi yata tama. Parang may problema dahil nagaganap lang yung mga bagay ng confirmation sa isang regular na session, di ba? Kasama na po yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Dahil hindi naman pwede, dahil sa special session, at yun ang gagawin. Halatang halata naman po ang Malacanang na nagpatawag talaga lang sila ng special session para lang makuha nila muli ang control ng Senado. At kung tutuusin, iginiit pa nga po ni Kiko Pangilinan na meron tayong 13. Diba? Iginiit pa niya. I would like to make a manifestation that we are 13. Diba? Ano po? Pagka po pabor sa inyo, okay ang quorum ng 13, di ba? Pero pag hindi, ang quorum 12 lang, sapat na. Di ba? Saan ka ba naman nakakita, di po ba? Nagbabago ba yung numero? Layo naman ng 12 tsaka 13, kulang ng isa, tama? Kaya ang balak siguro malamang nilang gawin, since we cannot change the rule, naturalmente, dahil iginit na po ng presiding officer, di ba? Day one pa lang ng kanilang impeachment hearing, sinabi na po ni presiding officer Chief Escudero, di ba? Habang nakatitig lang sa kanya si Win Gatchalia, sinabi niya na ang threshold ng two-thirds ay 16, no? Dahil meron tayong 24 senators. At ang nakalagay sa batas natin, shall be voted by all its member. Lahat. All. Hindi all its member or all present member. Hindi present eh. All its member. Ibig sabihin, lahat ng member. Kaya mahihirapan sila ron. Kaya yung plan B, diba? Yung plan B, kung si Jinggoy nga, tibay ng paninindigan eh, kulong siya, di po ba? O, de, sige. O, ngayon, gusto mo bang makalaya? Diba? Nga ganun. Diba? Palagay ko, hindi naman yung bibigay yan. No? Naoperahan pa ata si Jinggoy, diba? Dahil sa tuhod niya, no? At si Senator Marcoleta, no? Palagay ko, matitibay ang mga paninindigan niya. Ano po? Pero yung ibang mga kasamahan nila, di ba? Yung magkapatid na bilyar, dumadaan din sa pagsubok ang kanilang pamilya, no? Yung kanilang mga negosyo, yung prime water, at yung mga properties nila, no? Lalo na dyan sa may bahagi ng Carmona, Cavite, di ba? Yung bilyar village ba yan na sinasabi na na-overpriced nila, yung sinasabing bentahan ng lupa, parang gano'n, na mayroon daw insider trading, may manipulation, mga gano'n, ano? Diyos ko, kilalang kilala po, no? Ang administration na ito na magbuhay na mga patay na. Yung mga walang kaso, bubuhayin ulit. Patay, di ba? Binuhay. So, yan, no? Yan po ang master art nila, eh. Di po ba? Ano po? Kaya para magkaroon ng puntos sa iyo, may dahilan para kagipitin, ano po, ayan na nga, no? So yung magkapatid na bilyar, yung mag-ina, no, na si Lauren Legarda at ang kanyang ina, ang kanyang anak, no, na si Leandro, di po ba? So, kaya kung makikita niyo po, no, yung pong kanilang mga pinagdadaanan, pati yung magkapatid na kuan na Cayetano, nakita niyo naman ano kung paano ang panggigipit ngayon kay Senator Alan, ano. Pero kung makikita nyo, sa palagay ko naman, itong mga to ay hindi basta bibigay. No? Dahil matindi ang kanilang paninindigan, yung pananalig, no? Sa Diyos, no? Na kung ang tamang yung pinaglalaban, kahit na ano pa ang gawin ng iyong mga kalaban, mananatili ka sa iyong posisyon dahil ito ang tama na iyong pinaniniwalaan at ito talaga ang tamang gawin. Ano? Lalo na kung ito ay favorable para sa bayan, no? Itong iyong paninindigan na ito, di ba? Dahil balang araw, mabibindicate ka. Yan, di ba? Ganyan exactly ang ating pinagdiriwang ngayon, no? O ginugunita ngayon na National Heroes Day. Ano? Kahit kung maaalala ninyo, ang ating mga bayani na may mga alias din, ano po? Na ang sabi nga po ng mga nadilawan at pinklawan, in-overhype na po nila. Yung po naging komento ano, ni Senator Robin Padilla na hinahambing daw sa mga bayani natin yung mga ginamit na alias sa confidential fund. Kaya tuloy nasabi ni Senator Bam Aquino na oo, gumamit nga ng alias si Ninoy Aquino pero wala siyang confidential fund. Nakita niyo. Parang ang layo naman ng context nun. Ano po? Yung pong ginawa ni Senator Robin Padilla ay para lamang pong masabi na hindi ho iba yung pong sinasabing hindi kakaiba yung gumamit ng alias. At ang paggamit ng alias ay noon pa man ay ginagawa na kahit ng ating mga bayani na si Dr. Jose Rizal ay Dimasalang, di ba? O may mga kanya-kanya silang alias eh. So, kumbaga, ang ibig lamang niyan sabihin ay itong sila Mary Grace Piatos, no? Si Chippy McDonald na paulit-ulit na sinasabi nitong si Eric Sylvester Tulfo at ng kanyang kuya, di po ba? Na, di ba? Lahat sila, no? Pati si Lacson, ano po, na dati man lang din PNP chief na inaasahan natin na siyang unang makakaintindi ng paggamit po sa confidential operation o mission ng mga tinatawag na mga aliases, na mga pangalan. Di po ba? O kaya yung premise ng kanyang binanggit ni Senator Padilla ay para hindi para ihambing ang ating mga bayani doon sa mga gumamit ng alias sa confidential funds. Ang pinag-uusapan lang po doon ay ang paggamit ng alias. Na hindi ito kakaiba. Noon pa'y ginagamit na yan. No? At ang paggamit niyan ay sa kaparaanan din ng mga ginagawa nila na ayaw nilang ipaalam na sila yun. Diba? Ang ating mga bayani, kaya nga tayo ngayon may paggugunita ng National Heroes Day. Ano po? Yung kanila mga ginagawa noon para po labanan ang mga nag-occupy sa atin for 300 plus years, no, ng mga Kastila, di ba? Kumbaga, yung kanilang paraan na ginawa, no, kasama na po yung kanilang mga talent, no, ang talagang pumukaw ng kanilang kaisipan nung ginawa po ni Dr. Jose Rizal yung Noli Metangere at El Filibusterismo, di ba? Ito po yung pagsasalarawan, di ba? Kaya nung nakita po ito, nabasa ng marami nating mga kababayan Pilipino, parang naging mitsya na nagising sila, no, sa katotohanan. Pero bago pa man din, ano, si Andres Bonifacio nga, yan din ang naging ugat, no, ng kanyang himagsikan, di ba? Nung nabasa niya yan, ano po, kasama na po yung iba pang mga bayani, no? Sa iba't ibang panahon kasi sila sa loob ng 300 taon, no? Iba't ibang generation, iba't ibang panahon silang lumabas, di ba? Pero kahit lahat sila, kung mapapansin nyo, buong buhay nila, inalay nila para lang sa ating kalayaan. Ano po? Kaya nga, kung tutuusin, sa mensahe pa lang nga kanina ng Pangulong Marcos, dahil dumalo po siya kanina, no? Doon po sa libingan ng mga bayani, no? Kasama ang ilang mga veterano, no? Para igunita ang ating National Heroes Day. Ano ba ang kanyang sinabi doon sa kanyang talumpati, di ba? Kung titingnan niyo, maganda po ang kanyang mga binanggit doon, ano? Na bilang mga Pilipino, ipagpatuloy natin, ipaglaban ang ating kasarinlan, ang ating demokrasya, di ba? Di ba? Yan ang kanyang mga binanggit, ang ating soberenya. Ipagpatuloy daw, di po ba? Pero matapos niyang banggitin ang lahat ng yun, napaisip lang ako dahil bakit niya ginawa kay Tatay Digong na ipadala doon sa dahil na nag-violate na ng ating soberenya, na siya mismo po ang lumabag sa soberenya na yan. Diba? So yung mga sinasabi niya, maganda naman para po magkaroon po tayo ng patriotism, no? For love of country. Natural yan . Pero hindi lang yan sa salita. Dapat nasa gawa . Di po ba? Pero kung iba po ang gawa sa salita, doon mo mapapag-isip. Alin ba dapat? Di po ba? Ang dapat po ay tuparin po kung ano po ang nakasaad sa ating konstitusyon. Ano yun? Dapat pangalagaan talaga natin ang ating soberenya. At ang soberenya ay hindi lang po ito lugar. Hindi lang po ito lugar o di kaya bagay, no? Ang soberenya po ay nananalaytay sa isa, bawat isa sa atin. Tayo po yun, no? The sovereignty lies to the people. Tayo po yun, ano? Kaya kahit na sino pa man, hindi ko mo si Tatay Digong po yun, ha? O kahit si Senator Bato yun, ha? Hindi po. Kahit sino po, hindi po pwede na ang gawin ay ipakuha dito sa ating bansa o di kaya litisin sa ibang bansa na gumagana ang ating demokrasya. Tayo pa nagsasabi, meron tayong demokrasya, umiira ng demokrasya, gumagana ang ating judikatura. O hindi ito mga pagkakataon na ating panindigan yun, ano, at patunayan, di ba? At napakalaking insulto yan sa ating judikatura ng isa sa ating mga kababayan ay lilitisin sa ibang bansa o sa ibang bayan. Di po ba? Nangangahulugan hindi natin kaya magpatupad. Di ba? Samantalang may mga preba po tayo. Ha? Ano po yun? Yung mga kaso ng ampatuan. Di po ba? Yung mga Maguindanao Massacre. Kahit matagal. Di ba? may justice rendered po, di ba? O yung sa War on Drugs, yung sa Kian de los Santos, di po ba? O dalawa, o tatlong pulis yun na nalitis, no? Hanggang sa sila ay mahatulan ng habang buhay ng pagkakakulong. So ibig sabihin, kaya ng ating hudikatura, no? Nakapagpakulong na rin tayo ng Pangulo, di ba? Ang dating Pangulong Estrada, di ba? Kahit nga po ang dating Pangulong GMA, di po ba? To, nakapagpalitis tayo, nagpapakulong, nakapagkasot, nakapagpakulong. Naalala niyo po? O kaya, ibig sabihin, may kakayanan ang ating kasalukuyang hudikatura. O kaya para ito ay basta mong i-give up ang iyong sovereignty na kagaya, yung ginagawa nila ngayon kay Pastor Bibolo, yan ang na hinihiling daw ng Amerika na meron daw pong mga pending na kaso doon at dapat i-extradite siya. Diba? Amerika ang humihingi. Diba? O eh, teka lang, paano nangyari yun? Ano po? Eh, meron siyang kasong kinakaharap dito. At malinaw sa ating batas, ano po, na yung tao na pinapa-extradite, pagpalagay na natin kung walang kaso rito, ha? Eh, bago pa po ito ma-extradite, dadaan pa po sa napakahabang proseso at kung may kahalintulad na kaso dito sa atin yan, ay gagawa ng paraan ang gobyerno natin na hilingin dun sa bansa na yon na dito na lang litisin ang ating kababayan. Diba? Dahil may karoon tayong kaparehas na kasong pinag-uusapan. Parang ganon, ano? O ngayon, pag mayroon namang kaso ng kinakaharap yung taong gustong ipa-extradite, eh di all the more mahihirapan sila. Kasi kailangan ma-resolve muna yung kaso niya dito sa atin. Diba? Kailangan magkaroon muna ng resolution yung kaso niyang kasalukuyan dinidinig dito sa atin. Ano? At kung sakali man siya, halimbawa lang, ha, ay mahusgahan, no? Ng sintensyahan, ng kung ano man, ano? Halimbawa, pagkakakulong, ano? Eh, kailangan niya pagsilbihan yan dito bago niya paharapin kung ano man yung kasong isinasampa sa kanya doon. Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na kahit meron ng extradition na treaty ang mga bansa, ano po, nangangangibabaw pa rin ang ating konstitusyon above all. Kasi yun yung pag-protect sa ating mga kababayan. Yun lang ang tanging karapatan na mayroon po tayo na pwede nating maasahan. Di po ba? O kaya dyan natin makikita na kung titingnan natin na very eager, ha? Yung atat na atat, ha? At para bagang makikipag-cooperate ang bansa natin sa mga banyaga pagdating sa mga bagay, ano po, halimbawa ay paghiling ng Amerika kanya o paghiling ng ICC na arestuhin ng ating Tatay Digong, napakabilis. O si Senator Bato, hinihiling kanya na may arrest warrant din ng ICC. Eh, makikipag-cooperate ang ating bansa. Ha? Kung ganun din lang, ano po, eh ano pa ang silbi ng sovereignty na ipinaglalaban natin? Diba? Kung di naman pala natin kayang panindigan, eh mayroon tayong basihan. Ano po yun? Yung ating konstitusyon. Mas di hamak na nananaig siya sa kahit ano pa man treaty. Di po ba? O eh, kumbaga, nakalagay sa konstitusyon namin, di tayo susunod. Natural, eh, nandito ka sa amin. Eh. Kaya nga, ito yung teritoryo namin. Di po ba? Hindi kayo pwede manghimaso. Dahil kung talagang tayo talagang malaya, no? At nasa demokrasya, at may pinangangalaga ang mga karapatan at yung pong soberenya na ating pinaglalaban, kung ito'y totoong ganap, ha, walang sino man pong banyaga ang pwedeng makialam sa atin. Naipakita na po yan sa termino ni Tatay Digong noong panahon ng kanyang panguluhan. Hindi nga siya madiktahan ng bansang Amerika. Di ba? Hindi siya madiktahan ng bansang Amerika. Kaya ano ang ginawa nila? Sinusuyo nila ang ating Tatay Digong. Kaya nga ang Tatay Digong, napakatalino talaga, ay yung pong balanging nga bells, ano, na ang tagal-tagal na pong pinagtatalunan, na bakit hindi niyo ba isauli sa amin yan. Ginawa pong war trophy yan ng mga Amerikano, yung pong balanging nga bells, ang simbahan dyan po sa Samar, balanging nga, di po ba? Dahil napakasaklap ng kanilang sinapit doon, ano, napakarami pong mga American troops ang mga napatay, ano, dahil naisan sila ng mga Pilipino. At bilang gante, nagpadala sila ng napakaraming tropa doon. Wala akong pinatawad, kahit bata, kahit babae, talagang minasakir nila. Kaya nga nung tinutuligsa ni Obama, di po ba, ni President Obama, ang ating Tatay Digong, no? Patungkol sa kanyang war on drugs, no? Na sinasabi, may mga minamasakir daw, parang gano'n, ano? O mistulang pagmamasakir daw, parang ganyan. Ang sagot po ni Tatay Digong eh, look who's talking. Who you? At doon niya sinabi, teka lang, bago ka nga magsalita, tingnan mo muna ang ginagawa niyo. Eh kayo nga eh. Actually, balang nga bets, doon ko lang nalaman kay Tatay Digong eh. Noon sinabi niya yun eh, ano ba ginawa niyo sa bayan namin? Sabi niya ganun, ano? O di ba't ginawa niyo pang war trophy yung tatlong bell na yan? O, tapos ayaw niyong isole kahit na pilit na hinihingi na namin, total tapos na kanya gera, nagkabati na tayo, di ba? Parang yung mga Hapon, di ba bati na tayo ng Hapon? Kaya nga di ba sa Hapon, sa Japan, meron tayong mga property dyan, di po ba? As war reparation, no? Bilang kabayaran nila sa nagawa nila sa ating bayan nung panahon ng digmaan, ikalawang digmaan, ano po? Tapos na yun, oo, nagkabati na ang ating bansa, di ba? Sa kabila ng napakalupit na mga ginawa nila, no, sa ating mga kababayan, napagkasundo na, ayun, napakabait kasi talaga ng ating mga Pilipino, eh. Di ba? O, isipin nyo nga naman, sa 20 taon ng diktadorya, di ba? O, napalayas natin noong 1986. O, sa bait natin, nakabalik pa sila. Di ko maintindihan, eh. Di ba? O, kung sa Nepal nangyari yan, wala na. Di ba? Sa Nepal, di ba? Ano ginawa ng Nepal? Di ba? Naalala nyo yung mga tao ron. So, ibig ko lang po sabihin, para bagang naabuso po yung kabaitan natin, parang basang-basa na nila tayo. Magagalit yung mga Pilipino, sandali lang yan. Lalamig din ang ulo niyan. Paglamig ng ulo niya, nakakalimutan na. At kung tayo, eh, Catholic country nga daw, no? Eh, lubos tayong mapagpatawad. Mapagpatawad, mapagpasensya, ganun daw, ano? Eh, dahil yan ang turo sa atin, eh. Di ba? Patawarin mo kahit kaaway mo. Di ba? Tama? O, yan ang mga turo sa atin. Kaya ganun po, eh. Di ba? Kaya yung mga panahon na yan, kung makikita nyo po, sukdulan, ano? Na umabot po tayo sa ganitong aspeto na tinatawag. Kaya nga, itong mga panahon na nangyayari po, yung bagay na yan, ano po, ng ang ating Pangulong Duterte naninindigan, aba, ang mga Amerikano hindi siya kayang diktahan. Di po ba? O, nung hindi siya kayang diktahan, sinusuyo ngayon siya. Isipin niyo, pababa na ng pwesto ang Tatay Digong. Pilit pa rin iniimbita doon sa Amerika dahil siya lang ang bukod tanging pangulo na hindi nagmano kay Uncle Sam. Hindi nagpunta ron. Lahat ng Philippine President, doon una pumupunta eh, di ba? Pagkatapos ng kanyang eleksyon, parang magbibigay pugay ka doon sa kuya mo, di ba? Sa big brother mo, di ba? Parang talagang kitang-kita yung pag-a-under natin, ano? So, ang Tatay Digong, eh, unorthodox, talagang hindi niya ginawa, eh, no? In fact, nagpunta siya sa China, di ba? Yun ang state visit niya. Kaya nga yung pangako niya nung eleksyon, di ba, sabi niya, oh, yung Spratly, mag-jetski daw siya. Dadalin daw niya yung bandila natin, tatanim daw niya ron, di ba? O hindi naman niya talaga literal gagawin niya na mag-jetski siya ron. Hindi pa pwede dahil yung kondisyon ng dagat, hindi mangyanyari yan, ano? Bagkus mas matibay pa yung ginawa niya dahil nung siya naging presidente, ay binigyan siya ng full state welcome ng China. At hindi lang isang bandila, no, ang nangyari doon sa Beijing na puno ng bandila na Pilipinas. Kasi nga darating ang Pangulong Duterte doon, di po ba? So, dahil at saka doon, tayo'y winelcome ng mabuti at naging maayos, no, ang sinasabing ang kanilang pagtupad ng pagsuporta sa negosyo. Hindi lang sa negosyo, sa antas ng negosyo, sa ekonomiya, pati na po sa proyekto ng gobyerno, yung mga build, ano po. So doon sila pumasok sa ganun, ano. Pulgada nagka-COVID pa. At noong nagka-COVID, lalong naramdaman din, ano, ang kanilang tulong sa atin. Dahil kahit wala tayong down payment, tayo ay pinadalhan ng mga bakuna dahil sa usap lang nila ni Tatay Digon sa telepono. Nagkausap lang sa telepono, o sige, huwag mo kaming pababayaan, ha? O di, isa lang ang sinagot ni Xi Jinping, ni President Xi Jinping, sige, pag na-develop na yung bakuna namin, padadalan kita riyan. Na tinutuo nga, di ba? Tinutuo nga, no? Dahil may isang salita nga, eh, di ba? At yan din na nagustuhan nila kay Tatay Digong, no? Kahit si Vladimir Putin, ano? Kaya bumilib kay Tatay Digong, meron niyang isang salita. May palabra de honor at meron siyang delikadesa. So parang may refleksyon ng sarili nilang liderato kasi ganun din sila, di ba? Na klase ng mga leader, no? Kaya, yan, na-earn mo yung respect. Bihira yun, ha? Kaya nga sabi ko nga, yung respect hindi nabibili. Yung respeto, hindi ho nabibili, hindi ho nababayaran, hindi ho nadadaan sa ayuda. Ang respeto, hindi yung nabibili. Magbigay ka ng mga ayuda para respetuhin ka, hindi yung nababayaran yan. Hindi yung nababayaran. Ano po? Dahil yung antas ng respeto ay yung nakikita sa inyong taong bayan kung paano mo sila tratuhin. No? So kagaya nito, sa kasagsagan ng napakalakas ng mga pag-ulan, ang ating mga kababayan ay binabaha kaliwat-kanan, ano po, at ang tulong ng gobyerno, inaantay nila, hindi nila alam kung paano mangyayari sa kanilang mga buhay. Tapos malalaman nila, ba, okay lang kayo, nandun kayo lahat. Nagkaroon pa kayo ng mini-concert, no? No? And it's you who feels the emptiness in me. Ay, nako, it changes everything you see when I know I got you with me. Ah, di ba, ano? Sample lang. Di ba, sabay ka? Pambirang buhay yan. Kaya, di ba, asan ang empathy ron? Kung ang panahon nga ng Pangulong Aquino, Noynoy Aquino, naging issue sa kanya yan, empathy na yan. Di ba? Lalo na may nagtanong ng reporter, seryosong tanong ha, na ano po yung empathy? Hindi, tinanong siya eh, no? Na patungkol sa empathy, ano po? Ah, hindi alam ni Pangulong Noynoy kung ano yung empathy. Seryoso rin, no? Na hindi niya talaga alam, ano ba yung empathy, di ba? No? Ang empathy po, ang meaning po nun, ano po, yung ikaw po ay nakakaramdam nang nararamdaman ng iyong kapwa. No? So kung nakakaramdam ng kasiyahan, masaya ang iyong kapwa.

no? Malapit na, nababasa na yung mga puwet nyo, na nakaupo kayo sa bubungan, ano? So, hindi mo madidiktahan kung itong tubig na ito ititigil ng pagtaas. Di po ba? No? E mapanood mo po lang yan, naiiyak kayo. Kung may empathy ka, yung tanong, may nararamdaman ka. Manood ka lang ng pinikula. Di po ba? Sino sa inyo na nanonood ng pinikula walang naramdaman? Ha? Ayan ang walang empathy. Kasi nga, di ba, pag nanonood kayo ng pinikula, ah, kahit na Toy Story, maiiyak eh. Di ba? No? Over the weekend, napanood ko yung Toy Story 5 eh. Grabe, sa totoong buhay, napakaganda. No? Lahat ng Toy Story, panood nyo sa mga anak nyo. Kasi may moral lesson, ano? Lalo-lalo na yun, ano? Na-abandon na, inabandon na ng mga bata. Yung mga laruan, mga physical na laruan, ano po? Kasi isinantabi nila dahil ang nilalaro ngayon, mga tablet nila. Cellphone, tablet, digital, puro ganun na. Di ba? So wala nang interaction, wala nang laro-laro na yung mga ginagawa natin, yung kabataan natin, mga tau-tauhan, may mga gera pa nga tayo ginagawa, may mga maliliit tayong mga tangke, di ba? Mga ganon, di ba? So, wala na yan ngayon. Wala na. O kaya, mga labanan ng superheroes, di ba? No? Sabi na. Wala na yung imagination ng mga bata, hindi na nagagamit doon. Kasi nasa computer na lahat. Nasa tablet, computer, hawak nilang gadget, ano po. Eh, yun ang takbo ng istorya noon eh. Parang may kurot sa puso eh, no? Kahit papaano. Cartoon lang yun, ha? Kaya doon mo makikita yung klase ng tao na tinatablan o hindi, no? At karamihan ng tinatablan ng empathy, yung po yung may pakialam sa ibang tao. Ikaw kaya ang lumagay sa kalagayan niya, ano kaya ang mararamdaman mo? No? Ganun ang ibig sabihin ng empathy. Nakaka-relate ka. Di po ba? Oo. Karamihan ng walang empathy, walang hiya. Oo. No shame. Oo. Bakit? Sino ba naman na makagagawa ng bagay? Halimbawa lang, kahit birthday mo, tapos ikaw ay nasa posisyon, tapos may ganitong kasagsagan, opo, ng kalamidad. Di ba? Itutuloy mo pa rin ang selebrasyon ng birang buhay yan. Di po ba? Opo, di po ba? Parang di mo ma-attain na gawin. Di po ba? Dahil alam mo eh, mapunong abala ka sa ginagawa mo sa dapat mong gawin. Ano po? Dahil ikaw makagagawa ng mga dapat mong gawin eh, bilang liderato, di ba? Karamihan nga mapapansin mo, kahit nga ang Tatay Digong, may minsan, ano po, wala ho siyang magarbong selebrasyon para sa kanyang kaarawan. Karamihan ng kanyang kaarawan, imbis na gastusin sa mga magarbong selebrasyon, ibinibigay na lang po sa mga charity institution na kanyang sinusuportahan. Ano? Kagaya ng mga batang may cancer doon sa Davao, ano? Yung House of Hope, di ba? Na kanyang sinusuportahan. So, tapos simpleng salo-salo lang ang gusto niya mangyari doon pa sa kanilang bahay. Pero yung para magtawag siya ng mga kaibigan niya o kung sino para sila mag-inuman o magparty, party-party, walang ganyan. Opo, kaya mapapansin mo mga anak niya hindi din ganyan. Nakita niyo, ha? Sila Sara Duterte, sila Pulong, hindi ho din sila ganyan, 'di ba? Kasi nga natutunan nila eh. 'Di ba? Natutunan nila na hindi naman ano ba gusto mo magawin pag sigawan mo birthday mo? Tapos gagastos ka ng napakalaking halaga para diyan. Samantalang pwede mong gamitin yung halaga na iya kung may empathy ka para mapasaya mo yung ibang tao. Tama? Gamitin mo na lang para sa kanila. Ganun po yun. Ano? At yun po yung sinasabing pagkakataon na maibigay mo yung kasiyahan na hindi maibigay, no? Ng panahon ng kanilang kabuhayan dahil sa kanilang kahirapan. Pero nariyan ka, merong kang pagkakataon na magawa yan, yun ang iyong gustong gawin dahil nga ramdam mo sila. Yun po yung empathy na tinatapat. Di po ba? So parang ganun nga, na imbis na gumawa ka ng mga bagay, salungat, no? Salungat doon sa hinihingi ng pagkakataon,

0: lagi kang dapat conscious, di po ba? Lalo na pag ikaw ay leader ng isang bansa, lagi kang conscious, no? Dahil lahat na magiging decision mo, lahat ng iyong gagawin, ang epekto niyan hindi naman sa ano eh, sa, hindi sa sarili mo eh. Ang epekto niyan ay taong bayan. Di po ba? Kasi ikaw yung magdedesisyon para sa amin eh. Para sa mga taong bayan. Di po ba? Kaya malaking bagay po talaga na yung empathy na yan ay mataas ang porsyento ng isang liderato na may empathy. Di po ba? Kasi pagka ramdam mo yung iyong constituents, ramdam mo yung mga kababayan, ramdam mo yung mga nagtiwala sa iyo, doon ka magkakaroon ng inspirasyon na ipaglaban yung hindi nila magawang laban. Di po ba? Dahil ikaw yung nasa posisyon para mabigyan ng katuparan, no? Ang anuman mga kaginhawahan sa kanilang buhay. Nakuha niyo po. Diba? Dahil you can. Merong kang kapangyarihan. Tama? So doon mo gagamitin yung mga kapangyarihan na yan. Tama? O parang yun. Merong budget na dadalhin sa iyo. Okay? Eh ikaw ang pipirma bilang Pangulo. O naturalmente, yung pagpirma riyan hindi ministerial. Hindi dahil kailangan kong pirmahan bilang Pangulo. Dahil kailangan pag-aralan ko. Dahil kung hindi tama ang mga nakalagay na halaga dyan, kagaya nun, isiro mo ba naman ang PhilHealth? Eh, di ako papayag. Diba? Bilang Pangulo, ba't ako papayag? Ako nagsasabing, zero billing. Saan tayo kukuha ng pera kung siniro nyo pala yung budget? Mga ganon, ipaglalaban mo talaga. At saka nasa batas yun. Hindi mo pwedeng zero. Obligado mong pondohan. Kasi may subsidy ang gobyerno sa PhilHealth. Tama? So, hindi pa pwede. Kaya paan, saan ka nakakita? Nung panahon ng 2025, siniro yun ang PhilHealth. Di ba? O sa katwiran na may pera. At di lang yun, yung pera kinuha pa. Di ba? Kinuha pa by Cameral Conference Committee na pinagkasunduan nila na pwede nang kunin ang pera o extra na pera o savings sa mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Eh, pero teka, mabuti na lang ang PhilHealth may special law under Universal Healthcare Act. Hindi mo pwedeng kunin ang pera nila. Dahil yung pera nila, kung yan man ay savings, sobra savings, no? Sa anumang pagkakataon, nagkaroon sila ng savings. Nasa sa kanila pa rin na ito ay gamitin para sa pangkalusugan. Walang ibang dahilan. No? For healthcare benefit pa rin ang papuntahan niyan. Hindi pa pwedeng sabihin mo, sobra silang pera, gawin natin kunin natin panggawa ng tulay. Hindi pa pwede. Hindi ho. Gagamitin for healthcare din. Ano po? Halimbawa, kung halimbawa, mabagal sila magbayad ng kanilang mga reimbursement, no? Sa mga ospital, no? Mapapadali. Kasi mayroon pala tayong pera eh. Di ba? Backlog. Ang layo ng backlog natin. Kumbaga, halimbawa, kung may backlog ka ng 2 linggo, buti nga kung 2 linggo lang, hindi. Ang abot yata ng ilang buwan din, eh, di ba? 2 months yata o 3 months eh. Palala pa yun, ha? Palala pa, maabot ng mas mahaba pa. So kung meron palang savings, gagamitin mo yun para ma-cure mo yung backlog mo. Di, liliit ngayon, ano? Iiksi yung time frame ng iyong reimbursement. Nasa batas natin, hindi naman dapat tumatagal ng ganon. Hindi na nasusunod. Tama? O di, may pera naman pala, di sundin na natin yung reimbursement. Di ba? O sa isang banda rin, doon naman natin sa contribution. O para mas konti lang ang contribution ng member na nagbabayad. O di, bilang subsidy na yung mas malaking portion ng babayaran nila para konti na lang ang babayaran nila. Kasi sa ibang bansa, free healthcare, di ba? Ang layunin talaga ng Universal Healthcare Act, para magkaroon, Universal Healthcare Law, ano? Para magkaroon ng libre talaga. Parang yung mga nangyayari sa ibang bansa na libre ang pagpapagamot, libre. Mararating din natin yan. Dahil kailangan mo, pag sinabi mo libre, kailangan niya may pera eh. Dahil, siyempre, may gagasta. Diba? Hindi naman libre, ikaw. Ikaw bilang pasyente. Eh, sino ang gagasta? Saan kukuha ng pera? O either, siyempre, gobyerno, isasubsidize yan, abonoan niya, siya maglalagay ng pondo, tama? O yung pondo na yun, inuutang din naman. O kaya kailangan magkaroon po ng revenue generating tulad po nung pagbubuwis sa mga salty, mga alat, matatamis, na mga pagkain, chicheria, pati na po yung mga sigarilyo, alak, mas mataas ang taripa, ang buwis, di ba? Para pag na, mas may ekstrang koleksyon ka ng buwis, no? Para yun naman ang gagastusin mo dun sa ano mo, yung libreng health care o yung pagpapagamot, di po ba? At the same time, two birds with one stone yun kasi kung mamahal ng sigarilyo, malang alak, yung mga syntax, ano po, eh magdadalawang isip kang bumili. At the same time, magiging prevention mo yun, di ba? Dati kung umithit ka, mga isang kaha, di ba? O dalawang kaha isang araw, eh kung mahal na, wala na, limang stick na lang. Hangga sa later on, dalawang stick na lang. Hangga sa ikaw na mismo nanghihinayang, ano? At lalo na nakikita mo na delikado to sa kalusugan mo. Kasi lalong ikaw na rin ang aayaw dyan, di ba? So parang yun ang premise eh, ng universal healthcare law. Diba? O, yun doon na tayo napunta. Samantala, nako, ang bilis ng oras. Bago pa tayo tuloy ang maubusan ng oras. Siyempre, babasahin ko muna yung mga komento, ha? Lalunis naman talaga ngayon. Si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin. Na, Kuya, kapi-kapi na tayo. Tama nga. Minsan natutuhanin natin yung kapi mo. Ha? Magkapi-kapi nga tayo talaga, Kuya Mon Samson. Salamat sa iyo, ha? Si Kuya Ramon Bier, sabi niya, good PM, Sir Bernard, at makakampi. At sa mga hindi kumakain na suka, ayan, tama ka ron, Kuya. Salamat, ha. Sabi niya rin, I will say it once again, ha? What BBM wants, BBM gets. Speaking of impeachment, ayun na nga. Kaya lang, maraming intervening factor, ano, Kuya. Dahil nandiyan ang Korte Suprema natin, at iba po ang 1987 Constitution. Aba eh, kung magjo-joint session sila para mag-conduct, para magkaroon po ng Constitutional Assembly, di ba? Magagawa nila yan, no? Pero ang system pa rin naman, kailangan nila ng approval ng taong bayan. Taong bayan pa rin po, no? At hindi nila pwede basta yan manipulahin ng basta-basta lamang dahil ang pagpapasensya ng taong bayan, may hangganan, di ba? May hangganan. Parang ano lang yan, naalala ko tuloy si George Garcia. Sinasabi niya na hindi daw, para bagang hindi daw sakop itong si Pastor Benny Abante dito sa desisyon ng Korte Suprema. Ha? Paano nangyari na hindi siya sakop nun? Di ba? Kasi ito, parang ang sabi niya, iginiit ni George Garcia na hindi sakop ng Supreme Court ruling si Abante. Ha? Iginiit niya yun, ha? na ayon kay COMELEC Chairman George Garcia na hindi sakop ng bagong Supreme Court ruling sa second place rule sa Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. Ha? Paliwanag ni Garcia, ang desisyon ng Korte Suprema ay tumutukoy sa local elective officials na sakop ng local government code kung saan may malinaw na rule on succession sakaling makabakante ang isang posisyon. Sa local officials, meron kasing rule on succession. Oo nga, nandun na tayo. Pero ang halimbawa pong mga congressmen, mga senator, hindi ka naman pwedeng ang ipapasok mo yung pong halimbawang may na-disqualify, ano? Ang ipapasok mo yung second placer. Halimbawa, district po yung botohan, di po ba? Eh malinaw na hindi po siya nanalo. Otherwise, siya po ang pinili ng tao. Hindi nga siya pinili eh. So out of, sabihin na lang natin, mayroon pong nangyaring insidente ng disqualification o di kaya mayroon pong question dun sa nanalo at ito'y didinggin sa Korte Suprema, o hindi po ba dapat magpatawag ng special election? Kagaya po halimbawa, nung nangyari po dito kay Kiko Barsaga, no? Nung siya po ay tinanggal bilang 4th District Representative dyan sa Cavite, di ba nag-conduct ng special election? Ang nanay nga niya ang nanalo, eh. Di ba? Overall, ang bilis. Nanalo ang nanay niya na hands down. Ha? So ang ibig sabihin, nakagustuhan pa rin ng taong bayan na sila ang mananalo, yung Barsaga pa rin. Kaya yung nanay niya nanalo na wala kahirap-hirap. Oh, so ibig sabihin lamang po, parang yung halimbawa po, halimbawa mga nandiyan na sa Kongreso, kagaya ng dating Congressman Arnie Tebes, di ba ginawang caretaker muna ng kanyang distrito ang dating speaker Martin Romualdez, pending na magkaroon ng special election. Pwedeng hindi mag-conduct ng special election kung malapit na rin lang yung election. Di po ba? Kung malapit na. Pero kung nung panahon na bago pa lamang, di pwede yung automatic na magpatawad, no? O di kaya, dahil nga hindi pa naman resolbado, no? At di pa final yung kung kay Joey Uy, no? Ng 6th District na na-proclaim bilang panalo at kine-question ng kanyang citizenship. O edi manong gawin mo ng caretaker ang District 4 at District 5, ha, para sa 6th District ng ano ng Manila pending ng dito sa naging problema patungkol kay Joey Uy. Ibig sabihin tatakbo ang tatakbo po ang Kongreso kahit may question pa po ang isang congressman ano. Dahil habang nire-resolve yun, it's either magpatawag ka ng special election or, detay ka muna, hintay natin yung sasabihin ng Court Suprema. Mga ganon, di po ba? In the meantime, ang Kongreso mismo, liderato nila, mag-a-assign ng caretaker sa Manila rin. Ano? Either yung District 4 at District 5, hati sila, magiging caretaker muna sila ng District 6, parang ganon. Ano? Pero never na yung i-appoint mong pananalo ay yung second placer. So, kumbaga, applicable siya bilang second placer dahil lalo na pagka po congressman, distinct ang boto. Diba? Yung tao mismo ang binoboto mo. So, the mere fact, hindi ka binoto, pangalawa ka nga, pumangalawa ka, hindi ka pa rin nanalo, tama? So, hindi automatic yun. Na parang lumabas, kayo ho nag-decide para sa 6th district ng Manila Kayo na COMELEC chairman na nag-decide na yun ang ilagay nyo kahit hindi yan ang binoto ng tao. Kasi kung yan ang nanalo, di siya dapat ang binoto ng tao, hindi nga siya. Di po ba? Sana kung gumawa kayo ng special election at dun siya nanalo, wala nang question. Tama ba? Kaya hindi ho pwedeng sabihin na applicable lang sa mga sa local elected official, no? Kasi sa local elected official, ang applicable dun sa second placer na tinatawag, yung pong meron kasi siyang vice na tinatawag, no? So, ibig sabihin, automatic, ang papalit sa kanya, yung vice niya. Kung mayor, then may vice mayor. Kung governor, then may vice governor. Tama? Pero walang ibang remedy dahil hindi nga pwede yung second placer. So, ang papalit yung kanyang succession, no? Pero dun sa banda ng congressman, district votes po yun. Distinct, no? Distinct ang pagkakaboto. So, the mere fact, hindi nga ikaw ang binoto, ang ruling out mo nun, mag-antay. Dahil nandun pa sa Korte Suprema. So, in the meantime, ang Congress, no, 20th Congress, mag-a-assign ng caretaker, no? At yun yung pinakamalapit na distrito, yung 5th at 4th district, palitan sila. Halimbawa, one week ang 5th district congressman ang mag-aalam ano ba mga kailangan nyo rito. O yung mga kailangan nyo, sabihin nyo sa akin. Next week, 4th district naman. O kung ang gagawin pa nga, lahat sila. O next week, 3rd district naman. Yung susunod, 2nd. O baga, relyebo sila habang di pa nare-resolve yung kay Joey. Uy, di ba? Pag may finality na, hindi magkoconduct tayo. Sabi ng Korte Suprema, tama kami. Hindi siya pwedeng umupo. Okay. O di doon tayo magkoconduct ng tinatawag natin na yung bang sinasabing special election. Di ba? Para yung tao talagang pumili ng representante nila. Hindi yung kayo mismo ang naglagay. Yun lang po ang diferensya. Di ba? Nako, naubusan tayo ng oras. Ha? Salamat po kila Ate Kimura Dolores, Ate Roxanne Costo, Kuya Leo Gutierrez, Ate Delia Maing, Ate Kimura Dolores, pareho kayo, arigato gozaimasu sa inyong dalawa, kay Ate Dolores Patawaran, kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., kay Kuya George Raval, kay Kuya Bayan Ricarte, kay Ate Charito Cabrera Diana, kay Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Marte de la Cruz, kay Kuya Angel Redaja, Kuya Boyet Paraabra, salamat po. Kuya Joe Guevara, salamat po. Kay Ate Juanita Estacio, salamat po. Magandang gabi rin. Ate Luz Papa, salamat po. Ate Teresita Cruz Aguiling, yan, salamat po. Ate Teresita Cruz Aguiling, salamat po. At kay Kuya Angel Redahan. Ako, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: A world of wonder awaits you this September. Ballet Philippines presents 1001 Nights, a retelling of the legendary tales of Aladdin, Princess Budur, Ali Baba and the 40 Thieves, Shahryar the King. Watch this timeless magic unfold through dazzling costumes and spellbinding choreography. Catch this grand opener of Ballet Philippines' 57th season on September 11, September 12, and September 13 at the Theater at Soler. Visit ticketworld.com.ph or ballet.ph to secure your tickets now. See you there.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. Teams from Nepal, India and China are working round the clock to reach those trapped by Wednesday's flash floods in the Himalayas. Particular emphasis is being placed on reaching those believed trapped in hydropower tunnels. Three bodies have been recovered, but more than 900 workers are unaccounted for. The United Arab Emirates has warned of a dangerous escalation after it intercepted a drone attack from Iran. It came as Iran and the United States exchanged fire for the first time in a month. State media in Sudan are reporting that around 200 RSF paramilitaries have arrived near Khartoum to join the Sudanese army. Among the defectors are members of the Rapid Support Forces. Spain's Prime Minister has blamed social media disinformation networks linked to Russia and Israel for the surge 4 weeks ago of mass illegal migration into the North African territory of Ceuta. Pedro Sanchez said what he called the ultra-right international was spreading fake news. Greece has signed a deal to buy a multi-layered air defence system from Israel worth around $3.5 billion. It will include systems designed to intercept heavy rockets, ballistic missiles and drones. A South Korean court has sentenced the leader of the controversial Moonies Unification Church to 2 years in prison for bribery. Han Hak-ya was convicted of giving luxury gifts and providing illegal funds to a lawmaker. A UN committee has published guidance saying countries are obliged to consider reparations for the transatlantic slave trade. It also said the enduring legacy of racism had to be addressed. And the EU is bringing ChatGPT and two other tech platforms under tougher legal oversight. Along with Reddit and Roblox, the chatbot is now designated a very large platform, making them more accountable for their impact on citizens and society.
5: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m.
7: Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
7: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
7: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and...

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo tigit po sa ating mga kababayang na-dislocate dala po ng dumaang bagyo o labis na pag-ulan, mga kaibigan, ano, na sinasabi po yan ay dulot ng kalikasan, ngunit kahit ito po ay dulot ng kalikasan, dapat po ay napaghandaan ito. Meron tayong flood control funds, pero hindi po ito ginamit sa tamang paraan, mga kaibigan. Ano, ha? Hindi po nila ginamit sa tama, kundi sa halip, ito po ay ibinursa. Hindi po tayo titigil, mga kaibigan, hanggat hindi tayo nabibigyan ng katarungan ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis, kasama po o puhunan natin ay dugo, pawis at luha, habang sila naman po ay nagtatampisaw sa saya, mga kaibigan. Nagagawa pa na mag-celebrate, kumanta, magsaya ang ating Pangulo na sinasabi nga niya, minsan lang, ha, ang kaarawan, ngunit minsan lang din po ang ganitong pangyayari sa buong panahon nating mga Pilipino na ang ating bahay ay inaanod, ang ating mga anak, mga magulang ay kasampo ng agos ng baha na tinatangay, ngunit tila wala po tayong gobyerno, mga kaibigan. Kanya-kanya po tayong ligtas at ang lahat po ay nagpapakita ng kakulangan ng ating mga pinagkatiwalaan iniluklok sa posisyon sa pag-asa na sila ay magsisilbi sa ating inambayan at higit sa lahat magsisilbi para sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan o sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga kababayan. Pero ano po ang nangyayari? Tila tayo ay palubog na ng palubog na tila hindi na po makakabangon sapagkat sinabi po ni Ombudsman Boying Tirador Remulla, mga kaibigan, na hindi na raw sasampahan ng kaso ito pong si dating Speaker Martin Romualdez. Pero bakit po si Namarculeta? Bakit po si tawag dito, dating Congressman Anak Kalusugan Mike Defensor? Bakit po si Jinggoy Estrada ay agad-agad nasampahan ng kaso at naipakulong? Bakit po itong si dating Speaker Martin Romualdez na tila untouchable din, mga kaibigan, na sinasabi ay isa sa mga mastermind sa video na nag-viral po nisaldi ko sa social media. So, asa ng katarungan para sa taong bayan? Ang katarungan ba ay para lamang sa mga nasa kapangyarihan, sa mga nasa posisyon, at ang mga lumalaban, naninindigan para sa katotohanan, para malantad ang katotohanan na ang taong bayan ay pinagnakawan ng mga buwayang nakabarong Tagalog, buwayang mga naka-Amerikana na may mga magagarang suot na rilos, ha? Magagarang suot, kasuutan o barong Tagalog, Amerikana at mga babae na nakamagagarang kasuutan, bitbit ang mga mamahaling bag. Habang nalulunod ang mamamayang Pilipino, habang walang makain, ha? Habang naghihirap, kayo naman ay naglulunoy sa sarap mula sa salapi ng taong bayan. Nandoon na po tayo na ito ay dulot ng kalikasan. Ngunit, kaya meron pong tinatawag na flood control funds. Yan po ay pondo na dapat ginamit dahil inilalaan niyan para mapigilan yung labis-labis na baha. Ha? Ngunit, ibinulsan ninyo, hindi nyo ginamit sa tama at hindi rin po ninyo inisip ang magiging kalagayan ng mamamayang Pilipino. Sabi nga ni Senator Erich Sylvester o Erwin Tulpo, sometimes you have to bend the law. Pero sa ngayon, sa nakikita ng taong bayan natin pong lahat, na tila walang katarungang makakamit, mga kaibigan, sapagkat sila-sila po na-involved, na nasa posisyon, ang siyang tumutugis sa mga walang kasalanan at ang tanging kasalanan ay naglalantad po ng katotohanan na maaring maging dahilan para mawala sila sa poder ng kapangyarihan. Ngunit ngayon nakita po natin na tila nagkakaisa sila sa buwat-sabuatan, kampi-kampihan sa pagtatago ng katotohanan. Kaya kaawa-awang mga Pilipino, kaawa-awang bansang Pilipinas, kung kailan natin matatamo ang katarungan, yan ay hindi po natin alam. Pero sa ating pananaw, mailap man ang katarungan sa ngayon, sa darating na takdang panahon, makakamit din natin ang katarungan. Hindi po tayo pababayaan ng ating dakilang lumikha sapagkat mahal niya ang lahat ng kanyang mga nilikha, lalo na po ang mga nagdurusa, lalo na ang mga nagsasakripisyo. Kaya ito pong sinabi ni Boying Remulla, at kung natatandaan ninyo, sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang huling sona na masakit sa kanyang kalooban, nakasuhan si dating Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan. At yan ay tinugon naman ni Ombudsman Crispin Boying Tirador Remulla ng administrasyon na hindi na raw dapat kasuhan itong si dating Speaker Martin Romualdez. Lumikha pa sila ng ICC na ICI na kung saan ay mag-iimbestiga di umano. Pero ano po ang nangyari? Wala rin pong naging resulta. Unti-unti nagsipagbitiw ang mga itinalaga na bumuo ng lupon para mag-imbestiga. So, wala pong nangyari. At ngayon naman, ang ombudsman ang kumikilos para tuluyang mawala na ang kaso at kung magpapakulong man ay yung mga maliliit na empleyado, mga ilan na mga kontratista, ngunit ang kanilang mga kaalyado, ang kanilang mga kakampi ay hindi po ginagalaw. Kaya nasaan ang patas na pagpapatupad ng ating batas? Nasaan ang katarungan para sa lahat mga kaibigan? Dahil ang batas dapat ay para sa lahat, para sundin ng lahat. Ngunit sa nakikita po natin, ang batas ay pinipili lamang. Kung ito po ay kaalyado, libre ka sa batas. At kung ikaw ay tila kalaban, tila hindi nila makuha ang iyong simpatiya, ikaw ay hahanapan ng dahilan, hahanapan ka lahat ng pwedeng ikaso, kahit yun ay alam nila na walang katotohanan at gawa-gawa lamang. Katulad po ng ginagawa ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano, leader ng minority, ha, na tila tina-target nitong si Senator Pampilo, the destroyer, Lacson, mga kaibigan, ha, ang tagig. Hindi po para sa katotohanan, kundi naghahanap po siya ng butas na pwedeng mapasukan, makasuhan, makalawit upang mapatigil ito pong si Senator Peter Cayetano sa paghahanap ng katotohanan. Eh, nasabi na po, may mga video na lumabas. Ang dati po'y 18, ngayon ay naging 14 na lang dahil po sa pagbaliktad nung 4 na mga dating sundalo na di umano ay dahil sa offer na 25 million, ha, na reward para sa kanilang pagbaliktad. At yan po ay nabuking dahil mayroong message na ipinadala ang isa sa 4 na sundalo kay Attorney Levy Baligod, ha. At hindi lamang yan, mga kaibigan. Ngayon naman ay itong pagbaliktad ni Orly Gutesa, ha, na naglahad ng katotohanan, nagbigay ng apidabit, sumumpa sa harap ng mga senador sa panahon po ito ni Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Lacson, ha, na kung saan ay sinabi niya na fake witness dahil fake yung pirma ng notaryo sa apidabit ni Orly Gutesa. At siya ay tila kinuha, tinakot, ginipit, ngunit sa isang tawag ng kanyang asawa na nai-record ay lumalabas na may gumawa ng mga apidabit, ha, na pinalalagdaan sa kanya. Ayan, tinanong ng asawa, ikaw ba ang gumawa? Hindi, nasaan yung isa? Oh, ito yung pangalawa, sabi niya, na gusto nila ay aking lagdaan. So, ngayon lamang lumabas na sa mga social media, sa social media o sa mga pahayagan na si Orly Gutesa ang unang dapat ay naging testigo, ha, dito po sa ginawa nilang pagbulsa sa flood control fund ng mga kawatang nakabaron Tagalog, kawatan ng mga magagarang Amerikana, ha. At ito po ang dahilan kung bakit bumaha ng labis-labis na tila dagat ang kapaligiran ang Maynila na, na pinaka-capital city ng Pilipinas ay lumubog sa baha, kaya ngayon ay nagsasalita ang mayor ng Maynila na nasaan daw ang 14 bilyong halaga ng flood control, ha, hinahanap niya dito sa 6 kawatan di umano, ha, eh kinatawan pala di umano ng 6 distrito ng Maynila. Ayan, mga kaibigan, alam naman natin, ha, mga aktibo at masugid sila na turo ng turo, ha, lahat ng akusasyon ang itinuturo ay ang ating Vice President Sara Duterte, at itong baha sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla ang epicenter ay ang Davao, at sinasabi naman ni ICC Claire Castro po, ha, na ang basura ay galing sa Davao. Puro na lamang Davao, Davao, mga kaibigan. Ano yan? Sino? Okay. Mm-hmm. Report. Okay, meron din ako rito. Ano, anak? Meron din. Mula, meron tayong pag-ulat na papapasukin muna, mga kaibigan. Mula kay Chona Yu. Alternative arrangements sa trabaho sa gobyerno. Pasok-pasok sa mga eskwelahan sa 15 probinsya, ipatutupad ngayong araw. Chona Yu, ibalita mo.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng alternative arrangements sa trabaho sa gobyerno at pasok sa mga eskwelahan sa lahat ng antas sa public o private schools sa 15 probinsya. Ito ay dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Saklaw ng Memorandum Circular Number 133 na magkakaroon ng alternative work arrangement pati na sa eskwelahan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Hindi naman sa cloud ng kautusan ang mga tanggapan ng gobyerno na nagbibigay ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagpapasya kung susundin ang naturang arrangements. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po natin ang pag-uulat ng ating kasama, Romel Madrigal. PIP Mega Job Fair, ha? Idinao sa San Pedro, Laguna. Maraming kumpanyang nagbukas ng trabaho. Hari nawa, mga kaibigan. Kailangan ng ating mga kababayan. Trabaho, trabaho, trabaho, para makapamuhay ng disente, lalo na sa panong ito na marami sa ating mga kababayan ang nasira ang kanilang kabuhayan. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Bukas ng maraming oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho sa PIP Mega Job Fair 2026 na isinagawa sa upper ground level ng isang mall center sa San Pedro sa Barangay United Bayanihan ng nasabing lungsod. Pinangunahan ng Peso San Pedro ang Job Fair na nilahukan ng iba't ibang kumpanya mula sa retail, logistic, hardware, food service, manpower services, manufacturing at iba pang industriya. Nilahukan ng iba't ibang kumpanya, recruitment agency, na karamihan ay nasa vicinity ng San Pedro at karatig na lungsod. Layunin ng aktibidad na may lapit sa mga San Pedrense ang mga oportunidad sa trabaho at mapadali ang proseso ng paghahanap at pag-apply ng employment. Sinabi ng pamunuan ng San Pedro City Mayor Art Mercado na sa pamamagitan ng ganitong mga job fair, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makaharap ang iba't ibang employers sa isang lugar at makapagsumite ng kanilang mga aplikasyon para sa mga bakanting posisyon. Patuloy naman ang paalaala sa mga job seeker na ihanda ang kanilang update resume at iba pang kinakailangan kanilang dokumento at tiyaking kwalipikado sa posisyong kanilang inaplayan. Ang PIP Mega Job Fair 2026 ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na may ugnay ang mga naghahanap ng trabaho sa mga kumpanyang nangangailangan ng mga bagong empleyado. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Jojo Sikat. Pangulong Marcos nagpatawag ng meeting para tugunan ang pagbaha sa Central Luzon. Bumahane. Saka pa magmi-meeting, nasira na kabuhayan ng ating maraming mga kababayan. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpupulong sa Palasyo ng Malacañang kasama ang iba't ibang miyembro ng gabinete. Ito ay para talakayin at higit pang pagtibayin ang tugon ng pamahalaan sa pagbaha sa Central Luzon at Metro Manila. Ilan sa mga tinalakay ang patuloy na search and rescue at evacuation operations, pagbibigay ng financial assistance sa mga apektadong pamilya, ang sitwasyon ng pagbaha at daloy ng trapiko sa Northern Luzon Expressway, kahandaan ng mga ospital sa gitna ng mga kaso ng leptospirosis, at mga agarang hakbang upang maayos ang mga nasirang kalsada, tulay, dike at iba pang mahalagang infrastruktura. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong mga nakalipas na araw. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Binanggit ang Bulacan. Sa Hagunoy, 1,300 pamilya ang naapektuhan ng baha. Nasira ang kanilang mga bahay, ang kanilang kabuhayan. Ganon din sa Hagunoy, Bulacan, Makabebe, ha? At halos sa Pampanga, ha? Ay talaga namang nalunod sa baha. Ha? Dahil nga sa halip na ginamit sa tamang paraan, yung bilang paghahanda, yung pondo na umabot sa 1.1 trilyong piso, ha? Para sana magamit sa isang matibay na depensa laban sa tubig baha, ibinursa ninyong mga nakabaron Tagalog at mga naka-Amerikana na mga buwaya. Ha? Yan, mga kaibigan. Saka ngayon, kayo maghahabol na kunwari tulong, kung ano-ano mga press release ang inyong pinalalabas para libangin na naman ang taong bayan. Pero hindi makakalimutan ng taong bayan na kailangan may managot sa mga buhay na tinangay ng baha, sa mga kabuhayan na tinangay ng baha, sa mga bahay na kinain, nilamon ng tubig, mga kaibigan. Hindi pwedeng basta na lamang kalimutan ito ng taong bayan. Kaya hanggang ngayon, galit na galit ang taong bayan. Hindi mahupa ang kanilang galit, lalo na po yung mga namatayan sa kanilang pamilya.
5: Yes.
1: Anak, magulang na namatay dahil sa baha, nalunod, mga kaibigan. Hindi po yan magagamot, hindi yan basta mapapawi sa mga press releases ninyo, sa mga ayudang ibinabahagi ninyo na konting barya, samantalang maliwanag na umabot sa 1.1 trilyong piso ang nawalang flood control fund na dapat ay mayroon pong managot at may maparusahan nan sa ganon magkaroon ng katarungan ang taong bayan. Pero ano ang inyong ginagawa? Yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan, yung mga naglalantad ng katotohanan, kahit ito ay may mga ebidensyang magpapatunay, ano ang ginagawa ninyo? Sinasampahan ninyo ng katakot-takot na kaso katulad ng 14 at dagdag na 3 mga sundalo na may hawak ng mga video, may mga dokumento, may mga litrato kung kani-kanino nila i-deliver ang mali-maletang naglalaman ng salapi. Pati na po ang mga staff o miyembro ng ICC ay nakinabang din diyan sa mali-maletang laman ay salapi na ipinadaan dito sa traidor na si Trillanes, ha? At ibinigay di umano yung 2 milyong dolyar sa mga ICC investigator o prosecutor. Ayan, ha? Mm-hmm. Nakilala pa nga ng sundalo yung isa sa mga prosecutor, ha, na binigyan ng pang-shopping, ha? O samantalang noon sinasabi nitong si ombudsman Boying Tirador Remulla, ha, eh meron silang kapit na ano, hindi ko pa sinasabi ko si Crispin Boying Tirador Remulla, ha, na noon ay airport, from airport to airport, ha. Ganun din ang sinabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin, hindi makakapasok. Eh, ang nangyari, nakapasok noong ko pa sinasabi na may lihim na daan na siya ay nakakapasok sa Kongreso, nakakausap mismo sa tanggapan ng dating Speaker Martin Romualdez. Yung mga kinukunan nila ng investigasyon o data para dito po sa sinasabing crime against humanity na ikinulapor sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang yan ang pinakamasaklap. Isinurrender ng kasalukuyang administrasyon ng walang kalaban-laban labag sa kalooban ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At siya ay isinakay sa eroplano patungo sa The Hague, Netherlands. Hanggang sa ngayon, ngunit ito po ang nakitang magandang dahilan ng Pangulo ng Amerika, Donald Trump, sa pangamba na hindi lang kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte gawin, kundi maging sa ibang mga pinuno ng bansa. Di ba? Yes. May warrant of arrest si Netanyahu. May warrant of arrest si Putin. O, na baka naman kasunod na ay ang Pangulo ng Amerika. At ito ay isa pong threat, banta sa mga leader ng iba't ibang bansa. Yes. Oo, eto na naman po si Gordon. Nakikisawsaw na. Ha? Hindi na raw pwedeng bawiin dahil nandun na sa International Court. E maliwanag naman yung sinasabi na may paglabag.
5: Yes.
1: Hindi idinaan sa ating local court, maging ang Rome Statute, sinasabi na kailangan dumaan sa local court. Ang ating din sa Arigang Batas sinasabi na hindi pwede, di ba? Kailangan dito litisin. Kung may kasalanan, handa man ang ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na mabulok siya sa kulungan, kaya lamang dito sa kanyang lupang tinubuan. O, pero anong ginawa po ninyo, di ba? Mismo isinuko ninyo ang ating soberenya. Kaya tayo ay pinapapak ng pula ng mga iba't ibang bansa. Sapagkat kalahi mo, kababayan mo, mga OFWs nga na mga nakakasuhan. Tayo ang nagpapadala ng abogado, gumagastos ang bansa para isalba, iligtas sa kamay ng mga dayuhan ang ating kapwa Pilipino. Pero dahil sa sagabal si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kalaban ninyo sa politika, kayo mismo ang nagpadala sa The Hague, Netherlands, dahil alam ninyo, alam na alam ninyo na magiging mahigpit ninyong kalaban sa darating na 2028 at lalo't higit nang magdeklara, opisyal na nagdeklara ang ating Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa 2028. Dahil hindi gusto marahil ng ating Vice President Sara Duterte na siya ay ilugmok nang hindi siya lalaban. Halatang halata na ito po ay politically motivated. Yes. Hindi po ito for the sake of accountability, ha, na sinasabi ninyo, kung hindi para sa mga ambisyoso na tulad po ni dating Speaker Martin Romualdez, kaya ayaw ninyo na makasuhan dahil gusto ninyong ilaban pa siya sa 2028. Wow naman, ha? Eh, halatang halata na na wala pong boboto kay Martin Romualdez. At hindi lang kay Martin Romualdez, sa lahat ng mga umuusig, sa lahat ng mga nagbibintang, ha, na wala namang hawak na mga ebidensya, na hanggang ngayon yung impeachment trial sa 20 paglilitis o pagdinig, hanggang ngayon, wala pa kayo na nabibingwit na mga ebidensya sa halip na kikita po ang kahinaan ng prosekusyon.
5: Yes.
1: Ah, nakikita na po yan ang taong bayan at hindi marilingid sa taong bayan. Huwag ninyong akalain na ang taong bayan ay bobo, tanga, ha? Matalino na po dahil sa nagdaang mga karanasan sa mga politiko na mapagsamantala. Ginagamit ninyo sa salapin ng taong bayan sa pangalan ng ayuda upang maakit at maisip na kayo ay isang mapagkawang gawa na lingkod ng bayan. Ngunit kayo ay isang mapagpanggap mga ipokritong mga politiko na gusto lamang ay manatili sa kapangyarihan sapagkat ang kapangyarihan kaakibat po ay kayamanan. Kayamanan ng mamamayang Pilipino na inyong pinagnanasaan, kayamanan ng mamamayang Pilipino na inyong ginagahasa, di ba?
5: Yes.
1: At namumuhay kayo ng komportable, mariwasa hanggang sa inyong mga kaapu-apuhan dahil sa bilyong-bilyong salapi na inyong ninakaw mula sa kawawang mga mamamayang Pilipinong naghihirap para lamang makabayad ng buwis. Ngayon, sasabihin ninyo na hindi na dapat sampahan ng kaso si dating Speaker Martin Romualdez, pinaglulukunyo taong bayan.
5: Mm.
1: Di ba?
5: Yes.
1: Harapan na, nanilukuhan ito. Hindi na ito biro. Ha? Kaya, sayang po ang pagod nating mga mamamayang Pilipino. Sayang yung ating mga inihahayag na mga reklamo sapagkat tila walang mararating habang merong boy tirador, habang merong ping Lacson destroyer, ha, na siya pong umaasinta, ha, na katulad ng ginagawa niya ngayon, na ginagawa niyang hinahanap niya na maaring kasuhan na plunder, ito pong si Senator Cayetano, dyan sa Taguig.
5: Yes.
1: Ngunit wala siyang makita, pero gumagawa siya ng paraan para makalawit ito pong si Cayetano. Kaya kung mapapansin natin, tumatahimik si Senator Cayetano sa kasalukuyan, eh sapagkat kapag siya ay nakalawit o siya'y bumaligtad, mawawala po yung kanyang kredibilidad. Mawawala ng tiwala ang taong bayan tulad na rin po dito sa mga nakikita natin na ginagawa ng magkapatid na tulpo, ha? Na talagang hindi lamang sometimes, but all the times, mm-hmm. bending the law, ha? At itong si Stupid, Rappy, Tulpo, ha? Na kung iisipin, ay mas stupid ka pa dahil hindi mo alam kung ano ang dapat mong sabihin sa harap ng Senate Court. Wala kayong sapat na kaalaman. Tira lang kayo ng tira na akala ninyo kayo ay nasa radyo at nagpapakitang gilas na kunwari kayo ay matatapang, pero alam naman ng taong bayan kung ano ang inyong layunin diyan sa inyong tapang-tapangan sa himpapawid. Na ngayon, ginagamit ninyo sa Senado, pero waipek sapagkat nagpapakita ng inyong pagiging arugante, dapat makita sa mga opisyal na

0: at tunay, ha? Nakikipagbalitaktakan, nakikipagtagisan ng talino. Yan Plaza Miranda, yan po ay isang alamat na tatatandaan nating mga mamamayan ng mga politiko diyan po sa gitna ng Plaza Miranda sa Intablado ay nagbabalitaktakan, nagpapalitan ng mga katwiran ng walang binabasa. So, ibig sabihin, ang ating mga tinatawag na mga mambabatas ay mga may talinong taglay. Hindi ngayon, porque ikaw ay artista, porque ikaw ay isang broadcaster, o ikaw ay isang kilala, kahit walang malasakit sa taong bayan, iboboto dahil sikat. Ngayon, dapat alam na ninyo na hindi nasa kasikatan ang katuparan ng ating mga pangarap na magkaroon ng isang maunlad na bansa at isang maunlad na mga mamamayang Pilipino. Ang kailangan po nating mga ilalagay sa posisyon ay yung may tunay na malasakit, isang patriotiko, isang nasyonalistiko na mga lingkod ng bayan. At hindi yan puro bunganga, puro press release ang ginagawa ninyo. Nililibang ninyo ang taong bayan sa mga magagandang press release, sa mga magagandang balita na inispin, tinwis na mga ilang bayaran na sa larangan ng pamamahayag. Nakakalungkot po sapagkat nakikita natin na pera na ang umiiral, pera na ang sinusunod, pera na ang Diyos, dahil lahat kailangan may kapalit na salapi. Wala na po yung sinasabing paglilingkod na walang kapalit, di ba? Yes. Oh, ngayon meron sa magtatanong ka, magkano? Di ba? Pero
1: prinsipyo.
0: Hindi naman po sa pag-aangat ng aking sarili. Ako hindi po humingi kahit gasolina. Tumutulong ako sa mga taong kailangan tulungan. Kung meron kang nakikita na pwede kang magawan tulong, bakit hindi mo tutulungan? Yes. Sabagat maliwanag naman ang sinabi ng ating dakilang lumika, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kapatid, sapagkat tayong lahat ay magkakapatid, sapagkat iisa ang lumika sa atin. Yes. At yan ay ang ating dakilang lumika. Ginamit lang ang mga ibang tao o tao para tayo ay dumami. Di ba? O, dumami. At para matulungan, gumagamit din ng kapwa-tao.
1: Yes.
0: Kaya, dapat isipin po natin na napakahalaga na tayo ay magkaisa, magtulungan. Eh, ganito na ang nangyayari sa atin. Yung ating karapatan, sinisiil. Sila-sila lang ang parang may karapatan. Dahil sila ang nasa kapangyarihan, pero nakalimutan nila na tayong mamamayan ang naglagay sa kanila sa poder ng kapangyarihan, at tayo rin ang nagpapasweldo o bumubuhay sa kanila.
1: Yes.
0: Pero bakit ganito ang nangyayari? Taliwas sa tunay na dapat naasahan ng mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ninyo kami pinagsisilbihan. Sa halip, kayo pa ang umaapi. Kayo pa ang bumubusabos sa bayan na ito na nag-alay ng buhay, mga nangabuwal nating bayani para lamang sa ating kalayaan. Ngunit ngayon, binubusabos tayo ng mga ilang iniluklok natin sa posisyon. Inaalipin tayo, di ba?
1: Yes.
0: Pero wala tayong magawa sapagkat tayo ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para tayo ay kanilang alipinin at gawing busabos. Nasa atin po ang bahagi ng malaking kasalanan sapagkat madali po tayong matukso sa konting salapi, sa konting barya na ang kapalit ngayon ay alam na ninyo, bilyong-bilyong pisong salapi na ninanakaw sa ating kabangyaman.
1: Yes.
0: Mula sa ating mga buwis na ating pinaghirapan na

0: puhunan, dugo, pawis at luha. Kaya dapat na po tayong magising. Dapat na po nating maintindihan na hindi lamang sa konting salapi na patighaw ng ating gutom pansamantala.
1: Pantawid lang yan.
0: Oh, hindi ba? Samantalang kung ating mga iluluklok sa posisyon, hindi man tayo bigyan, wala man perang ipapalit, pero kung maglilingkod ng tapat, lilikha ng mga programa na pagkukunan natin ang ating ikabubuhay, ikauunlad ng ating bansa, magmamalasakit sa kapakanan ng bawat isang mamamayang Pilipino at ipagtatanggol kahit buhay ay mawala kung ito ang magiging dahilan para ang ating bansa ay manatiling malaya at hindi sa kamay ng mga dayuhan. Ngayon, Paksilika, aabot ng 100 halos taon, 99 years, mga kaibigan, na wala silang ibabayad. Gagamitin ay bilyong-bilyong litro ng tubig, bilyong-bilyong megawatts ng kuryente. Paano na tayo ngayon? Malilikha ng sakit dahil sa pollution at iba pa.
1: Kasira ng kalikasan.
0: Sa ngayon, natutuwa tayo dahil magkikreate o lilikha daw ng milyong trabaho sa umpisa. Pero sa mga darating na panahon, sa mga magiging masamang dulot ng kanilang mga ginagawa dyan sa Paksilika, na tinutulang po ng dalawang estado ng Amerika, North Carolina at Missouri. Hindi siya doon. Ngayon dito sa Pilipinas, pwede. Yung mga indigenous natin, yung mga katutubo natin, pilit ninyong pinaaalis sa lupa na pag-aari sa kanilang paniwala, na pag-aari pa, minana nila sa kanilang mga ninuno. Nagagawa ninyo na pagmalupitan. Papaalisin ninyo. Mga men in uniform na sumumpa na ipagtatanggol, pagsisilbihan ang taong bayan, ang karapatan. Kayo ang ginagawang utusan na para apihin ang mamamayang Pilipino. Bulag kayo na tulad ng sinasabi nitong si Senator Rapi Tulpo na in the name of blind loyalty, halos lahat kayo sa ating AFP, sa PNP, in guise of blind loyalty. Sunod-sunod kayo, sunod-sunuran kayo sa utos ng mga nakatataas sa inyo. Hindi ninyo na iniisip na ang inyong tungkulin ay proteksyonan, pagsilbihan ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Ay naku, talaga naman po, walang katapusan. Pero sa nakikita ko, sa mga nangyayaring mga kaganapan, wala tayong mahihita, wala tayong katarungan na makakamit hanggat nandiyan po ngayon ang kasalukuyang administrasyon na puro in the name of blind loyalty. At mga estupidong mga Pilipino dahil naniniwala kayo sa mga nagkukunwari at mapagkunwari na dinadaan sa puro tamis ng dila sa mga press release dahil kasabwat nila at kontrolado nila lahat halos ng institusyon, maging ang larangan ng pamamahayag na dapat sana ay malaya. Di ba?
1: Yes.
0: Hindi napipressure. Pero ngayon, wala na po lahat ginagamit para sa kanilang kapakanan at interes. Naku. At tayo po ay magbibigay na ng isang paalala at sa ating pagbabalik, si Don Pepo, sasabihin po ang bilang ng telepono, tumawag po kayo.
1: Yes.
0: Inyong isa boses.
1: Balikan po kayong lahat.
0: Kung ano ang inyong masasabi, kung tayo ba ay may maaasahan pa na katarungan sa nakikita natin na tila sarsuela, na tila pinaaasa, na tila tayo'y nanonood sa teleserye na nag-aabang ng susunod na kabanata, kahit alam na natin kung anong the end, na wala tayong makakamit na katarungan, ha? Habang sila-sila po ang nakaupo sa poder ng kapangyarihan. Okay. Ay, ako.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
4: Back to back with a Banda Latina, headed by Mai Castro, a premier Filipino Latin jazz singer. And I, RJ, will do some Kenny Rogers songs with Philip Arabit. Mark your calendars. September 16, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro right now.
5: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Okay. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Pakiusap po ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Paki-like, paki-follow, yeah. At i-share sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa. Maraming salamat, Don Pefot.
2: Sa mga tatabag po, ang bilang po namin telepono, 0917-582-16500. Ulitin ko po, 0917-582-16500. Sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakayon po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakayon po yung palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe nyo. At sa YouTube, magpadala kayo ng mensahe. Babasahin po namin Tita Carmen. Lahat ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
0: Okay. At tayo po ay may pag-uulat na papapasukin mula kay Jojo Sikat. Paglikha ng Martial Service ng Ombudsman. Isinusulong ni Senator Lacson, si Ombudsman ang lumika, pero ang magsusulong, si Lacson? Aba, tama nga, isang tirador, isang destroyer, mga kaibigan. So, Jojo Sikat, ibalita mo!
3: Upang palakasin ang Office of the Ombudsman sa pagtupad sa konstitusyonal nitong mandato na labanan ng korupsyon, nagain si Senator Pampilo Ping Lacson ng panukalang batas na lilikha ng isang law enforcement service na magbibigay dito ng kapangyarihan magsagawa ng pag-aresto at pagdetine, paghalughog at pagsamsam alinsunod sa batas, at iginit na handa siyang gawin ang kailangan para pumasa ito. Ayon kay Lacson, isa ito sa mga paraan upang maipakita niya ang kanyang suporta para sa Office of the Ombudsman matapos niyang makita ang mga hamong kinaharap nito sa pagsisiyasat sa tambak-tambak na kaso na may kinalaman sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure project ka. Binanggit din ni Lacson na sa kasalukuyan ay umaasa ang Ombudsman sa mga law enforcement agency gaya ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation para tumulong sa pagsiserve ng mga warat at pagsasagawa ng iba pang law enforcement function. Kailangan aniya ng Ombudsman ng law enforcement arm. Dagdag pa ni Lacson, nakikipag-ugnayan na siya kay Senator Francis Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights, kung saan inirefer ang kanyang panukalang batas upang bigyan prioridad ang mga pagdinig at sponsorship nito sa plenaryo, o kaya ay pahintulutan ng paglikha ng isang subcommittee at payagan si Lacson na ipagtanggol ang panukala sa plenaryo upang mapabilis ang pagsasabatas nito. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Lilika ka, bubuo ka na naman ng mga tauhan.
2: Katulad, law enforcement para sa Ombudsman.
0: O, katulad din yan yung ginawa niya noon sa ano, PAOK. Yan, PAOK, di ba? O, meron siyang sarili.
2: Law enforcement.
0: Para maging ganap ang iyong kapangyarihan, di ba? Yes. Oh, nakakatakot itong si Lacson eh. Pag itong naging pangulo, nakakatakot eh. Ha? Oh, Jesus Mariano, garap pong walang asukal. Oh. Papasukin naman natin ang pag-ulat nito pong si Dromel Madrigal, SOS BML Community, APP, inilunsad sa Carmona, mamamayang hinikayat na gamitin para sa mas mabilis na pag-report ng mga insidente. God, kung di naman kumikilos. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Inilunsad sa City of Carmona ang SOS BML Community Ops, isang bagong community safety at emergency reporting platform na naglalayong mapabilis ang pag-uulat ng mga insidente sa lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng application, maaaring direktang mag-report ang mga residente ng City of Carmona ng mga insidente at iba pang concern na nangangailangan ng agarang atensyon ng pamahalang lungsod. Layunin ng bagong sistema na gawing mas mabilis at mas accessible ang komunikasyon sa pagitan ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Hinihikayat naman ng mga residente na i-download ng libre ang SOS BML Community App sa kanilang mga mobile device. Ang application ay available sa Google Play Station at Apple Apps Store. Sa pamamagitan ng teknolohiya, inaasahang mas mapapalakas ang community safety at emergency reporting system ng Carmona kasabay ng patuloy na paghikayat sa mga mamamayan na maging aktibong katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Bit-bit ng programang mensaheng bayan muna lagi at dapat angat lahat tungo sa isang mas ligtas at mas responsive na City of Carmona. Sa mensahe ni Mayor Dalia Loyola,
5: sa paglulunsad ng ating SOS BML application, isang digital platform na naglalayong maging mas mabilis, mas accessible at mas responsive ang pag-uulat ng mga concerns sa ating pong komunidad.
4: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ito ang tunay na panawagan sapagkat sa panahong ito, kailangan po natin.
2: Yes.
0: Senator Go, muling nananawagan na gamitin ang mga pera sa nangangailangan kesa masayang sa flood control scam. Nagpopondo na naman ang DPWH. Yes. Ano ha? Panibagong flood control fund na naman. So, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Muling nananawagan si Senator Christopher Bongo sa national government na gamitin ang pera ng taong bayan para unahin ang kapakanan ng mahihirap, lalong-lalo na ang mga lagi nabibiktima ng matitinding kalamidad. Sinabi ito ng senador habang personal na inaalam ang sitwasyon ng mga apektado ng pananalasa ng habagat sa Quezon City nitong mga nakarang araw. Namigay din ng kaunting tulong ang senador sa mga evacuee. Igilitigo, imbes na masayang sa mga goals at flood control project ang pondo ng bansa, mas mabuting ilaan na lamang daw ito sa mga proyektong tunay na mapapakinabangan ng taong bayan tulad ng pagpapaganda sa mga hospital, health centers at maayos na evacuation centers. Nauna na rin nanawagan si Senator Go sa national government na sikaping puntahan mismo ang mga lugar na nasa lanta para malaman ang tunay na pangangailangan ng mga biktima ng kalabidad.
6: Pinagdadasal ko na makabalik na po sa normal na buhay ang bawat Pilipino po tulad ko po. At nakikiusap po ako sa national government, inahin po tulungan yung mga kababayan natin mahihirap. Di ba? Kesa masayang sa flood control, di ba?
3: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much,
2: Jojo Sikat.
0: Maganda po ang panawagan itong si Senator Bongko kumpara dito po sa gustong isulong ni Senator Lacson na bumuo ng martial enforcement, di ba?
2: Para sa ombudsman, o, enforcement o, sarili.
0: Ibig sabihin, para mas maging power
2: sila.
0: O mas matindi ang kapangyarihan ninyo sa paglupig sa karapatan ng taong bayan. Gagawa lang kami ng kung ano ng mga kaso. Siyempre, nasa posisyon kayo eh. Di kawawa naman ang mga kababayan na gustong manindigan para sa katotohanan. Katulad ng ginagawa ninyo sa mga natibo o native diyan sa Nueva Vizcaya na ipinagtatanggulang yung kanilang karapatan sa lupain na alam nila, minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Si Chona Yu, may pagbabalita, Malacañang pumalag sa batikos sa honoris causa na iginawad ng PLM kay Pangulong Marcos. Eh, wala namang... Sige, Chona Yu.
2: Chona Yu.
7: Dumepensa ang palasyo ng Malacañang sa naging batikos ng mga kritiko ng gawaran ng honoris causa o honorary degree ng pamantasan ng lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay isang pagkilala sa mga taong may mahalagang ambag sa komunidad o bansa at hindi katumbas ng regular na academic degree. Bilang batayan, ibinanggit o binanggit ni Castro ang mga naging hakbang ni Pangulong Marcos kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea, pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Filipino sa gitna ng krisis at pagtulong sa mga Filipino na nahaharap sa problema sa ibang bansa. Binultahan din ni Castro si Kabataan Party's Representative Renico na kabilang sa mga bumatiko sa parangal. Ayon kay Castro, wala pa umanong nagagawa si Ko na maihahambing sa mga nagawa ng Pangulo at hindi rin anya itinuturo sa law school ang maging mapagmata at pagiging arugante sa kapwa. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Alam po ninyo, yung ibinigay na gawad karangalan, hindi po karangalan eh. Lalong naging katatawanan ang ating
2: Pangulo,
0: Bongbong Marcos Jr. Sapagkat, ano ba ang natapos? Natapos ba ng law? Diba? Hindi man lang naging abogado eh. Ha? Oh, pagkatapos, gagawaran nyo ng honoris causa. Diba? Oh, kaya ultimo estudyante, eh, pinupulaan. Tapos dun si ICC, ha? Eh, kaya galit na galit sa'yo, makapagtanggol ka lang kahit wala sa ayos eh, diba?
2: Buwelta agad eh.
0: Eh, tama naman yung sinabi nung active, ano ba yan?
2: Party list, Renico. Attorney yun eh.
0: Ha?
2: Attorney rin
0: yun. Attorney rin yun, no? Eh, yung pwede mong... Eh, ang alam naman natin na ang ating Pangulo, mga crash course lang. Ang abogada na dapat sana ninyong pinutungan ang karangalan ng na honoris causa, ha? Ay itong may bahay. Diba?
2: Yan, pwede.
0: Yan totoong pwede. Abogado yan. O, totoong nagpa-practice ng law, diba? Kaya ginawa ninyong katatawanan sa halip na karangalan ang inyong ibinigay sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil hindi po makatotohanan kahit saan anggulo tignan, hindi makatotohanan. Yes. Okay. So, basa na?
2: Jojo Sikat, isa pa.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat, 2 AFP officer iharap ngayong araw sa impeachment trial. Iharap na ba si Colonel La Chica? Yan ang hindi pa ba?
2: Hindi pa.
0: Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
3: 2 opisyal lang ang Process of the Philippines sa nakahilerang titistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong alas 10 ng umaga. Unang isasalang si Lieutenant Colonel Manaros Boransing II at maaari namang isinod si Colonel Magtanggol Panopio. Inaasahan silang magbibigay linaw sa mga military certification na ginamit sa audit responses ng Department of Education kaugnay nga ng 112.5 milyong pisong confidential funds ng naging kalihim ng DepEd si Vice President Sara Duterte. Naunang sinabi ng dalawa na walang natanggap na pondo ang kanilang mga unit, kaya mahalaga ang kanilang testimonya sa pagtatasa kung may batayan ang mga certification at kung saan napunta ang pondo. Nakaabang din ang testimonya ni Attorney Michael Wesley Poa, dating DepEd Undersecretary at spokesperson at kasalukuyang defense counsel ni Vice President Duterte at tagapagsalita ng defense team. Si Attorney Poa ay nakatakdang humarap sa impeachment court sa September 2 at tutukoy sa paggamit at pag-disburse ng confidential funds ng DepEd ang mga pagdiligay bahagi ng prosecution case sa mga paratang ng irregularidad sa paggamit nga ng liquidation ng confidential funds. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Okay, kung meron pong dapat ipatawag at iharap sa witness stand o paupuin sa witness stand, ay ito pong si Colonel Raymond Dante La Chica.
2: Yes.
0: Sapagkat sa kanya po ibinigay yung pera na sinasabi ni Acosta sa kanya, ibinigay, binigyan ng resibo, ngunit nang makapag-comply na, binawi ang resibo. Sapagkat siya po ang nakakaalam ng lahat kung saan ibinigay yung pong mga pera na ibinigay sa kanya ni Acosta na sinasabing pera galing sa confidential and intelligence fund.
2: Para magkaalaman na.
0: Eh, ayaw niyong ipatawag eh. Ha? Bung tapos kung sino-sino niyong ipinatatawag niyo, sino ba yung mga yan? Na wala namang, kumbaga, kapraso lang yung alam. Yung wala silang tinanggap na pera para patunayan lang yung gusto ninyo na ma-establish na
2: maling paggamit.
0: Maling paggamit. Maling paglustain ng pera ng bayan. Yun lang ang gusto ninyo. Pero hindi ninyo gusto na mahanap yung katotohanan. Yes. Yung sinasabing accountability.
2: Yes.
0: Na hinahanap din ng taong bayan. Dahil yung mga dapat ninyong iharap, di ba? Eh ayaw ninyong iharap eh. Oh.
2: Kaya paano? Kaya na sinasabi, ayaw niyo patawag.
0: Paano? Makalalantad yung katotohanan. Yes. Eh mismo kayo eh, tinatago ninyo ang katotohanan. Kaya ito, maliwanag po na paninira. Gusto nyong masira ang imahe, gusto nyong mawala ng kredibilidad ang ating Vice President Sara Duterte para sa 2028 national election. Pero kahit ano pa ang inyong gawin, ha, sa mga survey, bagamat ako hindi ako naniniwala sa survey, ha? Pero halos lahat ng mga survey ay nangunguna ang ating Vice President Sara Duterte. Yes. At lumalabas ng ating Pangulo, 27 negative, ha? 27 ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga survey na ginagawa. So, kung sino po ang paniniwalaan, abangan sa 2028 national or presidential election. Naku, talaga naman. Lahat ng mga kasinungalingan, lahat-lahat ng mga puro allegation, puro hearsay, yung mga ginagamit ninyong basihan. Hanggang ngayon, wala pang makita kayo na magpapatunay na yung inyong mga allegasyon, yung inyong mga hearsay, ay may katotohanan. Dahil wala kayong ebidensya. Puro bunganga lang.
2: Lahat ng pera.
0: Yung sinasabing pwedeng maging susi ng katotohanan. Yes. Sapagkat sa kanya ibinigay yung 125 million sapagkat siya ang nakakaalam ng mga activities, di ba? Kaya sa kanya ipinagkatiwala yung 125 million, kaya tanging siya lang ang makapagsasabi kung saan niya dinala. At sinasabi naman itong si La Chica na handa siyang humarap anumang oras kung siya ay isusumpina sa legal na paraan, isusumpina. Ha? Kaya siya ay haharap.
2: Doon mabubuo ang kwento.
0: Oh, eh, ayaw ninyo eh.
2: Ayaw buhay ng
0: di,
2: kwento.
0: Halatang halata kayo na ito ay hide and seek. Di ba? Okay.
2: Babasa na po tayo.
0: Hindi akin to?
2: Sa'yo po.
0: Akin ba yan? Okay. At tayo po ay babasa na.
2: Mula kay Sir Angelo Redaha, 115 days before Christmas. Ay, binilang na Sir Angelo.
0: Na. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir. Anna Gray, the worst government ever. The country is doomed.
2: Sabi Sir Angelo Redaha, every Tuesday, choose to be smile. Tita Carmen, Kuya James, makulimblim dito sa Malolos, Bulacan.
0: Makulimblim na rin yung pagmumukha ng taong bayan eh. Dahil may aasahan pa ba tayo? Ngayon na,
2: nabubuhay sa kabatakot ang tao eh. Kaya makulimblim.
0: Sinasabing ibasura daw lahat ng kaso labang kay dating
2: Speaker
0: Martin Romualdez na masakit sa kalooban ng ating Pangulo sa kanyang sinabi, sa kanyang huling sona, mga kaibigan, na makasuhan ng kanyang pinsan. So, biglang eto na yung sinasabi natin na in the name of blind loyalty. Ha? Eh, pagdating ng panahon, Ombudsman Boying Remulla, ikaw ang mananagot sa taong bayan. Dahil ikaw ang lumalabas na tirador ayon kay General Virgilio Garcia. Ikaw ang tirador. At ngayon, ito rin si Lacson. Marami ka rin dapat panagutan sa taong bayan. Ha? Pero naggagaling-galingan ka, ha? Nagpapakita ka ng kapangyarihan dahil malakas ka ba? Saan? Ha? Hindi ka sa taong bayan malakas dahil alam ng taong bayan yung mga kasalanan mo na hanggang ngayon ay pinagtatakpan mo. Ha? Yung the circle bito. Hindi pa yan tapos ah. Di ba? Pero yung iba, kung makaturo ka at tinahanapan mo pa
2: okay, tanongin
0: na pwedeng makasubuhan, ha? Oh, ayan, si Cayetano, ginagawan mo ng kaso pilit, ha? Dyan sa Taguig. Hinahanapan mo. Kaya ikaw, Ping Destroyer Lacson. Oh, sige.
2: Sabi ni Mamdus Papa, good morning po.
0: Sabi ni Ilang-Ilang Cruz, Juanita Estacio, Rick Orasyon, nanonood po sila.
2: Mula kay Ma'am Julie Manawis, good morning po.
0: Sabi ni Juanita Estacio, good day, Tita Carmen, Sir James. Di na po ako nanonood sa mga bayarang media, SMNI na lang at DCRJ. Ang totoong nagbabalita, mga sinungaling, niloloko nila ang mga tao. Harap-harapan na po eh. Na ginagawa tayong tanga. Ginagawang bobo. Sige.
2: Sabi ni James Dennis Almohano, good day, Tita Carmen, Brother James. Brand new month na.
0: Benito Mangogat, nagkukunwaring walang alam sa mangyayari ang presidenteng ito at ng kanyang mga puppet kung ano-ano mga sinasabi na walang katuturan. Ang BBM na ito sa mga bayani, imbis na tutukan ang mga yung mga tao na nasalanta ng baha. Ang dami mong trabaho na hindi mo na mabigyan ng solusyon. Party-party ka pa rin. Visit na to. Presidente pa ba ito? Puro magulang kabuluhan ang mga pinagsasasabi. Eh, nililibang po tayo eh. Nililibang ang taong bayan. Hanggang sa mawala na yung issue ng flood control. Ano sabi mo, papalitan na?
2: Hindi na flood control, sabi ni Vince Dixon. Flood management, flood mitigation.
0: Isa rin itong si Vince Dixon, mukhang aboridong-aboridong.
2: Hindi ka makokontrol talaga ang baha, sabi niya.
0: Sabi ni Juanito Estacio, sana sa ating mga kababayan maging matalino, magmatyag, wag umasa sa mga ayuda kasi di naman nila nabibigyan lahat ng ayuda at puro pangako sa mga senior lang matatapos na ang term niya na mga selected lang. Oh, mga binibigyan selected lang eh.
2: Sabi ni Willie Kalingasan, good morning po Ma'am Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Rowell Claros Lacson, bakit hindi ang Korte Suprema ang gawan mo ng batas na magkaroon ng police power, ng police power para maipatupad ang kanilang mga ruling sa batas na binabalok. So, tama. Diba? Oh, sige.
2: Mula kay Sir James Desel Mohano, gun control, no to gunless society.
0: Sabi ni Rick Orasyon, maalala ko lang, noong critical years of 1970s sa administrasyon ni Apo Lacay, maraming mga naghihirap noon. Kaya para malibang at makalimutan ang kahirapan sa buhay ng mga mamamayan Pilipino. Asan na ito? Aha, asan ka na? Inaliw ang mga mamamayan sa pagpapalabas ng mga bomba films sa mga sinehan habang ang First Lady noon ay nagpa-party-party at secretly invited international performers para mag-perform sa party ni First Lady. Ngayon, tila na ulit-ulit dahil sa kasagsagan ng dilubyo baha na nagpalubog sa mga bahay ng kaawa-awang mamamayang Pilipino, the nonchalant president rendered a song for his First Lady, heartless leader.
2: Mula ka si Romeo Ochoa, bongo na lang for president or vice president kung di pwede si Sara for a change.
0: Oo, tama, pwede rin. Kasi sabi ni Benito Mangogat, ito ang katibayan na malayo pa ang pag-unlad ng demokrasyang bansa na Pilipinas dahil sa mga komunistang ito na walang naidudulot na maganda sa demokrasya ng Pilipinas, dumarami pa lalo ang naniniwala sa iyo. Ang bansang Pilipinas tunay na malayo pang maging isang masaganang demokrasya ang bansa dahil ang Pilipino ay papalayo na ng papalayo sa tunay na katotohanan ng legal rights at legal history ng mamamayang Pilipino.
2: Mula naman kay Sir Will Claros, ang pagban sa Facebook ay isang tahasang pagsikil sa kalayaan ng mga maliliit nating mamamayan sa pagkakaroon ng malayang kaalaman sa mga nangyayari na hindi nagagampanan ng mainstream media, lalo na tuwing may kalamidad.
0: Oh, kasi sa Facebook, sa social media, yung damdami ng tao, doon nila na ilalabas, doon nila nasasabi. Kasi sa mainstream media, yung iba rin mga mamamayag, hindi naman nagsasabi po ng katotohanan eh. Kaya, kung
2: hindi
0: aalisin,
2: naman eh.
0: Kung aalisin yung Facebook,
2: wala nang outlet ang tao.
0: Wala nang outlet, oo.
2: Mula kasi Jaime Sewe Bernante, beer month na, welcome back, Jose Marichan. Bonus na, 13 month pay pa.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Maulang Martes, Pilipinas. Sabi ni Benito Mangogat, ang Maynila ay binabaha talaga noong 1900, pero masyadong malala kasi ang Maynila ay probinsya yan noon pa. Ang Metro Manila ay nasa ilalim ng mga lalawigan o probinsya na ginawang metro dahil sa ano ba to? Dahil sila rin ang nasa likod. Teka, dahil sa pagpasok ng mga oligarkong ito at mga bagong henerasyon na LGU, nasira na ang mga daluyan ng tubig dahil sila rin ang nasa likod. Kaya ganyan din sa Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Bataan, Zambales, nasinira ang mga daluyan at pinutol ang mga puno at gumawa ng illegal logging. Marami tayong ginto sa ilalim ng lupa, kaya lahat ng bansa nagsabi sa atin, lalo na ang Amerika ng Pilipinas, ay pinakamayaman kasi kumpleto tayo ng natural resources at lalo na yung gold, kumpleto tayo. Mm-hmm.
2: Mula kay Sir Orto Hedge, good day po, 100% po ang liwar on corruption, tandem ng snap election, question mark, Rev. Gov ba? Question mark pa rin. O yung death by firing squad ni Sambo Mayor o the people of the Philippines. Laban tayo mga kababayan para sa maleta at robbery holdupper, mga hijacker, yung mga mastermind niyan.
0: Eh paano tayo lalaban? Nasa kanila ang kapangyarihan. Eh hanggang puro lamang tayo salita, puro lamang tayo dakdak, di ba? O, ang wagi, sila pa rin.
2: Yes.
0: O, not unless sa 2028 ay magkakaroon ng patas na eleksyon na babasahin ang tamang bilang ng mga boto.
2: Doon lang tayo pwede gumawa eh.
0: Meron dyan COMELEC Chairman Garcia. Mm. Ha? Na nakita naman ninyo. Pero kinakaba ngayon, itong si ano, Abante.
2: Dahil doon sa naging pagkapasyat, decision ng Korte Suprema din. Sa second place rule. Na talaga wala naman sa batas yun. At hindi applicable. Sabi ni Garcia doon sa mga national. Pero local pa rin kasi may district na kinakatawan itong mga congressman eh.
0: Oo nga. Kaya,
2: saka wala namang vice congressman.
0: Kaya hanggang nandyan si Garcia, medyo marami po ang nagdududa.
2: Mm.
0: Sabi ni Robel Claros, DepEd, may basbas-bas sa inyo ang ginawang paggawad ng honoris causa ng Universidad ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.
2: Mula ka sa Dins Denzel Mojano, no to cha-cha, constitutional charter change.
0: Randy Santisas, listening, sabi ni Rowell Claros, si Martin, the chica, at 14 brave soldiers, may ipagkapareho. Iniiwasan silang maging testigo sa mga pagdinig. Bakit? Mm. O nga naman. Bakit? Kaya?
2: Yan, isang bagsak. Ulang. Wala naman kayo, Ma'am Esther Sunga. Good morning po, Madam and Sir. Mabuhay, sabi niya.
0: Sabi ni Benito Mangugat, imbis natutukan ang mga nasalanta ng baha at landslide, inuuna pa ang birthday party, eh minsan lang naman yun. Nagkakagulo na sa Kasibo, Nueva Vizcaya. Party pa rin ang iniintindi ng presidente ng Pilipinas. Anong pakialam? Asan ka na? Pakialam. Oh, hindi naman nakakatulong sa mga problema ng Pilipinas ngayon ang mga bayani kasi patay na. Mga yang hindi dapat sineselebrate. Excuse me sa lahat, hindi po sineselebrate ang mga bayani kundi sa mga eskwelahan lamang. Ito po sineselebrate, tinuturo ito sa mga bata at hindi dapat ginagawang holiday yan. Sa panahon ng matandang Marcos, hindi uso ang holiday. Ang tutukan mo, BBM, yung mga hirap sa buhay. At huwag mong bigyan ng ayuda. Bigyan mo ng pagkain, yung fried chicken, hindi lugaw. At bigyan mo rin ang matitiran. Tutukan mo yung mga tao na nasalanta ng baha. Ang dami mong trabaho na hindi mo na mabigyan ng solusyon. Party-party ka pa rin. Naku, oo nga. Sige.
2: Mula ka, Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Cindy Cruz, pagkatapos mabanata ng pag-party-party, kanta-kanta pa ng you. Ano ba yung kanta? You're so corrupt at sobrang congenital liars. Bakit ganun? Ang tagal mamatay ng mga hayop na magnanakaw. Kasi kung walang masama, walang mabuti.
2: Mm.
0: Hindi mo makikita ang kabutihan eh. Hindi mo makikita ang kabutihan kung walang masama.
2: Mm. Bidat kontra bida yan eh. Mula naman kay Sir Disney, Sir Mojano, Tita, wala na bang BSK election na naman? Eh may planong ipospon po yan ulit.
0: Sabi ni Benito,
2: hanggang next year, 27.
0: Mangugat, tulad ni Trillanes at si Mr. Gibo, na ubod ng sinungaling at traidor, Mr. Trillanes at Mr. Gibo, isang araw ay kasama kayo sa mapanlinlang sa paggawa ng bagong mapa ng Pilipinas na tinanggal ninyo ang maraming isla sa West Philippine Sea. Mula noon nagawa ninyo ang bagong mapa ng Pilipinas, nag-umpisa na rin pumuposisyon ang China diyan sa West Philippine Sea.
2: Dapat masirip din yan.
0: Oo.
2: Yan yung reklamo ni Marcoleta ang sinasabi noon. Ayun yung napansin si Marcoleta noon eh.
0: Oo.
2: Sabi ni Marcoleta, dapat gumawa tayong bagong mapa para maliwanag kung hanggang saan talaga tayo at ano atin. Ayun yung napansin din noon eh. Gagawakin pala sila ngayon.
0: Baka ang TNT binibenta yung mga isla.
2: Sige. Dahil naman kay Ma'am Elaine Bartasar, hoy, ICC, ikaw ah, arrogante ka sa mga press release mo, kaya ka namumuri kahit saan ka magpunta, garbage in, garbage out yung utak mo.
0: Sabi ni Bear Esposo, hindi rin, bali wala rin kay ICC yan eh, di ba? Good morning, Tita Carmen at James, panahiring ng hearing ang mga mambabatas. Bakit hindi nyo masiing ang NLEX na bigyang solusyon? Mantakin mong babayad ka sa mga tollgate para palutangin lang. Ano yung palulutangin? Para palutangin lang ang sasakyan mo sa baha at traffic na pang Guinness Book of Record.
2: Itong oras eh, na-stranded dun. San
0: eh, talaga naman dun ang ano eh.
2: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, ano to? Aso Pinkies, magsisinungaling ka na lang kasi malakas ka masyado sa gobyerno ito, ningiwi. Kaya lahat kaya mong kasuhan, handa ka na bang magtago pag CBP na?
0: Sabi ni Rick Urasyon, Tita Carmen, Sir James, siguro kilala nyo si Naren Marasigan at Jake Ortiz na commentator sa Radyo DWAD. Hindi po. Tulad din sila ng taga DCRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido ang topic nila.
2: Mula naman kay Sir James Denzel Mohano, yes, Tita, si Kiernan La Chica, missing link yan eh, tulad ni Saldi ko.
0: Sabi ni Juanita Estacio, tutukan nyo na ang fraud control para mabalik ang mga ninakaw nilang pera. Hindi na po yan mababalik. Maibigay nila sa mga taong naghihirap trabaho at maayos na tirahan. At di yung ibibigay nyo sa mga oligarch para bilhin niya ang mga na-develop na mga squatter. Kawawa talaga ang mga mahirap talaga. Kawawa po. Kahit sa batas,
2: yes.
0: Argabyado ang mga mahirap, argabyado ang mga walang pera.
2: Yes. Mula kay Sir Choppy Labilleremosa, Tita, good morning. Pwede po bang tumawag? Opo, tawag po kayo, Kate Eddie, tawag po kayo. Ngayon, nga po.
0: Ano sabihin mo dun, sinasagot dun. Sabi ni Rowell Claros, ang mga pinamamahaging mga boxes ng food ration ay malayo sa katotohanan ng presyo ng per box ayon sa mga nakatanggap. Ano ba yung laman?
2: Tatalo nga, sabi kasi na iba, hindi ka makain. Sabi naman ni Secretary Gatchalian ng DSWD, ako unang tumitikim, tumitingin ng lahat ng laman yan. Eh. Pwedeng kainin, oh, sabi. Pwedeng kainin talaga.
0: Eh, ba't di mo kainin sa harap ng telebisyon? Para makita ng tao na totoo sinasabi mo. Di ba?
2: Sabi ni Sir Donato Gadi, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Ayaw nilang imbitahan si Kernel at Chica. Alam kasi nila na dyan na matatapos ang pag-iimbestiga nila sa flood control.
0: Kasi ang hinahanap nila yung 125 million. Paulit-ulit naman hanggang sa sinabi ng stupid eh, di ba? Dahil paulit-ulit ang sagot na ibinigay niya ang pera doon kay senior officer ng Office of the Vice President Raymond Dante, Colonel Raymond Dante La Chica.
2: Yes.
0: Paulit-ulit ang sagot, kaya nga sinabihan niya, di ba? In the name of blind loyalty. Kung yun ang totoo eh, kaya yun ang alam isagot na paulit-ulit, sa paulit-ulit mo rin tanong, di ba?
2: Basta pipikon ka. Na naman kaya sa business, alam mo ano, in fairness ha, entitled naman sa rest and recreation ng highest leader ng bansa, di ba?
0: Yes, once in a while. Pero sa dami ng trabaho, tsaka nasabay
2: tsaka
0: kasi.
2: Yung timing.
0: Oo, nasabay sa baha, nasabay sa kalamidad.
2: Empathy, okay. Ang nawawala.
0: Meron tayong tawag, si Teddy Villa. Okay.
2: Ka Teddy, good morning po. Ka Teddy, good morning po. Nawala.
0: Asan ba? Sino ba yun?
2: Si Kate Diyatay. Sabi niya tawag siya. Sige po. Ayan. Kate D, good morning po.
8: Hello, Tito Ramon, si Ramon Yadaw to.
2: Ay, Ramon Yadaw pala, si Ramon Yadaw.
0: Oh, Ramon, okay. Magandang maga. Good
2: morning po, si Ramon Yadaw.
8: Alam mo, Tito Ramon, sinabi ni Senate President Getzalian, pwede na raw bawasin yung yung system loss direkta kahit wala pang batas. Pero isinama pa rin ng ng Meralco sa billing nila ngayon at tumaas daw ngayon ng billing nila sa month ng August na ito. Eh, Tita Carmen, sinek ko itong pag-increase nila, Tita Carmen, kitang-kita mo dito na yung system loss isinasama nila sa ibang item para hindi mahalata na ibinalik nila. Ito, Tita Carmen, tingin mo, sa generation cost, 2.34% ang dinagdag nila. Sa transmission cost, 2.24%. Ngayon, sa system loss, tumaas din ng 68%. Kaya ang lalabas, 5.26%. So, yun din ang system loss nila. Kaya ito, Tita Carmen, lukuhan lang itong ginagawa nito ng Meralco. Sinasabi nilang, ayaw nilang pumayag kayo, alisin yung system loss na yan kahit ano gawin ng gobyerno. Hila po, Tita Carmen.
2: Okay. Salamat po, Sir Monyada.
0: Ayaw nga
2: po. Umiikot lang.
0: Hindi nga papayag eh. Hindi nga papayag, pero inilagay nyo na agad sa iba. Dinistribute sa ibang mga charges, yes. Di ba? O ano ba yan? Talaga bang kaming mga mamamayang Pilipino, lokohin na lang?
2: Pang sona lang ba yun? Mula naman kay Sir Honorato Gadi, ano to si Stupid at Bendalo? Etong dalawang magkapatid ang sumira ng moral ng Senado at ang Senado noon makarangal na senator. At yung mga nandyan ay hindi naman mga bobo na katulad niyong mga estupido.
0: Ay naku.
2: Babasa lang po
0: Mario
2: kami dito.
0: Jose po. O, nagkagalit na kasi tao eh. Siyempre pagkagalit ka, nawawala ka na rin sa... Meron tayong tawag, ha? Si Teddy Bilia ba yan? Teddy Bilia. Gandang morning.
2: Kati Eddie, good morning po.
9: Good morning po, Tita Carmen and Kat Jane.
0: Oh, yes.
9: Okay na po?
2: Opo, okay na po kayo.
9: Alam niyo, Tita, ang sa akin lang panawagan ko sa atin mga kababayan, ano? Matagal pa po, Tita, yung 2020, ginagawa po nila lahat ng kawahan, paan po, lahat po ng senator dyan, pero sa halata na po naman sila lahat na talagang gusto na lang ma-impisisara. Para tanghalata na po lahat ng ginagawa nila, hindi na po talaga tayo dapat tanong. Hindi na tayo dapat manahimik kasi lahat po ng ginagawa nila, puro pambubudol. Lahat na sinasabi ni Bongbong, wala namang natutupad. Papakuha ng video, ganyan, nagme-meeting, ganyan-ganyan. Wala rin po eh, hindi na po tayo dapat. Eto sila po, eh talagang, eto mga kaso po, ito pinatawad lang naman po ng Pangulo, kaya nalasutan ito kaso eh. Pero, nilo mo, si Rapi Tulpo, galit na galit kay Cayetano, nagkalon sila ni Kuya Cayetano, eh gusto nilang tanggalin. Then, ano ba nangyayari sa Senado? Majority kayo, pero lagi majority ginagawa ninyo. Tapos yan, Tita, pag nag-hearing, yung nasa likod ng prosecution na babae, nasa likod, yung tango ng tango, hindi ko lang alam ang pangalan niya, tango ng tango, tinutuluan niya, binubulungan niya yung abogado.
0: Kasi disgrasya.
9: Tapos, no, dagdagan pa yung mga madre dyan. Tita, lahat yun ang nangyayari ngayon. Hindi na po tayo dapat umabot pa ng 2028. Panawagan ko sa mga general, sa mga hindi na po talaga, hindi na po kakayanin ng tao. Talagang hirap na hirap na po. Saka, ginagawa po nila lahat. Nakita niyo, si Romualde, sa pangke pa. Pangukulo mo. Pangukulo na sa pangke ka, kasama niyo nga eh. Sige po, salamat po.
0: Salamat. Tama na. Naiiyak na nga si Teddy Bilia sa galit eh. Eh kasi nga halatang-halata naman yung ginagawa ninyo sa taong bayan. Medyo sana naman kinisa naman ninyo yung panluloko. masyadong halatain eh. Ha? Eh, patituloy kami. Napapagalit na rin. Eh, dahil halatain ho eh. Medyo kinisa naman itong si, sino ba yan, si ICC? Eh, sa halip na makatulong ito para
2: mapakalma tao,
0: mapakalmaan tao at saka maipaliwanag ng maayos, yes. Diba? Eh, ikaw yung isa sa mga humihila pababa sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
2: Mm.
0: Yung mga pinagsasabi mo, nakakagalit dahil halatang halata na pinaglololoko ninyo na kayo ay mga nagsisinungaling, di ba?
2: Mm.
0: Oo, sige.
2: Sabi niyo, Rosemary Sirkuenya, good morning po. Di kaya nakikita ng human rights yung advocates yung mga nangyayari sa Nueva Vizcaya ngayon?
0: Wala. Sabi ni Robert Claros, ang nakikita lang nila yung kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Sabi ni Robert Claros, pinamamahaging mga box

0: Kami Uchoa, naghanap, where is my other comments? Hindi man nabasa. Aba?
1: Baka hindi po, minsan hindi po lumalabas agad, sir.
0: Ito, meron pang sabi niya. Huwag nang mag-aksaya ng laway sa gobyerno tungkol sa hinaing ninyo kung sarado naman ang tenga ng gobyerno.
1: Mula naman kay Sir Bayano Ricarte, kailan kaya mapapalitan si Atras Abante?
0: Sabi ni Rowell Claros, may time slot si JB at Boying sa DCRH po, hindi RJ. Sa DCRH ang alam ko, ha? Kaya hindi na ako sumusubaybay. Sayang, Mr. Deo Makalma. O, DCRH po yon. Sige.
1: Mula naman ka, Sir Elisar Herman. Hi po, good morning po. Mula kay Sir Rod Herman.
0: Sabi ni Cindy Cruz, hanggang kailan kayo magtitiis? Mababad, malubog sa baha, hanggang magka-lestopyrosis. Walang himala, walang milagro. Hanggang hindi kumikilos, patuloy lang tayong bubusabusin hanggang kailan, hanggang 2028, asa pa ba tayo?
1: Ikanta na. Wala naman kayo, Sir Andres Tevez. Greetings po, pulso ng sambayanan. This bear month, God bless us all. Thank you po.
0: Diyos ko, parang ayaw ko na yung bear month nga eh. Dati gustong-gusto ko yan, lalo na nung bata pa ako. Gustong-gusto ko yan kasi magkakaroon ako ng bagong damit. Pamasko, di ba?
1: Yes.
0: O maraming magbibigay sa iyo ng mga candy, tsokolate, pagkain, di ba?
1: Ngayon?
0: Eh ngayon, ako, parang ayaw mo na. Dahil
1: sa'yo napipila.
0: Ang masaklap, dito sa kasalukuyang kalagayan natin. Yan po, kaya parang nakakalungkot isipin eh.
1: Mabeber ka sa baha.
0: Imbis na madagdagan yung aming ipamimigay, mukhang mababawasan pa eh. Dahil nga po sa hirap. Kaya ngayon pa lang, eh, nagsasabi na po tayo na doon sa mga may magaganda at mabubuting kalooban na may habag sa kapwa, mapagmahal sa kapwa, sa darating pong kapaskuhan, hihingi po kami sa inyo ng tulong para madagdagan yung ating ipamamahagi at baka tayo ay maradyo. Maradyo. Mapadala ng mensahe na yung inyo naman pinamigay ay hindi makakain ng tao. Kaya ngayon pa lang, nagsasabi na po kami na sana po ay magbigay tayo ng tulong, magkaisa tayo sa pagtulong sa ating mga naghihirap na mga kababayan. Tayo, susubo po tayo, sigurado kahit ano lang, sa araw ng pagdiriwang natin, ng pagsilang ng ating dakilang lumikha, di ba? Eh, pero paano yung mga walang-wala? Di ba?
1: Paralas din natin sa kanila yung kapaskuhan.
0: Kaya kahit paano, yung meron tayong maisusubo, kaya kung na iniisip ko nilang na ibibigay natin tinapay, kape, palaman, di ba?
1: May noche buena rin sila.
0: At konting pagkain. Wala, wala na yung dating sila. Ibinibigay natin chinelas pa,
1: sapatos, at kung ano-ano pa.
0: Wala na po kasi talagang...
1: Pagkain na po.
0: Baka yung mga dating nagbibigay, sa hirap din. Ang hirap din daw ng kalagayan sa ibang bansa, maging mga OFWs, maging yung mga anak ko sa Amerika, kapatid sa Amerika. Dumadaing po, yung daw dati, yung 100, ilang, 2 cart na, ngayon daw po, kalahating cart na lang, $100. Dito rin ganun eh. Di ba? Yung 3,000, matay ko mang pagbaling-balingin yung tingin ko, Jesus Mariano Garapon. Ito na ba? Lagi ko naalala yung 600 pesos na pabigyan.
1: Ingranding na noon.
0: Ingranding na handa nung binyag ng aking panganay.
1: 2 kalesa na.
0: Oo. 2 kalesa nga sinakyan ko. 600 po yun sa totoo lang. Sige.
1: Na naman po kay Ma'am Esther Sunga, si Stupid Senator Robust, kumusta na? Yung loto, sa pag-imbestiga niya, malaki ba kita kaya wala ng tanong? Ala lang, stupid.
0: Ganun. Sabi ni Juanita, istasyo yung others nga, basta na lang isinama, bago lang yan. Disk, di pa disk, sinama, pwede mo pa ibili pa ng ilang kilong bigas. Ano ba yun? Sige.
1: Sabi ni Mama Elaine Baltazar, hindi naman ang Miralco ang nanloko sa atin, kundi yung presidente ng Pilipinas na nangako sa atin tungkol dyan. Kaya nga pumapalag si Manny Pangilinan eh.
0: Mm. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Congress at Senate, paldo na naman sa Christmas bonus. Ano ba yan?
1: Sabi ni Sir Dennis Hermano, Tita, tipid sa AC ngayon, ready days eh. Isang buwan na, di ako nag-AC, di namamasyal. No date,
0: nga, talagang sa mahal ng gasolina. Ang mahal ng gas, ako nga eh. Umiiwas na nga kami sa pagta-travel kasi nga dati mahilig ka din ako mag-ikot-ikot. Ngayon di ka naiikot dahil yung pera mo ang naiikot.
1: Napunta sa gasolina eh.
0: Sabi ni Benito Mangugat, kung sino man ang mga matataas sa Meralco, makinig kayo. Hindi yan kay Lopez. Yan ay government property. Ibinalik sa inyo ng libre na hindi dinaan sa due process. 60-40-60 sa government at 40 sa ano to? Sa privado. Government ang Meralco, not private. Isiniprivado dahil binalik sa mga Lopez at nakabili ng share ng Meralco si Pangilinan at iba pang negosyante dyan sa Meralco. Yung mga big time, mga oligarch na negosyante na kasi po may mga share of stock yan dito, mga senador, mga kongresista. Yes. Meron po silang mga share of stock sa mga malalaking kumpanya na kumikita. Doon po sila naglalagay nung kanilang mga ninakaw, ha? Nasalapi ng mga ilan na politiko sa ating bansa. Sige.
1: Mula ka, Sir Bayano Ricarte, Tita Carmen, kailan po makakalaya si dating Pangulong Duterte?
0: May malaki ang pag-asa, sabi. Puro malaki ang pag-asa. Noon sabi, darating, darating. Wala pa eh. Nangangamba na nga tayo na baka doon na malagutan ng hininga dahil sa depression. Pero ayon naman po, doon sa kanyang may unang yung nanay ni Vice President Sara Duterte, si Zimmerman. Nagpunta siya. Maganda naman daw ang kalusugan. Maganda naman ang kalagayan. At nakakapasok na sila. Pwede na nilang kausapin. Medyo lumuwag. Ha? O, sige.
1: Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, correct po Ma'am Carmen, kahit malaki remittance namin, wala din sa malong kuryente at bilhin sa mga oligarko lang napupunta yung aming remittance.
0: Oo nga, talagang lahat po dumadaing. Hindi lang po tayo sa Pilipinas. Maging sa mga bansa, ibang bansa, dumaraing. Ha? Dahil tumataas ang inflation. Hindi lang ta sa atin, maging sa ibang bansa. Oh, nakita mo nga 62 na. Per peso ang dollar, ha?
1: Laki.
0: Oh, 62 na. Ako natutuwa pero nalulungkot.
1: Apektado tayo doon eh.
0: Oo. Dahil yung mga nagpapadala rito ng mga OFWs, pabor, in a way. Pero pag ginastos naman, wala din rin po. Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Winnie Kalingasan, magandang panukalan sa ito, Magkuleta. Ayaw nila kasi di pabor sa mga kawatan.
0: Oo nga. Babatiin ko lang yung aking kapatid, Virginia Padilla.
1: Ano po, Tita Baby?
0: Dahil yan, nagdo-donate sa atin yes. Pagpasko. Inuunahan
1: agapay natin yan taon-taon.
0: So, yung aking anak, si Geraldine.
1: Ate Je.
0: Galang Plegaria.
1: Ate Cynthia.
0: Cynthia. Yeah. Ayan. Mga,
1: Ate Tess.
0: Ayan. Mga nagpapadala ho yan pag-araw ng Pasko para sama-sama yan na maipadala, maipamigay, maipamahagi, maitulong sa ating mga
1: Paskong handog
0: kababayan.
1: Naku, wala na po tayong time, Tita Carmen.
0: Wala na ba? hindi kasi ako tumitingin eh.
1: Salamat po sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat tayo po paling ko, James Godjo. Lagi pong sabi, lagi din piling ganyan. But tama, God bless us all.
0: Sa mga hindi po nabasa,
1: na po.
0: Pasensya na po kayo. Kinulang tayo sa oras. So, sa lahat po, ingat-ingat po tayong lahat. Ingat sa sakit, ingat sa ating kalagayan sa buhay. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.